0: Clinica DioFresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica DioFresh.
1: Kaya subukan ninyo.
0: Clinica DioFresh, Dio Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica DioFresh.
1: Clinica DioFresh.
0: Available now.
2: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
3: isang bala ka lang.
2: Ako, ang linya ko,
3: isang kapsula ka na.
2: Kung matindi at mahaba-habang bakbaka ng harap mo, ikapsula mo.
3: Extend!
2: Extend! Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
4: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby!
2: Extend! Supplement for men.
4: Isang kapsula ka lang.
2: TTX 500.
5: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Roja City. Grabe gadyang akong dysmenorrhea. Pero insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man. Sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadula ng akong dysmenorrhea.
2: DTX 500.
6: Mapakal sa mga butika.
7: Healthy nga uto.
8: Hi, Dennis Juanes.
7: Matalong kag alerto nga paminsaron.
8: Hi, Dennis Juanes.
7: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
8: Hi, Dennis Juanes.
7: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
9: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginfan nami. Eye Care Gold Capsule, ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May arang nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule, ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupo ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
7: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
10: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: Wow, may puso!
12: Foro de los Pueblos.
13: Hold on, Besana Villarreal.
12: Para sa Foro de los Pueblos.
13: Foro de los Pueblos.
14: 6 minutos sa nagaligid sa takna nga lasa 8, pabalik diri sa Foro de los Pueblos. Kung may mga minsay kamoy, padala na diri sa itong official Facebook page, K5 News FM Rojas, para mabasa tayo inyong sining mga mensahe, mga ka-K5.
12: Foro de los Pueblos.
14: Sa mga ka-K5 datun, kisa do pamatsagan yun no nagalabo ang inyong panulukan. Ang astigmatism, amo ng isa ka-common nga problema sa mata kung sa diin, maka-experience ka sang blur vision, no? Epekto ini kung ang cornea o kung lens naglain ang porma kaysa sa normal. Mayara sang retractive error gani hindi klaro ang pananawan sa isa ka bagay nga nagaresulta sa eye disorder kung magalala mga ka-K5. Nearsightedness o kung myopia ang gakatabo kung ang cornea matamaan sang kurba kag mas laba ang eye length kaysa sa normal. Tungod sa ang nagasanag ara sa tubang sang retina, hindi maklarong vision sa layo. Ang farsightedness naman o kung hyperopia, ang epekto kung gamay ang kurba sang cornea kaysa sa normal. Ining kabaliskaran sang nearsightedness o kung ang hindi pagkakita sa lapit. Ano mga sintomas sin hindi klaro nga eyesight, pagsakit sang ulo, pagsakit sa mata, ang pagkakipot o kung paggamay sang mata para makakita, kag ang kabudlayan nga makakita kunyara sa dalong mga ka-K5. Kisa ginatake for granted talang na, pero samtang nagadugay, nagalala. Hindi madula ang astigmatism by itself, kag posible pa ini maglala kon mapabayan. Apang pwede gid malikawan. Pagi sa pag-inom sang DTX 500, the superior antioxidant food supplement. Para healthy nga mata, magtumar sang DTX 500 adlaw-adlaw mga ka-K5. Kag sa may mga diabetes, kisa isa sa mga epekto pag sa diabetes, nagalabo aton panulukan. Titap na ang diabetes. Pinagi sa pagtumar sang suplemento nga madugay na ginasaligan sa aton nga mga ka-K5 ang DTX 500. Magluwas sina para sa mapag-o naman nga immune system kaupod nato ng Mighty C. Mighty C ang alkaline-based ga vitamin C, the immunity booster mga ka-K5. Amo ni ang magabulig sa aton sa pag-amlig sa aton sini ikaing lawas, magabulig sa pagpapag-on sa aton sini nga immune system. Kung naka-Mighty C ka, adlaw-adlaw ka K5. Nami, gini nga kombinasyon, DTX 500 kag Mighty C, mga ka K5. Now, uso naman subong, obo, sipon, trangkaso, hilanat. Uso naman ang mga masakit nga tugas ang kagaw, mga ka K5. Hindi pagpabayan nga maluto sang ato ni keng lawas sang mga balatian tugas ang kagaw. Dapat may ara ka sang body armor, body protection everyday, batok sa mga masakit tugas ang kagaw. Kaupod naton dira mga ka K5 ang madugay na ginasaligan nga suplemento sa aton sini nga mga ka K5 ang Clinica D3 Bio. Isa ka natural nga antiviral kag antibacterial specialist ang Clinica D3 Bio. Epektibo sa pagtapna sa naglain-lain nga mga balatian tugas ang kagaw para proteksyon sa ikang lawas garantisado. Ina ko nagatumar ka adlaw-adlaw sang Clinica D3 Bio mga ka K5. Tandaan amon ning Power Trio nga suplemento, DTX 500, Mighty C kag D3 Bio. Ang DTX 500 Mighty C kag D3 Bio available sa mga butika malapit sa inyong lugar, available online sa Shopee kag Lazada kag mabakal man sa sentro sa Balaligyan mismo sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center sa McKinley Street, Roa City, tabok sang PLDT mga ka K5. Check ta ni report sa aton sige patrol ang presyo sang gatong nagsaka naman subong adlaw. Makonyo nagasininaka ng presyo sang gatong dason mamasakit ka pa, kamahal nga daan subong sang hospitalisasyon, kamahal subong sa mga bulong, nagasininaka parang presyo sang gatong kag tanan-tanan mabalatian ka pa. Dapat amligan mo imoy keng lawaso ara ang DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Check ta report sa aton sige patrol. Nagsaka na naman ang presyo sang gatong subong adlaw sa Martes. Pila ang increase sini? Pila ng latest pump price mga ka K5? May detalye sa balita sa number 3 sa K5, Rodney Dabandalano. K5 News FM Live
6: Report. Kaya si Pagundan, epektibo na subong adlaw, Martes, Hulyo 14, ang dugang presyo sa produktong petrolyo. Kagastan degree sa datos ng higing pagwas ng Department of Energy, ang presyo sa gasolina nagsaka sang piso sa kada litro. Ang kerosene nagsaka man sang 2 pesos kag 30 centimos sa kada litro. Kag ang diesel nagsaka man sang 4 pesos kag 60 centimos sa kada litro. Madumduman gani ka kay Fabruldan na sang tinalikdan man nga simana, nagsaka man ang presyo sang among mga produktong petrolyo. Kag sa subong, diri sa pila ka mga gas station sa Ciudad sang Rojas, particular diri sa Maychel, ang fuel save diesel nagabalor sang 77 pesos and 40 centavos sa kada litro. Ang V-Power diesel nagabalor naman sang 82 pesos and 20 centavos sa kada litro. Ang fuel save gasoline 73 pesos and 60 centavos. Kag ang V-Power gasoline 74 pesos and 60 centavos. Kag pag-abot diri sa Petron, ang diesel max 75 pesos and 50 centavos. Ang diesel 78 pesos and 50 centavos. Ang extra advance 71 pesos. Ang XDS 72 pesos sa kada litro. Kag ang total naman nga gasoline station ka K5 Roldan, ang diesel 74 pesos and 80 centavos sa kada litro. Ang premium gasoline 71 pesos and 50 centavos kada litro. Kag ang regular 70 pesos and 50 centavos sa kada litro. So bali ang Caltex gali sa subong ka K5 Roldan, wala sila na sang supply, no? So wala sila sang maligya yanda nga gatong man. Kag ang ini nga mga gasoline stations nga napadulungan naton sa tatlo, ang pinakabarato diri yanda base sa kung sino man nga pag-obserba ang total dala sa may San Roque extension nga total gas station ka K5 Roldan.
14: So subong pila liwat ang presyo sang total ka K5 Rodney, ito pilang presyo sang gatong nila Subong? Paki-recap lang.
6: Yes, ka-K5 Rodney. So sa Subong, ang sabay total, ang diesel, 74 pesos and 80 centavos. Mm. Then ang premium gasoline, 71 pesos and 50 centavos. Kaya ang regular gasoline, 70 pesos and 50 centavos. So amo ini ang presyo sang sa total gasoline station man ka K5 Roldan.
14: Bulubarato sa sang salapi or peso compared sa Petron.
6: Yes, ka K5 Roldan, no? May peso gid man kag salapi ang gin ko lang bulubarato. Kay saliwat ang sa Petron, ila diri XPS so 72 pesos. Ang extra advance, 71 pesos. Then ang turbo diesel, 78 pesos and 50 centavos. Kag ang diesel max, 75 pesos and 50 centavos. So, nagapangaduwa, diri nga, nagaburubarato man ang Petron, pero ang sa Shell, mataas-taas gidya ka kay Febrolda. No? So, ang V-Power diesel nga daan sa Shell, 82 pesos and 20 centavos man. Then ilang gasolina, ang V-Power, 74 pesos and 60 centavos. Ang fuel save, 73 pesos and 60 centavos. Tapos ang sa fuel save nga diesel, 77 pesos and 40 centavos. So far, amoy na ang presyo na kag pinakalitas nga fuel pump price diri sa among mga gasoline stations diri sa siyudad sang Rojas ka K5 Roldan.
14: Oh, so sa ang Caltex, yan na mention mo, why sila supplies Subong, ano sirado? Or may baral? May announcement?
6: Kakita Broldan, may baral ila yan da nga gasoline stations, no? Pero arang ilang mga empleyado man, kaya ina to sa atong ipagpamangkot, wala nila gin-update na ang nakapost sa ila mismo nga kwanira nga poster, wala ma-update ang presyo kay sunod sa isa kapampoy, wala gin sila sang supply. So wala gin sang inogbaligya sila kakita Broldan as of this moment.
14: Okay.
6: Report para sa panpangalagad sang Foro de los Pueblos ini si K5 Rodney de Bandalanos para sa kampiyon nga balita. Servisyo publiko kang kalingawan sa Kapisa, K5 News FM. Foro
14: de los Pueblos. Maraming salamat K5 Rodney sa gindulong balita diri sa aton siriga pagpangalagad. So ang total mga ka K5 dira na namtang sa may San Roque Extension. Tingala ko kadaga gabi maglabay ko da. Damo ginadayan nagapila mga ka K5, damo ginadayan nagapila. Sa total kiti bulubarato gid man mga tricycle ara daga pila, no? Mga even mga salakyan na mga ka K5, pero ang Shell mahal siya mga ka K5, pero amo gani ang balila, mahal naman ang Shell pero quality naman mga ka K5. Ang mahal pagid gasolinahan diri sa may kuno, sa may Legazpi Street. Mahal-mahal yung sobra sila uchinta yung mga kakay-5. Ang litro sila gasolina, triple. No? Puerte ka mahal. O gani sa mga kakay-5 naton, mansig pangita na lang kamo sang bulubarato nga gasoline station para makatipid-tipid kamo kahit papano. 17 minutos sa nakiligad sa takna ng alas 7 sa aga. Ang mga balita diri sa Foro de los Pueblos, ginadulong sa inyo sa Empower Trio, DTX 500, Mighty C, kag D3 Bio. By the way, good morning kay Sir Reynante Cam, nag-monitor na, upod kay Bebe, kag kay B-Boy Cam, dira sa may barangay Dayaw, kag kay Ma'am Helen Cam, nagapamati man ang Cam family sa may barangay Dayaw. Salamat, gid, sa pag-monitor. Ma'am Regina Parel, good morning kay Tristan Wyatt Gulay, nag-monitor na, kay Ma'am Roda Donato Amago sa may barangay Dinginan, nag-monitor na. Thank you again sa kay Ma'am Roda Donato Amago, kay Emmanuel Dejero. O mamahaw ko no sila ila Sudan Manok. O maying aga lang da kay Emmanuel Dejero. Salamat gid sa pag-monitor. Kay Leo Billiones din inang abatsuyan, sir. Kita mo lang kapamungol naman si Leo dyan. No? Abi pagpamahaw, abi anay. Ang batsuyan ni Toto sa may barangay Taka sa Pontevedra. No? Before sang tulay, mga ka-K5. O may agal na kay Toto Joan Belvis. And Leo Jan Bilyones, salamat gid Leo sa pag-monitor. Kay Ma'am Leia Baez, may aga Ma'am Leia, salamat gid sa pag-tutok diri sa aton nga pag-pangalagad. Sa kay Ma'am Dolores Abilarde, Ma'am Elizabeth Haiko, good morning. Victor Bostilo Hulasca, nagatutok na sa may barangay Kulasi. Ma'am Sherry Ann Asibog Unarse, good morning. K kay Ma'am Elsie Acuña. Nagapamati naman si Ma'am Elsie Acuña. Salamat gid sa pag-monitor sa aton sining mga suki nga mga ka-K5. Kay Ma'am Aisa Tonggala dira sa may barangay Blasco Pilar. Nagamonitor naman si Ma'am Aisa Tonggala. Salamat gid sa pagtutok sa K5 News FM. Kag syempre ha, sa mga suki naton nga mga ka-K5, hindi pagkalipatan nga i-like kag i-share aton sining programa para madamo pagid ang aton malabutan mga ka-K5. Sa dugang balita kahapon, isa ka nagpakilala nga agent sa National Bureau of Investigation o kan NBI diri sa probinsya sang Capiz ang nadakpan kahapon sa Traffic Management Unit o kon TMU. Bangod sa ginaligar, pagbiyahi sang tricycle nga kolorom. Nagapamasayro mga ka-K5. Apisar nga ti iniwala sang city number. Hindi otorisado nga magbiyahe mga ka-K5. Amon yung panindugan sang TMU. Butang nga ginadeny naman sining tricycle or sining nagadrive sang tricycle ngambal niya, why siya nagapamasayro? Nagdulong lang siya sa sining nga gumangkon. Kag wala iya nagbayad sang pamasahe. Umuning sabat diri ni alias Javar nga nagpakilala NBI agent mga ka-K5. Kag sang ulihi nakuaan iya sang isa ka mga ka-K5 nakuaan ini sa isa ka kalibre, isa ka armas luthang. Sang mga katapos ang Traffic Management Unit o kon TMU sa ila sini nga mga traffic auxiliary mga ka-K5 ining si alias Jabar. Kag pagka-recover sa pusil nagpanawag gilayon sa Roa City Police Station ng TMU nga nagpangayo sang responde. Kag diri mga ka-K5 ginkandak ang pag-imbentaryo kag nakuhaan sang pusil ining ginatudlo nga NBI agent nga si Elias Jabar mga ka-K5. Kag diri na recover ang isa ka caliber 45 pistol. No? Caliber 45 pistol nga may mga bala. Kag ang isa ka itom nga sling bag mga ka-K5, I believe it's a sling bag or belt bag. Isa ka bag. Now, ano bala diring payag sang ginatudlo nga suspect nga si alias Jabar mga ka-K5? Ari na interview ini sang K5 News FM partner araging send ko da ang link. Na-interview ini sang K5 News FM, nakuhaan sa sampayag kung paano iniabi nga naglabot sa punto nga naaresto ini sang mga katapo sang TMU or gin-apprehend ini sang TMU for a violation sa pagmaneho sang tricycle nga kolorom nga sang ulihi nakuhaan niya allegedly sang armas luthang mga ka-K5. Ready na partner, why pa? Aribalay pabati ta mga ka-K5 ang interview sang K5 News FM kay alias sa Jabar.
15: Mabayad ko nung sa'yo. Kapag hindi ko po kayo. Oo. Kapag nila mabayad ko na, mabayad.
14: Okay, ang kabayan sa payag ni Elias Jabbar, mga gay five, kung tani na pamangkot, inimayad, no? Kanugon, mga gay five, do? Na-establish bala kung paano ininaglabot sa pag-apprehend sa iya. But anyway, amon ang iya sininga panaysayon nga naghana giman niya nga magbayad ang iya sininga gumangkon nga pasero niya. In fact, na interview man sang iban, ang iya sininga gumangkon. Kagdaga siling, ngawaya nagapamasero iya tiyo, nagtuyo lang sa bayad, considering nahuya man sa bisan tiyo niya, bayad siya. Pero tiging pamalibaran ini, mga ka-K5. Amo ni, nga nakitaan sang TMU, ila ginaprehend. Kaya hindi kaya pwede ka pamasero, hindi kaya pwede ka biyahida sang tricycle or koloro mana, nga magpamasero ka, magbaton ka sang pamasay sa pasero. Kay only ang may mga city number ang pwede makabiyahe, makapamasahero, mga ka-K5. Now, may mga question diri kung paano natabo ang pag-apprehend. Paano nagsulod sa picture ang pusil? Paano ini lawfully, kung lawful gidman, ang pagkakuha sini sang mga traffic auxiliary, mga ka-K5. Now, sa part sang Rossity PNP, bala agent gidman sang NBI ining si Elias Jabbar or ba si amoning COO bala civilian upod-upod no? Kag lisensyado bala ang pusil nga bitbit niya? Is it a licensed firearms or a government issued firearm? Yari si Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang, mga ka-K5, ang officer in charge sang Rosti Police Station sa mga interview sang K5 News FM.
15: Sinagani, no? May na-arrested person kita for violation of 10591. No? Kagina ni sang last dose, isang udto. No? Kag-dire sa barangay Lawaan, Ros City. Ang ato niya suspect si Elias Land, no? Taga Tapas Capiz, kaga temporaryo ga puyo diri sa sudad sang Ruas, no. Ini siya ang ato niya subject, so may king pakita nga ID, no, ID nga NBI intelligence volunteer. So ini siya i-subject niya sa aton sa mga verification kung matuod ang iya nga mga ginoyatan niya documents. Kaga nakuha sang ato niya arresting officer, nakuha sa iya ang caliber 45, no, with a serial number, kag with magazine inserted and with another magazine loaded with 7 rounds each of ammunitions. So ini kaning incident kag inang ging plug down aging kwansa ging approach sa sang aton niya auxiliary traffic auxiliary, no, pag nakita nga may violation ini siya sa city ordinance, so ini siya ang gina kwansa aton niya traffic auxiliary kag ilayon during sa on the process ang ilang conversation inali lang may na-recover nagkuha allegedly, no, sa base information sa aton niya arresting officer nga ginkuha niya ang baril sa iyang belt bag, so ini siya pag kanon pa naton sa ongoing pang iyang pagkuha sang affidavit. So ang aton niya subject subong ari sa custody sa aton niya Aros City PNP, no, kag nag-request man kita sa firearms verification sa RCSO. So we're waiting for the result kung sino git ang rifle owner sining caliber 45. Kaya nga to niya subject person isa wala sa naging present nga pertinent documents regarding sa ining firearms. So buas after sa result, no, sa nga to niya firearms verification and with the complete requirements for filing of inquest proceeding. So ini siya i-inquest na naton buwas sa aga. Hopefully makumpleto by this evening, makumpleto ang aton niya.

0: Si Sarah, Hope, no? Hope, gayas ang ama, gayas ang makahatag sa kung ano ang iyang tasking sa aton sa Rua City.
1: Okay, so bali sir, kung hindi niya maka ano man sa mga document na ang utsya sining armas, butsilingon manugit siya mag matubang sa pagbayular si ni sir?
0: Actually, kung hindi niya ma-present, no? Ma-present ang mga pertinent documents regarding sa position of firearms, ang iyang license kang iltap. So, yun siya mag-i-file naman ang kaso sa City Prosecutor Pasaga.
1: Okay, sir. Ano gali, sir? Ano nagpahayag ang suspect? Ano rason nga may dala to siyang arma, sir?
0: So, wala ko gid mapano kung ano ang nga may firearms ang nadala. So, ang amon lang da, nga na-recover siya ang firearms kaga wala sa may ginapakita ng license ang iltap. So, wala sa sang document. So, hindi siya mga pailan natin for violation of 10-5-9-1.
1: Okay. Bali, wala gid siya sang statement, sir, angot sa mga na-recover siya.
0: Actually, wala gid ako personal na ga-istorya siya, no? Kung ano gid ang nga may firearms ang gindala. Wala ko sa iya. So, yara, subong, no? Under investigation pa sa aton. Kaga, ina-subject mo natin ang firearms gani. Request natin kung na sino gid ang rifle owner sa firearms.
1: Oh. Sige sir, ibali mo na lang mabilin nga mensahe, sir.
0: So sa liwat no, mayong gabi sa imo kag sa tanan niya tagpalamati. So the Rua City PNP, so yara gid ya pasalamat sa ato niya mga barangay officials sa aton na team yung sa core na to nga gasuporta sa aton nga programa sa crime prevention effort. So madamo na kami sang mga naging upod ng mga trabaho, so especially sa gabi, kaya yara, kita gaganda kita sa checkpoint, no? Regular PNP checkpoint para ma-prevent natin ang mga crimes, especially crimes against property and crimes against person. So, sa inyo man, no? Sa mga partners natin sa media, no? Yara man kasukurta, nagahatag man sa information. So, may mga information kita nga gina-forward or ginahatag ninyo dito sa police station. So, gapasalamat kit kami sa mga nako sa inyo. Kaga, Daro City PNP, no, continue gapon sa nga ito niya mandate. So, campaign against illegal drugs, illegal gambling, illegal possession of firearms, no. Kaga, conduct of wanted person. So, dira nga ito niya mamandate niya. Dapat na ito niya i-implement. Kaga, yara man gapon, no, ang ito niya intensify natin ang ato niya deployment of PNP personnel dito sa siyudad sang Rojas para makita kag mabatsagan sang ato niya pumuluyo nga ang ato niya PNP isyara gihapon nga ga-duty kag protect, no, magiging safe and secure ang ato nga bilog nga siyudad sang Rojas.
1: Okay, thank you.
2: Si Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr., ang officer in charge sang Rojas City Police Station, mga ka-K5. Now, i-file ini subong aga sa City Prosecutor's Office ang reklamo alias kay o against kay alias Jabbar bangod sa paghupot niya sang armas lutang nga wala siya sa minipresentar nga license to own and possess firearms and permit to carry, mga ka-K5. Kay ang pagiging volunteer intelligence officer or intelligence volunteer sini sa NBI, wala yan nagahatag sa yasang permiso under sa aton kasuguan nga makabitbit sa isang pusil, mga ka-K5. Kag kun isa, ikaw isa ka volunteer, voluntaryo ka nga nagaserbisyo, governed ka sa mga rules and regulations nga ginimponer sa National Bureau of Investigation. Wala ina nagahatag sa imo sang exemption or power nga maging exempted ka sa layi. Because kung nagapossess ka sang firearms, you should be a law enforcer or a licensed firearms holder nga civilian. Ang manner sang pagka-recover sang armas, may tsansa pa ni gani nga kung ma-file ni complaint, may tsansa pa ni nga ma-dismiss siya. Kay ang questionable dira kung paano sila nakalabot nga naka-recover sila pusil. Kay base mahulog ini sa illegal search, mga ka-K5, nga ay simple traffic violation na ulog sa pagka-recover sang pusil. Kay dako nga question, paano ini nakit-an? Nakit-an bala ini in a plain view or base may illegal search ganatabo? No?

0: kag ang nangin aksyon bala sa mga traffic auxiliary nagasanto ginan sila mandato. So lain na nang istorya. Kimitsan sa panima dismiss mga ka K5 ang complaint kung mafailan gid man. Pero diri kita sa punto. Natural bala ini nga kon volunteer intelligence volunteer ka bitbit ka na pusil? Exempted ka na sa aton siningalayi? Kaya kung kita maglantong sabat sinadira, hindi. No? Kay unfair man eh, sa mga kauturan naton nga nagapangabudlay iya, especially civilians, nga may pamahog sa aton kabuhi, hindi kita kadala pusil. Para depensa naton ko galingon, kay man kung tiruhon kada, hindi ka man kasiagit the police or NBI. Kaya ang balay, away maginapasino kung palatsyon ka. Unfair na sa parts ng sibilyan. Kaya ang sibilyan, kinanglan magkuha sang lisensya. Kagkabudlay-budlay magkuha sang license. License to own and possess firearms. And even permit to carry outside residence. Mabudlay. Now karon kung amo malanggali ni Kaupos, ma-intelligence volunteer ka lang, pwede ka nakabit-bit pusil, pwede ka nakataklos, without license, team intelligence volunteer na lang tatanan. Iti may mga pamahog man sa kabuhi, tamo. Amo na lang na. So, fully makaio ini nga sistema sa mga abyan aton sa National Bureau of Investigation, mga ka-K5. Kaya iti mangin bad presidency ni. Base kag pamarisan ini sang iban. Mga ka-K5. So, tingwan ta nila buto ng NBI. Una, allowed ba lang ilang intelligence volunteer magbit-bit pusil even though unlicensed? Wala sang permit to carry? Allowed bala? Or sila mismo ga-issue sang armas mga ka-K5? Itigin pamangkot ni si Elias Jabbar. Pamangkot sa kung kaysa nini po sila man niya, ginkuan lang ko nung siya, ginpahulam. Now, kung may lisensya naman ini nga pusil, may salabton sini ang tag-iya. Nga nakalaboto ya kay Jabbar ang imo pusil, kag ginapahulam-hulam mo. Nga that person himself, wala iya sang license to own and possess firearms. O, tingwanta nila buto ng National Bureau of Investigation, mga ka-K5, para matagan sang kasanagan. In fairness, sa aton mga abyan dira sa NBI. Kag-guidance man sa mga abyan aton ng mga intelligence volunteer. Kini mga intelligence volunteer, balabalaan nyo, why nis balabalas ang ginabaton da? Gakabudlay man ni sila, kisa ganila, pa na personal nga kwarta na ginagastos nila para lang makabulig sa kampanya, sa peace and order. Na-appreciate na. No? Na-appreciate agin ang kabudlay nila. Kay una bes ang manpower sang NBI kulang. Pilala na sila na kabilog. So may mga volunteer sila nga ginautilize nila para ma-maximize ang puwersa sang ila sining opisina. Tiway na sila swildo. Volunteer sila. Pero, although nga na-appreciate na, but of course kinanglan nga magsunod kita sa mga polisiya, mga ka-K5. Pagbaliktad rin sa Foro de los Pueblos, dugang nga mga balita, standby. Foro de los Pueblos.
1: K5 News FM. News FM. E3 Bio with Physio.
2: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang cardiovascular nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
1: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Richard, isang tricycle driver. Ang galingin mo doon po, naibaluan kong taas ng galing akong blood pressure. Painom po ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka misis sa isang kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo po. Naglubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
4: Mabagat, mangabot ka.
5: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan. Mags 4 Biotics. Kamutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Mags 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pag kakas ang toxins sa pituka para healthy ang dyan. Pag-Clinica for Biotics.
1: DTX 500.
6: Nagkataan mo na pala ang kulubot sa iyong itsura?
1: Mag-DTX 500 na.
6: Masamihin ka palatian?
1: I-DTX 500 muna.
6: Kung kulang ka sa antioxidant,
1: nagatigulang ka.
6: Mag-DTX 500.
1: Agot maging mas humid, sakitan ang itsura.
6: DTX 500.
1: DTX 500.
7: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
8: Imo nga blood sugar test.
9: Kina tong score ganit?
7: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
8: Ilan na lang imong blood sugar?
7: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
1: DTX 500.
4: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
9: Ach!
4: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
10: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
10: DTX Beauty Soap.
12: Sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
13: Si Leslie Katay. Mahiligid ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kapi.
10: DTX Coffee Mix.
12: Mabaka sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
14: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix. Liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula. Ang pag-aslom kagang acid reflux.
10: DTX Coffee Mix.
12: Mabaka sa mga butika.
15: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagkanya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
4: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
15: Ga! I-shoot na ga!
12: DTX 500.
16: Ako si Junior Biliano, sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart, rami lang pinot ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-inom ako, nadula ang pinot sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
12: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
17: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
18: Memory Advanced Zero.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
5: Ay, Marie, naa dito kaya mabakal sa mahal?
6: Kay may barato balay nga butika.
5: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
4: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
7: Barato nga mga bulong pero epektibo? Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
8: Ah, Marie, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
5: Ay, sus, Marie, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
7: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
9: Rain Pharmacy.
10: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
11: Wow! May puso!
12: Foro de los Pueblos, Roldan Besana Villarreal, para sa Foro de los Pueblos, Foro de los Pueblos.
13: 16 minutos sa nabilin ang test kita magdangat sa takna ng alas 9. Pabalik dari sa Foro de los Pueblos.
12: Foro de los Pueblos.
13: Check the report sa Tun City Patrol with K5 Myla sa Dilimadugay, dira sa may area sang kuno. Cathedral, mga ka-K5, kay subong adlaw mayara sang giniwat ng aktibidad ang Simbahan Katolika, no? Sa aton sa mga kulturan ng mga tagpalamati, ining ginatawag nila mga ka-K5 nga kwani celebration ini sang nag-celebrar sang Diamond kag Jubilee celebration ang Archdiocese of Capiz kag ang Immaculate Conception Metropolitan Cathedral, no? Subong ginahiwat. Ano balang buot silingon sini mga ka-K5 kay subong may kwanda may mga nagatipon-tipon na stubang ka-cathedral. Sa number 3, nakasanbay si K5, Myla Vasquez sa Fuentes.
12: K5 News FM Live Report.
14: Gina-celebrar karon ka K5 Roldan sa Archdiocese of Capiz ang ginatawag din nila ga double celebration. Iniman matapos nga sa subong adlaw sang Martes, Hulyo 14, nagsaulog ang Archdiocese of Capiz sang Diamond kag Golden Jubilee. Ini Diamond Jubilee, ika 75th years na nga nangin diocese ang Capiz. Samtang ini Diamond Jubilee naman, ika 50 years na nga nangin Archdiocese of Capiz. Iniman ang ginpayag ni Reverend Father Emilio Arbatin ang tagpamaba sang Archdiocese of Capiz. Kag kadungan sini K5 Roldan mayara subong sang patigayunon nga Thanksgiving Mass. Kasadiin ini ang pagapangunahan ni Most Reverend Charles John Brown ang titi apostolic
13: papal nuncio.
14: Yes, ka K5 Roldan. So susubong amat-amat na nga naga kadto kag nagadamo man ang nagapadulong diriya sa katedral kag sa dili madugay magasugod naman ni ang misa ka K5 Roldan.
13: Pero na notice ko K5 Myla, do ka gamay isang tawo hindi sang amugin bala ka damo, siguro wala properly ma-disseminar sa mga Katoliko. Eh nga may amunigiling event sa buong? Do ka gamayo?
14: Yes, ka Kipeb Roldan, gamay lang gid no ang ano lang ang nakibot man ning iba.
13: Unlike sang una, iya kuno balita ta sang una sang sa kuno gid balita ta sang una gadagsa tao subong yay ay gamay.
14: Yes, kag ang iban kay Kipeb Roldan wala man ni sila ka balo nga may subong
13: galing. Gani, nga, bisan kita gani, wa man ta kabalo.
14: Yes, kag amo na gina kag sa ano man aton sini nga pagpamangkot kon ano ginigina padugay nga gin preparahan. Sunod diri kay Father naga 1 year man ni nila nga pagpreparar sa siniya nga double celebration sang Archdiocese of Capiz.
13: Pero wala lang properly ma disseminate kay kun lang tonto do sila-sila lang kabaloho kay ang publiko duay.
14: Yes, kay Father Roldan kag amo na ma kay ginapamangkot man ang mga nag-attend bala kun may ideya sila kun ano ang gina celebrar subong so wala sila naga ano wala sila nakahibalugit ang ila lang nga masimba sila ya kay Kipeb Roldan so ilang taon ta no nga sa subong hindi pa man gid puno-puno ya ang simbahan may mga bakante pa nga mga pulungkuan pila na lang ka minutos antes magsugod ni ang misa ka Kipeb Roldan.
13: Okay, sige, salamat kay Five Myla.
14: Live na gigan diri sa Catedral Iglesia ka kay Five Myla Vasquez Fuentes. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko. Pagkalingawad sa Capiz, K5 News.
13: Maraming salamat K5 Myla. Kanogo, no? May amunika dako nga celebration ang cathedral. Do hindi igawa aware ang publiko, mga ka K5. Bisan, I myself, ha? Adlo matadagagis cathedral. Do hindi ta aware. Basipigaw na subong ang pag-communicate, pagpadala sang archdiocese ang communication sa publiko. Although damo naman tas ang platform, pero mas epektibo pagid sa Gyapon ang traditional media. Kasi doon nagpigaw. Doon lang tonta kanugon, mga ka-K5, kay para sa aton, bilang isa man ka-Katoliko, Romano-Katoliko, ti mayo man tani kung makapakigbahin kabala sa amuning aktibidad. No? Kati una bes, bisita ang Papal Nuncio to the Philippines, si Charles Brown, mga ka-K5. So, but anyway, sa mga ka-K5 naton, sa mga malapit, di pwede ka mo Gyapon kahingabgaw. Maka-attend ka mo misa, makapamati ka mo sa pulong, kag sa sining makakwanda, no, makasaksi man sa sining kaywatan sa buong adlaw mga ka-K5. Ang dugang diri nga mga balita, mga isyos kag impormasyon nga wala tamatagan ligwa diri sa aton sinig pagpangalagad. Tutukan nyo sa iba naton nga News and Public Affairs Program diri sa K5 News FM Rojas mga ka-K5. Disseminated man gali tanan ko no mga obispo kag amo nabi kay pila man lang gani ga pamati. Tani bala kanugon kadako ang aktibidad ini no para at ini sentimiento sa isa ka ordinaryo nga Katoliko dako ang aktibidad ni why ni properly ma disseminate no tani gin disseminate ini para maka encourage pagid kita sa mga kauturan ta nga magsimba, mag-attender mga ka-K5, hindi lang kita magsalig sa isa ka-platform nga tipila malang kabilog na kabalo. Dapat tanan, no, involved naton para ang publiko mainganyo kag especially ng mga nagaliko na blasang banas, ang iban nga na haylo na sa iban nga reliyon, makasimba man, makapamati sa mga pulong kag makabalik mga ka-K5. Anyway, ginakulabos kita sang tiyempo, dere dugang ang mga balita, isyos kag impormasyon, tutukan nyo si Banaton ng News and Public Affairs Program mga ka-K5. Patrick Matias Robles, nagapamati ng Matias kag Robles family sa Lantangan, Pontevedra, maayong aga. Emmanuel Dejero, good morning. Salamat gid sa pagtutok dere sa aton siniga pag pangalagad. No? Sa kay Kwan, Mami LC Acuña, nag-monitor, madamo gid gid salamat. Tita Judith Alua, di maisip, good morning. Nagkakapi-kapi na DTX Coffee Mix. Salamat. Ma'am Rhea Umbas, Kalinaw Balbona, nagatutok na madamo gid gid salamat. O ginalawag man kuno every after sang misa sa mga parokya. O galing ang mga tao subong sa bagay tsakto man observation sa iba nato ng mga ka-K5. Notice yung subong. Yung sige na una, pabala sa ibang nga tao, subong ang labay-labay ng mga bagay kumpara ang pagsimba. Kagang iban man, pigado ng pagtuo. mga ka-K5? Mas nagasimba na kita sa social media? Mas nagasimba na kita sa mga fake news, sa mga tuman ka gamo nga politika, ikumpara ang pagsimba naton pagpasalamat sa mahal nga makaako kisa nalilipat na kita mga ka-K5, no? Daga kuana bisan kun Domingo na notice nyo kung sang una terrible tag nagaawa sa mga tao sa simbahan, subong do gamay na lang do nagagamay nga nagagamay mga ka-K5. Pero dako man nga challenge sa aton sini nga simbahan kung paano kita tanan magbinuligay nga mapabalik naton ang aton mga kauturan sa pagtuo sang himpit. Kapareho sang una kung ano kahimpit nga pagtuo sang aton nga mga katigulang. Ginakulabos kita sang tiyempo, madamo nga salamat sa iyo pagtutok sa isa naman kedisyon sang Foro de los Pueblos program mga ka-K5. Standby na kamo sa mga masunod nga programa diri sa K5 News FM mga ka-K5. Padayon nga i-follow aton official Facebook page K5 News FM Ross para oras-oras updated kamo sa mga balita, issues ka, ga-impormasyon.

0: Sa ngalan sa aton Chief Executive Officer Doc Ramil Uy, sa aton Station Manager ka K5 Ami Berondo. Ini si ka K5 Roldan Bisana Villarreal para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz. K5 News FM.
1: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko, bandera noon. K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Ditribayo with BCO. Uwex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: Ditribayo, ang Ditri, yung may BCO. BCO, yung may Ditri. Ditribayo.
3: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang Ditribayo with BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
1: Ditribayo, ang Ditri, yung may BCO. Ang BCO, yung may D3.
4: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
5: Masakit mangihi? Mag-Sport Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Sport Biotics na. May good bacteria nga nagatapna sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ng UTI.
6: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sport Biotics.
7: DGX-500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DGX-500 ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX-500.
8: Di na kano. Ang ginibatsa ko ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywang.
9: Sa kadlo kapila ka mag-inom.
10: Sa DTX-500.
8: Sa primero katatlo sa subong kadwa na lang.
10: Subong kamusta?
8: Uy na, halin sa nag-take kami sa
7: DTX-500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Edgar Santiago. Isa ka tricycle driver. Sa may ako ginasipon ka ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay, gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
7: Mighty C. Babaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung magabot ako ng stress.
7: Wala na nagigit ako makabatsyag pang sakit. Mighty C. Babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
13: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
7: DTX Beauty Soap.
1: Babaka sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangyay. Nag-detoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix.
1: Mabaka mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
7: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
1: Mabaka mga butika.
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
18: Pre, Tonyo, dahil musta ang bulang kape, pre?
19: Ah,
9: Wala-wala, gidpre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik.
10: Performance mo bala. Maluya na. Mang-extend ka. Extend Food Supplement for Men. May baka kag babuwas ka. Garaga pataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
18: Di pre, mustabo lang agabi, pre.
9: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si misis eh.
10: Extend Food Supplement for Men.
19: Tikasin.
10: DGX 500.
20: Ako si Katrina Zapian Capis. Sang una da ko ginangako nga problema sa nga kugintubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa akong friend ang DGX 500. Ginpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapdas ang akon acne.
10: DGX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
21: I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitunghut obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, kaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipapanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag-iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaubod sa pagbutang sang iCare Drops ato at ang iCare Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
22: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
23: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
24: Impormasyon sa ikaayong lawas, programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
25: Di ba kaura sa ang pinaka-regular gid na interval sa imong pag-out? So, minin pa, mahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
26: 7. So, pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod na ginom ka. 24 hours madula na sa reliever, aragya po ng pain.
27: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kida consider ka na obese.
28: Dambo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
26: Hindi lang gini-carots.
28: Oo, hindi lang carots, mga doktora.
24: Impormasyon sa ikaayong lawas, magpamati, makimahin sa health discussion. Kaupot ang mga health experts.
26: Dok, at ako, tani nga kung magkaon, kumalot, hilingin tayo ang ako nulo.
25: Sala ang solusyon. Hindi magkaon, balot.
24: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
25: Sali nga, mabalaan yung mga flowers na damok ko ba yun?
24: Maedukar ka pa.
25: Number one, supplement celebration is the complex. Pagdamo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
24: Impormasyon sa ikaayong lawas.
29: Welcome na kamo sa programa, mga impormasyon sa ikaayong lawas. Oy, kung ang itad mo bla 50 na, kapaligin na garilyo ka, palainom ka, gabi ka magbisyo, uy, dapat may cancer screening ka na ha. Makabatsa gani ka pag palanakit, sang imong tiyan, may mga bukol-bukol ka mahikapan, palihog magpakonsulta sa amon nga clinic. O, ara may mga clinic kami, libre man lang na for cancer screening. This time, istoryahan ta kon ano bala nga mga identified substances ang nag-cause ng cancer. Agud malikawan ta ini. Prevention is our primary goal in the fight against cancer, Dr. Mel.
0: Di ka mo gusto magka-cancer? Simple lang sa Bachelor GP. Inom adlaw-adlaw, it takes 500 kag mighty C. Kay ini nga power combination ang makabulig sang dako sa pagpugong nga hindi magka-cancer. Imagine ba, grabe ang antioxidant sina. Ang DTX 500 kag mighty C ang anti-mutagenic, anti-carcinogenic, kag siyempre anti-inflammatory.
2: DTX 500. DTX 500 has carotene, a bioactive compound that increases glycogen synthesis lysine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
0: Anyway, malawig ang listan, Sir GP, sa mga bagay nga makakanser. Pasalamat kita kay ini nga na-identify sa mga eksperto sa medisina gan isa-isa hunta ang mga kabangdanan sa pagtubo sa kanser. Nahunta, Sir GP, numerous listahan. Smoking. 15% sa tanan ng klase sa kanser, aso sang sigarilyo ang ginhalinan. Madamo sa mga carcinogenic chemicals ang aso sang sigarilyo kag ini ang nagadamit sang imo nga DNA sang aton nga cellular, leading to cancer of the mouth, nose, atay, tiyan, cervix, leukemia, kag madamo pa.
29: Grabe, ano? Sunod sa isa ka study nga gin-publish sa Journal Science, ang pagsigarilyo sang isa ka kaha kadadlaw sa sulod sang isa ka tuig will lead to 150 extra cell mutation sa lungs. Grabe, no?
0: Pero hindi pa uling tanan, ah. No? Inom detects 500 kag maitis si agon amat-amat nga makabawi ang imo nga baga, no? Next is obesity. Ang sobra nga tambok sa lawas, Sir GP, ang associated sa trisitanan ka mga klase sang kanser.
2: Fat to liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momodikasharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat to liver. Available in all drugstores.
0: Same with insulin resistance and inflammation. Tikun nga inom ka DTX 500 kag mighty si kadadlaw, luwas ka sa mga paghubag, kag luwas ka sa gitawag diabetes.
29: Ang sobra nga pagbulad sa adlaw, Dok, ang nagapakancer man.
0: Dapat hindi gid magpasobra.
29: Oo, ang ultraviolet radiation ang makadamit sang DNA sang aton panit. Hindi
0: produce na free radicals ya.
29: Correct, leading to melanoma or cancer of the skin.
0: Te, so mga gabulada, traffic enforcers, mga ano ni porters,
29: construction workers
0: no, pamati, no, inom gid DTX 500 budget kag mighty C or pure C, confirm mi kaga bulad sa init. Next nga makapakanser, Sir GP, is alcohol.
29: About
0: once nga ma-breakdown ang alcohol into acetaldehyde kag ini nga toxic chemical ang magdamo sa imo nga cellular. Ini ang nagadamit sang DNA kag nagakos ang mouth cancer, throat cancer, esophagus cancer, larynx, breast, liver, and bowel cancer.
29: Pagkadamo.
0: Kadamo-damo lang gito.
29: Ari pa, air pollution.
0: Oo.
29: Ang mahigko nga hangin nga puno sa harmful particles ang makakause man sang lung cancer. Sa mga drivers daa kag mga nagatinir sa malawig nga panahon sa dalanon, inom gid DTX 500 kag mighty C for cancer prevention.
0: Ibat budgetan gyud nila, Sir GP, no? Ang infection, Sir GP, ang nagapakancer man. Sabi nyo, ang kagaw hindi makakancer, makapakancer man. Ang HPV or human papilloma virus kag ang herpes virus ang nagakos ang cervical cancer sa mga babae.
29: Wow.
0: Subong man ang gituwag H. pylori bacteria. So ang H. pylori infection nga nagakos ang stomach and peptic ulcers ang possible man nga pwede nga magka stomach cancer. Ang hepatitis B kag C, no, pabayaan mo na. Why kagain ng DTX 500 kag mighty C, posible nga mahulog man sa pagka liver cancer kag non-Hodgkin lymphoma. Ini nga mga virus, si Sir GP, ang kayang-kaya gid nga ikontrolon kung adlaw-adlaw kagainom DTX 500 mighty C or pure C. Sarang inibatuan sang aton immune system nga ginpabaskog na sang DTX 500 mighty C or pure C.
29: And of course, dalaman sa mga nagakos ang cancer ang occupational cancer risk, ang isang asbestos, exhaust sang diesel engine, sa mga mekaniko da, factories, even agricultural pesticides and chemicals. Of course, ang pagpaminta kag pag-welding.
0: Ang una naton nga ginikanan, Sir GP, wala pa ning mga muni nga bagay mo, mga asbestos, mga puso, mga sigarilyo. Pero grabe pa kaunon antioxidant.
29: That's why ganin 900 ang edad.
0: Oh, kita. Ari na ni cellphone, radiation, tanan-tanan arang mga ga-generate sang free radicals, pero Biskan pag-inom, ano, DTX 500 kag may TC, wala budget.
29: Matyagan ko kunara si Adan, mga ayun, isa itong DTX mo.
0: Sa subong nga moderno nga paraon sa RGP, halos kadaliso mo may mga carcinogenic substances. Ara na sa aton ang paghalog. Ang permi ko rin ginambal sa inyo ang masubo nga kamaturan. Hadlog kita magkanser, pero namian ta magkaon sa makapakanser. Namian ta obrahon ang mga makapakanser. Ang importante rin sa RGP, dapat inom gid DTX 500 kag may TC adlaw-adlaw. Amo ni ang pinaka the best nga depensa sa aton nga lawas batok sa kanser. Kaon permi utan, damuha utan. Kaon prutas, ang mga baraton nga prutas, kauna, untat na sang bisyo. Siyempre, magpaniwang, mag-exercise, tibrano tulog, hindi magpa-stress. Kag, yung pinaka-importante, inom gid DTX 500 kag may TC or pure si kada adlaw, and you will be cancer.
29: Ay, kapos lang magalilikawan ng cancer.
3: Punggod kag rashes?
4: Mag DTX 500.
3: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayo sang punggod kag rashes.
4: DTX 500.
3: Bakal na sa mga butika.
29: Para sa dugang pa nga mga benefit sa pag-inom sa adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas.
29: Importante katama ang reproductive health para sa lalaki kag labi na sa mga mag-asawa. Isa sa mga madamo nga mga rason kung nga nagabulagay ang mag-asawa, among hindi mahimo sang bana ang iya marital or sexual obligation sa asawa, subong man ang asawa sa bana. Dako ang papel sang antioxidant sa pag-amlig sang reproductive health. Ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C kadadlaw, updan pa sang pagkaon sang utanong kag prutas, mangin magamay ang tsansa nga magka-problema ka sa imo manoy bilang isa ka lalaki. Agud mangin kampiyon ang performance sa kama, mag DTX 500 kag Mighty C ka.
0: Duha ka klase ang problema sang lalaki sa reproductive health, Sir GP. Impotence kag kiniining tawag lang nga sterility. When we say sterility or sterile ang lalaki, ini siya ang may kapabilidad nga mag-perform sang sexual act sa babae apang siya ang hindi makapabata or makahimo sang bata. May kilala ko na.
29: Kilala ko man.
0: Nahulugan naman niya upod.
29: Duwagit.
6: Mahigo bala ang imudugo?
8: DTX 500.
6: Masamit ka bala ang allergy?
8: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
8: Ang nagatindo sang imo mahigo nga dugo.
6: Gasa masami,
8: amo naman ang ginahalina sang mga nagkalay-lay nga allergy.
6: DTX 500.
8: Masalika DTX 500.
0: Ang importance naman, ang iniya, hindi niya magtindog ang flagpole. Insert na magtindog sa manoy. Hapos lang kung sperm count lang man ang problema. Isa ka normal nga slimin, ini ang may ara 40 to 300 million ka sperms per milliliter. Grabe. Depende na sa condition sang lawas mo. Tikong pala inom ka pag or magpalakaon ka damo antioxidant nga pagkaon or palakaon ka gulay, pala inom ka palakaon ka prutas or pala inom ka DTX 500 kag may TC, mas maayo ang production sang imong mga viable sperm cells for pregnancy.
29: Wow.
0: So mga hindi ka bata da, adlaw-adlaw inom ang kwan ang DTX 500 kag Mighty C.
6: Mataas pala ang imo blood sugar.
8: DTX 500.
6: Ikaw ba na ang may diabetes?
8: DTX 500.
6: Ang DTX 500
8: ang may powerful compounds
6: yan ang gapanupo
8: kagakontrolar
6: sa imo blood sugar.
8: DTX 500.
6: Masalikal
8: epektibo.
6: DTX 500.
11: Sa isang kabagtuon nga ginhimo sa mga lalaki nga may yara sa nga problema sa sperm count, timbaluan nga ang major cause sa nga defective sperm function is oxidative stress.
0: Ay, galik na. Lantawan lang ang mga ano, ang mga cook.
29: Permi-init, no?
0: Permi-init ka damage ng kwan.
11: So ang free radical, no? Ang wala lamang nagaguba sa integrity sa sperm cells, iniman ang nagaguba sa fertilizing potential sa sperm cells. So, bangod ang sa pagguba sa free radical sa proteins kag lipids sa plasma sa membrane sa sperm. Ang ina nga damage ang resulta bangod sa bisyo kaangay sa pag-inom, pagpanigarilyo, no? Pagkaon sa sobrang added sugar, kag hindi pagkaon sang utan, no, wala ka kakaon prutas, labi na, no, wala ka nagainom sang DTX sa 500 kag Mighty C, no, bilang superior antioxidant. So muna sa mga gusto mag nami ang ilang sperm count, DTX sa 500 kag Mighty C kadadlaw.
0: So wala pa ba diskubrihan, Sir GP, ang DTX 500 kag Mighty C? Anong ginapahimo ko sa mga wala di ka bata? Gina juices lang na.
29: Juices. Gusto.
0: Kay once nga damo juices, damo antioxidant, isubong may DTX 500 na kag Mighty C.
29: Ang masunod ni nga mambalya, piho, ginikibagol ni nakahimu mo.
0: Instead, unproblem.
12: Ano lang yan, Sir GP, ang
1: sexual obligations ang mag-asawa, no? Mm. So dapat i-remit mo tanan, no? Kay basi kulang bla remit.
0: Give it all.
1: Tagdahan ka. Kung ang quality nga ano no nga pakigilawas sa JP sa tunga sang mag-asawa, naga ano ini, hindi lang ni basta nagasugod sa isa ka simple nga ereksyon. Involved diri, no, ang interplay sang mga sexual hormones. So may involved nga sexual hormones, no, nga naga amuning rason nga may arousal, may gratification, kag satisfaction. So kung maapiaran mo Sir JP, may mga chimpo nga si misis mo wala gid
29: wala,
1: wala gana, no. Kay syempre ang mga babayi amo gini ang prone for sa ginatawag naton nga mood swings. Mood swings nga tugas ang ilang nga mga hormonal imbalances, no. So dapat mag DTX 500 kag might see para mayo ang imo performance, no, sa kung inkaso gin man mag-perform kamo sa imo asawa. Kaga husto si Doc Sam, no, nga ang free radicals ang isa sa mga kabangdanan nga ang isa ka sperm hindi na maka fertilize ang ginatawag naton nga ovum, Sir JP, no.
7: Para sa matino nga dugo,
12: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tayo,
12: DTX 500.
7: DTX 500.
12: Ang may mataas nga antioxidant.
7: Nga amo naman ang nagatino sa imo atay.
12: Basta tino nga tayo,
7: api kanunay,
12: DTX 500.
7: Masalika,
12: epektibo,
7: DTX 500.
1: Kag ang free radicals naman niya sa mga kababaihan, amo ni ang isa sa rason nga nagapigaw ang panaog sang ovum halin sa imo nga ovaries, no, halin sa ovaries pakadto sa imo nga uterus, no, ang implantation. So amo nang rason. So kung naga DTX 500 kamo kag mighty sino, dapat hindi lang ikaw, dapat kamo na duwa nga mag-asawa, no, naga mighty naga DTX 500 kag mighty si agud mataas ang inyo chances makabuo sang bata.
0: Ako ganin damo ko bata, ha? Pero gainom ko gyapon dito excited kag mighty si, no. Ang purpose na hindi nga dugangan pagin ako kong bata. Ang purpose na biskan pa, no, hubin ko gyapon. Hubin ko tulokon.
29: I join.
0: Meaning pa sa nga hubin dala na pati ko ang performance.
29: Ayo.
0: Nablang the older the krabaw.
1: May kilala sa tanan. Kilala sa tanan do.
0: The stronger the horn. No, seriously, damo sang mabulig sang samaing panglawas kung power, kung ano ang powerful nga combination sang DTX 500 kag MTC, imo gid imnon adlaw-adlaw. Ugali ang pag-inom sini bangod makabulig gid ini para sa imo kag sa imo nga pamilya. Stay younger with DTX 500 kag MTC. Awon din ra bago panago-nago lang na siya.
11: Ano sekreto niya?
29: Milik siya taguay.
0: Wala siya panago siya trabaho, gagamit siya sang DTX herbal oil. Kaya amo tong gamito niya ipamasahi. Kabla ko kung ano an sino ang gapamasahi saya pila edad, sir boy.
29: DC kuno DC. 19 nag ang it nag 19 ako nung last year 18 plug mo. Oo. 19 ah.
11: Ah, kampyon ni
0: mag. Kabla ka ambinipisyo ko magpamasahi ka once a week. Makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan. Kung gapamasaj ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid. Nung amo na nga si Valentin, kakadto, ginadi ka na Merkulis, kay ang taga-Radyo Bandera gapamasahi, gamit ang DTX Herbal Oil.
29: Kung gusto ka malayo sa suya nga gaatake sa buhok sang ilok mo, anong imuon niya, Sir Boy?
0: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
29: Basic.
0: Oh, maligo. Basic. Ang pagligo is not enough.
11: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tap na ang mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anini DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktaan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man sa imo panit, hindi pa kunting to si Doclamil. Ginputangan sa vitamin C. Mm-hmm. Na puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat
9: hamat ka hamis, ang pinaka-importante, hamot-hamot ka. Kung imo hapon, DTX Beauty Soap.
10: DTX 500!
13: Ang akong pangalan si Lilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cibu.
14: Kamusta ni mo na ibawaan na kay diabetes?
13: Katong nagpa-check ko sa akong sugar, is 320. Painom ko sa DTX 500.
14: Ano sabi mong dosage sa DTX 500? Kapila ka mong inom?
13: Kabuntag na o gabi.
14: O, nakarang pila na may mong sugar?
13: 136 na lang akong sugar. Mga naay mga diabetes nga wala pa nakasulay o inom sa DTX 500, sulayin ninyo. Tested na jud na ko nga nindot kayo imong paminaw sa imong lawas.
15: DTX 500! Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako gani sa Abigail Luzer, sa estudyante. Ang problema gid ko, kahit kadasig sa akong madulaan gana magtuon, sakit na akong ulo, kaya inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
17: Pagsubong ka namin sa akong paminsari.
15: Mighty C, mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
18: Ako gani si Ariel, at ang tosireki sa nagligad, kasi aking pidya katama, yan ba sa tiyo ko, Marcos ang Mighty C alkaline vitamin C. 2 capsule, 3 times a day, 3 kadlaw, wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
15: Mighty C, mapalit sa mga butika.
19: Ikaw bala may ginabatyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyTC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phyto Fiber kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, mag-klinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo. Bisita ang mga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Clinics malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sa St. Robert's International Academy. Sa Kabangkalan, magkadto lang sa ACM Building, Texas Street, Corner Breadbox, Kabangkalan Public Market. Sa Bacolod City, Door Number 2, PJI Building, at ubang sang PCSO Office, Hernais Street, Barangay 38, Bacolod City. Sa Sagay, bisita ang aton Sagay Clinic, Radyo Bandera Compound, sa likod sang Blood Check Laboratory, Catalbas Extension, Barangay Poblacion 1, Sagay City. Sa Hinigaran, Gem Guangco Arcade, Barangay 4, Poblacion Lason Hinigaran. Mayara magkinasang klinika sa San Carlos City, Parik Building, Figostilo Street, Barangay 3, San Carlos City. At sa Victoria City, Garl Building, sa likod sang VCC o Victoria's Commercial Center, Barangay 2, Victoria City. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masalingan mo sa ikaayong lawas mo.
29: Kampiyon. Tiyan mo na, yeah, dapat kung ang aim mo, maghubin ka, pating baos ang ilok mo, dapat hubin. Doon na patay na tao, no? So, dapat panghabon, paligo. Kagmag, pamutang sang klinika, Dio Fresh, Sir Kevin.
1: Mm-hmm. So, before sila, na Sir JP, no, mag-swipe sang klinika, Dio Fresh sa ila, kilikili, dapat nakapaligo sila anay no para makakasda ang mga nagabagtik da nga mga mantika balhas kagyabok sa imong lawas no.
15: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Ang DTX coffee mix no may ara chia seeds no. Ang chia seeds is nagahatag ni sa imo sang energy no kag indi lang ni siya basta-basta nagatinlo sang imo tiyan kundi nagaboost man sang imo metabolism para mayo ang start up sang imo nga digestive tract.
0: Amo lang na nga kape nga gina-detox ka.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. So may DSE pa eh. May may kampiyo ng antioxidant gin
0: kape na nga may antioxidant. Oh. DTX coffee mix. Kag may mga sosyal ha, medyo may gusto ka medyo sosyal nga kape, DTX premium. Kaya ang premium ya gindugangan ni siya sang Ganoderma mushroom. Kag ang iya nga sugar, stevia.
1: Stevia puro natural. Low glycemic index
0: na. Na sa may mga cancer, sa may mga diabetes, may mga degenerative stage, DTX premium. Isa sa mga pinaka-premium nga kape nga pwede nyo nga tilawan. Sige, so amo na ang mga line of products nga pwede nyo tilawan. Try nyo, kaya hindi ka mo maginulsol.
15: Informasyon sa ikaayong lawas.
29: Istoryahan ta kung paano mapabakod ni D3 Bio ang immune system sa Talk ni Doc with Sir Kevin Bigay.
15: Talk ni Doc.
1: Thank you Sir JP no. So subong aton istoryahan kung paano gid bala ginapabakod ni D3 Bio ang imo nga resistensya no. So ang immune system luwas sa dugo nga naga-circulate diri may halo ini nga clear and colorless nga likido Sir JP nga kung tawagon lymph no. amo ini ang likido nga ginalanguyan mm-hmm. sang imo nga mga WBCs para makalusot sa tissues, no? Kay ang imo da nga mga tissues dapat ano na day nang may spaces nga makalabay makalabay ang imo nga mga soldado sa lawas mm. agud makaabot sa site of infection.
0: Imagine sir Kibin, amo gidlabayan ang imo soldado bag-o kaabot sa gitawag site infection. Imagine 37.2 trillion cells ang kinahanglan niya nga dipisa.
29: May mga barikada pa na.
0: Oo. Kung pwede mo lang isa ka tikang abot dahil sa infection, himuon gina sa imong immune system. That's why kinahanglan mo mag-inom sa gitawag suplemento sang ditribayo nga. Siyempre, may kuana siya, may bugana sang lauric acid. Mm. And that lauric acid, ginahimo sa lawas into monolaurin nga sarang makatagsang gitawag additional military forces sa imo nga lawas para gwardyahan ang imo nga trillion cells.
10: D3Bio. Ako si Rico, isa ka radyo announcer. Kung kaysa, nagkagabulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pa. Matya, isa nga nakabulig sa akon, ang mga D3Bio with the Vizio. Nagdula ang ginabatsyang sa lawas.
20: D3Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
0: Bakal sa magbuti ka. Imagine trillion cells. Di inom gid dito bayo adlaw-adlaw. Pagi sini, ang imo immune cells, imo nga immune system cells, hindi hago.
29: Oh.
0: No, hindi kapoy, kag hindi dali magluya, always sila nga prepared ang imo nga immune system sa kung anuman nga kaaway ang gusto mang halitri. Amo nang sekreto kung pala inom ka D3 bio.
29: Daw import galit ni Dok.
0: Oh, import
29: yan. Import kaya.
0: Your second immune system.
11: So mira duwa ka branches ang immune system, Dok Ramil, ini ginatawag innate immune system nga yara na daan, no, sa aton sugod sang
0: kitagin
11: bundag sa kalibutan. So ikaduwa nga branch ang imo nga immune system mo ning ginatawag adaptive immune system
0: nga mga trained gipang train
11: nga nakompos ang mga specialized nga mga selula kangay sa nga B cells, T cells kag kinanglan ana naton ma-expose sa mga microbio bag-o mag-start ang defensive function sini nga adaptive immune system. So ginasuportuhan sa nga D3 bio ini nga mga branches sa Sir Kevin, no, si Monularin.
0: Ang D3 bio import immune system.
11: Oo. So nag-support ni siya sa sinding mga
0: siya import mo pasulong mga iban nga immune system.
11: Oh, so labi na gid si Monularin nga sa D3 bio nag-assure immediate responder or extended innate immune system kag si vitamin D3 no nga may ara man sa kay D3 bio nag-train ini siya, no, sang imong nga specialized cells as a long-term protection na Sir Kevin.
10: D3 bio.
21: O si Karen, kadamo isang akon hair fall hindi manami ako na puti. Nag-try ako tumar sang D3 bio kag nag-ining akon buho kag nag-init ang akon puti.
10: D3 bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. D3 bio.
22: Ako si Joe. Ito market ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infection tuga sa mga virus o bakterya.
10: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
23: Bakal sa mga butika.
10: D3 Bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
24: Ito si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Iti kong buntag gabi mo. Kinanglan sa ako nga kubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko. Vitamin C. Ang Mighty C. Gabisgid pagpabaskog sa lawas.
10: Mighty C. Mabalik sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
25: Edgar Santiago. Saka Trace of Dread. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa kusang ulan, gigid yan. Ako ginadudlan sang balatian.
10: Mighty C. Mabalik sa mga butika.
1: Ang B cells kag T cells, Doc Sam, sila na ang nagaproduce sang antibodies or immunoglobulin, mga protective proteins nga gina-release in response sa antigens nga ara nakapalibot sa mikrobyo. Kag ini nga mga antibodies amuna ang nagaangkla sa panit sang kagaw kag viruses para hindi sila kadikit sa aton nga mga body cells. Amuman ini ang nagalipong kag nagapiang sa ila para dasig sila kaunon sa mga soldado sang aton lawas. Ang Monolaurin nga yara sa D3 Bio, Doc Sam, may ara sang the same function pareho sa antibodies, no. Ginapunggan niya ang attachment sa selula, ginatunaw niya ang putos ang virus kag kagaw para mas dali kaunon sang soldado sang aton nga lawas.
11: Well, in fact, Sir Kevin, ang mga kagaw kag viruses hindi tagid ni sila malikawan, no. Aligna sila.
0: Part na sa aton kabuhi. Gagawa sulod lang na sila mo.
11: Oh, so sakto na Dr. Mel, part ini sila sang aton nga day-to-day living kay ang lawas ta amo ang pinakamasustansya nga puluy-an sang
0: paborito gid sa kagaw.
11: Paborito
0: dapat na kung plakaong katampis.
11: Oo. So dapat condition perme ang imong immune system, no? So labi na kung naga-edad ka, gapulaw ka, grabe ang imong trabaho kag labi na expose ka permis sa mga polluted environment dasig magluya ang imong immune system sina. So, so dapat magsuplemento ka no sang D3 bio kon isa ka ka individual nga mas mataas ang risgo sa pagluya sang imong resistensya.
0: That gives you more reason nga magtumargid sang D3 bio adlaw-adlaw para preparado ang imo lawas sa gera. Amo na rason ko nga aga pa, inom na ko D3 bio ya. Para preparado na ni akon kan lawas sa gira. Ang mga kagaw kag viruses hindi na makita sang aton nga mata, no? Mabudlayan ta mag-identify kung sino ang kontra sang aton nga immune system. Gagawa sulod lang na sila. Kung naka D3 bio ka, may anti-parasitic ka na, tanan nga lugay da sa imong atyan, patay. May anti-fungal ka, tanan nga mga fungi nga pwede nga magsulod sa lawas, patay. May ara pagit anti-bacterial ka, may anti-viral ka na. So tanan nga mikrobyo nga may lipid membrane kaya tunawon sang monolaurin nga makita lang gid sa D3 bio.
20: D3 bio.
21: O si Karen, damo gid sang akon hair follicle indi manami akon puti. Nagtry ako tumar sang D3 bio kang nagtining akon buhok kag nagtinis ang akon puti.
20: D3 bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3.
0: Bugana sang caprylic acid ang extra virgin coconut oil nga yara sa D3 bio. Ini isa ka makusog nga anti fungal agent.
29: Uy, kuno.
0: Tikas pa.
29: Kaspa dala. Das may pabutangan mula. Oh. Kaspa.
0: Ang maskin disease na.
29: Mga kuko nga, doon hindi maayong kapinakalain.
11: Patuloy lang. Nail
1: fungi.
0: UTI. UTI, no? Kung ang kusang imo nga UTI, especially sa mga babae, is fungi, kaangay isang yeast infection or ining ito ang candida infection. Inom gid D3 bio, dako ginaya makabulig, makabulig gid ang D3 bio sa pagpatay sa mga fungi sa imo nga mga urinary tract. Bangod ginatunaw sini ang cell membrane sang iya nga mga hyphae ba na ang tawag?
1: Hyphae.
0: No? Oh. Kaya ginasuportahan ni D3 bio ang mga microflora sang imong mga flowers para ma-maintain ang desired pH acidity sang sini. Kag ma-maintain ang hamot sina.
29: Hamot ang bulak.
0: Yes.
29: Buksan.
0: Bulak lang. Bulak lang.
1: Sa buhay ay kay

0: dugay mag-ayo na. Pero kon ga ditribayo ka, dasig mo ang pawan. Luwas sa ginapataas ang lauric acid. Ngayara sa ditribayo ang imo nga insulin sensitivity para hindi na magtaas ang imo nga blood sugar. Ginpaamanan pa inis ang D3 or vitamin D3 nga nag-stimulate sa imo nga mga macrophages, neutrophils, kag monocyte para tinluan ang pilas, batok sa kagaw, kay iban pa nga mga wound debris.
1: Mm-hmm. Kag ang vitamin D3, Sir JP, ngayara sa ditribayo, no, makabuligid sa pag-repair sa mga damaged tissue sa lawas. Kay bangod nagatapik ini sa vitamin D receptor sang collagen para makaio ang guba nga parte sang tissues sa imo nga lawas hilabi na sa mga damaged organs, no, kag mga pilas sa panit.
0: Kuno amin gid ditribayo, no, pilas-pilas ka.
2: Di pagyapon mo inom ditribayo, perdi gid ka. So amo na mabintaha nga pala inom ka ditribayo adlaw-adlaw.
0: Bago na discuss ko kuno nga ang babae flower, ang hardinero nagchat. Niya sa Wibis lang ko makatukoy ka pamunyag pa ko sa mga flowers.
1: Actually, why na siya gagarden eh? Ginapanggalbote lang ang flower. Ginahimo iya bouquet.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Wala na mi tayo. Ini naman si Dr. Miloy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tutanan, magaayong gid sa madamo ninyo nga balatian.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Miloy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Istorya nga kalanlawan? Gusto mo bala problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagakatabo, kag magakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5! Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon

0: Sporebiotics,
1: ang best friend sa mga kababaihan.
0: Sporebiotics,
1: dinamaintain ang pH level sa feminine area.
0: Sporebiotics,
1: ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporebiotics.
2: Wala ba lasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
3: Ew! Yucky!
2: Mag-Sporebiotics ka! Clinica Sporebiotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Clinica Sporebiotics! Sa Sporebiotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Clinica Sporebiotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
4: Panahon na naman ang ubo, sipon, at trangkaso! Pero huwag

0: malala dahil andito na ang Mighty Panlaban mo, Mighty C, na may superpowers na lakas tension at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapidang mahinang resistensya. Mighty C, the Mighty Power of C, mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C, the Mighty Power of C.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow, my puso.
3: Gagkaroon! Aton padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan, gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
4: Ate, amugin man ang dapat buhaton, taday.
5: May tanidad ko nara ka na, dad. Para katilaw mata sa mga palapaway, eh.
4: May chimpugid ta, Jupiter. Ila pa subong, ato naman da son. Weather lang, Jupiter.
5: Tihalahadad, ah. Para ato naman chimpo, ah.
4: Daugun taanay ang eleksyon. Kay ang kwarta magasunod lang na iya.
5: Sa eleksyon, dad. Makapital man ta kwarta pa makalbuto, ah.
4: Matik na ina, Jupiter. Mamakal tabuto. Agod nga kung makabakal tabuto, malaba kag magdako ang akon buto.
5: Hala, sadya-sadya, eh, no? Ha?

0: Boss Rocket?
1: Yes, Boy Ramon.
0: Boss, halimbawa, abeleksyon na buwas, sinugid ba lang butuhon mo?
1: Sikrito lang ah. Kung isugid ko si mo, basi ikaw naman ang magkampanya, Blaho.
0: Boss, sa subong daw ang tanan politiko na. Bisan sa tindahan, politika ang ginastoryan.
1: Amo, kid. Bisan ga order ka lang gani, tinapay ang istorya, parte na sa maabot ng eleksyon.
0: Correct. Kagang pinakamasakit, boss, ano?
1: Ano?
0: Ang wala ka gani ginpamangkot, naghatag na dayon sang isa ka oras nga speech.
1: Kagkon may magpost sa Facebook, daw tanan eksperto na sa gobyerno.
0: Ay, amo, gid, eh. Ang iban gani, boss, wala pa kabayad sang utang pero gaayo na sang problema sang Pilipinas.
1: Kagang iban, mas kabalo pa sa plano sang presidente sang sa plano sang asawa niya.
0: Pero boss, okay. Ano gid ang pinakadako nga promisa sang kandidato?
1: Ang pinakadako, guro mo nang baguhon ko ang kabuhi ninyo.
0: Kag ano ang una nga nabago?
1: Ang una nga nabago ang ilabalay, gulpi lang naglako kag nagnami.
0: Kag pagkatapos eleksyon, boss, daw nadula man sila.
1: Balal mo si Suna lang mong.
0: Boss, ano gid ba lang dapat himuon sa botante?
1: Simple lang.
0: O ano?
1: Pamati ang programa. Tanawa ang binuhatan. Kag hindi magpadala sa libre nga pansit kag t-shirt.
0: Sakto, boss. Kaya ang t-shirt maluma na. Pero ang ginpili mo nga leader, dugay pa matapos ang termino?
1: Oo, gini. Kag isa pa, gid.
0: Ano, boss?
1: Hindi pagawaya ang amigo mo tungod lang sa politika. Kag ilabi sa tanan, hindi gid pagawaya ang tag-iasang tiyanggi na ginautangan mo.
0: Correct na, boss.
1: Oh.
0: Kaya ang politika, malabay lang na. Pero ang utang sa tindahan, permi lang ara.
1: Han, amo nang tirada da. Sadya-sadya, no?

0: Lapit na ginlang ang imo katapusan, inday saray lustay. Dugay-dugay, ubos na gidang imo buenas. Why? Malapit na gidlang mabutang akong budigas ang minalita nga kwarta.
1: Ay abaway.
0: Amo ini ang ipreparar ko sa palabuton nga mga minalita nga kwarta. Agod nga, wala na ulo eleksyon ah. Riktahan ay na lang sa akong posisyon samtang may kabuhi pa ako. Ako japon ang El Presidente. Kag sa sina, makapagusto ako gamit sang kok. Kokwa. Gusto ko lapawan ang kalawigon sang termino sang akon abay. Akuya, samtang may gagwa pa nga ginawa sa akon ilong, gusto ko ako japon ang hawod kag baskog. Ay abaw. Matuman lang inatanan kung mapanas na sa politika ang mga kaliwat ni Inday Saray Lustay, kagkaliwat ni Dugong Duforte. Dapat madula sila sa mapa sang Pilipinas. Dapat dito sila tanan sa the Netherlands. Ayabaw sa niya sa Jaino.

0: Venus, my loves.
1: Jupiter, my love, sanay na.
0: May surprise ko bala sa imo, subong.
1: Anay na. Nako, Jupiter. Nagligat pa ganing surprise mo. Ano to gani man? Aras kaldo nga wala asin.
0: Kukukuan. Subong niya, lainan eh. May kandila, may bulak, kag may soft drinks pa.
1: Hey! Utuod ka?
0: Oo. Amo ta kasi na kaya ka palangga mo.
1: Do, kadako gisang preparasyon mo ah. Anong plano mo?
0: Ah, basi bala, makascore ta subong?
1: Ano? Score? Basketball niyaw? May bola ka?
0: Ah, may bola ko din nga dala. Ihanda na lang daan ay mo ring ah.
1: At sige ah. Score ka ha? Kaya ako ma-referee.
0: referee, gidya?
1: Oo eh. Ako ma-referee ah. Okay, wala ka pa kagiyo. Foul ka na dayon.
0: Nge.
1: Te, hindi ka?
0: No, mamaguhan man ta sa imo man.
1: Anong nagbago man?
0: Ano nga nagbago man?
1: Ano? Ano gani? Ano man?
0: Ano ganing nagbago?
1: Ano nga nagbago man? Ang nagbago, kay hindi na kuya babae nga kaladkari, no?
0: Eh, ano man gali?
1: Voluntaryo na kuya nga gaupod. Kung sa imo lang eh.
0: Ay, hindi malapad ba ng atay ko ba?
1: Hindi lang atay mo balang galapad, Jupiter. Pati balang alap-up mo galapad man. Ay, ano, bigay kadugay na sa ngambal ko sa imo nga gamitan mo na sa DTX Beauty Soap ang alap-up mo. Wala ka man gapati.
0: Eh, gapati man ko. Ang problema, galing, wala ko inugbakal.
1: Sadya-sadya, ino!

0: DDX Beauty Soap.
1: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga best.
0: DTX Beauty Soap.
2: Pamakang sa mga butika.
3: Gaan, matchoy ride man tabi ka.
4: Wala sa kondisyon ang makina ko.
5: Hindi makaariba? Mag-extend ka!
6: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
3: Tiga, mag-joyride na ta.
4: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
3: Sakay ka kidiya!
4: Siyempre! Naka-extend ko ya!
3: Basta sagad nga driver, extend love.
6: Extend Supplement for Men.
7: FM, championing the lives of the Filipino.
8: Wow, my puso!

0: Burog? Nga daw, nagkapanago ka sa likod sang filing cabinet, haw.
1: Shhh! Gapangita ko sang kwarta sang barangay, ah.
0: Ano ka? Ano kay mo, ya detective?
1: Ingin sugo lang ko ni Kapitan. Nga pangitao ng budget para sa solar project.
0: Ang budget, ara sa records. Hindi na pagpangitaas sa sulod sang aparador.
1: Oo, ah. Abi ko yagani kung may secret vault ka mo dere.
0: Ang secret ng derya, ang kinawatay.
1: Ayaw ba?
0: Galing, kung kita magstorya, hindi man guro secret kay kabalo man ta.
1: Di sa kabalo, kabalo gidi. Ang problema ang partihanay.
0: Ay kag nga aman.
1: Pareho lang tagapangawat sa barangay pero kung partihanay na, daw gamay lang yang akon. Tani bala, ating kapatid lang haw.
0: Burog, reklamo ka lang dason kung kagawad ka na. Tandaan mong imo posisyon, de. Cheap nga tanod.
1: Ay, oo, galit, no?
0: Sadya-sadya, ino.

0: Erjan na bala ba?
1: Yes, totoo na ko.
0: Anong nadamguhan mo kagabi?
1: Perte, nadamguhan ko kagabi, totoo na ko. Nadamguhan ko, nganahin mo ko kuno nga mayor.
0: Ano? Mayor? Di anong ginimo mo?
1: Ginpaobra ko dayo ng dalan pagkanto sa amon balay,
0: Ti, ano dahil na tabo?
1: Wala nang dugay. Nakabugta ko kay ginpugay ako ni tatay. Hambalya, bangon da. Wala ka pa ganit ka pinggan. Mayor ka na dayon.
0: Amo lang to? Sus, ako ya puwerte pagidiyang ako niya damguya.
1: Arara ka naman totoo dako. Nga aman?
0: Nadamguhan ko nga nagpakasal ko sa artista.
1: Sino ang artista?
0: Wala akong nakita ang iya itsura. Kaya ipagabot ko wala sa simbahan. Ginpukaw na ko ni nanay.
1: Tinalipay ka man kay kalaslon ka na tanay mong.
0: Wala Kay pagbugtaw ko, ang tupad ko, ang ido namon nga arikison tulugman.
1: Amo na galing ang mibitik ka pa sa mga bayo mo, ho?
0: Ha? Sadya-sadya, no?

0: ikaw bala, Jupiter? Wala ka gadya sa ngayon nga plano, no?
1: Kagaan naman, my loves ko.
0: Ngi mo yung mga labay-labay lang, gid.
1: Labay-labay, pero amo na ang gusto mo.
0: Oo, ah. Galing kasunggod, gid kuya si mo yan.
1: Kagaan naman, manabi.
0: Kaduda ko si mo, eh. Basi bala, agi ka haw.
1: Agi? Kagaaman?
0: Kay isa ka, bes, nakita ko sa imo cellphone nga may text. Diin ta makitanay nga duha, sa safe place lang. Tapos, ang naka-phone book nga ngalan, Berto. May ara man isa nga, naghambal nga, namista na kabala. Tapos paglantaw ko, ang ngalan, Elmer.
1: Aha?
0: Kagang lain pagidya, may nag-text pagid si imo. Naghambal nga, I like you. Kagang ngalan, Lando.
1: Animal. Do, mapisto pa ko ni sa mga babae, kuya. Mahirang gigilik eh. Giningandlan ko sa mga lalaki ang ngalan.
0: Anong ginakumod-kumod mo da?
1: Ah, ang mga nag-text na sakon, mga kumpare ko na. Tripping na nailaya.
0: Bakod man mga kumpare mo, no? Kito mga babae kung mag-text.
1: Amo ko na yan si paring Berto. Si paring Elmer kag si paring Lando, ah.
0: Oh, lo mo Jupiter eh.
1: Ara, sari sadya eh, no?

0: ito. Matalo kag alerto nga paminsaron. Basba nami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga neurobiotic syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga akon nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Subong nagamaneho na ko kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow, my puso!
5: Mga abyan, sunda pagitin nyo sa pagpamati ang mga kaladlawan nyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan, rumbuhan sa Kalye 5! Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester Jan Veronque. Musical score, Carlos Bols Mundia. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Pluteña. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon!

0: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM.
1: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Physio. Ang Physio ng may D3.
2: D3 Bio.

0: cão.
1: Hey, five, galinha one time.
2: Oh, hala, may guwapo. Mapapansin bala ako? Ari mo ay, ihuman ko siya. Wow, wala reaksyon ba? Ari mo ay, dali lang bala kay, pakitaan ko siya sang legs ko. Ay, abaw! Nagtulok man siya tuod sa apon, pero nagkusmod siya. Hoy! Kainap ako di pa sapak-sapak sa imo? Tana naginhimo ko? Nga daw hindi kagit madutlan sang charms ko!
3: Paghinugay ka na Bernarda ha? Kilala ta ka bala? Upon mo ta papaltak sang una!
1: Hey! Hi! Galinga one time!
2: Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon!
4: KK5 News FM. News FM. D3 Bio.
5: O si Karen, kada mo gitsang ako ng hair fall, hindi man namin ako ng kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kang naghining akong buhok, kang naghinis ang akong kutis.
4: D3 Bio. Ang D3, ng may Physio. Ang Physio, ng may D3. D3 Bio with Physio.
6: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
4: D3 Bio. Ang D3, ng may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
3: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Max4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika. Spore Biotics na. Spore Biotics naging ukdan sa prebiotic. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, your always in good health.
4: GTX 500. Masami ka bala na kaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagkimulang? Kalaman ang abyan. Mag GTX 500 ka. Kaysa GTX 500. Ang stress, malikawan. Pagkamurigon, malimtan. GTX 500. GTX 500.
7: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong GTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag 136 na lang ang sugar ko.
4: GTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Mimi, dalawi kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C, 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan, wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
4: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Milagro, may ara ko ulcer, hindi gid ko maka-count sang sakto pero milang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatiyak. Tibo gid ka.
4: Mighty C! Mabaka sa mga butika. GTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald, isa ka sales rep. Una, problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa GTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti, gid akong nga panit. Salamat gid sa GTX Beauty Soap.
4: GTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
11: Ako si Barangay Kagawag, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga GTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
4: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Igor sang Pilar Capiz. Wala gid-o yon magpangapi apang naganyat ako sang akon utol na mag-inom sang DTX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangod na patyagan kung ana pawang akon panulukan.
4: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
13: Ga gabasa na naman bala ang imo.
14: Ay ga. Gabasa na naman.
13: Oo, balaga. Kabasa ba? Kabasa na gani. Kabaho-baho pa.
15: Always nagabasa.
13: Kag nagabaho ang kilikili.
15: Mag-Clinical Deo Fresh.
13: Para sa maputi at mabangong kilikili.
15: Clinical Deo Fresh.
14: Nagabasa na naman balaga.
13: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
15: Clinical Deo Fresh.
13: Para sa maputi at mabangong kilikili.
14: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig kagabi. Sa diin ka, pipino.
13: Relax ga. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
16: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
4: Extend Food Supplement for Men.
16: May maca,
4: kag-flavawaska,
16: mga natural herbs.
4: Yan nagahatag sang gana.
16: Extend Supplement for Men.
14: Muling binuhay.
0: buhay mo.
17: Extend. Isang kapsula ka lang.
18: DTX 500.
19: Ako si Norma Vista, taga Bato, Roja City. May sakit ako ng diabetes. Ang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako at nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
18: DTX 500.
20: Mabakal sa mga butika.
21: Ang bata mo bala daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
22: Memory Advanced Serum.
21: Pinaka-

0: Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: Dry eye, pirmiga katol, imo mata. Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold

0: Pharmacy?
1: Brain Pharmacy?
2: Barato nga mga bulong pero epektibo? Dirikad to sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
0: Ah, Mari, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
3: Ay, sus, Mari, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
2: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device na kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
4: Rain Pharmacy. Ang kampiyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
5: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. D3 Bio.

0: sa sulod sang isa kabas. Hold up, ne! Ihatag sa amo ng tanan yung akwarta kagalahas. Tanan nga lalaki, magpalanaog. Kayang tanan nga babayi, lugoson amon tanan!
1: Manong, maluoy ka man. Kami na lang ang mga bataon ang inyong lugoson, pero ang mga katigulangan, pasugtin nyo nga makalakat. Agoy!
2: Paghinugay ka da ganit, day, ha? Ang hambal niya, tanan! Gani! Tanan!
3: Hey! Hi! Kalingawang ta!
2: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
4: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Champion.

0: Andre Bayo.
1: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga buti ka.
2: Ano ang mga bintaha kung sige ka inom sang D3 Bio sa boy?
3: For me, ang bintaha is nubo gidya ang akong viral load.
4: Yeah.
3: Nubo ang viral load, layo kasi ginatawag ng mga masakit nga may hepatitis, layo kasi ginatawag ng mga masakit ng mga virus, gatag si mukatarot, langkaso, kiginatapta ni D3 Bio. Adlaw-adlaw, ginatapas.
2: Ang likod sa D3 Bio, sir boy, ano gani? The monolaurin.
3: The monolaurin.
2: Hindi na ma-produce ang lawas.
3: Hindi na ma-produce ang lawas.
2: Kaya kung tugutan man tani nga pano, i-produce na sa lawas to fight against army lang gidiyang i-provide sa lawas, sir boy.
3: That's the reason siguro, Doc Camille, nga damo-damo gid lubi sa kalibutan.
2: Correct.
3: No?
2: Kaya rason nga ang lubi is tree of life.
3: Tree of life. That's the reason. Ang monolaurin, makita mo lang sa D3 Bio, hindi mo na makita sa ordinary nga vitamin D3. That is the advantage of D3 Bio. Kilometers away from ordinary vitamin D3.
2: Kinaba lang may ano ka, imnon ka nga ano, nga pangkontra kagaw, nga ang imo lang nga mga soldado sa lawas, ga-relax-relax.
4: Oo, ga-pahuway.
2: Amo na mga beneficyo, lang kung ga-inom gigaya D3 Bio. Kag naghatag sa aton sang trust blaster boy, nga, ah, miskan, wala mas da. Galigay tungod sa protocol nga ginasulat.
3: Ga-follow kita.
2: Ga-follow ta. Especially kung aras kuwa.
4: Correct.
0: D3 Bio.
2: Another benefit sa Sir GP.
5: Ang bintaha sa D3 Bio is ang iyagidya again nga virgin coconut oil. Ano ang pinakagrabe nga virus bilog kalibutan na? Not the COVID-19. Again, balik kita sa HIV. Hasta subong wa'y panayapon bulong, wa'y panayapon vaccine, but do you know nga ang pinakauna nga clinical trials for virgin coconut oil is in San Lazaro Hospital. Kinsi ka HIV patients, gintagaan nila, Sir Boy, virgin coconut oil. Kung pwede pala nga lanan ko subong ni D3 Bio, kay same component, naging painom sa ila. Sa kinsi sa ila, after 2 weeks of study, napatay ang isa, Duxam, kinsi sila gintunga. Ang iban, placebo. Ang pito, may ara. Ang tatlo, traas ang concentration nga nahatag. Isa sa ila napatay, sa tatlong grabe ang hatag sang virgin coconut oil, napatay ang isa after 2 weeks. Kay man, ulihin na sa inatagan, lala na sa nga daan. Ang duwa, naka-recover. Ang isa, Sir Boy, kakas ang iya nga viral load sa virgin coconut oil. Wala sang bulong nakahimo sina. It's only virgin coconut oil. Nga ara subong sa D3 Bio. Kag wala sa plain D3.
0: D3 Bio with Physio.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio.
2: So, muna nga sa ako niya, adlaw-adlaw, gigugay ng D3 Bio, sir boy. Number one nga na namiyaan, gigugay ako sa D3 Bio. Nablang dugay man ko mag-ulian nun. At least lang nga, at least lang, bisan edad ko, 80, sir boy, CEO niya po kong kumpanya. Ha? Healthy ang imo nga mga brains.
3: Oh. 6 ko ba?
2: Tama na bintahan kung nakainom ka D3 Bio. Ganami ang imo nga mga brain cells. Meaning pa kung nami imo brain cells, decision making, mga plano, mga nami nga himuon mo, ara na sir boy. Hindi bala sila nga
3: aburido ka
2: nang ulihan na sa boss. Take note, ang D3 Bio pagsulod sir boy, si D3 makadto na niya no, sa imong army. And the BCO, mauna na siya daan sa simo cellula para magdepensa na nga daan. Grabe, no?
5: Kung baga, pag inom mo, Doc, may mga shin kakatrack nga army marikta sa kampo. Ang mga polis, amo na si D3. Ang another shin kakatrack, marikta to yung mga cellula. Yan dito kami, taugong ka lang namon kung
2: kinangalan na mo backup, kinangalan na mo support.
5: Hindi na kinangalan support, Sir Boy. Kaya ito na sa field mismo.
2: Manghimos na lang.
5: Himos na lang.
0: D3 Bio.
3: Ang imo adaptive immune system will take around 4 days to react to a certain viral infection. 4 days. Imagine mo, pila na nakasilula to ang nasudlan sa mga virus.
2: Ang replication, grabe na.
3: Grabe na replication to. Hindi nakasarang si macrophage. Hasta lang dahil siya si macrophage. Si D3 Bio, pag tumahal mo yan, hindi na 4 days. 8 hours, anak ka na monolaurin mo, anak na.
2: So, amo ng bintaha kung adlaw-adlaw ka gainom D3 Bio. Wala sang matabo nga matamaan ka sa infection.
0: D3 Bio.
7: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo, loko, naibaluan ko nga taas ng galing akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ng D3 Bio, 3 ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mga butika! D3 Bio! Health! News, D3 Bio.
4: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Dakong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may physio. Ang physio nga may D3. D3 Bio with physio.
8: Ako si Boy Fidel, isa ka-health researcher kag isa man ka-register nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may physio. Ang physio nga may D3. D3 Bio.
9: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka. Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulik sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
0: DTX 500, ang pag-inog kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado mag DTX 500. Aga, unto, kagabi. DTX 500, ang pangbawi kag super detox mo. DTX 500. DTX 500.
10: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang akong cholesterol around 200. Nag-take ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Kung bilang gahugot ang akong dughan, dasig ko kapuyon. Why ko na siya nabatsyagan?
0: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige ko pulang. Buti ko buntag gabi mo. Nang lunch ako nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C. Labisgid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C. Yari ang testimonya sa isang nagkagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Kulad City. Karmila ko ginaubo. Kag-sip on, das mo nakainumak Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula. Ako niya naubo, kag-sip on.
0: Para sa madaming kombinasyon, mag-inom sa Mighty C. DTX Beauty Soap.
13: Ako si Jenny, sa ako ka-beauty consultant. Kina-recommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa down sa bayabas, Madrid de Cacao, kag papaya fruit extra para sa nawonga pimple-free.
0: DTX Beauty Soap. Pamakas sa mga butika. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon. Buna ako ko magpangapit sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Pamasaga butika. DTX Coffee Mix.
15: Si Leslie Katay. Mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kaya may arang chia seeds. Pampasexy gidman niya nga kapi.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
16: Nestor, ang sinaing.
17: Luto na.
16: Ang labahan.
17: Nakasampay na.
16: Ang uniform ko.
17: Naplansa na.
18: Ganito ako.
0: Tigasi.
18: Tigalapa.
0: Tigasay.
18: Tigaplansa.
0: Sa araw si Misis ang masusunod.
18: Sa gabi,
0: ako ang bossing.
18: Dahil kasangga ko.
0: Ang Extend.
18: Supplement for men.
0: Lourdes.
18: Tapos ka ng maligo.
19: Yes, darling. Come to mama.
0: Extend food supplement for men.
18: May maca at lavawaska
0: na nagpapataas ng energy
18: at stamina
0: para sa tigasing performance. Extend food supplement for men. DTX 500.
20: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Permi lang galingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
0: DTX 500.
18: Mabakal sa mga butika.
0: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa ka neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. I Care Gold.
21: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo ng akong panulukan. Kung wala ko antipara, hindi na ako makabasa kag hindi makakita sang isa. Ako, testing ako magtumar sang Eye Care Gold kag nagpatulo sa mata sang Eye Care Drops sa sulod sa isa ka bulan. Ako natanupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara kag masanag na gidya ang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
9: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.
2: Ang oras sa K5 News FM Rojas, alas 11:07 sa aga.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
3: Number one,
0: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera kag public service. 11 Mbps. High speed sa balita. Optic fiber sa komentaryo. Claro kag estable sa serbisyo publiko. Claro, may punto kag sinsiro sa serbisyo publiko. 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera at public service. 11 Mbps.

Mayong aga banwa, mayong nga sulat sa Roas, kagprobinsya sang Capiz. Mayong adlaw, Western Visayas. Kamusta ka mo mga ka-K5? Nagapalayag na ang palatuntunan 11 Mbps. Diri sa K5 News FM Rojas. Kamusta ka mo? Kamusta? Kamusta? Mga taga-probinsya sang Capiz. Sa 47 ka mga kabarangayan diri sa siyudad sa Rojas. Sa 16 ka mga kabanuhanan sang probinsya sang Capiz. Sa bugos nga Western Visayas. Pungsod Pilipinas. Mayong adlaw sa aton tanan-tanan. Kamusta aton mga ka-K5? Sa aton sining nga mga nagapamati diri sa K5 News FM Rojas. Sa gihapon kita mabatian na sa liliswan sa inyo sining nga mga radyo 100.9. Kag sa gihapon kita ang makita malantaw nyo live pinagi sa aton sining official Facebook page. Ang K5 News FM Rojas. Sa mga gusto magpa-shout out sa aton sini nga mga ka-K5. Umpisahin nyo na. Kag sumuman sa aton sini nga mga tagpalamati sa aton sini nga mga nagalantaw. Like and share, like and share. Mga ka-K5. Ang tanan bala nakakape na kana mit mag-inom sang DTX Coffee Mix. Amo ni nga panyempo mga ka-K5 na mit gid perme mag-inom sang DTX Coffee Mix. Nami magkape-kape kun adlaw aga pagbugtaw sa aton sini mga ka-K5 indi nyo gid pagkalipati dayon. Ang DTX Coffee Mix mga ka-K5. Nakakape ka na ma-detox ka pa. Ako gining bulig sang DTX Coffee Mix sa lawas ang aton sa mga ka-K5. Kay ma-detoxify ang aton sa mga lawas. So ang tanan, nakakape na, naka-DTX Coffee Mix na. As in now na! Ginaabi-abi taman ang aton sining mga tagpalamati sa 1st District sang probinsya sang Capiz. Diri sa 2nd District sang probinsya sang Capiz. Welcome na, welcome diri sa 11 Mbps. Sa gihapon na po diri sa inyo, alagad sa inyo ang Carman sa sining palatuntunan, ka-K5, Alan Catalan.

Kakay 5, ano karon ang mga talulupang doon nga mga balita, mga topiko diri sa aton sining pagpangalagad kag sumong mga public service. Mga balita at public service diri sa 11 Mbps program. Kag karon na ihatag ta ang mga headlines o kung nagapanguna ang mga balita kag mga topiko. Sa mga police report naton mga ka-K5, natigayon nga maristong isa kalalaki nga saging kasang nga drug by bus operation dito sa Banwasang President Rojas. Mga ka-K5 na kuhaan sa nga illegal nga droga o kon ginasuspitsuhan nga shabu nga nagabalor sa dako ini ang kantidad. Mga 5 ka gramo no ang nakuha nga droga nga may yara sang market value nga almost 34,000 pesos.

Kung ano karon ang update diri sa aton sini nga pagpangalagad sa 11 Mbps program. Dugang pagid nga mga balita diri sa aton sini nga pagpangalagad mga ka-K5. Alias Jabbar nga nagpakilala nga NBI agent pagapasakaan sang kaso matapos nakuhaan sang armas luthang. Ay, ga problema karon ang aton sini nga mga kapulisan. Kaman ining si alias Jabbar mga ka-K5 ang nakakuha sang armas sini si iya membro sang Traffic Management Unit o kon personnel no sang TMU diri sa Rojas City. Nala armas nga hindi man lisensyado. Angot sa mga balita, TMU personnel nga nagdakop kay alias Jabbar nabutang sa kontrobersiya matapos nga ang witness nagaligar nga ang TMU mismo ang nagpanutok sang armas luthang. Daw sinuli sini ang TMU ba? Daw binaliskad sini ang TMU? Imbis nga sila pato nakakuha sang armas luthang sa kay alias Jabbar nga nagapakilala ahinti sang National Bureau of Investigation o konti or NBI. Karon ang witness to yan nagasiling nga sila pagani kunuya ang nagpanutok sang armas luthang. So dapat iniklarohon karon sang pamunuan sang Traffic Management Unit. Kay man nag-aligar man kag nag-akusar man ang witness ni alias Jabbar nga daw may pinukutay kuno nga natabo kag sila pa kuno yang nanutok. Tagaanta na karon update diri sa aton sini nga pagpangalagad mga ka-K5 diri sa 11 Mbps program. Ari pagid sa pihak nga bahin mga ka-K5 dugang nga mga balita nga aton igadulong. Umati, suspitsado sa series ang pagkinawatay sa Rojas City. Wala gihapon madakpan apang suspect sa pagpangawat sang panti sa barangay San Jose, Rojas City, na tiklo na. Mayo pa ning pagpangawat sang siri ang nagpangawat o bala sa panti bala sa may barangay San Jose. Nadakpan pa. Pero ining series ang kinawatay diri sa Rojas City, kaiwat gid katama magdakop sa mga suspect. Ang akon mahambal sa nakadakop sang suspect. Sining kinawatay sang panti dira sa may barangay San Jose. Wow. Congratulations. Amo ni gani mga ka-K5 dugay ko na nagligad pa ni nga semana naton nga ginaistoryahan mo. May series ang kinawatay diri sa Rojas City. Ang pinaka katapusan nga nangawat sa itong nagligad nga gabi atong dinali itong laptop kag mga alahas. Umbot kun ang pagpanulod ni sang opisina sang Veterans Association of the Philippines Capiz Chapter nga ginpanguha man tong mga bangko, mga electric fan. Kag iban pagid nga kinawatay diri sa Rojas City, wagi ko kabati nga may nadakpan nga suspect ah. Kung may close monitoring, di may CCTV man bala. Di may ganitong nga nagtaban sang pantito sa may barangay sa sikita sa CCTV. Pagkita sang CCTV, ni-report dayon ah.
Nilaga sa bantay sa mga tanod to kag mga bifat. Tiklo ang sospechado. Tibate ko tong biktima to sang kinawatay sang panti dumapalta ni kaso mo. Challenge ni sa aton nga mga kapulisan di sa Rua City. Sa aton nga mga pulis. With due respect sa aton sini nga mga men in uniform di sa Rua City. Dakop gani tong how kinawatay sang panti. Ining dagko pa nga kinawatay di sudad sa Ruas do hindi ta madakpa ng mga suspitsado. What's wrong, man? Ngaman amuna.

Tagaanta na update karon diri sa aton sini nga pagpangalagad sa 11 Mbps program. Oare pagid mga balita o nga nagdugang sa aton sini nga pagpangalagad mga ka K5. Sinuktanay sang nagabaligya sa sulod sang Teodoro Arsenas Trade Center. Indi patas. Nga man hindi patas ang pagsinuktanay da. Anong diferensya karon sang administrador sang TATC? May pinasulabi?

0: Okay, tagaantay na karon update pinagi sa report sang aton sining K5 reporter diri sa aton sining pagpangalagad mga ka K5. Samtang Golden kag Diamond Jubilee ginaselebrar sang Archdiocese of Capiz. Amo ni kag ginakita nyo nga may rasang gamay nga may rasang selebrasyon. Diri sa Metropolitan Cathedral and Archdiocesan Shrine sa Immaculate Conception diri sa Roja City. May Thanksgiving Mass. Ini kag ang iban pagid nga mga report, mga balita diri sa aton sininga pagpangalagad sa 11 Mbps program. Kag karon iban pagid nga mga balita nasyonal. Sining paghatag pagid naton update sa impeachment trial batok sa kay Vice President Sara Duterte. Nagatag man kita update diri sa aton sininga pagpangalagad mga ka K5. Kini kag iban pa nga mga balita, mga topiko diri sa aton sininga pagpangalagad aton panumbalikan pagkaligad sang importante nga mga commercial. Kindly standby.
1: K5 News FM. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko nga taas ng dali akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. Sandy Tribayo, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
2: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mapakats, mga butika! D3Bio!
3: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with VCO. Co-wex ko pa lang kapag inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamaya na akong nga buyon.
2: D3Bio! Ang D3! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Kasakit ang tiyan? Bugs for Biotic! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Bugs for Biotic! Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika! Spore Biotics! Spore Biotics! Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sang infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sang maayong apanglawason kag nagapapakon sang imong resistensya kontra balatian tuga sang mga kagaw. Klinikas for Biotics.
4: DTX 500.
2: Di na problema mo ba na ang mataas ng blood sugar level?
4: Mag DTX 500 na.
2: May Ampalaya Extract nga bugana sa charity nga makabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
5: DTX 500.
6: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
7: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
6: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
5: Wow.
2: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
8: Sa una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akon nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C.
9: Mabaka.
10: Yari ang isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Siyela, sa mansalingan, sa una, may high blood ko. Tinang amunan na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo, nag-normal, ng dread na.
10: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sang Mighty C.
12: Kadaragsa nga pungkod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
15: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
16: DTX Coffee Mix.
17: Mabakal sa mga butika.
16: DTX Coffee Mix.
18: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
16: DTX Coffee Mix.
17: Mabakal sa mga butika.
19: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan.
9: Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
20: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
9: Kaya subukan ninyo.
20: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh.
20: Available now.
21: Sa amol lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
22: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
21: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawas ka. Nga nagapataas ang energiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend DGX 500.
23: Ako si Jalistin Alayon sang McKinley Rojas. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kontra. Sa makainom ako sang DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
21: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
24: Healthy nga uto.
25: Hi, Dennis Juanes.
24: Matalong kag alerto nga paminsaron.
25: Hi, Dennis Juanes.
24: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
25: Hi, Dennis Juanes.
24: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
26: Gabalo ba na kamo nga may 3 sang klase nga cancer sulod sa mata? Ini amo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
24: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
27: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
28: Ay, Marie, naadid to kaya mabakal sa mahal.
29: Kay may barato balay nga butika.
28: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
27: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
30: Barato nga mga bulong, pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pagabot sa generic medicines.
29: Ah, Marie, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
28: Ay, sus, Marie, kumpleto na sila.

Pabalik tri sa aton sining pagpangalagad sa 11 Mbps. 31 minutos na kaligad sa takna nga alas 11 ang oras dri sa K5 News FM Rojas. O sa gusto na magpa-shout out dira. Sige na, tag nyo na. Sa aton sining mga tag palamati. Naka-standby na ang aton sininga mga K5 reporter. Kaga naka-line up naman ang mga topiko nga aton tagaan pagtamo diri sa aton sininga pagpangalagad. Naka-line up naman ang mga balita diri sa aton sininga pagpangalagad mga ka-K5. Pero ininga balita ang builog nga ginadulong sa inyo sang DTX 500. The Superior Antioxidant. Amo ang antioxidant mga ka-K5, amo ni siyang makabulong sa mga damage ng mga cells sa aton silinga lawas na ang DTX 500 lang ang mayara sini. So gani sa aton silinga mga ka-K5, nga kung kisan, nalilipat kita mag-ehersesyo, magkaon sang utan, magkaon prutas. Promise na, may pagid, kaon ta utan, kaon ta prutas. Para malikawan pagid naton ang komplikasyon nga yara sa aton sininga lawas, idugang tana ang DTX 500 mga ka-K5. Ang suplemento nga Superior Antioxidant. Para mas protektado pagid ang lawas ng tawo, ang aton sininga ginabatsyag, idugang ta na lang rekomendar sa aton sininga ka K5, ang Klinika D3 Bio. Ang Klinika D3 Bio maka K5 makakakasang kagaw nga nagatapik sa lawas ang tawo. Matsyag nyo bala daw ubuhon kamuda na daw na daw matsyag nyo daw may nagabara sa tutunlan nyo. Pero may bala kamo ginaubo. Ang Klinika D3 Bio maka K5 the antiviral specialist, dako gini mabulig sa lawas ang tawo, no, nga makakas ang kagaw. Kagka simple lang imnon, mahumok sa man soft gel, kag barato pa. Sa aton nga mga K5 nga masami gina lagnat nagasungaw ang init sa mata. Permi lang masakit ang ulo. Tugas ang sulay sa ulan, init. Nagahina ang immune system. Maggamit, maginom, magtumar sang Mighty C. Ang Mighty C mga K5 the immunity booster, makabulig gini pasaka kung naganubo ang inyo sininga immune system sa lawas ng tawo. Alkaline na vitamin C ang Mighty C mga ka-K5. Is, sobrahan ka banda sa lakat-lakat, permi lang naga, katultutunlan mo, matyag mo gisado, luya lawas mo. Nga daw, sinig mo daw, lagnaton ka kung gisada. I-mighty see nyo na mga ka-K5. So, ning tatlo tanan ka mga suplemento, dako gini matag protection sa lawas sa

0: aton sini nga mga ka K5. The Power Trio. DTX 500. Clinica D3 Bio. Vitamin or ang Mighty C. Initanan mga ka K5 sa aton nga mga kuturan. Ang sarang ninyo mabakal, makita sa malapit nga mga butika sa inyo sini nga lugar. Kagsumuman, available gid sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Diri lang sa McKinley Street, Rojas City. Sa tubang lang sang PLDT. Para hapos nyo tuntulon mga ka K5. Diri kita karon sa pagtalakay sang pila ka mga topic ko pero dali lang gid shout out. Aton sa aton sining mga tagpalamati sa aton sining mga nagasunod kag nagatutok sa aton sining balita. From Rodolfo Evangelio Jr. Good noon K5 Alan. Good noon man Rong Rodolfo. K5 from Johan Watson. Si Ma'am Lisa Barrientos, nagatutok na mayong udto Sir Alan, nagapamati kami diri sa Tambak Kulasi. Nagapamati man si Randy Santisas, mayong pagpamati lang. Kag sumuman, mayong udto Sir Alan from Roda Donato Amago. Mayong udto Ma'am Roda. Elsie Acuña, watching you from Capagao. Panitan, thank you and God bless you. Thank you so much, Ma'am Elsie. Nakatutok na sa 11 Mbps diri sa Alba Village, Dinginan, Roa City, si Ma'am Roda Donato Amago. Thank you so much, Ma'am Roda. Kag sa aton nga mga nagapamati diri sa Alba Village, sa Barangay Dinginan, Roa City. Ang mga taga-Barangay Dinginan, Roa City, naka-DTX Coffee Mix na. From Ashley Bourbon Bahada, mayong udto Sir Alan, mayong udto man. From Ria Umbas Kalinaw, Balbuna, mayong udto Sir Alan Katala, nagatutok na kami diri sa Barangay Kulasi, Sitio Almalbes Village. Salamat gid, thank you so much gid sa inyong pagpamati dira sa Barangay Kulasi. Kamusta ang mga taga Barangay Kulasi dira? From Bets Okay Okay, sir, pa shout out da sa family de la Martin sa San Esteban Pilar Capi. Kamustang okay okay da ng bet? Dra sa Pilar. Ay, from Tutong Catalan, Kagbugs Catalan sa Infante. Watching from Victoria City, Negros Occidental. From Danilo Catalan. Kamusta Brad? Kamusta? Damo nga salamat sa pagtutok diri sa programa sa K5 News FM Rojas. Mayong K5 Alan from to Matias Robles family sa Lantangan, Pontevedra, Capiz. From Robles family, from Patrick Matias Robles. Good day, Sir Alan, from Rina Leo Ayan Rohan. Adamo gid nga salamat. Mayong udto, Sir Alan, from Juben Bakaling. So Juben, kamusta? Sinalin Finiquito Tabigi, nakatutok naman diri sa aton sininga pagpangalagad. Kamusta ka mo? From John Luis Benedicto, shout out kay Nanay Jima, kag Tatay Janito nga nagapamati, subong nga dako, dako gid ang sound sang radyo. Happy listening. Nagalopok ang K5 News FM Rojas. Dako-dako gid ang tunog sang radyo. From Emmanuel De Hero, Emmanuel De Hero nakatutok naman sa K5 News FM sa Simple Drew Pontevedra Capiz, naka-connect na sa Bluetooth speaker ka K5 Alan Catalan. Shout out kay Andrea Julio Saban sa Barangay Kios Panit and Capiz. Natatutok sa K5 News FM kung gusto nyo magbakal sang bugas na tulad sa bansang pundo. From Emmanuel De Hero. O, nagapaimbitar si Sir Manuel De Hero sa Dalan, Manyaga, nata. Binilog nga 45 days ang amon, buong Panyaga. Wow! No? 45. Ginbilog nyo, sir?
1: Wow!
0: Ginbilog nyo, Loto? Richard Yusana Sevilla, nakatutok naman. From Arlene Fukbit, mayong udto, Sir Alan. Watching and listening from Tapas. Kamusta ang mga taga-banwasang Tapas? Tapas Capiz? Kamusta ang mga binukot, da? Kabalo ka mo maka K5 kung ano nang binukot? Bala nyo na kung anong binukot sa Tapas? Ang mga tinago dira sa banwasang Tapas. From Elsa Acuña, watching from Kapagaw, Panit and Capiz. Thank you so much, Gid. From Doy Astor, mayong utok K5 Alan, watching and listening from West Villaflores, Maayon, Capiz. Arton, mga pigites ang DTX Coffee Mix. From Victor Bustillo Hulasca, mayong udto, Sir Alan, mayong udto man sa Manong Victor. Kamusta na kamudra? Alright mga ka K5 diri sa aton sininga pagpangalagad sa 11 Mbps program. Naka-standby na si ka K5 Rodney, alang-alang pa partner. Pero kung nalang-alang si ka K5 Rodney, kaya man nahatagan tani development mga ka K5 ining report karon, no? Sa paghatag naton update, may kantanan ini mga ka K5 sa sining natabo o kon pagkuha sang armas luthang sa isa sa nagpakilalang ahinti sang National Bureau of Investigation o kon NBI matapos ini siya nga ginadakop sa makatapo sang TMU or personnel sang TMU Traffic Management Unit diri sa Rojas City. Gusto ko ni mga K5 i-establish ang mga anggulo kay nagatinudlanay karon masig-apinay karon personnel. Kudadak pane ang nagapakilala ini si Jabar nga NBI. Tingwaan taman nga kuwaan sang side ang NBI diri sa siyudad sa Rojas. Ang nakadakop mga ka K5 Traffic Management Unit personnel ining nagabantay da bala nagapanakop la sa mga kolorom mga traffic violator naton diri sa siyudad sa Rojas. Gina-establish ko mga ka K5 kung paano gid nagsugod ang dinakpanay. Kay man sa pinakaulihin aton nga report nga nabaton, may witness ya ang biktima o kon ang suspitsado. Ginatudlo ya sang mga isang witness nga ang nagpanutok sang pusil amo kuno ang membro sang TMU sa kay alias Jabbar. Tisinugid karon ang matud-tuod nga nagasugid sang istorya. Ginatry man naton nga kuhaan sang statement ang nagadumala sang Traffic Management Unit si Sir Butsoy Andrada. Kung ano man ang iya mapahayag, kag kun bala nagkandak man siya sang iya sininga separate nga investigation mga ka-K5. Kag kun may ara gid man, ano ang nagagawa karon sa iya sininga investigasyon? Ka-K5 Road, standby lang danay ha, kay tapuson ko ni after na lang kita sang aton sininga Mighty C newscast mabalik, no? Para hindi pagalang-alangon karon ang imo sininga report. Gina-establish ko karon ang aton sininga mga anggulo mga ka-K5 muni. Kay ginpadulungan man aton si Mr. Gonzalo Butsoy Andrada. Sir Butsoy, ano ang nagagawa karon sa inyo investigation? Tingnan man hulaton nyo pa nga magreklamo ining ginapahayag nga katapo o kon ahinti sang NBI antes kamo maghatag man sang inyo sininga statement. Kayo ginabaliskad kamo karon o? Ginasuli kamo karon sang witness sining ni alias Jabbar nga ginpahayag nga suno dire nga kamo kuno yang imo kuno ti imyo ang nanutok sang armas luthang. Pero based on the account mga ka-K5 kahapon sang gincover ini ni ka-K5 road ni Dalanon man kahapon sa nabtan dito sa may tubang sang security bank sa nagdinak panay na ang witness na lagyo na mo nga nagasakay sa tricycle ni alias Jabbar. Mga ka-K5, amuni ang aton karon nga gusto i-establish. Sa pinakaulihin aton nga report mga ka-K5 nga nakuha, base man sa interview sa kay Kernel Tumagtang, ang hepe sang Rojas City PNP diri sa siyudad sa Rojas, nga ginapreparar na nila kuno ang kaso. Bati ko do i-inquest nila ang kaso ining pag-file sang illegal possession of firearms batok sining gina pahayag nga agent sang National Bureau of Investigation. Nagnilagsanay ini sila kahapon kay ginsunod ini o kung nakita siya sang TMU nga nagasukot sang pamasahe sa iya pasahero. Di kayo manakita sang TMU nga iya nga tricycle nga ginadala ni alias Jabbar Kulurom. Buot silingon, wala sang body number, wala sang city number. So, therefore, mga ka-K5, hindi siya authorized nga magbiyahe diri sa siyudad sa Rojas. So, ginsita siya karon sang TMU. Siling sang TMU, siya nga managapanukot ka. Nga ginsukot mo to imo pasahero, buot silingon kung nagapanukot ka, gabiyahe ka. Kaya nakita nga nagbayad ang pasahero mo. Siling ni alias Jabbar, hindi na iya pasahero, gumangkun ko na ang nagasakay. Tuod na, ang isa ka pasahero nga babae, gumangkun niya gidman. Nga it turn out, nga amo ining witness niya. Pero ang nagbayad sa iyaya, hindi iya gumangkon. So amo ina ang basis sang TMU kung nga man gindakop ining si alias Jabbar. Tigaling kinagpinukutay sila. nga naglabot na to sa pinukutay sang bag. Nga nadiskubrihan nga ang bag mga ka-K5 ni alias Jabbar may unod gali nga ginapahayag armas luthang, to be specific, suno dito sa interview nga kalibre 45. So dito na nagtribu kaho. Ang pamangkot karon sa aton sininga TMU kay gusto tagid i-establishar ang bagbala, nakita nila nga bukas nga may armas luthang ukon wala. Base ang TMU man ang nagbukas, walang takabalo, no? Kung ang TMU gin man nagbukas, kagpagbukad nila, may armas sa sulod, na nawag sila pulis. Kaya nag-inagaway bag mo. Nagpinukutay sang bag. Nanawag karon ang TMU sang pulis nga amo ang nagresponde dito sa nainabitan nga insidente. Therefore, mga ka-K5, ang pulisya ulihi na nag-abot. Hindi ya pulis ang nagdakop, nagresponde dito ang pulis base sa panawag sang TMU personnel. Nga ready may bag di nga nakita kami nga may armas luthang. Dito dayon nagsulod na ang mga kapulisan for follow-up investigation. Sa follow-up investigation sang aton nga mga kapulisan diri sa siyudad sa Roas, pisa-pisa pamangkot to ang subject person. Una, nagpakilala sang ahente siya kuno sang National Bureau of Investigation o kon NBI, asset siya kuno sang NBI. Sang ginpangitaan siya sang ID, allegedly wala man siya sang ID nga ginpakita. Pero ang iya ginasuksok nga bayo, daw iya to sang National Bureau of Investigation. Siyempre, nagduda to karon mga pulis eh. Nagduda karon ang TMU. Ahente ka sang NBI, gabiay ka tricycle, kulurong pa. Oh, dito karon nga nagpakilala siya nga ahente siya sang NBI. But, mga ka-K5, in spite sa pagpakilala ya nga ahente siya sang NBI, gihapon gindakop ka gindala siya sang mga kapulisan sa Rojas City. Normal na, no? Normal ina mga ka-K5. Normal procedure ina nga dakpon ka, dalon ka sa police station, kag dito imbestigaran. Te karon kay manti, nagwa nga may ara sang kwan mo, may ara sang witness, kag ginsuli sila. Balikan tayo ng mga ka-K5. Diri sa aton sininga pagpangalagad kay nagasako, nag-iidang akon sininga partner. Balikan ta kamo diri sa aton sininga pagpangalagad sa 11 Mbps. Pagkaligad sa importante nga mga commercial. Kindly stand by. K5 News FM.
1: News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Katalina Habagat, sang puro kang tabo, barangay kami ngawan, Kabankalan City.
3: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
2: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag daw medyo may nag, ano na, hindi na ko kakita. Kag bakal ko dayon sa DTX, inang pulo kabilog, isa ka stab, kason sa isa ka adlaw, ito times ko, tag dua-dua ka kapsul, inang pagka-ubos ko sir, may alibyo gate, so buong gimintinans ko, nag-git sir ka namin-amit, nag-git sa akong nga mata.
1: DTX 500.
4: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan takaron. Ano nga madulot nga mga balatian kun ikaw ang may buyon? Kaupod na siya na karong nga diskasyon aton CEO si Dr. Ramil Uy. Dr. Ramil?
5: Gasugod lang Sir GP ang pagdako sa tiyana. Number one, sala sa pagpili sa iyang iginakaon.
4: Oo, choice.
5: Mahilig magsigi kaon. Tamis, ice cream, soft drinks. Bilong nga adlaw, pungko. Pagbugtaw, pungko, kaon. Kanto opisina, pungko. Snacks. Oh, sinundin mo dako chan. May tani kong ga naka ano, DTX 500. Bisan pa ano, mabuligyan ang metabolismo mo.
4: Correct.
5: Oh, ang problema, way pagid gakaon utan. Way gakaon utan, way gakaon prutas. Tapos, way pagainom DTX 500 by tisa di, dako tiyan eh.
4: Gusto, no? Ang pagdako actually sang buyon, hindi lamang iniisa ka aesthetic concern, no? Kundi ini ang may dala nga risgo sa health. Kabalo bala kamo nga ang mga dako tiyan, especially ang mga overweight, ang nagresulta sa mga major diseases, kaangay sang heart disease, kag heart attack?
5: Kung dako imo buyon, Sir GP, siyempre, taas imo bad cholesterol. Taas imo triglyceride. Ang mga fatty substances nga gabara sa ugat, ga-oxidize na. Mga rason nga ga-problema ka sa imong korason. Nya, okay, gid, tani, kung ga-inom ka dito X500 para mabuligan nga hindi ma-oxidize ng mga tambok nga ginakaon mo. Mga tamis nga ginakaon mo, ma-neutralize sa DTX 500 kag-BTC. Malikawan ang mga plaque formation, malikawan ang mga pipila ka mga balatian. Kung ikaw, tani, naka-DTX 500. Ang purpose na, kay kung taas na ang imong blood pressure, hindi ka dali ma-stroke. Amo na nga, permi, ginarecommend. Isa sa mga sign nga makadto na kasdamo nga balatian ang pagdako sa imo buyon. So, pag medyo dako na imo buyon, sa high time nga medyo mainom na kadamo dito X500.
6: Ako si Juliet Nol. Ang akong nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX nga bulong sa diabetes, gintilawan ko dayon, inom, mirong inom ko, isa-isa lang kadadlaw. May kilala ko nga nagambal sa nga 2 times sa balanay. Kaya muna gin 2 times ko, subong 136 na lang ang sugar ko.
1: DTX 500!
4: So, kung ga DTX 500 ka, malikawan ang iban pa nga mga health risk kung dako ang buyon, kaangay sang high blood pressure kag stroke. Another health risk is ining type 2 diabetes.
5: Correct. Halin pa sa pagsugod, Sir GP, hambal ko sa radyo, hindi magsigi kaon damo tamis, likawi ang mga pasta kapag kaon, mga concentrated starches, kay mabankrap imo nga pancreas. Posto. Ang matabo, Sir GP, sige bu-bu sang insulin, di ang iya insulin nga kapasidad, di man masarangan sa ginakaon mo. So, sobra nga kaon, na-stress sa imong pancreas, di gubay, here comes, may problema ka, may mga insulin resistance, di diabetes eh. So, sige yun, pag itkaon sa tamis, kag-abusar sa lawas, Sir GP, mabot ang panahon nga, di na mag-produce ang imong pancreas ang insulin.
4: Gusto.
5: No, so, maulat ka, nga babankrap imong pancreas, kontrola ang pagkaon, inom sang DTX 500, kag-intermittent fasting man. Ang inyong budget para ikaon pamaho, di bakal mo na lang nakakuan, DTX 500. So, ang matabo ni Sir GP, kung di babankrap ang imong pancreas, isa sa solusyon, Sir GP, is, siyempre, pawayanan mo agad di matamaan gamit sa selula sang pancreas ang mga cells na kontrolahon gid, Sir GP. Dapat lifestyle modification importante na. Inikon mamati pa.
4: Gusto.
5: Kung maumpawan pa.
4: Oo.
5: Pero kung gainom ka DTX 500, mabuligan ng imo pancreas, balik normal. Tapos makaproduce na siya sang nagakaigo ng mga insulin, ang mga oxidative stress ng katabo na kag free radicals nga among gapaguba sa pancreas, man-neutralize niya, Sir GP.
1: DTX 500!
7: Imo pangalan na partner.
8: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
7: 41. Nagpa-check up ka sa among free clinic, imo nga blood sugar test, nakita ko daw, kina tong score gani?
8: 470.
7: Saan ka nagsugod inom na DTX 500?
8: Nagteko 2 sa gabi, 2 sa agad, bali 2 times at it.
7: Pila na lang imo nga blood sugar sa last mga nagpa-check?
8: 160.
7: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
8: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang DTX 500 para sa
1: akin. DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Panakasit ang resistensya laban sa germs at viruses. Mag-Mighty C Alkaline Vitamin C na. Mabibili sa mga butika. Mighty C The Alkaline Vitamin C.
9: Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
1: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon, K5 News Philippines. Sumasa inyo ang MyTC Network News. MyTC Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News. Mighty C Network News. Headline.
9: At sa ulo naman, nagbabagang balita. PBBM, pinangunahan ng rice distribution sa probinsya ng Camiguin, Northern Mindanao. Of Vetaklana, nakipagpulong sa mga hog racers sa probinsya laban sa ASF. Klase sa San Jose National High School sa Tacloban City ay suspendido dahil sa banta ng pamamaril na kumakalat sa social media. Mayigit 12,000 na mga pamilya sa Western Visayas apektado ng habagat ayon sa OCD6. Magsasaka, pinatay na maarmado sa labas ng kanyang bahay sa Negros Occidental. American National binarila patay sa loob ng bahay sa bayan ng Cebula, Negros Oriental. Samantala, suspect sa hit and run sa barangay Siksikan, hawak na ng pulisya. Pamilya, nagpasalamat sa tulong ng publiko. Tatlong magkakapamilya patay matapos makuryente sa Solano Nueva Vizcaya. Nagpakilalang agent o NBI agent arestado matapos makuhana ng baril. At 455,000 pesos na halaga ng shabu na samsam sa isang high value individual sa San Jose Antique.
1: YTC Network News. YTC Network News.
9: Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang YTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Zabang sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, PBBM pinangunahan ang rice distribution sa probinsya ng Camiguin, Northern Mindanao. Ang kampiyon na balita niya, hatid sa atin ni K5, Kay Buscaino.
10: Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang rice distribution program sa New Camiguin Gymnasium. Mahigit 5,000 benepisyaryo ang nakatanggap ng 10 kilong bigas. Ang bawat individual ay makakatanggap ng bigas sa loob ng 6 na buwan. Nagsimula ito sa buwan ng Hunyo taong 2026. Layunin ng programa na matulungan ang mga pamilyang nangangailangan at masiguro ang sapat na supply ng pagkain sa probinsya.
11: Ako si K5K Buscaino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM.
1: YTC Network News. YTC Network News.
9: Samantala, of Vetaklan, nakipagpulong sa mga hog racers sa probinsya laban sa ASF. Kabuang detalye ng balita, atin sa atin ni K5 Leonard Viray.
12: Nakipagpulong ang Office of the Provincial Veterinary Aklan sa mga hog racers sa probinsya upang ipaalam ang kahalagahan ng pagpapatupad ng biosecurity protocols laban sa ASF. Hinikayat ng ahensya na sundin ito upang maiwasan ang nasabing virus na makapasok sa kanikalilang mga farm. Ayon kay Provincial Veterinarian Dr. Maria Cyrosa Lynn Mabel Sinyele, naglabas na umano ng utos si Governor Jose Enrique Miraflores na magsasagawa ang bawat munisipalidad ng border checkpoints upang hindi makapasok ang mga infected na karne at buhay na baboy galing sa ilang probinsya. Dagdag pa ng opisyal na dapat i-report o ipaabot ng mga hog racers sa kanilang mga municipal agriculturiste ang mga namatay na alagang baboy. Ayon sa kanya, may mga natanggap silang impormasyon na may mga namatay na baboy sa ilang lugar sa probinsya, ngunit wala silang nakukuhang report mula sa municipal agriculture office. Samantala, hinikayat rin ng PCIC sa mga hog racers na iparehistro ang kanilang alagang baboy para sa insurance. Para sa YTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
1: YTC Network News. YTC Network News.
9: At klase sa San Jose National High School sa Tacloban City suspendido dahil sa banta ng pamamaril na kumakalat sa social media. Detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Carlo Arisgado.
13: Suspendido ang mga klase ngayong araw ng Hulyo 14 sa San Jose National High School sa Tacloban City matapos makatanggap ng banta ng pananalakay sa social media. Base sa opisyal na pahayag ng paaralan na inilabas sa Facebook kagabi, ginawa ang desisyon para sa kaligtasan ng mga mag-aaral at gayon din ng mga guro. Ang nasabing banta ay naglalaman ng pahayag ng pananakot na magsasagawa umano ng pamamarila sa loob ng paaralan. Pinangalanan din sa post ang ilang partikular na estudyante na siyang target umano ng mga suspect. Ipinagmalaki ng nagbanta na siya ay kaibigan ng isa sa mga suspect na sangkot sa naunang insidente ng pamamarila noong Hunyo 22. Nagbanta rin ang suspect na may kabuang 10 tao silang lulusob sa nasabing paaralan. Dahil dito, naghari ang pangamba sa mga mag-aaral at ng kanilang mga magulang. Samantala, binigyang diin din ng mga otoridad na hindi nila binabaliwala ang anumang uri ng banta, lalo na ang mga kumakalat sa social media at tinitingnan itong seryoso upang matiyak ang seguridad ng publiko. Para sa MyTC Network News, ito si KK5 Carlo Arriscado para sa kampiyon ng mga balita serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
1: MyTC Network News. MyTC Network News.
9: Tuloy-tuloy pa rin tayong mga KK5 sa detalye pa rin ang mga balita. Mahigit 12,000 na mga pamilya sa Western Visayas apektado ng habagat ayon sa OCD6. Detalye ng balitang yan. Hatid sa atin ni KK5, Kim Caluyo.
14: Umabot na sa 12,523 na mga pamilya sa Western Visayas ang apektado ng habagat na pinalakas ni Bagyong Inday as of July 13. Base sa data ng Office of the Civil Defense sa OCD Region 6, pinakamarami ang mula sa Iloilo na umabot sa 8,946 ang apektadong pamilya, 2,407 mula sa Antique, 1,168 sa Aklan, at dalawa naman ang mula sa Guimaras. Ito ay kinabibilangan ng 43,831 na mga individual. Sa ngayon, nasa 688 na mga pamilya na kinabibilangan ng 2,700 na mga individual ang nananatili sa mga evacuation centers na pag-alamang may mga lugar sa Rion 6 na binaha, may nangyaring mga landslide at nasirang mga estruktura. At para sa MyTC Network News, ito si KK5, Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
1: MyTC Network News. MyTC Network News.
9: Samantalang magsasaka, pinatay ng mga armado sa labas ng kanyang bahay sa Negros Occidental. Balitang hatid sa atin ni KK5 Sunshine Lacson.
15: Patay ang isang magsasaka sa bayan ng Ibimagalona sa probinsya ng Negros Occidental matapos binaril ng mga armado sa labas ng kanyang bahay sa Barangay Isidro pasado las 9 ng umaga kahapon Lunes, Hulyo 13. Nagluluto ng kanilang almusal ang biktima na isang 64 anyos na magsasaka na pinangalanan bilang si Jerry Solinap nang biglang kumatok umano mga suspect sa pinto at pinalabas ang biktima. Dinala naman sa likod ng bahay ang asawa ni Jerry noong naganap ang krimen. Base sa salaysay ng asawa na hindi na pinangalanan ng mga otoridad, inakusahan pa umano ng mga armado ang biktima na pinapabayaan nito ang kanyang mga alagang hayop. Matapos ang krimen, inutusan pa umano ng mga suspect ang asawa na ipagbigay alam sa taong bayan ang kanilang ginawang krimen. Sa interview naman ng K5 News FM Bacolod sa anak ng biktima na si Jovelyn, sinabi nito na inakusahan pa umano ng mga armado ang kanyang ama na miyembro ito ng Lupipos Army o NPA. Ayon naman kay Jovelyn, walang katotohanan ng mga paratang laban sa kanyang ama na si Jerry Solinap. Nagtamo ng mga tama ng bala sa dibdib at iba pang bahagi ng kanyang katawan ng senior citizen na naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
1: MyTC Network News. MyTC Network News.
9: Gayun din, American National binaril patay sa loob ng bahay sa bayan ng Sibulan, Negros Oriental. Kabuuan detalye ng balita, atid sa atin ni K5 Shara Humilio.
16: Isang 63 anyos na Amerikano ang patay matapos barilin ng tatlong hindi pa nakikilalang suspect sa Proc 3 Barangay Adjong Sibulan, Negros Oriental noong nakaraang linggo. Batay sa paunang imbestigasyon ng pulisya, nanonood ng telebisyon ng biktima kasama ang 34 anyos na babae ng persang pumasok sa bahay ang tatlong individual at binaril na isa sa kanila ang biktima sa ulo. Pagdating ng mga tauhan ng Sibulan ng PNP, natagpuan mula ng buhay ang Amerikano sa sofa at may nakita ang tama ng bala sa kanyang ulo. Siniguro na ang sugidad sa pinangyarihan ng krimen at hiniling ang scene of the crime operatives ang magsagawa ng pagsusuri sa lugar at forensic examination. Patuloy ang imbestigasyon at mga operasyon upang matukoy at mahuli ang mga suspect. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5, Shara Marie Humilio para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: YTC Network News. YTC Network News.
9: Samantala, suspect sa hit and run sa Barangay Siksikan, hawak na ng pulisya. Pamilya, nagpasalamat sa tulong ng publiko. Detalye ng balita, tatid sa atin ni K5 Ray Almudal.
17: Hawak na ngayon ng Irawan Police Station ang suspect na sangkot sa hit and run incident sa Barangay Siksikan, Puerto Princesa City nito lamang nakalipas na araw na ikinasawi naman ang biktimang kinilalang si Ariel Buena. Sa panibagong pahayag ng anak ni Buena na si Jay Cosello, nagpasalamat ito sa lahat ng tumulong upang maparagot ang suspect na responsable sa insidente. Matatandaang nanawagan ang pamilya sa publiko na tumulong sa pagtukoy sa driver ng sasakyang sangkot sa hit and run na habang patawid lamang sana ang kanilang kaanak sa tulay ng siksikan ng aksidenteng mabundol ng isang shuttle van na agad namang tumakas matapos ang insidente. Bagamat nahuli na ang suspect, nararawagan pa rin ang pamilya ng tulong pinansyal para sa gastusin sa burol ni Buena. Ayon naman sa pamilya, anumang halaga ay malaking tulong na upang magamit sa kanilang gastusin habang nakaburol ang labi ng biktima sa isang memorial chapel sa Baltan Street, Puerto Princesa City, Palawan. Para sa Mighty C Network News, ito si K5 Ray Almudal para sa impilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
1: YTC Network News. YTC Network News.
9: Mga K5, sa detalye pa rin ang mga balita. Tatlong magkakapamilya patay matapos makuryente sa Solano, Nueva Vizcaya. Balitang hatid sa atin ni K5 Dan Chavez.
18: Nasawi ang isang mag-asawa at ang kanilang anak matapos makuryente sa kanilang tahanan sa Barangay San Luis, Solano, Nueva Vizcaya nitong Linggo, Hulyo 12. Kinilala ang mga biktima na isang mag-asawa at ang kanilang anak na nasa ikalimang baitang. Ayon sa ulat at naging salaysay ni Alfredo Costales Jr., kapatid ng nasawing ama ng pamilya, naganap ang insidente sa likod ng kanilang bahay habang hinihinalang nagsasampay ng damit ang padre de pamilya pagkatapos maligo ng aksidenteng madikit ang alambreng sampayan sa yero. Nagkataon namang nadikit umano sa yero ang live wire na naging sanhi ng pagkakuryente ng biktima. Sinubukan namang sakluluhan ng kanyang asawa at ng kanilang anak ang biktima, ngunit maging sila ay nadamay rin. Dinalapas sa ospital ang tatlo, ngunit idineklara silang dead on arrival ng sumuring doktor at posible umanong nasa isang oras na rin silang patay bago pa man sila maisugod sa pasilidad. Dahil sa lakas ng boltaheng kumitil sa kanilang buhay ay bakas rin ang matinding pinsala gaya ng pagkaputok at pag-itim ng iba't ibang bahagi ng kanilang katawan. Nakaligtas naman ang tatlong taong gulang na bunso ng pamilya na naiwang ligtas sa loob ng kanilang bahay. Samantala, nagpaabot na ng pagkikiramay ang pamahalang barangay sa Naulila kasabay ng pangangalap ng tulong para sa kinabukasan ng naiwang anak, lalo pa at nagsilbi bilang barangay tanod sa loob ng halos 20 taon ang nasawing ama ng tahanan. Ang balitang ito ay hatid sa atin ng Mighty C, ang alkaline base na vitamin C. Ako si K5 Dan Chavez, nagulat para sa impilang kampiyon, K5 News FM.
1: ITC Network News. ITC Network News.
9: At nagpakilalang NBI agent arestado matapos makuha na ng barila. Kabo ang detalye ng balita. Hatid sa atin ni K5 Roldan Villarreal.
19: Nakatakdang sampahan ng kaso ang isang mister na nagpakilala na ahente ng National Bureau of Investigation o NBI matapos makuha na ng baril ng mga traffic auxiliary sa Barangay Lawaan, lungsod ng Rojas. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr., officer in charge ng Roas Component City Police Station, walang naipakitang dokumentong suspect na si Elias Jabbar matapos makuhaan ng isang caliber 45 pistol, magazine at mga bala. Sa panayam naman kay Ariel Villaruel, supervisor ng Traffic Management Unit nitong lungsod, nakita mismo ng mga kasamahan nito na bumabayad ang isa sa mga sakay sa tricycle ng naturang suspect. Dahil anya kolorom ito, walang city number upang pumasada, dito na pinarang naturang driver. Matapos masita, nagkaroon na ng komprontasyon hanggang sa umakmang may kukunin sa kanyang bag ang naturang driver ayon pa kay Villaruel. Dito na nadiskubre na baril ang dala ng nagpakilalang NBI agent, kaya kagad na hinuli ng mga traffic auxiliary at mga responding mga polis. Ayon naman kay Elias Jabbar, hindi totoo ang akusasyon sa kanya, ngunit umami naman na dala nito ang naturang baril. Napagalaman na isang intelligence volunteer ang suspect at hindi organic na hente ng NBI sa Capiz. Ito si K5 Roldan Visana Villarreal. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan, sa Pilipinas. K5 News FM.
1: YTC Network News. YTC Network News.
9: Samantala, 455,000 na halaga ng shabu na samsam sa isang high-value individual sa San Jose, Antique. Balita hatid sa atin ni K5 Jojen Morillo.
20: Isang high-value individual o HVI na nasa regional target list ng PDEA ang naresto sa isang by-bust operation na isinigawa ng San Jose Municipal Police Station SDET, katuwang ang Antique PPO PDEO at PDEA Antique Provincial Office sa Barangay San Pedro, San Jose, Antique. Ang suspect ay kinilalang si alias Trayan, 47 anyos, tubong Villa Barba, Cary City, Negros Occidental at kasalukuyang naninirahan sa Barangay San Pedro. Nakumpiska ng mga otoridad ang umigit kumulang 65 grams ng hinihinalang shabu na nagkakalaga ng 455,000 pesos, siyam na karagdagang pakete ng hinihinalang shabu, by bus at boodle money, isang Honda Click 150 na motorsiklo at iba pang ebidensya. Sa ngayon ay nasa kustudiya na ng San Jose MPS ang suspect para sa dokumentasyon at pagsasampa ng kaukulang kaso. Para sa MyTC Network News, K5 Jojen, Kabatingan Murillo. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
1: MyTC Network News. MyTC Network News.
9: At mga ka-K5, para sa detalye na ating balitang abroad, aabot sa 240,000 na katao sa Quanqing County sa Hebei Province, China, ang apektado ng Typhoon Bavi matapos itong mag-landfall sa bansa. Nakaranas ang bansa ng matinding pagbaha ang tumama sa ilang lalawigan sa hilaga at hilagang silangan ng China, gayon din ilang kalsada ang lubog pa sa tubig dahil sa malalakas na pag-ulan. Ayon sa mga otoridad, nasa 1,800 na residente ang stranded habang paglilipat at pagbibigay ng pansamantalang tirahan sa mga apektadong pamilyang pangunahing prioridad ng pamahalaan. Samantala, itinaas na sa red alert ang Liaoning Province dahil sa mataas na panganib ng bigla ang pagbaha. Suspendido na rin ang trabaho, negosyo at pagbabawas sa pagtitipon sa mga lugar na nasa ilalim ng heavy rain alert. Nabati na ito ang pinakamalakas na bagyo na dumama sa mainland China ngayong taon.
1: YTC Network News. YTC Network News.
9: At mga ka-K5, sumain nyo ang kabua ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News of M sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News of M Tacloba, Santiago at Palawan, antabayanan ang pagbabalik ng ka-K5 Kevin Shusana, ka-K5 Justin Kess at ka-K5 Ray Almudal sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, ka-K5 Clarissa Berha, para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
1: K5, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
21: Wow! May puso!

Damo pa di gusto magpa-shout out sa aton sa mga ka-K5. Sige na, iban, like and share ah. Kag magpa-shout out. From Roderick Sagayon. Good afternoon, K5 News FM. Ari kami, nagatutok na kami ni Rowena, Tangke Winfrida, at Tangke Haina, Akaila, Rodolfo, Arlanti, diri sa Punta Mara Road. God bless. Nagapa-shout out Richard Yusana Sevilla. Good morning Alan Catalan. Shout out man ako sa Akon Bayaw. Kay Boy Junji Dunton Catalan. Happy birthday da sa Banggaan Panitan. Watching from Gulod, Novaliches, Quezon City. Shout out ka Abib Disco Mobile, sobrang barangay Bunga Panay. Edwin Bitaw nakatutok sa Cable Music FM, sobrang gabinoang. From Emmanuel De Hero.

0: Diri kita sa paghatag update, no? Kay Wipa na ito ni matapos, ining nadakpan sang armas duthang kahapon nga nagapakilala membro sang or ahente sang National Bureau of Investigation mga kaka-K5. Kay man kahapon nga adlaw, ginplastar ko na kay ina, no? Ang sabahin sang nakadakop sining nanibitan nga suspitsado. Kag ang ginapahayag nga witness. Now karon hindi pa available the way understand ang National Bureau of Investigation diri sa probinsya sa Capiz. Kada masako pa kay maimportante nga gina hatagan pagtamod. At the same time mga ka K5 gaan taman sang tsansa ang pamunuan sang TMU. Ukon ining Traffic Management Unit personnel nga nagdakop mismo sa nagapakilala nga agent sang NBI, mga ka-K5. Ginsundan ini kahapon ni ka-K5 Rodney Dalanon. Sa pagdala sini nga balita, magahatag kita sang update kag kun ano naman ang pananawan sang aton sining Roja City PNP. Kagin pahayag ko kagina, natalana na nga magapasaka sang kaso ang aton sining makapulisan sa nanabitan nga suspitsado. Kay man hindi galiya pulis ang nagdakop, TMU personnel, nagrespondi lang ang pulis matapos nga nanawag ang TMU personnel nga may nadakpan sila nga tawo nga may armas luthang kag nagapakilala nga ahente sang National Bureau of Investigation.
1: K5 News FM Live Report.
0: Yari ang countdown sa report upod sa kay K5 Rodney Dalanon. Sa line number 2 ka K5 Rodney, with your report please come in.
2: Alan na talana ini nga pasukaan subong man nga adlaw ini ang isa ka lalaki no, a particular tricycle driver nga nagpakilala NBI agent kahapon tong adlaw man sang nadakpan ini sa mga tapo sang Traffic Management Unit Roa City ukon na TMU no. So ka K5 Alan, kay bangod nga ini siya pagapasakaan man sang kaso bangod ini nga may ara sa sanga armas lutang nga konsa din amo ining nakuha sa iya kahapon man tong adlaw. Ini nga armas lutang gintumod ini bilang kalibre 45, then magluwas sa armas lutang may ari ini sang magasin no, mismo sa armas lutang ani may magasin nga nakasulod kag ang magasin may ara sang 7 ka mga bala nga sulod man kag magluwas sina may isa pagid ka extra nga magasin nga may ara man sang 7 man ka mga bala. Bali ang magasin ka K5 Alan, duha ang isa ara sa baril mismo, then ang isa naka-separate kag ang bala 14 tanan kabilog.
0: Muna base na sa inventory sang aton sining makapulisan ka K5 Road.
2: Yes, no? Sang, ka K5 Alan. Sila. Yes, ka K5 Alan. Okay. So bali amo na ni tanan ang recoveries kag confirmed nga caliber 45 ang among armas lutang sa digman ni sa mga kapulisan. Kag ka K5 Alan ini diriyo ginpahayag ni Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr. ang officer in charge sang Ross Component City Police Station nga nag-request na sila sang firearms verification sa may Regional Civil Security Unit o kon ining RSCU. Hagod nga mahibaluan gid bala ka K5 Alan kon sino ang legal nga tag-iya sang among armas nga na-recover. Kaga dugang padiri ni Tumagtang nga wala sang may na-presentar nga mga dokumento ang suspect nga amo bala kon tani ang magapamatuod sang legal nga pagpanag-iya sini o kon pagdala sang armas. Kaga bangod gani sini gina o kon bangod gani sa siniman nga itabo ka K5 Alan no, sa subong gin patigayon ang pag-inquest o kon pagpasaka sang kaso mismo nga Republic Act 10591 o kon ining Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Kaga ka K5 Alan, kahapon to kay gindala ini si alias Jabbar no, ang among persona nga nadakpan nga taga Tapas gindala sa police station ka para sa dugang man nga investigasyon kag pila patuman ka mga dokumentasyon na gin kun diri nagpresentar ini siya sa nga ID no may gin present ini siya nga ID ka K5 Alan nga kun sa diin nga nagpahayag ani siya nga ahente siya sang NBI. Apang suno, dili kay tumagtang nga sandig sa certification nga nagikan man sa NBI, ang nadakpan isa ka intelligence volunteer sang NBI district office. Dugang lang ka K5 Alan, no? Suno dili nga daan sa mga kapulisan, ining pagtawag yagali nga NBI agent. So dapat by law, no? O kung buot daw may ara kagid bala iya, ara kagid sa internal, gid mismo sang NBI, amo na ang agent.
0: Kag, so, butsingon, yung klaro, yung volunteer.
2: Yes, ka K5 Alan. Sandig man sa certification nga nakuha sang Ruas Component City Police Station nagikan sa NBI, no?
0: So, but then, ka K5 Road, gina-acknowledge ang NBI nga maskin volunteer pero gina-acknowledge nila nga volunteer NBI agent.
2: Yes, ka-K5 Alan. So, intelligence volunteer.
0: Intelligence volunteer.
2: Yes, hindi kay volunteer agent. Kay kung agent ka-K5 Alan, lain gali, no? Lain ang agent, lain man ang NBI asset. So, okay. Ari, ang sa comparison, kung NBI agent ka, but si nga nun, official kang law enforcement officer sang NBI. Pag asset naman, informant o consource sang impormasyon nga nagabulig sa NBI, apang hindi kabahin sang ila siniman nga official nga hanay, kag wala sang law enforcement authority.
0: Ah, so muna ang kategory.
2: Yes, no, ka-K5 Alan.
0: May man to, at least na ibaluan ta. Nga may ara, gali sang mga kategory. Kay mati, commonly, ang ato na balaan, ahinti or agent ka sang NBI, magluwas nga kung hindi kagidla organic member.
2: Correct.
0: Nga kung hindi kagidla organic member sang NBI, kung outside ka sang ilang organization, panawag nila agent na. No?
2: Mm-hmm.
0: So, subong may mga correct term kag terminology na sila nga ginagamit nga nagakaangay man sa mga tao pero acknowledge nila nila
2: no? Yes ka kay Fabalan suno man sa Ruas Component City Police Station kay tungod nga nakakuan gani may certification eh nakabutang diri nga intelligence volunteer sang NBI district office ining si alias Jabbar no? So ari ang dugang pahayag man ni Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr. ang officer in charge sang Ruas Component City Police Station.
3: Pinagani, no? May arrested person kita for violation of 10591. Tini siya ang ato niya subject, so may king pakita nga ID, no? ID nga NBI Intelligence Volunteer. So ini siya i-subject niya sa ato sa mga verification kung matuod ang iya nga mga pinoyatan niya documents. Kaga nakuha sang ato niya arresting officer, nakuha sa iya ang caliber 45, no? With serial number, kag with magazine inserted and with another magazine loaded with 7 rounds each of ammunitions. So ini gani incident kag plug down aging kwansa, aging approach sa sang ato niya auxiliary traffic auxiliary, no? Pag nakita nga may violation in siya sa city ordinance. So ini siya ang gina pansang ato niya traffic auxiliary kag ilayon during sa on the process ang ilang conversation inali lang may na-recover nagkuha allegedly no sa based sa information sang ato niya arresting officer nga ginkuha niya ang baril sa iyang belt bag. So ini siya pag-anong pa natin sa ongoing pang iyang pag-kuha sa apidapit. So ang ato niya subject subong ari sa custody sa ato niya ROC TPNP kag nag-request

0: Aya Sera Sadri sa Kapis nga pina-certify nga nga aton yung subject person is a volunteer, no? Intelligence volunteer sa nga na-assign diri sa NBI District Office. So hindi ko makuano kung ano ang iyang tasking sinidre sa Roa City, pero magilayon siguro mas manami nga si Sera Hope, no? Hope Gayas ang ama, Gayas ang makahatag sa kung ano ang iyang tasking sa aton sa Roa City.
1: Nabatian ka kay Five Alan ang kabansang nangin pahayag ni Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr., ang officer in charge sang Roas Component City Police Station. So, aton man diri nga ginatinguan nga malabot sa subong ang NBI bangod nga ti wala pa matumod man sang Roas Component City Police Station kung ano gid bala ang specific nga task o kon obra ni alias Jabbar sa Maya NBI, no? So, kaina na kontak ko ang kwansang NBI adto siya sa Maya Court, no? Konsa din hindi pa siya kapa-interview, so aton galing diri naman nga kanon pa ka Kifeb Alan, no? Tingwaan ta sa buong nga malabot, agod nga maathag ini. Kagkon nga man nga may dalang armas lutang ining si alias Jabbar, kay madamo na sang mga espekulasyon sa subong ka Kifeb Alan na ang nagagululuha dira sa social media, nga konsa diin kaangay nga nagbaliskad ng istorya, no? Nga ang nagpangtaya ya ang TM, taga TMU na, no? So amo ini ang mga payag. So iathag taman ina ka Kifeb Alan kag subong gani wala pa sang response man ang NBI.
2: Sige, finally.
1: Report para sa pagpanganagan sa 11 Mbps, sini si KK5 Rodney Daban Dalanon. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Kapis, K5 News FM.
2: Madamo nga salamat ka K5 Rodney Dalanon sa imo sining report, amo ning update mga ka K5 sining nadakpan nga armas to tao kong persona. Sanggen verify ang development amo ini. Sanggen verify sang Roa City PNP, batayan niyo mga kaginang interview sa kay Colonel Tumagtang, no? After verification, naibaluan kagbasi man sa iya sining identity, isa ini siya ka volunteer intelligence mga ka K5 sang NBI. So, with regards naman sa armas luthang ining caliber 45 pistol loaded sang mga magazine, no? Mga ka K5, ginapa-verify ya kung sino ang tag-iya sini sa nanabitan nga armas luthang. Kay hasta subong wala pa may baluan kung sino gid ang legal nga nagapanag-iya sini. So established na yang volunteer ini siya sang National Bureau of Investigation. Apang tingwaan pagyapon naton nga malabot ang NBI office. Kay man ang satellite office ang NBI diri sa may pueblo, mga ka K5 hindi pagid available ang ila sining officer nga nagahandol sang satellite office. Pero mas maayo pagid nga makwaan ta sila sang ila sining statement. To be fair man sa ila, kung recognize gin man nila nga volunteer intelligence ining si alias Jabbar mga ka K5. Sabahin naman sang TMU or Traffic Management Unit, kay man ang ila sini personnel gid ang nakadakop nga nagpinukutay dito sang bag ante sila nanawag sang mga kapulisan nga nagresponde sa nanabitan nga insidente. Ginpadulungan pa man ang TMU office kag so far mga ka K5 si Mr. Gonzalo Botsoy Andrada ang hindi pagid maghatag sang iya sini nga official statement nanugod sa hitabo mga ka K5 bangod kay nagakandak man sila kuno sang ilang separate investigation. Kaya matingaton sini purpose ta ni

mga ka-K5, nga kuwaan man sa statement ang TMU. Kaya man established na ito nga TMU ginman niya ang nagdakop. Kaya nagpinukutay dito sang bag. Mangkuton tama lang TMU kung ano ang nagtulod sa ila sini nga personnel nga man gindakop nila o kung ginkuha nila ang bag. Kag nga man ay baluan nila nga ang nanabitan nga bag may ara sang armas luthang. Nga ibaluan dabi sang TMU. Ha? Nga man balaan nila nga ang bag dito nga bit-bit ni Aljas Jabbar may armas. Hindi ayhan bangod kay inagaw nila ang bag. Hindi ayhan bangod kay nagpinukutay sila sang bag dito kag ginpugos nila si Aljas Jabbar. Kay man allegedly mga ka-K5, tatlo, tubtob, apat ka mga TMU ang nagpuli sa kay Aljas Jabbar. Agod lang nga mapugngan ini siya kag kinuha ang iya sini nga bag nga may sulod sang kalibre 45. Pero ini salungat naman sa nagtuhaw nga witness nga nagpakilala hinablos ni Aljas Jabbar nga pasahero ya kahapon amo ni kahapon ang ginapangita ta kun sino ini ang nanabitan ni nga babayi nga nagapakilala gumangko ni Aljas Jabbar. Sa iya nga statement nga ginbuyan mga ka K5 nga si uncle niya Jabbar ang gintutukan sang armas luthang sang mga katapo sang TMU. So dra kita yang ang gulo naman masulod. Dra naman kita yang nga punto masulod mga ka-K5 kung sinugid ini nga mga membro sang TMU ang ginaaligara, ginatudlo nga nagtutok sang armas luthang. Kasi sa sinikaroon nga punto mga ka-K5 mabudlay nato ni establishar ang tag-iya kung nakuha ginman ini kay Aljas Jabbar ang nanabitan nga bag na may unod nga armas lutang. So, dira kita karoon niya masulod. Sulaton ta na lang. Ang statement man, official statement, sang Traffic Management Unit. Hulaton ta kung ano man ang ila sining resulta sang investigasyon. Matuod ginman ini bala nga ang membro sang TMU o kung makatapos ang Traffic Management Unit personnel ang nagpanutok. So kung magsiling kita sila ang nagpanutok, nagagawa karon nga ang armas lutang halin sa ila. So amuna karon mga ka-K5 ang aton tagaan sang pagtamod. Karon ginahulat pa sang TMU kung saan o i-file ang kaso. Sa akon nga pag-intindi, daw inquest bala ni mo? Daw pa-inquest na sang Rojas City PNP. Agod nga hindi mabuyan o kung hindi makagwa sa prisuhan. Ining persona, si Aljas Jabbar, nga nakuhaan sang armas luthang. Anyway, para mangin patas ang aton tanan diri nga presentasyon. Sini nga issue. Hulaton tang side sang NBI. Tagaan ta man tsansa ang aton sini nga Traffic Management Unit kay mangin suli sila subong sang witness. Imbes nga sila nagdakop sa kay Aljas Jabbar nga may armas lutang, tinudlo sila karon sang witness ni Aljas Jabbar nga sila kuno ang nanutok sang armas lutang. So, laton taman ang statement sang TMU. Sir Botsoy, no? Kanagpromisa ka sa amon sini nga K5 reporter nga hulaton mo danay ang investigasyon sang aton sini makapulisan. Buwas, Mr. Botsoy Andrada, balikan ka namon. Kagkwaan kagid namon sang official statement para patas ang aton sini nga presentasyon kay ginatudlo karon
ang imo personnel nga amuya ang nanutok sang armas luthang. So dapat kang nagkakabagay nga magpagwa man ikaw sang imo sining official statement base sa imo sini nga ginakandak nga investigation. So ulatunta para mangin patas ang aton sining presentation sining isyu mga ka K5. Para man may baluan tagid ang kamaturan. As to the verification, kung sino man yang tag-iya sang armas lutang, well, trabaho na inaiya sang aton mga kapulisan. Iya inaiya sang pulis abra, no? Kung identity naman sang suspect o kung ining ni alias Jabbar, na-establish naman base sang mga kapulisan nga volunteer intelligence, no? Pero mas manami pagid nga may official statement man ang National Bureau of Investigation mga ka K5. Kaya man ako nakangawan kagapon kaya nagpinukutay isang bag na kuhaan armas lutang tubang pa sang security bank. Pasising ko lain bala interpretation nila kaya matubang sang bangko mo. Nakuhaan armas. Tawo, nakuhaan armas, tubang sang security bank. Oh. Diba sila yun ang interpretation? Kung may nakuhaan armas nga tawo, tubang sang security bank o kung sang bangko, ti ano bing pag-interpret yun sina? Base may ano? Ha? Sumayo ni maplastar na ton sa aton ng mga kauturan, sa aton ng mga tagpalamatitanan. Ang kutob anggulo nga ginasunod naton, kaya hindi man naton gusto paawayon dire mga ka-K5. Hindi kita gusto nga magwa nga kitang nagapaaway sa grupo sang TMU, sa grupo sang NBI. Ha? Amo na gani nga ginahulat naton para mangin patas ang aton presentation, ginahulat naton ang ilaman sig official statement nga ipagwa. Hindi kita gusto yung magwa dire nga kita pang nagapaaway sa duwa ni ka ahensya sang gobyerno, kay man gobyerno man ang NBI, gobyerno man ang TMU, lokal lang, no? Kaya ang TMU under ni sa local government unit sang siyudad sa Ruas o kung sa city government. Ang NBI is a national Bureau of Investigation under sa national agency. So hindi man ta gusto magwa dire nga nagilinaway ang aton lokal kag ang aton national agency mga ka K5 bangod lang ning sang armas lutang nga nakuha sa ginapahayag nga volunteer intelligence sang NBI. So muna was ang aton pagitagaan pagtamod diri sa aton sa nga pagpangalaga diri sa 11 Mbps program.

Maramo, pagkikita kunta ni sa mga talulupang doon nga mga topiko. Mga ka-K5, diri sa aton sila nga pagpangalagad. Galing ba si Kabuson ng oras na karon? Tutok lang ha, sa pila ka mga update man na balita nasyonal. Mga ka-K5, diri sa K5 News FM. Kining impeachment trial batok sa kay BP Sara Duterte. Anong mangin update sini subong adlaw? Kay Mansig pakitang gilas karon ang prosecution kag ang depensa. Ano damo ginagadayaw sa prosecution panel kontra sa defense. From mga ka-K5, hindi pa niya ang katapusan. Hindi pa niya ang katapusan sa impeachment. Malawig pa niya. Damo, patabugas ni nga baklon nga mahal ang bugas. Dugay pa ning impeachment trial. Gaminahal pang gasolina. Oh. Ang gasolina nagatinaas na wala lang sa bungog naton ang gobyerno ta. Kaya rin naman ta nakatutok sa impeachment trial. Naplupabayan ta ng pagtaas ang gasolina. Ginapulo pa ba'y anman sang gobyerno ang pagsaka sang mga nagapanguna nga balaklon? Oh, do ginatabunan na lang sa impeachment trial. Pero ginapangabay ko ang aton sini nga mga kauturan, mangin vigilante kita. Hindi lang ta magtutok, di nga magtutok sa problema sa impeachment trial. Tagaan taman pagtamod, iban nga problema sa aton sini nga pungsod. Kag dinahingyo taman sa gobyerno naton, nakabay hindi ning impeachment trial mangin na panakip butas sa problema sa pungsod Pilipinas. Sobra pa ni anong kabulan yung impeachment trial. Kailangan lamang mag-inugtas. Manta daton da sila. Alala pag inugtasan taman yung impeachment trial.

Mga ka K5 tagaan tama ni update. Ining ginapaubradra nga drainage system sa barangay Tisa. Kung dako galing budget sini, no? Dako galing pundo. Sinong nag-undertake kaya sang programa, sang proyekto? Oh, shout out sa nabilin nga ginutlo sa aton nga pagpangalagad mayong hapon. Greetings from Fox Family. Sa Dumaraw, salamat Sir Alan from John B. Thank you man Sir John. Good noon, nagamonitor Family Andrada, Mother Rosemary Clarito Andrada from Mungpong. Police Limar Cortez kaga Peter Frugay from Dumalag. Thank you ka K5 News FM. Keep safe from Mac Clarito Andrada. Mayong udto ka K5, nagamonitor kami di sa Ingkong Car Wash sa Bilbao Street. Lalo na gid sa sinanay Marilyn Alfabiti sa barangay Inso Luuban. Always gid gapamati manyagata sir from Mario Alfabiti. Thank you gid nung Mario. Anong panyagata da? Kamustang panyagata da nung Mar? Okay, mga ka-K5 from Jisrael Colasino. Mayong hapon, sir. K5 watching from Batangas City. From Bernadette Umit in Calzado, mayong udto ka-K5, Sir Alan. Nagatotok man sa balita mo. Mayong udto, manang Bernadette. Kamusta ka muda? From Giselle Marco, good noon kay Giselle Marco sa Barangay Lunoy sa Pian Capiz. Dali nalagay lang pista sa Pian, no? Saan ang ganing pista sa Pian, da? From Binka Duga Garcia, mayong udto sir, mayong udto man. From Dolores Avilardi, good afternoon Sir Alan. Mayong hapon ang Dolores. Oh, wala na, wala na. Wala na, larga na. Madamo gid nga salamat sa aton sini nga mga ka-K5 nga nagpamati, nakatutok diri sa 11 Mbps program diri sa K5 News FM Rojas. Nagahatag gid kita sa aton sini nga pagpasalamat sa inyong pagsunod, pagtutok, pagpamati sa K5 News FM Rojas.

0: Sa ngalan sa aton sining presidente kag Chief Executive Officer sang K5 News FM, Dr. Amil Oy. Doc, thank you so much, kid. Sa aton sining station manager kay K5, Ami Binondo. Ang aton sini pinakagwapa nga K5 station manager. Aton nga technical partner ka K5 dyan dito ga, ikaw na da subong. Kagsangalan sa aton sini mga K5 reporter. Si ka K5 John Big pagali. Sa gyapon ini ang inyo alagad ang inyo anchorman ka K5 Alan Catalan para sa kampyon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Kapis. K5 News FM.
1: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon po, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 kabisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mapagat sa mga butika.
4: Ano ba lang benepisyo ang makuha mo sa D3 Bio para sa imo atay, si imo liver, no? Ang aton atay ko na has 500 function. Makahimo ang atay 250 function sina. Dungan-dungan. Nula untot-untat. Habang katulog ka, gapisan pag gini mo atay, ang tanan ginakaon mo, ang tanan nga giniinom mga bulong, ang ginainom mga whiskey, ang ginainom mga soft drinks, si atay ang ga-detoxify sina.
5: Imagine mo sir boy, mag-inom ka soft drinks, no? Pagwas ang ihi mo nga tinaw.
4: Correct.
5: Tungod nga si atay nga yawan na sala.
4: Ay, yawan sala, no?
6: Ano man lang filtration mo sa imo balay man. Oh,
4: oh,
6: filtration ka sa kwan, sa tubig.
7: Tungod no, inom ka tuod soft drinks pag waya, tinaw mo.
6: Tinaw, oh. Inom ka kanang orange color, bla, mangpula color.
4: Oh.
6: Giniguwa puti.
4: Ang filtration process ng atay, pertika, grabe. That's why it also need the help of the kidney to do the filtration process. Mm. So, ang atay taga process man enzymes, ga process amino acids, ga support vitamins, no? Lalo na mga fat soluble vitamins, vitamin A, D, E, and K, ginatago sang atay ta. But ang atay ta, ginabombard ta oxidative stress. Every time we abuse ang aton atay, kung mag-inom ka,
6: siyang isa sa mga pinakadamo free radical, sir boy.
4: Free radical.
6: Nag-aagi da siya, gatiner.
4: Tanan-tanan, damo, gatiner siya, damo, gasupot. Hindi lang gasupot sa sulod sang atay, pati sa guwa sa atay, makita mo ang health sa imo atay. Kaya ang atay mo, kung pala kaong katambok, damo man siya fat deposit.
6: Painomon mo na lang hindi ako, ani, D3 Bio. Kaya may mga antioxidant, sir boy.
4: Ang D3 Bio has also its own antioxidant.
6: May supportive antioxidant.
4: May supportive antioxidant process, no? Ang antioxidant sang ginatawag sang D3 Bio is called ferolic acid. Halin niya sa extra virgin coconut oil, no? Nga ara sa D3Bio ang ferulic acid. May ara kapabilidad nga magtinlo sa imo innate antioxidant called glutathione. Ang ginatawag ni ferulic acid nga tinuan niya ni ang glutathione para magdugay. Your glutathione is really important, no?
2: D3Bio with Physio.
8: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3Bio, mabakal sa mga butika. D3Bio.
6: Talking about glutathione, Sir Boy, damo na sa avocado. Yeah. Tapos sa pagtuon, Sir Boy, ang glutathione nga aras avocado, kag iban nga mga essential oils like omega-3 and another nga mga sustansya nga sa avocado, ihalo mo sa D3Bio, mas powerful ang epekto. Halimbabi, mamahaw ka avocado. Before ka na mahaw, nag-inom na ka sa imong D3Bio, tatlo or lima ka soft gels. Then after, mahaw na yung ka sa imong avocado. Suno sa pagtun, pag nag-combine ini ang mga essential oils, nga ara sa D3Bio kag avocado, grabe ang epekto sa pagtinlo sa imo atay kag sa imo lawa, Sir Boy.
4: Good fats from avocado, rich in vitamin E and
6: glutathione. And many others.
4: And many others. Of dan mong pag-get sa ginatawag D3Bio, nga gabulig, absorb sa vitamin E sa avocado sa imulawas, nga gabulig, absorb sa magnesium nga araman sa avocado, kampiyon ang epekto sa atay. Ang D3Bio, duwa ka antioxidant iya. Superior.
6: Aside sa ferulic, may gallic acid.
4: May gallic acid.
6: So makabulig, ang gallic acid, Sir Boy.
4: Ang gallic acid, may ala sa ginatawag na inhibitory effects sa inflammation caused by drug abuse naman sa mga tao nga may depression. Ginabuligan niya ka. So, ang D3Bio, kung may depression ka, way lang labot, ginapataas yung imo serotonin, dopamine level, ginamat-amat niya patubulong ang imo atay nga ginabusar mo man kitungod sa mga bulong nga synthetic nga gininom mo for depression. So, that is the good effect of D3Bio regarding your liver.
6: Basta may mamangkot, Sir Boy, ha? Triglyceride man gali na ang D3Bio. Take note, medium chain triglyceride. Hindi na magtiner sa imo nga atay. Unlike sa sobra mong kauntam is, machins to long chain triglycerides. Amo nang gapadako sa imong buhi. Sobra mong kaon nga tambok, amo nang gadeposito sa imo tiyan. Pero ang sobra gid nga kaon nga tamis, Sir Boy, amo ginang grabe.
4: Correct.
6: Lala ginaya.
2: D3Bio.
9: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3Bio. Ilalang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3Bio.
2: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mga butika. D3Bio. Health News D3Bio.
10: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3Bio with the Visio. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
2: D3Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3Bio with Visio.
8: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3Bio. Bakal sa mga butika. D3Bio.
11: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
12: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
11: Ang best friend sa mga kababaihan.
12: Spore Biotics.
11: Sina-maintain ang pH level sa feminine area.
12: Spore Biotics.
11: Ginatap na ang fungi nga nagatuga sa fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
2: DTX 500. Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na. Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag-DTX 500. Agot maging mas hubid sa edad ang itsura. DTX 500. DTX 500.
13: Catalina Habagat.
14: Anong ginabatsyag mo?
13: Ang left ko balang mata, inang may nagasapdol kag di na ko kakita. Tinagbakal ko dayon sa DTX.
14: Sa isa ka adlaw.
13: Two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo.
14: Anong ginamit na git sa akon nga mata.
2: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
15: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
16: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
17: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi ba na nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
2: DTX
18: Beauty Soap.
19: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
18: DTX Beauty Soap. Pamahal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
20: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Ipistingan ko man. Nagnami. Gidangakon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
18: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa mga butika. DTX Coffee Mix.
21: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
18: DTX Coffee Mix. Mabasa mga butika. Extra food supplement for men.
22: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi nagid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
18: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
23: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miara ako balatian sa mata. Pero may lang nagakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan. Maayog ang DTX 500.
18: DTX 500. Mabakal sa mga butika. DTX 500.
24: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
18: Memory Advanced Zero.
24: B

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bango din siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sa akon tingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule, kag I Care Drop. Amun ako na ang iya ginagamit. Huwag din man gali ang iya ginambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akon mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT

0: radio.
1: Kampyon na radio.
2: D3Bio.
3: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ang nagpagsiklawas.
2: D3Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3Bio.
4: Ako si Karen. Nadamugid sa akon hair fall. Nag-indi man namin. Ako na kutis. Nag-try ako tumar sa D3Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
2: D3Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio nga may D3.
5: Spore Biotics. Kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na.
2: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag-DTX 500, ang pinakakampiyon antioxidant. DTX 500. DTX 500.
6: Ito masyon sa barangay
7: po. Ano ginabatsyag mo sa
6: ako? Gapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
7: Tumarkog. DTX 500.
6: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
7: 3 times.
6: Kamusta ang alay sa kamot?
7: Wala na. Try gig kamo sa DTX 500.
2: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Mugali si Bibi.
9: Mas masami ko gina-allergy.
8: Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
2: Mighty C, mababaka sa mga butika.
10: Nagadamo na nga nagadamo, ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
11: Nail ni Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sa bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tol, balay niyang tambo ko.
2: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, nahinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap.
13: Mabaka sa mga butika.
14: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka para sa nga amarkuso. Chia seeds. May sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
13: Mabakal sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala din ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kaging testingan. Wala din ko nagbatsyag acid. Salamat. Get DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
18: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka, pipito!
19: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
20: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
21: Extend Food Supplement for Men.
20: May maca,
21: kag-flavawaska,
20: mga natural herbs
21: nga nagahatag sang gana.
20: Extend Supplement for Men.
22: Muling binuhay mo.
23: Extend. Isang kapsula ka lang.
2: DTX 500.
24: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
2: DTX 500.
13: Mabakal sa mga butika.
2: D3 Bio with Physio.
25: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
2: D3 Bio. Ang D3 yung may
0: Vizio.
1: Ang Vizio
0: nga may D3.
1: D3 Bio.
0: D3 Bio.
3: Ako si Norberto, isa ka-atlete. Ako ginanimulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades parehos ang pag-ehersisyo.
0: D3 Bio.
1: Ang D3 nga may Vizio.
0: Ang Vizio
1: nga may D3.
4: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-Klinika Spore Biotics ka!
0: DTX 500!
1: Hindi na problema mo ba na ang mataas ng blood sugar level?
0: Mag-DTX 500 na!
1: May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag-DTX 500 na!
0: DTX 500!
5: Ilay-lay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
9: Saan nag-inom ka?
26: DTX 500?
9: Hindi na nalang subong imo sugar.
5: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
0: gito. DTX 500! Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
27: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang beses na nag-X-ray. Tapos sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos napunta kami dito sa wellness clinic sa Doc Samaritan. Nag-inom Mighty C. Medyo nag-ayo ang batyag ko. Nang ubo ka, kwan, ng sipon.
0: Mighty C. Epektibo, garantisado.
28: Kadaragsa nga punggot,
29: DTX Beauty Soap.
28: Magaspang nga panit,
29: DTX Beauty Soap.
28: Gala o magputi,
29: DTX Beauty Soap.
28: Puro katol-katol,
29: DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
29: Bakal na sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
30: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batyan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Intilawan nga man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ampalaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
13: Mabaka sa mga butika.
14: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
31: Hey Dolan, time check 1:16.
19: May problema ka bala? Apang wala ka sang masugiran? Magpautwas na sa programa nga nagahatag sang leksyon kag kalingawan. Room 1009, kaupod si Miss A, ang imo abyan nga handa ka pamatian sa paghibo sang desisyon. Ikaw pagagiyahan, pag-aupdan ka sa imo kapaslawan kag kadalagan. Miss A, Room 1009. Mga realidad sang kabuhi, aton istoryahan. Sulod na sa aton hulot para utuwasan. Room 1009 ka? Ipautuwas na ka?
31: Good afternoon, sweethearts. Magandang hapon mo ng Martes, July 14, 2026. You're listening sa inyong paboritong FM station, ang kampiyon nga estasyon. Yehey, ako i-play nga effects sa mga, ano niyo, laughter mo ni Aton na napipindi. Welcome with K5 din sa aton sining palatuntunan Room 1009. And syempre, no, kaupod na naman ang inyo sining kampiyon nga abyan. My name is Miss A. Duha ka oras, ano, mag-aanggaanay kita diri sa aton sining programa. 1 o'clock to 3 p.m. Kung may ara ka mo sang shoutouts, may ara ka mo sa mga hugot dira, no? Mga istorya, no? Nga luyag din nyo i-share o kung ipakigbahin diri sa aton sininga palatuntunan, comment lamang sa aton sininga live video mga ka-K5 para mabasa naton ina, okay? Live kita sa Facebook, ano? Sa aton sininga official Facebook page, K5 and News FM Rojas. Again, K5 News FM Rojas. Paki-like, paki-follow sa aton siringa page. Maraming maraming salamat. Ang programa ngayon ay ginadulong sa aton sa kaalaman sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Ang klinika ni Dr. Mel Uwe nga bukas mga K5 adlaw sa Domingo tubto Biyernes sa 8 sa aga and alas 5 magasirado na gani. Hindi na kamo maghulat nga mag-out sa inyo sining opisina o kon ulabrahan para makakadto kamo sa klinika. Sa noon time pa lang, no? Sa during sa inyo sining lunch break, hapit na kamo dayon to sa klinika, the Alternative Medicine and Wellness Center. Ari lang diri sa may Mackely Street at sa buksan ng PLDT building. Sa likod lang ayon sang aton sining provincial capital. Para hindi kamo maklusan, no? Basi mambal kamo sa Sabado na lang at i-close man na lang ga kung Sabado. No? Kabukas, Sunday. Sunday naman liwat makaservisyo sa inyo. So bakal na kamo ha, mga ka-K5 sa mga produkto na damo-damo sang nabuligan na. No? Nga mga kautura naton na bangod may ara gid sang alibyo. No? Nadula ang mga ginabatsyag sa lawas sa bangod sa sining mga suplemento. Sang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, DTX 500, the superior antioxidant, Mighty C, the alkaline of vitamin C, D3 Bio, the natural antiviral specialist. Kag madamo nga iban pa. Ang aton, of course, nga healthy coffee, DTX Coffee Mix. Abe, aton anay lawagon, ma-check up attendance ta anay. Kung sino yung mga nagatika-tika, dali kay Miss A, subong hapon. No? I-shout out naton mga ka-K5. Hello! Wala ba lang may nag-a-appear ng comment? No? Ma'am Dolores Abilarde is watching sang aton sila nga programa. Hello, Ma'am Dolores. Di ko balaga makitaan. Ano tabo kay Meta, man? Paano ito ni malawag ang mga nag-lantaw sa aton? Sir Joe Ben Bakaling, ang mga nag-lantaw lang makitaan, pero mga comments hindi ko makitaan. No? Anyways, no? Ang aton subong istorya sa mga pinanidsang gugma, istorya ini mga ka-K5 ni Rocky. Si Rocky, no? Isang butihing ama, siyempre, bana sa iya sining nga asawa. Apang sang ulihin, nagka-problema sila. Kung luyag na ninyo mabatian ang istorya ni Rocky, mga ka-K5, lend me your ears. Kaya aton basahon ang iya sining nga sulat na naging padala diri sa K5 News FM. Kagaron, hatagan kabuhi sa aton sining nga drama, mga pinanid sang gugma or the pages of love.
6: Ka, ipautos na ka. Ka, ipautos

0: Miss A. Maayong hapon sa imo. Kag sa mga kapareho ko nga solid gid sa inyo nga istasyon, Miss A. Itago na lamang ako sa pangalan nga Rocky. Miss A, kadamo gituod sang mga pagtilaw nga nagakatabo sa kabuhi sang isa ka tawo. Kag subong man mga pagtilaw nga nagakahinabo sa sulod sang isa ka panimalay. Damo ako sang handom para sa akong pamilya. Apang ambot Miss A daw gin testingan gid ako sang or gin testingan gid ang akong kapalaran sininga tuig. Nadulaan ako sang obra Miss A. Kag mabudlay gid para sa akon. Siyempre, ako ang padre de pamilya. Gani gasaligid ang pamilya ko sa akon. Bangod siya natabo, ang asawa ko naman ang nag-obra, Miss A. So, ako, amo naman ang nagbaylo sa iya sininga ulubrahon. Partikular sa balay, kag subong man sa amon kabataan. Ako ang nagabantay sa eskwelahan sa amon magagmay nga anak. Hindi man na pwede nga isalig ko Miss A ang amon anak sa iban nga tawo. Amo na nga hands-on gid ako sa amon anak sa pagdulong, pagpagsugat sa eskwelahan. Ang problema Miss A, bangod ang akon nga asawa nagapinangimo.
1: Istoryahe.
0: Ang iya na pangimunan, Miss A,

0: sininga abyan. Ang babayi nga iloy sang classmate sang amon anak. Masyado gining adaan kasilosa si Mrs. Kumis A. Hindi man pwede nga pabayaan ko na lang ang amon anak sa eskwelahan. Kag hindi man pwede nga hindi ako mangsapak sa iban nga mga ginikanan. Miss A, abi palihog hatag sa akon sang advice. Sa liwat, ini ang imo solid listener, Rocky.
1: Istorya, hey!
0: Doon na-confuse ko actually sa sulat. Ano? Kay Diri, sa iya sini nga sulat, nagaproblema si Rocky tungod ang asawa niya nagapangimon sa iya na abyan ang babae nga classmates ang iya anak. Hindi ba pwede nga sa classmates ang iya anak siya mangimon kay gamay pa man lang niya. Pasi nanay, kapangimon, di ba na kuis Jobik? Kuis Jan, kung ikaw bi, hindi guro sa classmates ang anak. Pasi sa nanay. Ha? Sa nanay, no? Paki-edit lang sang title. Mabal, anta na karon ah. Ala, or basi man nga nagahatag sang atensyon, oras, no? Ang amay sa kabataan, no? Or na nalingaw siya, no? Or nagiging generous siya or maaluan siya sa classmates ng bata, basi pwede man amo sina, no? Pero feeling ko gapangimon siya sa iloy sang classmates ang ila sini nga anak. Bantayan mga ka K5 kung ano gid ang kamatuoran. Ano abi kung magsulat kamo sa amon? Klaruhan nyo ha? Karon ang sa drama, karon ba si hindi sa nanay isang classmate, ba si sa tatay isang classmate? Or ba si sa teacher isang anak? Ano? Mabalanta na karon ah. Ka K5, bantayan ng ininga istorya sa mga pinanid sang gugma or the pages of love drama. Diri sa aton sininga kampiyon nga istasyon. This is K5 News FM Philippines, championing the lives of the Filipino.
2: K5 News FM. News FM. E3 Bio with Physio.
3: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang cardiovascular nurse. Sa nagsugod ako tumaw sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon po, naibaluan ko ang taas ng gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3 Bio, 3 ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3. Mabagat, mangabot ka.
5: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Max4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max4 Biotics. Kabuling sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. For Biotics.
6: Mahigo bala ang imo dugo?
7: DTX 500.
6: Masamit ka bala gina allergy?
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500
7: ang nagatinlo sang imo mahigo nga dugo.
6: Gasa masami,
7: amo naman
6: ang ginahalina sang mga nagkalainlain nga allergy.
7: DTX 500.
6: Masalika DTX 500.
7: DTX 500.
8: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
9: Imo nga blood sugar test.
10: Ila tong score gani?
8: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa
9: agad. Ila na lang imo nga blood sugar?
8: 160. Yeah. Inom kamo sang DTX 500. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
6: DTX 500! Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
7: Ach!
6: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline na vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C!
1: DTC DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Pabakan sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Leslie Katay, mahilig it ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy, gid man niya nga kape.
1: DTX Coffee Mix.
12: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
13: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix.
12: Mabaka sa mga butika.
14: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
15: Wala, gid pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo man usik.
16: Performance mo bala. Maluya na.
17: Mang extend ka. Extend food supplement for men. May maka kag vabuwaska. Garaga pataas ang energy kag stamina. Para sa mas madukay nga performance.
14: Di pre, musta po lang kagabi pre.
15: Apat gig kasultada pre. Biyag si misis eh.
17: Extend food supplement for men.
18: Dikasin.
17: DTX 500.
19: Ako si Junior Villano. Sang Mungpong, Roa City. Masakit ako sa heart. Rami lang pinot ang akong dugan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinot sa tugahan ko. Salamat DTX 500.
1: DTX 500.
12: Mabakal sa mga butika.
20: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba.

0: puso para sa mas epektibo kag manamin na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
1: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong. Pero kamahal-mahal gidya sa butika.
2: Ay, Marie. Nga adito kaya mabakal sa mahal.
3: Kay may barato balaya nga butika.
2: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
1: Rain Pharmacy? Rain Pharmacy?
4: Barato nga mga bulong pero epektibo. Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan. Pag-abot sa generic medicines.
1: Ah, Marie, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
2: Ay, sus, Marie, kompleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
4: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudora Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
5: Rain Pharmacy.
6: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
7: Ithripayo. Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Ithripayo with BCO. Kowex ko pa lang ang pag-inom. Mabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
8: Ithripayo. Ang Ithripayo. Ngamay BCO. BCO. Ngamay Ithripayo. Ithripayo.
9: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang Ithripayo with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
8: Ithripayo. Ang Ithripayo. Ngamay BCO. Ang BCO. Ngamay D3.
6: Sport Biotics. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
10: Masakit mangihi? Mag-Sport Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Sport Biotics na. May good bacteria nga nagatapna sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ng UTI.
11: Ang fortified nga probiotics. Clinica Sport Biotics.
12: Pungod kag rashes?
13: Mag DTX 500.
12: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayo sang pungod kag rashes.
13: DTX 500.
12: Bakal na sa mga butika.
8: DTX 500.
14: Di na kano. Ang ginabatsa ko ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywang.
15: Sa kadlo kapila ka mag-inom
16: sa DTX 500.
14: Sa primero katatlo sa subong kadua na lang.
15: Subong kamusta?
14: Okay na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nagugina
8: pa siya. DTX 500!
17: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
18: O gali si

0: bala sa skwela. After ko na sang sige-sige ko na gamit ang sang may TC, after 1 week, to na ba siya gan? Kung nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako ng pumatsyag, hindi na ko for me, dali-dali lang gasagit akong ulo or ginasipon ko. So, amuna, thank you again sa may TC.
1: May TC, epektibo, garantisado.
2: DTX Beauty Show.
3: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Show, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Show, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Show. Mamakang sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sang toxin sa lawas ang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka makabuti ka. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka makabuti ka.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kung ako

0: sa inyo, gumamit ng Klinika Diofresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
1: New Klinika Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
0: Ito si Tatay Diggs nyo, Klinika Deo Fresh.
1: Klinika Deo Fresh. Available now.
2: Extend the food superman for men.
3: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, gid sa extend. Paayaw, gid kami ni mister.
2: Extend the food superman for men. DTX 500.
4: Ako si Katrina sa Pian Capis. Sang una da ko ginangako niya problema sang ako gintubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa ako ng friend ang DTX 500. Inpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglabda sang acne.
2: DTX 500. Mabakal sa mga butika. D3 Bio with Physio.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
6: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawan.
2: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
7: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
8: Wala pala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath.
9: Ew! Yucky!
8: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics! Kinapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
10: Para sa matino nga dugo!
2: DTX 500!
10: Para sa healthy nga tayo!
2: DTX 500!
10: Ang DTX 500!
2: Ang may mataas nga antioxidant!
10: Nga amo naman
2: ang nagatino sa imo atay!
10: Basta tino ang atay,
2: happy kanunay.
10: DTX 500.
2: Masaligan.
10: Epic. Timo.
2: DTX 500.
10: DTX 500.
11: Juice 7 lot.
12: Ano ginabatsyag mo sa
11: high blood gid ko?
12: Ano sa una ang imo?
13: Blood pressure.
11: 180 over 100.
12: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
11: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
2: DTX 500.
10: Para ho na naman ang ubo, sipon, at trangkaso.
2: Pero
10: huwag mag-alala
2: dahil ang Didra ang mighty.
10: Malaban mo,
2: Mighty C!
10: Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapidang mahinang resistensya.
2: Mighty C!
10: The Mighty Power of C!
2: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
10: Mighty C!
2: The Mighty Power of C!
14: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
15: Ka? Ipautwas na ka?
16: Nagbabalik ko si Miss A sa Room 1009, ang inyong siningahulot palautwasan sa kahanginan sa kampiyon nga estasyon. K5 and News FM, Rojas, 10.9 sa lilisuan sa inyong siningah radio. And live man kita sa atong siningah official Facebook page, K5 and News FM, Rojas. Sa ang programa nga ginadulong sa aton sa kaalaman sang DTX 500. DTX 500, the superior antioxidant. Isa ka herbal food supplement. Ginformulate mga ka-K5 gamit ang mga natural nga ingredientes. Like dahon sang ampalaya, kagduga sang desugard sugar cane. Kung desugard sugar cane extract. Nag-aakto ini mga ka-K5 ang DTX 500 bilang powerful antioxidant. Kung sa diin, nag-neutralize sang free radicals kada protekta sa atun sila ng mga cellula from oxidative stress, no? Ang ampalaya, balaan naman na may aras ang charantine na nagabulig, no? Panubo sa atun sila ng blood sugar level. So, hindi pwede magka-diabetes kita or diabetes. Mag-DTX 500. Para sa atun dira nga mga atay-atay. At sa atun sila ng kidney. Napataka-DTX, no? Kay iniya, no? nag-aacto bilang detoxifying agent, nag-aid sa pag-cleanse o kung pagtinlo sa aton sininga liver, nag-support sa fatty liver recovery, kaya nag-protekta sa aton sininga kidney from oxidative stress. Para naman sa aton heart. Ay, syempre, may arag dyan benepisyo ang DTX 500, no? Sa aton sininga para sa aton sininga cardiovascular support, no? Nagabulig pa rubo sa bad cholesterol, kag nagaregulate sa blood pressure. Batuan nato na balatian sa corazon, diabetes, kag balatian sa atay kag sa kidney. DTX 500, 14 pesos lamang per capsule. Okey-dokey mga ka-K5, sa sinigati-on, mapamati na kita sa kaungdan sa aton sininga drama, The Rocky Story. Ang bana nga ginapangimunan sang asawa. Ay nga man, Rocky, nag-ano ka dira sa eskwelahan? Ganilandi ka da. Gaano-ano ka da sa eskwelahan sang imo bata? Basi wala man niya, no? Basi silosa lang din si darling niya. Or basi, no? May ara, gidman sang ninja-ninja gagakatabo. Pinapalingin na bala ni Miss A ang ulo sa mga tagpalamati, taho. Uway matagani ka balo kung ganilandi sa Rocky sa eskwelahan, kung nga man mangimon gadabi si Mrs. No? Yari ka K5, ang iya sirigay istorya. Ang paghatag kabuhi sa aton sininga mga dramatista, no? Kag aton ginpalayag sa mga pinanid sa gugma or the pages of love drama.

0: Day? May ihambal ko tani sa imo ba?
1: Anong inaahaw?
0: Kuan. Mamuhin sang tawong ginaobrahan ko eh. Kaga isa ako sa nadala.
1: Ha? Oh, Diyos ko. Rakit, paano na lang eh?
0: Ambot. Wala akong makaibaluga.
1: Ay, Diyos ko, na ano na lang.
0: Kaibalo ka naman nga, kabudlay pangadaan nga magpangita sa ubra, subong.
1: Timingid ba? Bago lang si Inday nag-eskwela sa grade 1.
0: Amo gani, Guy. Sige lang ah. Magita lang ko sa ubra.
1: Din maayo nga. Ako naman ang maubraga.
0: Emma?
1: Oo. Ang miga ko, assistant na siya sa clinic sang doktor eh. Tisang nagligad, nagkitaay kami. Kag nagmuno siya sa akon nga basi gusto ko mag-obra bilang assistant sa isa man ka clinic. Ti timing ginaga.
0: Pero ga, kabalo ka naman nga, hindi ko diya mayong kabalo magtrabaho sa sulod sa balay.
1: Ay sus ah! Hindi kabalo maghugas pingganaw, magluto, maglaba, paninlo, kagatipan kay Inday. Simple sina ah. Sige na ga, kag hindi ka magkabalaka. Ako naman ang maobra para sa aton.

0: pa? Si Mama Tien?
1: Aga pa siya naglakat-nak?
0: Sa Tien siya nagkato pa.
1: Nag-work. Sugod subong si Papa mo nang masugat dulong sa imo sa eskwelahan, ha? Kag siyempre, ako naman ang upod mo di sa balay. Okay?
0: Tuit ka, Papa.
1: Oo, nak. Gani, dali lang gid, ha? Lutuan ko ikaw sang egg na paborito mo. O, diri ka lang sa sala, anay, ha? Maglantaw ka diri sang TV, ho? Ha?
0: Okay, okay? Papa.
1: Bisan wala klase subong sinday. Pero kadamo gihapon sang ulubrahon di sa balay. Amo nigali ka budlay? Kun ikaw ang aras sa balay? Ang pinggan gali, ho? Wala pa mahugasan. Ugasan ko, anay niya. Ugasan ko sang makadali. Antes magluto sang itlog. Ano man, Kuya Man? Nabuyan ko pang ang plato. Uy, bisan sa pangugas lang isang pinggan, nabudlayan pa kuwaw.

0: apoy ba? Ang tiga. Kamusta ka di sa balay?
1: Okay lang ga. Medyo mabudlay gali.
0: Mugin na ga. Pero kung mapasunod mo na naobra mo, dasig lang na.
1: Amo gani.
0: Una lang ako tulog ga. Kapoy gid ko ah.
1: Ga? Karoon lang ba yung? Idlaw na ko sa iya, bro.
0: Kapoy di da sunang ga. Wala akong gana sa buong. Kapoy gid ko. Sige na, dasun lang. Good night. Tulog na ko ah.
1: Emma?

0: dito. Pila pa ka oras sa bulatun ko? Dili sa kuwasang eskwelahan. Ay, dugay pa habing buhay ni Princess eh. Oh, bisan na mo lang sineng obra ko. Pero, puwerte gali ka budlay para sa akon.
1: Hi! Ah,
0: hello.
1: Ako gali si Jennifer, ah.
0: Rocky?
1: Nice to meet you. Oo, gali. May estudyante ka din?
0: Oo. Si Princess.
1: Ay, okay. Siguro classmate sila sang anak ko. Ay, kadugay pa. Bisang buhi nila, no? Anong mayo kon makapita, anay? Kaboring abi, sige ulat, eh. Sina? Mga pita?
0: Ha?

Ka K5 Dabatian ang unang bahin sa aton sining drama. Mga pinanid sang gugma or the pages of love. Liyo ko koy sa ano bi koy, da wala pa diga appear na edit na ni ang title. Asawa ga pangimon sa nanay sang classmate niya. Sa nanay. Di ako na lang ma-edit bi. Nagapangimon sa nanay sang classmate sang anak niya. Nagapangimon, dali lang mga darling ha.

0: Kay makapi-kapi. Good abi. Upod-upod gito abi si Rocky. Wala pa man nag-upod. Pero lang tawon tani no sa paghagad sang kapi-kapi kay Rocky kun mahungag-hungag maning ilong niya. Kay bilog ka nga tuod nga adlaw magininulat sa imo sige nga estudyante. Tag-ibanda, no? Ginadulong, then sugato naman. Pero kung layo ang inyong abalay, gastos man sa pamasahe, tuod. Ang mga dulong mo, then balik ka naman noon time or during lunch, no? Para pakaunod mo bata mo. Then, puli ka naman, ayon babalik ka naman kag sumugat, no? Sugaton mo siya after sa gilasininga. Buhi, no? Di ba kung isa maawat, gidman tuod. So, ang iban nga parents, they opt to stay na lang sa eskwelahan. Kapangita lang dahil sila kung diin sila makapulupungko or makatulutambay the entire day. No? Sa tiun sang klase, sang ila, sila nga anak. Di karon kay may, ang anak ni Rocky may classmate. Di si Rocky, who do may classmate mo? Classmate sa kapihan, dugay-dugay. Okay lang na tani kung kapi-kapi lang ang painit-init ni Rocky. Sabi, dira mo na nag-start. Dira ginag-start ang sa kapi-kapi. Siyempre, may ilustorya ka mo dahil. Then, hasta nga mangin, komportable na ka mo sa isa kag-isa. O ginapa-overthink na naman yung mga because that's true, no? Kaya kung hindi ka mag-set sang boundary, bala, knowing the fact nga, babayi siya, lalaki ka, no? Di, hindi ginayakwan. Mga possibilities ina, no? Akag-real talk ina, mga ka-K-5. Kaya damo na sila nagkahinabo, di bala? Ilan taon ta, kung makapangindi sa kape sa Rocky, no? 155, ang drama nga inyo nabatian, gindulong sa aton, sang kanamiturn nga kape! DTX Coffee Mix, manamit maaroma ka ni healthy coffee. DTX Coffee Mix, mga ka K5, produkto sa gihapon ni Dr. Miluy, kagsang klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. DTX Coffee Mix, nagka-support sa weight control, nagka-boost sa metabolism, nagka-provide sa dietary fiber para ma-promote ang atong sininga digestive health. Mga ka K5, himo sa ampalaya extract, kundi sugar and sugar cane extract, kag may ara pag-iriya sa chia seeds. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Mabakal sa mga butika. K5 News FM.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Imo pangalan na partner.
3: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
2: 41. Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani
3: 470.
2: Sang-sano ka nagsugot inom na DTX 500?
3: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad. Bali 2 times a day.
2: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
3: 160. The best get ang DTX 500 para sa
1: ako. DTX 500.
2: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon. Ano bala ang aton nga stool o ang pupo? How does it correlate sa aton ginabatsyag? Istoryahan ta ni karon kagaupod naton ang aton CEO si Dr. Ramil Uy. Dr. Ramil.
4: Importante ni nga may balaan la Sir JB kung anong sinyalis nga makita nila sa pupo. Dira mabalaan mo kung may problema ka baskulon or digestive tract. Kag siyempre sa time mo or after mo, manifest ang color sa imo pupo mo. Ang pagkaon sang madamo nga fibers, no? Pag inom sang husto nga kadamuon sa tubig. Ini makabulig sa kupo.
2: Normal nga normal pasing sang stool.
4: Labi na kung adlaw-adlaw ka gainom DTX 500, ganormal ang pupo, gina-atipan niya ang imo nga large intestine. Nga at least, biskan paano, magnami ang imo nga pupo kung pag-itsar. Nakainom ka DTX 500.
2: Oho. Correct. Agrigi ko na, Doc. Well, ano bala ang normal nga pagpupo? Ang color, Doc, should be dark brown or medium brown. Amo na siyang normal nga color sa aton pupo. Inibangod sa pigment nga bilirubin. Di ba? Naintindihan naton, Sir Kevin, ano?
5: Basically, Sir JP, ang color nila is a lin from bilirubin.
2: Oho.
5: Pag sa ihi, nagahimo siya urobilinogen. Pag sa pupo, stercobilin.
2: Ay, katanda sa ngamon nga. Medtech. License medtech.
4: No? Ang baho sa pupo, Sir JP, actually, halin man sa kuan mo mga bakterya. Siyempre, damo kagaw da. O nga, nagaproduce ang mga gases.
2: So, wala nga medyo nga pupo.
4: Baho, o. Mining pa, ti damo bakterya, eh. Damo gas nga ginaproduce. Kag dapat, hindi sakit magpupo, kag hindi budlay magbuna. Try nyo bala, no? Mag-shake mo kadagab isang kapayas. Lang tao na to kung Indiano.
1: DTX 500.
4: Shake kami kapayas. Imnon mo isang kabaso. Tapusan parisan mo DTX ka MyTC.
2: Pagkaga.
4: Wapak. Amo na nga, dapat gidya, makainom giga DTX 500. Para hindi ka mag-almoranas. Once nga constipated ka, kaga na kanami pag ganami ang imo nga sphincter sa imo nga
1: DTX 500
4: bakod po ang mga veins mo sa imo latrasan. Once nga bakod ang veins, layo ang constipation. Kung naka DTX 500
1: Katalina
6: Habagat sang puro kan tabo barangay kami ngawan kaban Kalansit.
7: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sang DTX 500?
6: Ang left ko bala nga mata inang may nagasapdol kag di nako kakita. Tabakal ko dayon sa DTX inang pulo ka bilog isa ka stab son sa isa ka adlaw. Ito times ko tagdaw duwa ka kapsul morning. Oh, duwa-duwa ko. So, inang pagka-ubos ko, sir, may alibyo, gate. So, buong gimintinans ko, nag-it, sir, ka namin-amit, nag-it sa akon nga mata.
1: DTX 500!
4: Ang healthy nga bawel, pareho sa pupo sang karabaw. Ang sinyalis naman sa hindi namin nga bawel, pareho sa pupo sang kanding. So, kinanglan, ang pag-i-charge niya, at least yung pinaka-the best niya, once, twice a day, ang pinaka-the best nga toilet practice. Hindi man namin, Sir JP, nga once a week, ang iban gani, once in two weeks, di, may mga problema na ng kulon da. No? So, dapat kinahanglan nga ano, ang frequency sa pagpupo, manormal mo. So, muna, pero na mo balik-balik, ano ka-importante nga gainom ka DTX 500? Kag MyTC. Para mag-normal imo pupo. Kag maamligan ang imo nga large intestine.
2: Justo.
4: Kaya once nga may bukol da, hindi na normal ang healthy sa imo nga tinaing, dira nagaproblema ang frequency sa imo pupo. Tingnan ka, oh, kaisam lang ko magpupo man.
2: Justo.
4: Kaya wala ka DTX 500. Wala ni mo atipa na ang health sa imo nga tinaing.
2: Justo. May ginatawag kita, Doc, nga Bristol Stool Chart. No? Ini ang device sa mga doktor sa Bristol, Royal Infirmary sa England. Pagi sa pagbasi sang history sang pagpupo sang 2000 ka mga tao, Sir Kevin, ginastudyahan nila kag nakahimo sila sang Bristol Stool Charts, no? Amo ni ang ginagamit karon bilang basihan sa mga different types sang pupo.
4: Pito na ka type, Sir JP? Ang 1 kag 2 ga indicate na sa constipation. Ang 3 kag 4 ti kulang fibers.
2: Kulang fibers.
4: Ti dapat ya kaon gigaya gulay kadadlaw. Kaon kaya prutas kadadlaw.
2: Gayum-yum si boy.
4: Inom ka diti X 500. Ang type 6 and 7 nag-indicate na siya sang inflammation. So kag importante diri, Sir JP, amo ni. Gavari lang ini nga mga type tungod sa either gahubag imo tinai. Kung gahubag imo tinai ti expert da ang DTX 500 makabulig sa health sa imo nga tinai para magnami ang imo nga kulon, imo nga tinai.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. E3 Bio.
8: O si Karen, kadamo isang akon hair fall ag indi manami akon nga kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio with Physio.
9: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. D3 Bio.
10: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Max4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na. Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
11: Fat to liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fatty liver. Available in all drugstores.
1: DTX 500.
12: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon inong DTX 500 in 2 times ko. So buong napagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
1: DTX 500, MyTC, ang alkaline.
10: Fine nga vitamin C.
13: Ako si Mimi. Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sa pagsugod ko, inom sang may TC. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibog gid kaayo ang may TC.
10: May TC. Babaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Tok Samaritan. Nag-inom kay Mighty C. Nag-ayo ang batyag ko.
10: Mighty C, efektibo, garantisado.
15: TDX Beauty Soap.
16: Ako si Ronan, saka sales rep. So, una, problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako mag-atubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag, naghamis ka, nagbutik gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap.
15: Mabaka sa mga butika.
17: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
10: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
18: Ako si Igor Sampilar Capis. Wala giloyon magpangapi apang naganyat ako sa akong upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilty sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak pawang akong panulukan.
10: DTX Coffee Mix.
15: Mabakal sa mga butika.
10: Extend the food superman for men.
19: Ako si Rosan. Bao, akong bana sa nag-edad ko rin taanyos. Bala, nag-hara-haragid sa una. Hindi man na siya musina. Ay gali. Naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba? Namigid ang extend.
10: Extend food supplement for men. DTX 500.
20: Ako si Salvador Estanina, taga-Dao Capiz. May balatian nga TV. Kinahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radyo ang DTX 500. Nagtumar ako
21: sa nag-ayawid ako sa akong balatian nga TV.
20: Salamat sa DTX 500.
10: DTX 500.
15: Bakal sa mga butika.
22: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
10: Memory Advanced Zero.

0: Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: iCare Gold, Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
2: Nagaburo na nga akon nga mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakalang iCare Gold Capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo gid katama.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: D3 Bio.
5: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Dakong gina ni Bulig sa D3 Bio. Tungod gina papagon niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio with Physio.
6: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio.
0: Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Naragatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka. Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics. Naragabulik sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
3: Nagapalang dulong pala ang imo panulukan.
4: Magalingin pala ang imo nga uno.
3: Masami nagkapangihi.
4: Masami ginauha.
3: Masi may diabetes ka na.
4: DTX 500 na.
3: Ang DTX 500.
4: Ang may powerful compound.
3: Nga nagapanubo.
4: Sang imo blood sugar.
3: DTX 500.
4: Garantisado.
3: DTX 500.
4: DTX 500.
7: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang akong cholesterol around 200. Nag-take ko sa DTX 500. Twice a day. Wala na ang symptoms na ginabat siya ko before. Kung bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyon. Why ko na siya
4: DTX 500 Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi imo. Nanglan sa akon nga ubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabas kog sa lawas.
4: Mighty C,
9: mabakal nga butika.
10: Yari ang testimonya sa isang nagkamit sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Marcia, pasok na ga-star sa Kulag City. Termila ko ginaubo, kag-sip on, das mo nakainom ak Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C.
10: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
4: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple free.
4: DTX Beauty Soap.
9: Mamakal sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong aga kagahapon. Una ako ko magpangapit sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
14: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
15: Hey, Dolan, 2:09 sa hapon. Kayo ay nakatutok pa rin sa inyong paboritong FM radio. Ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Kaupod sa gihapon ang inyong sininga kampiyon, nga abyan, my name is Miss A. Dari sa aton sininga palatuntunan, ang inyong sininga hulot, palautuasan, Room 1009. Ang programa nga ini, kagang drama nga inyong sininga mabatian, ginadulong sa aton sang kaaluan, sang Clinica D3 Bio, the natural, antiviral, and antibacterial food supplement, mga ka-K5, damo-damo, sang benepisyo nga mahatag sa aton, ining suplemento nga ini, no? Sa isa ka soft gel, no? May ara sang virgin coconut oil, kag 200 IU of vitamin D3. So anong epekto sini sa aton sini nga lawas, no? Or anong beneficyo nga mahatag sa aton? Nagapapag-on sa aton sini nga mga tulaan, nagasupport sa aton sini nga immunity, kag of course nagabato sa mga kagaw, no? Bacteria, viruses, kag fungi, no? Ang vitamin D3 nga daan mga ka-K5, nag-improve na siya sang calcium and phosphorus absorption para mapa-strengthen, no? Ang aton sini nga bones, kag ma-treat ang mga conditions like ining osteoporosis, no? Kagasubong man, ang virgin coconut oil naman, bugana naman na siya sa lauric acid, no? Which the liver converts to monolaurin. So ang monolaurin nagatarget naman sang lipid coated viruses kag disease causing bacteria. Kung permi ka buringuan, aburido, no? Abi magklinika D3 bio. Ang vitamin D3 sa siringa suplemento nag-enhance ang aton siringa overall mood, nagapanubo sa anxiety, and nag-improve sa aton siringa energy. Magtumat, adlaw-adlaw, 14 pesos lamang kada soft gel, Clinica D3 Bio, mabakal sa mga butika, and always available sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Ma'am Elnora Avellino, maglantaw ko Miss A sa imo daw sweet 16 kaka. Amo na lang, amo lang na iya ang nami. No na ila na naman ako sang sweet 16 pa. Ara naman ang isa ka manog tintar. Bali Ma'am Elnora, iya bata ang atipanon niya. Ano ka iya ginambal kay Rocky manog tintar klase. Tentasyon, yes. Gadya, Ma'am Elnora, no? Siya pa yung mga agad, kapi-papi. Okay lang na yan kung lalaki ang unang ma-inlove sa babae, pero kung babae na mag-una daw kalaw, ay sina, amo, girl. Or base, siguro nga gapangita na siya sa manuglibre, kapi. Basi maruk-maruk, man, ma'am. Ma'am, Senalin, Fenequito Tabige. Then, Tibur Herosa, good afternoon. Always good to pamati sa imo program. Watching live from Asa Grace Marketing sa Cuartero Public Market. Maraming salamat. Mga gwapo kagwapa dira, no? Asa Grace Marketing. Kag mga pinalangga naton nga mga taga Cuartero. Rodel Isaderio Ubaluba, maayong hapon beautiful Mamis A. Thank you. Doy Arthur dira sa West Villa Flores, maayon. And of course, no mga ka K5 naton. Wina Gabales Liasos, watching live at Barangay Tumalalod, Ma'am Busaw. Bawang mga parinti ko ini, no? Legal name sa ako na papa is Liaso. So, mga parinti ko ni Guru, no? Maayong hapon! Mga pinalangga ko ng mga Ma'am Busaw noon, no? Lalong-lalo na dira sa Tumalalod. 2:13, nagkagpamatian nato ng kasumpon sa aton sininga drama, The Rocky Story, sa mga pinanid sa Gugma or The Pages of Love.

0: Amo bala? So meaning single mom ka na subong?
1: Yes. Abi mo sakit lang yun sa ulo ang mga lalaki eh. Amo ina nga wala na kuya nagpadugay-dugay pa. Nagapa-flirt sa iban? Bulag tayo na. Sa imo bi, mas take ka pa nga ginatuntoy na ka?
0: Kung sa bagay, gusto man ang ginimo mo.
1: Of course! Pero kung may maseryoso man lang sa akon, pag-responsable nga lalaki, ang gusto ko, single father man. By the way, ikaw, nag-a-updanay babala ka mo sang mama ni Princess?
0: Oo. Galing, busy siya permi sa obra niya eh. Halos din na niya maatipanan ng anak namon. Kag siyempre, ako.
1: Ay, sad. Nakadepende man abi sa sitwasyon eh. Ay, hala, buhi na ni siguro sa mga anak ta. Doon, nadaray na tariyak ka istorya about sa life ta. Sige na.
0: Sige, oo, gali no. Buhi na. Tomorrow naman.

0: alas 6 na sang hapon. Wala pa gihapon makapauli si Emma. Nagalain pa nga daan ang pamatyag ni Prinsyeso. Oh.
1: Papa!
0: Nak?
1: Sakit ako, Chine.
0: Ay, dali lang gid ha. Tawagan ko bala si Jennifer? Kung anong mayo ko nga buhaton?
2: Hello, Rocky. Nakatawag ka man.
0: Jen, sorry gid ha. Sorry sa istorbo. Kwan, nagkasakit abi yung Johnny Princess eh. Anong ipainom ko ni nga bulong sa iya man?
2: Okay, don't panic ha. Simple lang. I-ask sa anay kung ginagutom siya. Pakanon mo dayon ha. Kag hindi siya anay pagpaim na sang bulong ha. Delikado na bala sa bata kung hindi makonsulta.
0: Ate, okay. Sige, salamat gid ha.
2: Welcome. Tawagin lang ko liwat ha. Anytime. Bye.
0: Okay, bye. Thank you liwat ha. Bye. Thank you, Jennifer.
3: Sino to si Jennifer Rocky?
0: Kwan. Mayo kay ari ka na. Kwan, upod ko sa school, isa man sa mga parents nila.
3: Nga nagatong ganay ka mo ho?
0: Kwan, gintawagan ko siya tungod nakalain ang pamatyag ni Inday. Nagasakit ang tiyan?
3: Aha. Pero nga, asyang gintawagan mo kay ara man ako. Akong iloy ah.
0: Paano ta ka matawagan? Kay kasako man sa imo permi sa obra mo. Wala ka na ganis ang jimpo sa bata mo eh.
3: Rocky, hindi na ako magpuwi sa imo subong ha. Naistoryahan ta na ni eh. Kagpalihog lang kapuy ako. Hindi ko ni tani pagpalampuason subong. Ugaling nagalain ang pamatsyag ko eh.
0: Kita ba lang gina? Amo na ang problema eh. Amo na ang problema, Emma.

0: kasadya sa mga bata, tanong. Close kid sila katama.
1: Amo gani.
0: Ay, oo, gali. Mm. Daw ka ina ka pa nga daw wala sa mudo, ah. Ano, may problema ka?
1: Kuan sa asawa ko. Ambot. Daw hindi ko na siya maintindihan, eh.
0: Ay, okay. Gets ko na. Tungod bala sa pagkailoy niya sa bata mo?
1: Oo. Tungod sa obligasyon niya. Nga kontani, siyang mahimo sini.
0: Kontani, ikaw na lang ang mag-obra.
1: Gusto ko man. Ugaling kadako na sang sweldo niya, eh. Kagong mangita ako sang obra, kabudlay man. Tungod hindi man nga, pwede nga bayaan na mo ng bata. Kabudlay man nga daan nga magpangita sang manugbantay.
0: Kon sa bagay. Pero Rocky, ari ko diyo. Buligan ta ka sa paghandol sang anak mo, ha?
1: Jennifer?
2: Siling kugit kani. Siling kugit nga may kamalamalahan niya nagkakatapi.
1: Emma?
2: Ano ni? Hoy, babae. Palihog lang, ha? Hindi pag-ubang pamilya ko.
0: Hey! Hindi ka mag-iskandalo, diri, ha? Wala kami sang may ginahimo nga malain sang bana mo.
2: Ano nga wala? Ano nga wala?
1: Ha? Emma.
2: Ano ni nakita ko?
1: Emma, kung ano man ang nakita mo, wala ini. Nag-istorya lang kami. Nagabantay lang kami sa mga bata.
2: Nagabantay? Oo. Gabantay mo, tuod ka mo. Pero ano dasan ang matabo, ha? Mahimo man ka mo, bata?
1: Emma, ang baba mo.
2: Ano, gay na?
1: Ang baba mo, ha? Nagsala ka sa ginapinsan mo.
0: Mrs., wala kami sang relasyon ni Rocky. Ang matuod gani, nagakabala ka siya gani sa relasyon ninyo nga duway. Nag-share lang siya sa akon.
2: Nag-share? Into anyong amo para magdamo. Hoy,
1: Emma?
2: Babae, sugod-subong. Gusto ko mapalayuan mong bana ko, ha? Kag ikaw man, Rocky? Tingala ko man nga kada may kinahanglan si Princess o kung may kinahanglan ka ipamangkot, ang ginatawgan mo hindi ako, kundi ang babae nga ini. Gali kay may relasyon ka mo.
1: Emma?
2: Kabalan ka! Kabalan!

0: wala ako makahibalo kung sa diin ako malugar. Huo nagapangimon si Emma sa kay Jennifer. Kag akoon ko daw na dula ng pagkalalaki ko sa sitwasyon nga ini. Nagakakonsensya ako tungod may isa katawo nga nagakadalahig sa problema namon nga mag-asawa. Nagpangita man ako sang obra pero tubtub subong wala pa sang may magbaton sa akon. Nagpadala ako sang sulat sa inyo programa agod magpangayo sa nagakaigo nga laykay. Madamo gid nga salamat sa inyo paghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Rocky.
1: Istorya, hey!
2: Nabati ang K5 ang kabugusan nga drama. Ang istorya ni Rocky sa aton sininga mga pinanids ang gugma or the pages of love drama. Sa kampiyon nga istasyon na K5 and News FM 100.9 sa inyong sininga radio. Dala sa Pilar 89.7 sa Radyo Tagbuanay. Anong matugdaan nyo? Something's off, ano? Para sa ako. Hindi ya pwede. Ang personal mga problema, particularly ang issue sa inyo sininga mag-asawa, i-share mo sa tao nga bag-o mo lang nakilala.
1: Tinunta! Ito!
2: Hindi tungod na siya sa imo. Nakilalahay ka mo, upod-upod na ka mo magkapi-kapi. I-share mo na ang mga personal mo nga problema. Magiging komportable ka na. Eh, pakigbahin nung estado sa panimalay niyo or nano pa daw. Lalong-lalo na nga lalaki, kaya Rocky, babae siya, single mom. No? Para sa akon, no? Pwede man siguro nga mag likaw si Rocky, lalo na kung nagapangimon ang iya sininga wife. Diin gid-abi nag-aumpisa tuod, no? Ining paghulugay buot. Siyempre, dira, di ba? Sa pag-ulo istorya, pag-tulutambay, pag-bulubanding, pag-share sa problema. Imagine mo, pautuwas kay imuya sa problema niyo nga mag-asawa dito sa babae nga bago mo lang nakilala. Tapos i-comfort-comfort naman sang batinggilan niya. Balaga, iniman si Jennifer na single mom. Tani, naglikaw man siya. Di ba lang? Kita na siya doon sang iban ng mga nanay na makaupod niya magtulutambay. Ikaw naman, Rocky, ngita ka man sang tatay, lalaki, nga nagasugat na sa ila bata. Kagamong upod mo yan magtulutambay. Imagine, hasta pag masakit sang imo nga bata, dito kaya mga ayos ang advice kay friend mo nga si Jennifer.
1: Nang
2: wala pa ni si Jennifer sa inyo kabuhi, din kagapang ayo advice. Pwede sa imo nanay, pwede sa imo utod, pwede sa inyo kalapit, balay. Sige, alan mo ko gani, daharak. Ambal pa sa katapusan sa drama, nakonsensya ako nga may nadadalahig nga tawo sa amon away nga mag-asawa. Nagalala ang away nyo mag-asawa kay man, no? Kabalo ka man mag-ninja-ninja. May pa man tuod ka mo relasyon. Nabatian ta, no? Wala pa man sila nag-abot sa punto nga nag-iningaw-ingaw sila o nag-anano na. Pero di ingit bala ina mapadulong sa ulihi. Kun, no? Masyado na sila kakomportable sa isa kag isa. Sa inyo, mga abiyan! Di ba lang? Kung baga sa sakit, bala? Prevention is better than cure. Di ba lang? Likawin na nagatap na ananaga. Kaysa mangin isa pa na ka malala nga sakit sa inyo sininga mag-asawa. Anyways, 226 and magpanumbalik kita para sa last wave sa ngatun sa nga palatuntunan, Room 1009.
3: K5 News FM. News FM. D3 Pio.
4: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon po, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mapagats, magabuti ka. D3 Bio.
5: Ako si Gabriel. Nagalibog yung akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with Visio. Co-wex ko palang kapag inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Kasakit ang tiyan. Max 4 Biotics. Nabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-clinic ang Spore Biotics. Spore Biotics. Makabulig sa pagpanami

0: hugas ang mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
1: Fatty liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordikasha rancia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
2: DTX 500.
3: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
4: Ilangin mo nga gininom nga kakapsula.
3: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
2: Wow. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ogali, si Eliza Marie Sumuga, taga Pagdaong Village, Masilingan. Sige, kung nga gamit ang isang Mighty C. Nang bisan ano ko kapulaw, do wala na nga lain ako ng pamatsyag.
2: Mighty C, epektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Siyela, sa Mansilingan, sa una, may high blood ko. Tinang amo na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
2: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
7: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal
9: na sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
9: DTX Coffee Mix.
10: Mabakal sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
11: Si Jerry Tukay, madugay ko na nabuntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
9: DTX Coffee Mix.
10: Mabakal sa mga butika.
12: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica DioFresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
14: Clinica DioFresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica DioFresh.
13: Kaya subukan ninyo.
14: Clinica DioFresh. Deo-roll-on. Feel fresh and clean all day long. Clinica DioFresh.
13: Clinica DioFresh.
14: Available now.
15: Extend Food Superman for Man.
16: Ako si Renato. Nalarama ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balan ko may kulang din. Dinrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo bala sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
15: Extend Food Supplement for Men.
10: DTX 500.
17: Ako si Jalistin Alayon sang McKinley, Rojas City. May allergy ako. Pirmi lang gapang atol ang lawas ko. Kapin pa bala kun makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500 na dula gid ang allergy ko.
10: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
18: Hi, Dennis Juanes.
0: Matalong kag alerto nga paminsaron.
18: Hi, Dennis Juanes.
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
18: Hi, Dennis Juanes.
0: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga neurobiotic syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup nagaimprove sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
19: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag-Eye Care Go ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Go, ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Go, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Go kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Go.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
19: Jeffrey Payo.
20: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nagadulaan, ginabatsyag sa lawas.
19: D3 Bio, ang D3.

0: May family history ba na kamuusong diabetes?
1: Mag-TDX 500 ka!
0: Mataas ba na ang imo blood sugar?
1: Mag-TDX 500 ka na!
0: Ang DTX 500!
1: Ang may powerful compounds!
0: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
1: DTX 500!
0: Garantisado!
1: Epektibo!
0: Ara mismo!
1: DTX 500!
0: DTX 500!
2: Catalina Habagat, anong ginabatsyag mo?
3: Ang left ko ba lang ang mata? Inang may nagasapdol kang di na ko kakita? Tinagbakal ko dahil sa DTX?
2: Sa isa ka, adlaw?
3: Two times ko, tagdawa-duwa ka kapsul.
2: Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo.
3: Okay, namin nagit sa ako nga mat.
0: TTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
0: Mighty C,
5: mabaka sa mga butika.
6: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, taga nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako niya lawas.
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap
5: sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mayra, permilang butod ako diyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tingan ko man nagnami gid ang akon pamatya, regular ang akon pagpamuhi, wala sang hangin ang akon diyan.
8: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
11: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Intilawan ko man nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar kay miyara ini gali nga sang palaya extra.
8: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka,
8: food supplement for men.
12: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Tingtistingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, tistingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
13: Ako si Nelson Herrera, sa Presidente Ruas Capiz. Miara ako balatian sa mata, pero mila nagakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, maayo gid ang
8: DTX 500. DTX 500.
5: Mabakal sa mga butika.
8: DTX 500. D3 Bio.
14: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsik lawas.
8: D3 Bio.
5: Ang D3.
8: Yung may Visio.
5: Ang Visio.
8: Yung may D3. D3 Bio.
15: Ako si Karen. Kadamugid sa akon hair fall. Hindi manami. Ako na kutis. Nagtry ako tumar sa D3 Bio. Kang nagkining akon buhok.
8: Kag
15: nagkinis ang akong
8: butis. D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
5: Ang Visio
8: nga may D3.
16: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mag-Spore Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
17: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
8: DTX 500.
18: Ito masyon sa barangay
19: po. Ano kinabatsag mo sa ko?
18: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
19: Tumar ko. DTX 500. Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
18: 3 times.
19: Kamusta ang alay sa kamot?
18: Wala na. Try gig ka mo sa DTX 500.
8: DTX 500.
6: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
20: O si Lourdes Maglupot, 51 ang edad, taga Minigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C. Nag-ayo ang akon nga ubukin si Poon. Damo nga salamat sa Mighty C.
6: Mighty C, epektibo, garantisado.
5: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
21: 2:38, mga ka-K5, nagapanumbalik kita para sa aton sininga palatuntunan, Room 1009. Ang inyo sininga hulot, palautuwasan sa kahanginan. Kaupod ang inyo sininga kampiyon nga abiyan. My name is Miss A.
22: Kanami-turn git ba lang ka?
21: Kanami-turn nga hapon. No? Medyo malamig diri sa Rojas City, Subong. Kamusta dira sa inyo sininga area? Ang inyo nga lagay ga? Malamigan man kamuda. Hindi di subo.

0: paang no, sa seafood capital. Meron nung sa mga kabanwahanan, kamusta ka mo din mga darling? Anong imuon ni Rocky? Kung nagka-stress man siya, tungo nag-aininaway sila nga mag-asawa, ano ba imuon ni Rocky? Build trust, not defensiveness. Amulang ginang ano, mahimo mo subong Rocky. Hindi mo ya pag i-invalidate ang nabatsyag sang imo nga asawa. Ang asawa mo kapoy sa pag-obra. Diba lang ang rason nga nag-obra ang imo siri nga wife because nadulaan kaya sang work. Hindi tungod nga gusto niya nga siya ang maobra. No? Kundi diba nadulaan kasi ang work and wala sang may nag-abot pang opportunity para maka-obra ikaw liwan. So una bes ang wife kapoy man sa pagtrabaho. Kapoy sa iya sini nga trabaho. Sa pagbaka-baka para maka-provide hindi para sa iya kaugalingon kundi para sa pamilya. Di ba la? Amo na gani nga nagahulugay kamo abaga. Siya ang naga-work, ikaw ang nagabantay sang inyong bata. Di? Budlay ginang magbantay sang bata na umabudlay kay mabiyahi ka dumaawat daw hassle balahaw pero syempre kung palangga may imo bata hindi naman mabudlay na imagine ara kada bilog nga adlaw nagapulo pangapi ka lang dagani upon sa mga sini nga mga classmates man or parents sang imo sini nga or sang classmates sang imo sini nga anak. Take your wife's feeling seriously. Or feelings seriously. Hindi kaya magambal nga nag-overreact lang si darling mo. Kung wala siya na uyon, nga nagapulo pangapi, kamo dira, nagatawganay kamo, no? Sang isa ka babayi, nga bisan hambal mo nga wala kamo sang relasyon, no? Kung hindi siya komportable nga close ka mo sang imo sining friend daw dito sa school, di respeto mo ang nabatsyag niya. Kung hindi siya gusto, no? Di respeto mo. Kung palangga mo ang asawa mo, hindi mo gusto magkinagamo ka mo, likaw ka. Rason nga ara kada sa eskulahan niya is ang anak mo. Ang kasugot niya sang imo sini nga asawa, mabantay ka sang imo nga anak, mahatod, madulong or madulong, masugat. Mabantay. Amo na ang imo sini nga role. Wala sa inyo na hisugtan nga magbulubanjing, magtulutambay, magpulo pangapi upod ang iban. Maintindihan siguro sang imo sini nga asawa kung na makita niya da nga upod mo is pareho mo nga lalaki. So you have to set appropriate boundaries. Kung ang inyo sini nga pag-abyanay sinang imo sini nga friend kasi Jennifer. Is medyo nagadalom na. Hindi ka matamat, nagibang dalom. Diba dito ka na nagapa-comfort? Dito ka na nag-share. Isang problema ninyo nga mag-asawa, which is very wrong. Though siguro sa imo yang wala ka man may ginaubra nga iban, kag wala ka man tuyo nga magluib sa imo sini nga wife, no? Pero, Rocky naman. Di kun, balis ko doon, tabala. Kay gatrabaho si Mrs. mo. Guwapa siya per me. Nakapang opisina siya per me. What if makitaan mo mo si Mrs. mo kagang upo dyan sa trabaho ng lalaki? Gapulo pangapi. Gataw ganay. Ano mabatsyagan mo? Te karon ikaw mga kig. Tapos kung si Mrs. mo yang maka, ano, sa imo, makahambal sa imo. No? Wala mo ya ginapamatian. Mahambal kayo nag-overreact or ga-OA lang. No? So wrong.
1: Ito!
0: Ang dumabala. Kaya sa opisina na nila, for sure may ara man na sang naga-interest sa imo sila nga asawa kung gwapa na. May ara man na sa nagatulo tika-tika na sa iya. Di pala? O galing? Galikaw siya. Ikaw ya? Wala. So para sa... Eh, Jennifer. Abi Jennifer, kitani mo, no? Nga... nagkakaproblema si Rocky kagaya sining nga wife si ikaw ko na lang ga ikaw na lang mag likaw and focus ka na lang man sa imo sining bata. Hindi pwede nga nagiging komportable kamo sa isa kag isa ni Rocky, nga pati ang mga personal is ginaistoryahana ninyo, no? Kung about sa mga kabataan lang ang kisaga pamangkot siya sa imo abi or nano dira assignment basi nalipat siya kung anong instruction ni teacher inaba lang dito sa school. Pero kung tapos na niya ang suga, pagsugat sa ang kabataan, and then kung aturo sa balay si Rocky, ang pataw ganay pa kamuya, araw-araw.
1: Tinunto! Ito! Huh?
0: So again, Rocky, siguraduhon mo nga ipapatsyag sa wife mo nga ang imo sini nga priority is imo sini nga family. And kung may mga kaistorya man ikaw sa school, be transparent, no? Be transparent about the friendship. O kung ano dara ang inyo sininga na istoryahan para hindi mag-create sang doubt, no? Sa imo sininga a wife. No? I hope nga mabasa tabala sa mga ano, sang komento sang aton sininga mga pinalangga. Oh. Anong matugda nila, no? Dari sa aton sini nga drama, ang drama nga gindulong sa aton. Sang kaalwan sang extend food supplement for men. Ang suplemento nga nagabulig para mangin kampyon ang performance ni Darling pagabot sa loving. Extend food supplement for men pabakal sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Noy Renato Foliuna maayong hapon. Marisol Kiatron Kadigal, shoutout kay June Kadigal Jr. sa Sitio Pastuhan Agsilab Panitan. Ang matugda ko Miss A, likawan niya ang babayi kag prangkahon ang babayi nga indi sila anay magistorya kay ang asawa nagapangimon para ang pagpangabuhi nila nga mag-asawa malinong kag indi magamo kag masinadyahon sila nga mag-asawa upod ang ila anak. Do ma develop gid sa ulihi ba? Okay. Kan ni Ma'am Elnora, di ba na? Watching live Kali 13 Pilar, shoutout kay Boy Balot. From Mom Early Bernas Durana, Raynanti Camp, sa iya sini nga wife, Baby Camp, ila anak, B-boy, kag sa iya nga Iloy nga si Mom Helen Camp. Again to Mom Senelin Finiquito, Tabige, Dente Borgerosa, Rodel Esaderio, Ubal-Ubal. Mam Rhea Ombas, Kalina, Balbonas. Kuy Joben Bakaling, magandang hapon. Bili na takamus ang matahom nga ambahanon, madamo nga salamat. Sa inyo sila nga pag-upon sa aton duha ka oras nga palatuntunan. My name is Miss A, ka K5 Amy Orleans Birondo. Sa galan sa bugos nga buwan sa K5 News FM Rojas, sa aton sila nga partner sa technical side, ka K5 Michael Janditoka. Sa galan sa aton sila nga Chief Executive Officer and President, Doc Ramil Leo. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa KPIs, K5 News FM.

0: KK5 News FM. News FM.
1: E3 Bio with Physio.
2: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Norberto, isa ka athlete. Akong ginanimulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akon mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
4: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Spore Biotics ka.
1: DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extra nga bugana sa charantee nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
5: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
6: Saan nag-inom ka?
7: DTX 500.
6: Di na nalang subong imo sugar.
5: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
1: gito. DTX 500, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Anika, kablayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C, 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Mimi.
10: Dali kasi napit akong tuhod.
9: Arthritis na gali.
10: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika.
11: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
12: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batyan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butika. Kung ang kay Fernando Po Jr. isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo. Extend. Extend. Supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
14: Ka, bang-bang nga naga. sa pulmo, baby.
1: Extend. Supplement for men.
14: Isang kapsula ka lang.
1: DTX 500.
15: Ako si Andrea De Pedro sa Barangay Baybay, Roha City. Grabe gadyang akong dysmenorrhea. Pero pinsugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamula nun kag nadula ng akong dysmenorrhea.
1: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
4: Healthy nga uto.
16: Hi, Dennis Juan.
4: Matalong kag alerto nga paminsaron.
16: Hi, Dennis Juan.
4: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
16: Hi, Dennis Juan.
4: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-ong Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero, naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
17: Ako si Kizaya, 23 years old, isa ka office girl. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya ka nadula ang pagpula sa akong mata matapos ang tatlo ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sa Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika.
4: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.

Folks, this is your number one FM radio station, 101.5 K5 News FM. Good afternoon, Agent Jack here. The Big Mix, makakasama na po rin yung ako hanggang alas 4 ng hapon. Sama-sama po tayo, 307 ho. At ang oras na, head and go sa inyo ng ating Super Trio, DTX L500, ang ating Mighty C at ang ating D3 Bio sa mga super ating butika, mabibili ho yan nationwide. So make sure ha, kompleto ho tayo nito para may sapat ho tayong proteksyon sa ating kalusugan.

horas mga K-5, alas 3:14 for ka para ng oras na yan. Hello sa inyo, nakatingan TTX sa Coffee Mix. Coffee muna ho tayo mga chong at chang. I'm pretty sure medyo naging busy ho kayo sa araw na to, sa araw ho ng Martes. Hoy, 14 na ho tayo ha. Isang tulog na lang at siguradong magkakapera na naman ho tayo. Pansumantala. Hang in there, folks. Makakasurvive din ho tayo. The

0: KK5 News FM. News FM.
1: E3 Bio with Physio.
2: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong paminsalo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing yung hulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang nakuha ng lingin sa hulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may
4: D3.
5: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM.
6: News FM.

0: Parehas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics.
1: Oxygen gidang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Kinabatyag ko for 3 years ang sakit bala sa akon nga abaga, tapos ang palanakit sa akon nga dapa-dapa. Dugay ko lang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akon nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, nag-amulang itong ininom ko kada gabi isa kabilog. Sa uli, nabatsagan ko na lang na natugla ang minod sa kabaga kung ang palanakit sa atong natiin nyo. Wala na gayon.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
0: Kasakit ang tiyan? Bugs for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Bugs for Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Pag-Clinicas for Biotics.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: iCare Gold. Ina Reyes. Isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
6: Nagaburo na nga akon nga mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakal ang iCare Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik. Nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumalang akon nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo.
5: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
7: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner. Deserve na deserve nyo magtanduay light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
8: Red Horse Beer. Manamit. Suwabe sa kada tulo. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
9: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
10: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
11: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
12: Playtime Entertainment. Born for happiness.
13: Playtime Entertainment. Born for happiness.
14: It's the best part of the day.

0: Trip mong trip, your text is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood, Eurotex. The Sleep Specialist.
2: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 ka adlaw. Patakod na!
3: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na.

0: sang imo maayo nga mga gawi,
1: mag-usar sang Salon Pass.
0: May direct edging sang kaap para maka-penetrate sang sakit.
1: Naka-epekto susurot sang 30 minutos.
0: May long-lasting relief.
1: Tugtog 8 ka oras.
0: Para sa nagkapanalakit nga baka.
1: Liyaw kalikot sa Salon Pass.
2: Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. Number 1.5.

o'clock, so we got 43 minutes after 3. Ang oras na yan, mga ka-K5, matito sa inyo ng ating DTX Coffee Mix. Sa mga coffee lovers, DTX Coffee Mix tayo always. Sa mga sugyo natin yung butika, mag-iulihuyan nationwide. At huwag mo natin kakaligtahan ang ating Super Trio, ha? Para proteksyon sa ating, para sa buong pamilya. DTX 500 Mighty C at ang ating D3 Bio. Maraming salamat sa pagtutukor nyo. Kita-kitsu tayo bukas. Adios for now.

0: KK5 News FM. News FM. Ethereal Bio.
1: Ako si Gabriel, nagalibog kita ng akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Ditribayo with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
0: Ditribayo. Ang Ditribayo. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may Ditribayo. Ethereal
2: Bio. Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang Ditribayo with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
0: Ditribayo. Ang Ditribayo. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
3: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
4: Masakit mangihi? Mag Sport Biotics ka. Base UTI na ina. Mag Sport Biotics na. May good bacteria nga nagatapna sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
5: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sport Biotics.
6: DTX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsan sa antioxidant. Recover ang komplikasyon ng balatia. Mag DTX 500 ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500.
7: Gina Cano, ang ginibatsa ko ang ako na UTI kasakit gig sa ako niya bayuwang.
8: Sa katlong kapila ka mag-inom.
9: Sa DTX 500.
7: Sa primero katatlo sa subong kaduan na lang.
9: Subong kamusta?
7: Oy na, halin sa nalik kami sa DTX 500. Ay, nagko ginibatsa.
6: DTX 500 Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
10: Edgar Santiago sa tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Sa magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ako ginadutlan sang balatian.
6: Mighty C. Babaka sa mga butika. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Noon, nagin ako makabatsyag sang sakit.
6: Mighty C. Babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
12: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
6: DTX Beauty Soap.
0: Babaka sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
0: Mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
6: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
0: Mga butika.
15: Pretonyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
16: Ah, wala. Gid, pre. Ano kayang manok ko?
15: Di nakabaluman o sick?
6: Performance mo bala. Maluya na. Mag-extend ka. Extend Food Supplement for men. May bakaw kag babuwaska. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madukay nga performance.
15: Di pre, musta po nga kape pre?
16: Ah, apat gig kasultada pre. Biyag si misis eh.
6: Extend Food Supplement for men.
17: Tikasin.
6: DTX 500.
18: Ako si Katrina Sapian Capis. Sang una na kugin ang ako nga problema sa nga kugin tubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa ako nga friend ang DTX 500. Inpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang ako
6: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang atong kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag-Eye Care Gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold. Ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
3: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
6: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
6: Sa tagsa kapagpitik sang taktaan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang taktaan. Pagpatay, pagpangdugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina pakamalaw. Updidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatiguluhan. Rehas! Rehas! Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: official.
1: Ako si Jay, tasa kong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
2: O si Rosita, Kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ang nagpagsiklawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. DTX 500. Ulang sa pagkaon. Ang utang kang prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit niya free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
3: Juice 7 lot.
4: Ano ginabatsyag mo sa
3: mga? High blood gid ko.
4: Ano sa unang imo?
5: Blood pressure.
3: 180 over 100.
4: Sa isa kadlaw kapila ka mag-inom.
3: 3 times a day ginako na. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
0: DTX 500. Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty Palaban Mo Mighty C na may superpowers na lakas tension at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C, the Mighty Power of C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C, the Mighty Power of C.
6: K5 News FM.

0: Mayong hapon mga pinalangga namon nga mga tagpalamati, padayunog natong subong sa pagsipan-sipan ang matahong mga sumpon sa ato drama sa kahanginan. Ngayogit bakuhan sang leksyon, gaginatig unuhan, rehas sa kasaysayan!
1: Sobra nga sa alig!

0: Ano pa ginahulat mo, Rose?
1: Rose, kaya?
2: Guwapa ka ngalan ba?
0: It's playtime! Sakto man English ka? Di ba lang kayo na? Kami ang nagbayad sang whiskey ni tiyoon mo.
1: Nan?
0: Subong, manukot kami. Luhod!
3: Ha?
1: Hindi pa siya, oh?
3: Maluhod ako? Kagma ano?
0: No, kayo na pala uno yung sindi-inosindi? Huy, Rosindo? Do, papatihon mo pa, kuya nga. Do, wala ka pa kagito, Biron?
3: Hala? Wala pagin ko na yung malakagis ang ginatawag nga Tubleron. Wala gani ko na makaibalo kung ano na eh.
2: Wala pa?
1: Abawa! Kita ginigali yung adwa, Pax. Ang makawasak sang lababo ni Rusi. Nami ni. Oh, sugdan ka na. Oh, gigil na ko kay napar. Luhod na, luhod.
0: Siglo de Rusi. Kagbulos-bulose kami ni hapon, ha? Sige na.
3: Hapon boy.
1: Ano ba?
3: Ikaw pa yung agito yung kilala ko yung nagapakipot yaw. Abi ang ulo mo.
1: Gina. Ara, o. Lubuya na ho.
0: Wala
1: man nagdugo, ah. Ano, abi, kay sobra naman ni mo yung dusok butong mo. Sakit na to yung buhok yung ginagunitan mo, eh. Sakitan, guro.
0: Mabalos gid ako sa animal nga to. Mabalos gid ako. Mawagay gid ang tinaya sa akon, bro. Mawagay gid ang...
1: Kalma lang bala, pa. Kalma lang bala. Diyan gina siya makadto. Isa ba lang tadi ka lugar, ah. Wala man siya sa iban nga agyan, di. Ito is ginisya sa aton, bro. Sa dasun ta bala nga pagkita ay? Sige lang bala. Sige lang bala, kay kalma lang, ah. Kay may itsura ka.

0: Ginpahalin nyo nang wala pulos na timbang?
1: Yes, ma'am.
2: Mangita kita sang bago nga timbang. Inang hindi butigon kag hindi lang cellphone o pisyo.
0: Ay, ambot kung makakita pa ka mo sang amusin na nga klase timbang. Testingan ta naman bi ang agi.
2: Ha?
0: Kung kisya, nami pa ang agi eh. Kay masadya up doon. Ang mga babae, daw mga kiat-kiat na iya. Ay, abi, pangitain niyo ako siyang inang agi nga yaya. Ang sadya, hindi ang bighalan, ha?
2: Oo, mami. Pangitaan ka ginamon sang agi nga caregiver. Pangitaan ka namon.
1: Sis Belen, sa parlor pala nga sukita sa kay Benjo. Basi may ma-recommend siya nga pwede magbantay kay mami.
2: Ay, huutuod no? Ate, sige, taugan ko subunggid si Benjo. Taugan ko siya subunggid.

0: Ano din nga kape?
1: DTX Coffee Mix na tito ah.
0: Mm. Ba.
1: Kinhatag na sang tagiasang parlo sa bangga nga gin paninloan ko kaina bala.
0: Mm. Ate Bayo. O ti ano hulang kita da?
1: Ari tito oh. 150 pesos lang kay na nilihig ba na ako sa iya parlor kag nagpanipon sa mga buhok eh.
0: Ati una siyang problema. Ang importante may katupa. Pero mas maigid akong dasun. Dako-dako na. Para mayuhay tablang aduha ako. Ganugon siyang pangabudlay kung padako sa imo nga. Sus! Ganugon lang siyang pangabudlay kung padako sa mga pusog-pusogan mo. Kung hindi ka man lang mapuslan.
1: Oo, tito. Tito, Bobby, ah.
0: Okay,
2: ah. Rosendo! Ba? Rose! Rose! Uy. Pwede ba lanay? Rose!
1: Ba? Tito? Mm. Si Madam Benjo inang nagapanawag, ah.
0: Ah, guwa ito, ah. Dasiga kay base kung makwarta ng transaksyon niya. Dasiga na, Rosendo, ah.

0: Probiotics, ang best friend sa mga kababaihan.
1: Sporebiotics,
0: dinamaintain ang pH level sa feminine area.
1: Sporebiotics,
0: ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporebiotics.
2: Wala pala sang may gana magistorya sa imo bangod sang imo nga bad breath.
3: Ew, yucky.
2: Mag Sporebiotics ka. Clinica Sporebiotics. Ginapanamo ang good bacteria sa imong ababa. Clinica Sporebiotics. Sa Sporebiotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Clinica Sporebiotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
4: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
4: DTX Coffee Mix.
6: Mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag intestingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
6: Mga butika.
4: DTX Beauty Soap.
8: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
4: DTX Beauty Soap.
6: Mabakan sa mga butika.
4: K5 News FM.

0: Ay, ma'am, amo ini si Rossi o con Rosendo? Madam Gina?
1: Rosie? Ah, sige, Rosie na lang itawag ko sa imo, ah. Well, gusto mo mag-ubra? 4,000 ang sweldo mo kada bulan. Pero may salary increase ka after a month kung magustuhan ka sang akon nga Eloy kag mayong imong serbisyo.
2: Ano ang obrahon ko, ma'am?
1: Magbantay lang kay mommy ko. Kay may labandera man kami. May kusinera man. Kay gusto ni mommy, agi ko nang magyaya sa iya.
2: Ate, ma'am. Okay, gida ko ah. Bawo malipay gid ako kon makaobra ako sa inyo. Sana ako masugod, ha, ma'am?

0: Tito?
1: Rosindo, padalaan mo ikaw sang kwarta sa J-ka, sa advance ka sa ama mo, isa ka bulan mga sweldo. Okay?
0: Ha? Ala, Tito? Isagit ka bulan nga sweldo?
1: Be.
0: Paano na lang, kuya?
1: Nareklamo ka? Puti ka karoon na. Basi ka, ha?
0: Tito, basi hindi magsugot ang obrahan ko nga. I-advance ko ang 1 month ko nga sweldo.
1: Be. Hindi siya magsugot? Tanawon tayo eh. Kaya hindi taman ka pagpobrahon sa iya. Pili sila. Abihan bala sila?

0: Ano? Makash advance ang agi isang 1 month niya nga sweldo?
1: Oo. Kaya ibilin ko na niya sa tiyo niya. Kag hindi ko na siya pagpasugtan niya mag-obra kung hindi maka cash advance. Nagpasuper ang mga buisit nila.
0: Abusar na iya?
1: Man gani?
2: Ano? Ay, shosh! A house a quattro mil! Baisan niyo pa ina?
1: Mami?
2: Inyo kwartang ibayad haw? Kay akon man! Itagain niyo! Release niyo!
1: Gina?
2: Ano? Ha?
1: Oo,
0: okay, mami. Sige.
1: Hindi na magugtas, Mia. Okay na.
2: Ay, nasiga niyo na! Kay gusto ko na makita ang agi ko nga caregiver ka mga oyayak!

0: Gal, bakal sigarilyo kag whiske.
1: Yan. Babe.
0: Ah, ba.
1: Ciao.
0: Oh.
1: Do wala ko na nakita si Rosindo aw.
2: Oo man. Ano, naglayas siya?
0: Si Rosindo? Ay, may obra na to saya. Dako, swildo ya toya.
2: Bakbaw. Di mayo eh. Ano obra yao sa parlor?
0: Ah, hindi ah. Kerge, bersiya ya. Kagtigulang ang kinamantaya niyo kuno. Big time ka tama.
1: Bang.
0: Kagabi niyo, ginpa-advance ko siya gani sa kabulan ng swildo ya eh. Ati siya naglakat. Ati sugot na yun eh. Kagang ang bayas sa akon, bakla to sa kuno bakong nga silpon.
1: Bang.
0: Oo.
1: Di buinas ba? Di ba sige pang hita pa to driver o hardinero, tsaw? Irito man kami to, be.
0: Ati sige lang, eh, balong ko siya. Kag ang hambal niya sa akon, buod ko nung amoy ang atigulang. Kag aluan ko nung katama.
1: Mayo ba?
0: Wow.
1: Hisa ko ba? Sadihin siya ka, obra? Hatsoy? Kay, masyara kami to ni hapon, ah.
2: Oo man, masyara namon to siya. Kaga basi palang maka-cellphone na siya, mangayo kami number niya, ha? Pwede, Choy?
0: Ah, atin siya!

0: Ala na, Lola Clara. Natapos ko na cutex ang kamot mo, kagdiil.
1: Ay, wow! Katahom! Kasagad sa imurushi. Ay, sa tuod lang bala, ang suki ko, amugid na iyang nagauyat siyang kamot ko, kagdiil. Ay, kung kaisa, kabugat siyang kamot, kakapilas ako. Ay, kung kisagi na akigan ko, ah. Pero, sa imo ya, kamag-an sa imo kamot, kag-uho, kahipid sa imo mag-apply sang nail polish. The best, kagid Roshi.
0: Ah, thank you, kid Lola Clara. The best ka man gani kay kabuot kid sa imo.
1: Ay, sus, ako yung atawo, Roshi. Hindi ko yadalok. Basta, hindi lang ako pagpaagyan. Ang mga kontra ko, Gidya, ang tawo nga butigon, kagawatan.
0: Ako la, hindi ko ya butigon. Kaglabi sa tanahin, hindi ako kawatan.
1: Ati, maayo kung subong sina. Sige na. Itulod ang wheelchair ko sa atubang siyang akon vault. Kay may ipakita ako sa imo.
0: Oo, Lola, ari na. Ari, diri lang, Lola. Ari sa atubang nasang vault.
1: Ari, 0 7 2 6 1 9 5 2 9. Ara. Ara na. Nakita mo, ina? Ha, Roshi? Nakita mo?
0: Kinti!

0: and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
1: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
0: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
1: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
0: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Gah! Mag-joyride man tabi, gah!
3: Wala sa kondisyon ang makina ko,
4: gah! Hindi makaariba! Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
2: Tiga! Mag-joyride na ta.
3: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno, ha?
2: Sige ka, Gidya!
3: Siyempre! Naka-extend ko ya!
2: Basta sagad nga, driver. Extend, love.
4: Extend Supplement for Men.
5: Healthy nga uto.
6: Hi, Dennis Juanes.
5: Matalong kag alerto nga paminsaron.
6: Hi, Dennis Juanes.
5: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
6: Hi, Dennis Juanes.
5: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Naga-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
7: K5 News FM.

Ada pangidayahan na matabuh sa kayayunan nga to. Mga abyan, sunag ininyo sa pabamati ang bakahalawat-hawat kagasugpon sa aton drama sa kaginan. Ngayon gid makuhaan sang pagtulunan gaginatig uluhan. Rehas! Sa kasaysayan, sobra nga salig. Ginsulat kags direksyon ni Linilia Santiago Miranda. Musical Director Michael Tabaki Jr. Recording Engineer Nuli Aparicio. Special Sound Effects Melvin Flores Proteña. Kagini ang inyong alagad EJ Liva. Bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampiyon nga istasyon.

0: News FM.
1: O, si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako to Mars ang G3 Bio, kag nag-hining akon buhok, kag nag-hinis ang akon kutis.
0: G3 Bio, ang G3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. G3 Bio with Visio.
2: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulungan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon ang insikreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
3: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na. Spore Biotics, nagin-updan sa prebiotic. Nagapabaskog sa imong nga resistensya. Spore Biotics, nagapanami sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
0: DTX 500. Masami ka bala na kaugdas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa matasig na pagtimulan. Kalaman ang abyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500. Ang stress, malikawan. Pagkamuringon, malimtan. DTX 500. DTX 500.
4: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
0: DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Mimi.
6: Dalmi kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sa pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi gid ko makakaon sang sakto. Pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama. Buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya. Tibo gid kata.
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald. Isa ka sales rep. So, una, problema. Gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbutik gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
9: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giguyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gidman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak pawang akong panulukan.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
11: Gabasa na naman bala ang imo.
12: Ay, gabasa na naman.
11: Oo, balaga. Kabasa-ba. Basa na gani. Kabaho-baho pa.
13: Always nagabasa.
11: Kag nagabaho ang kilikili.
13: Mag-Clinica Deo Fresh.
11: Para sa maputi at mabangong kilikili.
13: Clinica Deo Fresh.
12: Nagabasa na naman balaka.
11: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
13: Clinica Deo Fresh.
11: Para sa maputi at mabangong kilikili.
12: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi. Sa diin ka, pipino.
11: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
13: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-flavawaska, mga natural herbs. Yan nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
14: Muling binuhay mo.
12: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: DTX 500.
15: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
16: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
0: Memory Advanced

0: Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahay nga suga. Nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor. Normal ini sa mga tawong nga may katarata. Kintestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako. Kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
4: Ay, gusto ko man tani magbakal bulong, pero kamahal-mahal gidya sa butika.
5: Ay, Marie, naa didto kaya mabakal sa mahal?
6: Kay may barato balay nga butika.
5: Dali, kadto kita sa Rain Pharmacy.
4: Rain Pharmacy. Rain Pharmacy.
7: Barato nga mga bulong pero epektibo? Diri kadto sa Rain Pharmacy. Permi bag-o ang mga bulong. Kompleto man sa mga bag-o nga generic meds and combinations. Ang Rain Pharmacy, barato gid sa tanan pagabot sa generic medicines.
8: Ah, Marie, may ara man sila tugali mga suplemento kag medical supplies?
5: Ay, sus, Marie, kumpleto na sila daya. Nami, ginaya bala sa Rain Pharmacy.
7: Sa Rain Pharmacy, available man ang mga food supplements kag mga herbal coffee. May ara man pili nga medical supplies kag device nga kinahanglan in case of emergency. Rain Pharmacy, may branches sa Chudura Arsenas Trade Center, sa Tubang Sangbagsakan Center, kag may ara man sa President Rojas malapit sa Town Plaza. Kun para sa imoy kayong lawas, dapat wise ka. Pilion ang barato, pero epektibo. Pilion ang Rain Pharmacy.
4: Rain Pharmacy.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT.

0: FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

0: Ang kampiyon nga oras mga kakifay, 22 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa Tacna, alas 5 sang hapon.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. El Castigador. El Castigador. Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador. Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador. Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador. El Castigador. Darren Salomeo Hanson. El Castigador. El Castigador.

Mayong hapon, Pilipinas, Western Visayas, kag probinsya sang Capiz. Nagapangalagad na ang programa nga El Castigador. Subong adlaw sang Martes, mga ka-K5. Petsa 14 na kita sa bulan, sang Hulyo tuig 2026. Kautpod nyo ang inyo alagad si ka-K5 Darren Salomeo Henson. Magatalakay naman kita sa

0: balita nga nagkainabo diri sa aton sininga pungsod Pilipinas. Kag subong man, mga balita naton diri sa probinsya sang Capiz. Report sang aton sininga patrol nga naka-standby. Masami nga nagamonitor sa palibot sang probinsya sang Capiz. Kinapangunahan sang aton sininga mapisan nga reporter nga si Kaki5 Myla Vasquez Fuentes nga always good no nga nagatutok sa pagdulong sa mga police and hospital reports. Kagiban pa naton diri nga mga kapdanan. Direkta na kita sa aton sini nga mga headlines. Panumbungon nga paglapa sa Republic Act o Republic Act 10591 na pasaka na sa NBI volunteer night watch personnel. Separado nga imbestigasyon ginapatigayon sang NBI angot sa pagkadakop sang ila sini nga volunteer night watch personnel. Board member si Saryap Jr. ginaduso ang pag-angkon sang provincial water ambulance para sa mga coastal barangay sa probinsya sang Capiz. Kagiban pa naton diri nga mga talalupang doon nga mga balita. Ato ni na nga pagtutukan diri sa pagpangalagad naton subong adlaw sang Martes mga Kaki5. Disiotso minutos ang nabili ng tisita magdangat sa tak ng alas 5 sang hapon diri sa aton sininga pagpangalagad mga Kaki5. Ang aton ginya paghatag sang katahuran pagabi-abi sa mga nagatutok na sa aton sininga pagpangalagad sa 100.9 MHz K5 News FM Rojas. Subong man sa mga nagapamati sa 89.7 K5 News FM Radyo Tagbuanay Pilar. Sa 89.7 K5 News FM Spearhead Kalinong Radio Hamindan. Kag sa aton sininga mga Facebook Live viewers nga nagatutok sa aton sining official Facebook page ang K5 News FM Rojas. Mayong hapon man dira sa mga suki naton sa may Chodoro Arsenas Trade Center, no, dira sa may RV Mini Mart, kag sa mga vendors naton dira sa may TATC. Sa mga vendors man kag mga establishmento dira sa may Burgos Street. Mayong hapon man sa inyo tanan-tanan mga K5, mga tricycle drivers naton nga nagabiyahe. Jeepney drivers, van, kag modernized jeepney drivers. Ano man dira inyo siniginamaneho nga mga salakyan nga naga-monitor sila sininga speaker. Maayong hapon gid no sa inyo tanan-tanan mga Kaki5. Antes man kita magpadulong sa aton sininga mga ginpang linyada nga mga balita mga Kaki5. I-check tanay no ang lakat sang aton sini nga panahon sa subong nga adlaw sang Martes. No ining bagyo nga si Josie mga Kaki5 nagluya na ini no himo na ini siyang low pressure area na lang mga Kaki5. Ining si tropical depression nga si Josie nangin LPA na lang ni siya. As of 2 PM nga update sa aton sini nga State Weather Bureau nga pag-asa mga Kaki5. Ang lokasyon sini ara sa 900 kilometers na sidla nga ako nakatungdan sang extreme Northern Luzon mga Kaki5. May kabaskugon nga hangin nga dala nga 55 kilometers kada oras. Malapit sa sentro kag may pagmadlos nga 70 kilometros kada oras. Nagahulag pa nakatungdan na aminhan nakatungdan sa kadasigon nga 20 kilometros kada oras mga Kaki5. Kag ginalauman no mag-redevelop sa tropical depression sa masulod sang masunod nga 24 oras. Samtang may isa pa gid ka low pressure area ho nga ginamonitor ang aton sini nga pag-asa. Ara naman ni siya sa gwa sang aton sini nga PAR o kon Philippine Area of Responsibility. Ang location sini 1080 kilometers na silangan sang southeastern Luzon, no, mga ka-K5. Suno sa aton sining State Weather Bureau nga pag-asa. Diri sa probinsya sang Capiz, no, mga ka-K5, na eksperyensya nato ng mayugin nga tiyempo subong nga adlaw sang Martes, mga ka-K5. Mayo lang wala sa mga pag-ulan-ulan nga pareho sang kahapon nga madamo sa mga lugar diri sa siyudad sang Rojas ang nagbaha, no, ginbaha, mga ka-K5. Subong ya mayo gidang aton sini nga tiempo ah. Mayo ang butlak ni Haring Adlaw, mga ka-K5. Bantayan lang, no, mga masunod pa nga mga updates gikan sa aton sini nga pag-asa. Pero kung kaisa maka-experience kita gihapon sang lapta-lapta nga pag-ulan, may dala nga pagpangilat kag pagpanaguob dala iniya sa mga localized thunderstorms, mga ka-K5. Kung kaisa magalumon, no, nga normal nga mga tiyempo subong at tig-ululan, mga ka-K5. Amo na gani siling naton, umulan man niya o kung umaraw, mga ka-K5, maghalong gid kita. Magdala sa mga proteksyon sa inyo dira nga lawas, mga payong, kalo, kung ano pa dira ang mga ka-K5 para makalikaw kita sa mga paglain sa aton sininga pamatsyag. Tuga sang pabag-ubag-o naton nga klema kung tiyempo subong atig ululan, mga ka-K5. Dose minutos ang nabili nanti sita magdangat sa takna nga alas 5 sang hapon diri sa aton sini nga pagpangalagad sa programa nga El Castigador. Ini nga bahin mga ka-K5, boylog nga ginadulong sa inyo sa kaalwan sang DTX Coffee Mix. Ang kampiyon kag healthy nga kafe akon kape, mga ka-K5. Sa DTX Coffee Mix, no, naka-detox ka na o naka-kape ka na, naka-detox ka pa, mga ka-K5. Mayara inisang ampalaya o kon amarguso, chia seeds, and disugard sugar cane extract powder. Amo ning mga kampiyon nga mga ingrediente, makabuligid sa aton, mga ka-K5. Para sa aton, sini nga ikayong lawas. No, mga binipisyo nga inyo, sini nga ginapangita, ari lang, no, sa kampiyon kag healthy nga kape ang DTX Coffee Mix. Ilabi na dira sa mga mahilig magkape. Abi diri na kamo sa healthy para way kamo yasang problema. Kaya ang iban nga kape mga ngadaan mga hakify makabatsyag ka sa mga acid, no, acidic bala. Ariya non acidic ni siya nga kape, mga hakify. Very friendly gid sa aton sini nga chan kag sa aton sini nga heart, no, hindi niya makatuga man sang palpitation, mga hakify. Kon ikaw nagainom sang DTX Coffee Mix, nakakape ka na, naka-detox ka pa. Available ini sa tanan nga branches, mga ka-K5, sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, kag sa mga nagapanguna nga butika sa inyo sininga lugar. Ang clinic, no, sa liwat sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, diri sa Rojas City, nahamtang lang sa McKinley Street, sa tabok sang PLDT, mga ka-K5. Available man ini online na pinagi sa Shopee, Lazada, kag TikTok Shop sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, mga ka-K5. Oras sa aton sini nga pagpangalagad, mga ka-K5, 10 minutos na lang nabilin antes kita magdangat sa takna ng alas 5 sang hapon. At aganta na iligway nyo sini mga ginpadala nga mga mensahe sa kay Sir Mike De La Torre, no, ginatamyaw ya gida ang iya sini nga mga pamilya kag abyan, no, sa family Labitan sa Barangay Burias sa Mambusa, labi na kay Pari Gogo Chicks Boy, no, kag ginagreet ya lang ang family De La Torre and Dolfo sa may sitio Kapulan, Barangay Indayagan maayon, kag sa family Sirado sa Barangay Leong, especially kay Attorney Vincent Totong De La Torre Sirado. Ga iya sini pakaisa kag sa family base sa Barangay Buntod Panay, kay Pakas Gaga Jonas kag sa Sukgang family, kay Pakas Richel and Maricel. Mayad lang ang pagpamati kaki 5 darin sa taga CVM Pawn Shop, Money Changer, all branches ang laan ng mga gadget sa Uyo, Turong Street, Kalibo Branch. Kag sa Alpha Omega Beta Om Vets Fraternity and Sorority 1976, sa Binliro Store sa nagabaligyat mga karne kag baboy kag kayang tidaday Dilatore Binliro kag kayang kolbitit Binliro sa barangay Tuburan maayon mayad lang ang pagpamati man sir no sa Lambarte Sarsa Restore sa barangay Poblasyon Mambusaw especially kay Uncle Zaldi Lambarte kay Auntie Gingging Uncle Eden greetings coming from Sir Mike De La Torre iba nyo pa nga mga mensahe kay Ma'am Liza Barrientos mayong hapon Sir Darren nagapamati na kami diri sa may sitio Tambak sa barangay Kulasi. Good afternoon, Sir Darren. Always present, no? Siling ni Ma'am Dolores Abilarde. Thank you, Geda. Sa atun, siling mga online viewers, kag mga listeners natun, subong hapon, mayong hapon man dira, no? Sa may Raj Kainan, sa Punta Tabok, kay Taros Marie and to Jojo Aperes. Kag subong man, kay Tayro Di Cata, doon dira sa may Nagba Kwartero sa Herosa and Tibor Family sa Subirano, dira sa may sitio proper na nagapamati man sa ito, no, kay Dodoy Warren, dira kay Nini Camille. Oras naton mga Haki 5, 8 minutos ang nabilin na. Antisita magdangat sa tak ng alas 5 sa ngapon. Diri sa ito, sininga pagpangalagad. At aga na ito, niniligwa sa ito, sininga pagbalik. No, ining... Pagdakop no sang traffic management unit personnel no sa sining volunteer night watch personnel sang NBI mga Kaki 5 okay subong adlaw miyara na sang update gikan sa aton sining Rojas Component City Police Station angot sa nakuha nga armas lutang no sa sining volunteer personnel sang NBI mga Kaki 5 no kag aton man hibaloon no kon ano ang mga tikang karon sang NBI may kang tanan man sini mga Haki 5 no sa sining gindakop sang TMU nga ila sini nga volunteer personnel mga Haki 5 so no mala ginahimo nila nga mga tikang no angot sini kag iban pa naton diri nga mga balita aton inang apagabalikan mga Haki 5 magahaboy kita nay sang pilaman ka mga importante nga mga pahanumdom kindly standby KK5 News FM
1: News FM DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy TTX 500.
2: Yan na mag-aso taga Alibabay Mabigo.
3: Ang imong sugar sa una pila man?
2: 300.
3: Kanus ama kan nag-start og inom og DTX 500?
2: Mga duha pa ka semana kapin.
3: Pila imong nainom DTX 500?
2: Pagyud ka sab.
3: Duha ra ka stab. Yun sa man yung pag-inom.
2: Multag og gabi eh.
3: Mga pulo ra ka adlaw imong tumar.
2: Oh.
3: Nya pila na may sugar nimo ron?
2: 126 na lang taw kaluis Ginoo.
1: TTX 500! TTX 500!
4: Istoryanta karon, ano bala ang epekto sa lawas sa pagkaon sa paborito niyo nga pula nga mga karne? Kaupunto siya na karon ng dedikasyon aton CEO si Dr. Ramil Uy. Dr. Ramil.
5: Sir JP, maghambaltag pula nga karne. But silingon mga karne or onod ni sang baboy. Baka, pula na. Karabaw, kabayo, kanding. Amo na, especially kung katayon na Sir JP, kita mo gina mga pula, gina ilapan.
4: Pula, ya ilapulor.
5: In contrast sa white meat, ti manok eh, pato. May isda, mostly puti. Pero may isda, mga kanya kuha na.
6: Oh, may pula.
5: Pula-pula.
4: Oo, may araman, ano? So, correct you, Doc. Ang mga nutritionist, kag mga health experts, ang wala untat sang debate about sa benefit kag risgo sang pagkaon sang red meats, kung bala, ini ang makamaayo o makalain. May malaing idulot sa aton ikayang lawas.
5: If hindi mo ginmalikawan nga magkaon karne, ti sa imong nga diet, as mayong damuon mo kaon prutas.
7: Correct.
5: Damuon mo kaon gulay. Because the only thing kaya nga mo neutralize ang malaing nga epekto sini nga karne, prutas ka gulay malang mo. It's all about antioxidant. Kung sa kaan pa, Sir Boy, sa isa ka kahoy, para mabatuan niya ang mga kontra niya sa palibot, ginapadamol niya yung bark para hindi siya dali mapatay. Tilaway black kakasi bark ang kwan, ang kahoy.
7: Patay.
5: Patay. Hiwala na sila antioxidant. Kaya mostly ang storage antioxidant ara sa bark. So, same na, kung di malagawan ang kaon karne, inom ka DTX, inom ka MITC, inom ka taas-taas nga sorsang antioxidant. Amo nang permina mo di ginabalik-balik para nga hindi dali magtigulang imo selula, hindi dali magbalatean imo selula, hindi ka dali magmasakit.
1: DTX 500.
6: Ako si Rosel Acuyan, taga-Kabankalan, 32 years old. Sang una kadamos ang ako nga ginabatsyag, may ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon 2 times a day. Anami gid wala na nagahapdi ang akong tiyan, wala na ko nagapalpitate. Salamat sa DTX 500. Ginaagdata ka mo magamit sang DTX 500 para kamo man maka-experience sa kanami sang DTX 500.
1: DTX 500. DTX 500.
4: So may mga researcher nga naghambal nga ang red meat ang mayara sa importante nga mga nutrients including protein, vitamin B12, kag iron.
5: Actually ang B12 is importante pero masugot kag sa hindi. May mga researcher man nga nagadepende nga combination of 2 to 3 kinds of plant protein. Mangguha magyapon mo bastante nga B12 pero amo ning malain. Although iron, B12 makita mo sa mga pula nga karne sa mga pagtuon mas madamo ang risgo. Kung nagkaong kaya karne. Pula nga karne. Kuiba, kadto ka sa kwan, mga Egyptian, sila ning grabing nag-introduce ang kaong karne mo. Even ang mga chosen people na latnan. Pero ang balatian, grabe ang balatian, sir boy. TB, cancer, amo na ang mga kwan mo, amo na ang mga risgugid kung kakaong ka karne.
4: So, paano gibala Doc Ramil maka-epekto sa ikang lawas sang tao ang pag-aon sang red meat?
5: Ang sige kaon karne, nga wala ka gainom di TX500 kag MITC, pwede kang makancer. Pwede ka ma-TB, pwede ka mag-fatty liver, pwede ka mag-cardiovascular disease. Damuda mo nga may tugang nga balatian, Sir GP. So, inong giga dito X500. Christmas can paano, Blau? Ang mga destructive nga ginahimo sa sang karne, man-neutralize sa DTX. Pero mas the best gyapon ang ginasiling, prevention is better than cure. Kung kaya mo nga likawan ang mga red meat, kung occasion man lang ang imo schedule, di mang guro problema. So, I suggest, hindi kaya malikawan ha. Kaya siyempre, yawan ka nimo. This is an appetite. Grabe ni nga kaaway sa aton nga lawas. Inom gi kaya damo di TX. Kung pala kaong kakarni. Inom ka damo vitamin C kung pala kaong kakarni. Amo na ang permi na itong ginabalik-balik.
1: TX 500!
7: Si Catalina Habagat, sang puro kantabo, barangay Kamingawan, Kabankalan City.
8: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
7: Ang left ko balang mata, inang may nagasapdol, kag daw medyo may naga, ano na, hindi na ko kakita. Nagbakal ko dahil sa DTX, inang pulo kabilog, isa ka stab, kason sa isa ka adlaw, ito times ko, tagdaw dua-dua ka kapsol, morning, oo, dua-dua ko, tapos inang pagka-ubos ko, sir, may alibyo, git. So buong gimintinans ko, nagit, sir, ka namin-amit, nagit sa akong nga mata.
1: DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy, D3 Bio.
9: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
10: Ako si Boy Fidel, isa ka-health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
1: Bio, ang D3, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. D3 Bio.
11: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka. Masakit ang dyan. Masabinabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulik sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
1: DTX 500, ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas at hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw, protektado mag DTX 500. Aga, udto, kagabi. DTX 500, ang pangbawi kag super detox mo. DTX 500. DTX 500.
12: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako ng cholesterol, around 200. Nag-take ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan, dasig ko kapuyo. Wala ko na siya nabatsyagan.
1: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Buti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga ubra. Alerto gid ko sa 24 oras. Gatikid ko. Vitamin C. Ang Mighty C. Gabis gid. Pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C.
14: ang abuti ka.
15: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Kulad City. Karamihan ako ginaubo. Pag-sip on, dahil so, nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula. Naubo, pag-sip on.
15: Para sa madaming kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
17: DTX Beauty Soap.
18: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Pinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, Madre de Cacao, papaya fruit extra, para sa nawo nga pimple free.
17: DTX Beauty Soap.
19: Mabakas sa mga butika.
17: DTX Coffee Mix.
20: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon. Na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
17: DTX Coffee Mix.
19: Pamasaga butika.
17: DTX Coffee Mix.
21: Si Leslie Katay. Mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
17: DTX Coffee Mix.
19: Mabaka sa mga butika.
22: Nestor, ang sinaing.
23: Luto na.
22: Ang labahan.
23: Nakasampay na.
22: Ang uniform ko.
23: Naplansa na.
24: Ganito ako.
25: Tigasi.
24: Tigalapa.
25: Tigasay.
24: Tigaplansa.
25: Sa araw si Missy. Ang masusunod
24: sa gabi,
25: ako ang bossing.
24: Dahil kasangga ko
25: ang extend
24: supplement for men.
25: Lourdes,
24: tapos ka ng maligo.
26: Yes, darling. Come to mama.
25: Extend food supplement for men.
24: May maca at lavawaska
25: na nagpapataas ng energy
24: at stamina
25: para sa tigasing performance.
24: Extend food supplement for men.
19: DTX 500.
27: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Permi lang galingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
19: DTX 500.
28: Mabakal sa mga butika.
19: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan.
29: Memory Advanced Syrup.
30: Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ilang panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance na yan, Memory Advanced Syrup.
19: Bumakal sa mga butika.
31: Eye Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant. Nga nagabulig sa retina, sa mata, gikan sa halik, nga dala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior eye formula.
32: Para sa epektibo nga kombinasyon,
31: mag-inom sang Eye Care Gold.
32: Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops.
31: Mabakal sa Shopee kag mga butika.
33: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon, hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
19: D3Bio.
34: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3Bio.
19: D3Bio.
31: Ang D3Bio.
19: Yung may VCO.
31: Ang VCO.
19: Yung may D3.
31: Mabakas mga butika.
35: K5.
19: News
35: FM. Championing the lives of the Filipino.
36: Wow! May puso.
37: El Castigador.
38: El Castigador.
37: Ang tinig ng bawat mamamayan.
38: El Castigador.
37: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
38: El Castigador.
37: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador.
38: El Castigador.
37: Darren Salomeo Hanson.

0: 5 minutos ang nakaligad sa tak ng alas 5 sang hapon. Babalik kita mga Haki 5 sa pagpangalagad sang programa nga El Castigador. Upod sa gihapon sa inyo alagad si Haki 5 Darren Salomeo Henson. Maayad-ayad nga pagpamati no mayong hapon man dira sa may Bagtas Footwear sa Baldosa, La Paz, Iloilo City. Nagatutok sa aton sila nga Facebook Live si Nong Noven Herosa. Mayong hapon man si mo kag madamo gid nga salamat Noy Renato Fuliona. Naga-monitor naman Dodoy Pornel, good PM Kaki 5 Sir Darren. God bless. Ma'am Melanie Arbis, mayong hapon sa mga taga-Kaki 5 News FM. Ma'am Melanie Arbis no dira sa may Barangay Dayaw. Kay Nong Bongbong Henson no mayong hapon man dira sa may Bernas and Henson family sa Aglalana kag sa Barangay San Juan sa Dumaraw. Regards lang dira sa inyo tanan-tanan. Thank you gid. Kay Ma'am Rhea Umbas Kalinaw Balbona, nagatutok naman sa aton sinya pagpangalagad. Nagapamati na kami diri sir sa Barangay Kulasi sa may Sitio Almalbis Village. Sir Loey J. Demo, madamo man nga salamat. Nagatutok man sa aton sinya pagpangalagad dira sa may Dumalag. Okay, no mga Haki 5, iban nyo nga mga mensahe ato ni nagaling nga basahon. Dili lang sa aton sini nga pagpangalagad. Check tanay ang report sa aton sini nga patrol. Mga Haki 5, no kay ang National Bureau of Investigation Capiz nagapatigayon man sila sang siparado nga investigasyon. Aangot sa sining na tabo no nga pag dakop sang TMU personnel sa NBI volunteer night watch personnel mga Haki 5 no sang NBI kahapon ini nga adlaw no kung aton basihan ang sabahin sang aton sini nga TMU o nakwaan isang armas no ining si alias Jabbar residente sang Banwa sang Tapas kag temporaryo nga nagatiner diri sa siyudad sang Rojas nga isa ka volunteer night watchman sang NBI mga Haki 5. Ano ba lang statement no sa bahin naman sang aton sini nga NBI Capiz. May kang tanan sini mga Haki 5. Ibaloon naton naka standby sa line number 2. Kapon naton si Haki 5 Rodney Daban Dalanon sa iya sini nga report no sa kabugusan nga detalye. Please come in.
1: K5 News FM live report.
2: K5 Darren, nagpatigayon diri sa Subong sang siparado man nga investigasyon ang National Bureau of Investigation Capiz District Office. May kaangtanan ini kasatanggaren sa isa ka lalaki nga nakuhaan sang armas luthang kahapon tong adlaw, Hulyo 13 sa may kilometer 1 Barangay Lawaan, Roa City, Tacna, Las Umpis ang aga. Kaga kakita darin, no, sa ato nini nga napakigangutan si Agent John H. Katipunan, ang Executive Officer sa NBI Capiz. Iya dirigin na pahayag man nga tugtog sa subong padayon ng ilas nga pag-collecta sa mga ebidensya kaga informasyon nga mahimo nga makabulig sa ila para man sa kaatagan sa among hitabo. Kaga dirigin kumpirma ni Katipunan na ining persona nga nakuhaan sa armas lutang kagindakop sa mga katapo sa Traffic Management Unit Roa City. Ila ining volunteer night watchman kasunod sang anong nakabulan na kaya ini no agin kinalagan ini kaya alias Jabbar nga residente sang Banwa sang Tapas kag temporaryo ini nga nagapuyo diri sa siyudad man sang Rojas kaya kasagda rin suno pa diri kaya Katipunan nga si Jabbar no kung nagapi ila nga volunteer night watchman pero kung aga nagapangamuhan ini bilang isa ka driver man sa isa diri ka prominent nga persona sa siyudad. Kag sa tong tion nga naparahan ini siya sang PMU personnel na igyadol ang kontani sinisiskulahan ang iyang gumangkon. Kag kontaton gani sini nga madumduman ka kay Fagaren ang nakuha diriya kay alias Jabbar, gintumod inin sa mga kapulisan man bilang kalibre 45 pistol. Kagduha diri ka mga magasin nga mayara man sang tagpito ka mga bala. So ginakadri sang natunggan o kon particular ining ni agent katipunan na wala sila sang may naibaluan. Kag na kahilabtanan, may kahilabtanan sa sa armas lutang nga ginapahayag nakuha sa ila si Iman nga night watchman. Kag gin sila diri ni katipunan nga wala man nila ginatulirar ang o kon nga wala nagatulirar ang ila sila ahensya kag pananglitan nga mapamatud-an nga o kon nga may sala ang ila sila man nga kaupod no ila ini nga pagapamatbatan man sa nagakaigo nga aksyon na ka K5 Darren. So yari ang kabahin sa naging payag ni Agent John H. Katipunan sang NBI Capiz District Office.
3: Okay, relative to the instant case now, unang bes, mayungan daw sa ating palamati sa K-Fed News. With regards to the latest update, no, ang NBI, Capco, nag-conduct man sa investigation regarding sa natapo. Una bes, ang subject person, pamun ato siya nga din man nga night watchman. Naging night watchman sa naman dali po almost 6 months na kay siya ang nagbulo sa iyang pakaisa na former job order dire nga nag-contact na siyang order dire sa amon. So bilang night watchman, nag-report dire siya kung gabi kag na-terminate man ang iyang tour of duty kung aga. Wherein kung aga, nag-serve naman siya yung driver sa isa ka prominent na tao diri sa Capiz. Then before sa niya nga obra dito bilang driver, may service sina siya nga tricycle na ginausar niya nga service na magdulong sa niya kabataan kag iya nga mga paryente kay kinabuhatan na di sila sa balay sa nila boss. So nag-gindalay na diya pamilya. Okay. Ang natabo ato sa naimbestigahan namo nga nagdulong sa about nga magdulong sa sang relative dito sa eskwelahan sa mga aga. Wherein, kakapibot lang siya na ginsundan siya kag gulpi lang gin plug down kagingin kuwa kung ang iya nga kwan nga yapi pagkakuwa o ng yapi yan without any valid reason. For the purpose of siguro sa amon ng pagsiyasat na suspected kulurong puno ang iyang ano, motor. So by the time, siyempre ka pamangkutanon sila, yung collar siya sang more or less mga gulpe lang sang lima kata natin Mewtwo. Kag yung nag-struggle siya, gin-focus siya, gin-kulukot siya sa puwang yung bag. Wherein, after that, gin-usisa ang yung bag, then, pagkatapos, ambot kung dito yung naghali ng ang pusil, gitayaan sa nasan sang pusil. Oh, so, wala na sa sang mahimo. In that, nga nagkalatabo, baka pinasang testimonial kag documentary evidence na nakuhaan sa video. So ang twist din ng istorya, paano na besa, wala ang NBI, wala ka tolerate sa sinangang point kung if it is legally arrested, no? Or incidental to legal arrest ang ilang naging buhat. Pero question of legally ang ginbuhat sa tingating niyo, eh. Una besa, wala sila sa authority ng mga arrest. So pwede ito nila tanitikitan lang or kung ano man nila yung protocol sa isa sa nila operation kung may operation gitman. So as part ng amon man nga investigation, nabala namon nga ang Pueblo de Panay is a chartered place where hindi ka DAPD ka operation niya. Kung wala kaga lisensya, kag ang KMU, hindi na DAPD makapuan kami sarili na di sila yung akwan ng mga tao, guards. Pero sa siling Manila, nga, as part sa gila na gitagaan man sila special place sa mag-contact sa gila nga mga pagbantay dira sa mga kung ano man nilang operation dira sa may only sa may terminal market.
4: Okay, sige. So, kahapon to, napamangkot po man siya, sir, dito mismo sa area kung naman nga nagkadala siya ng isang baril habang nga dali is MDIH.
3: Siya ya kung amo nang iya ligasyon tunay wala yung chindihan niya iya nga duty kag ano basi nalipat lang siya ka agent of the agent of authority lang siya siguro amo nang guro hindi na yung chindihan siya taga bantay diri sa office lang kaya may isa kayo chindi nga volunteer lang siya aran na sa iya nga kung volunteer na siya volunteer di ang iya nga pagsugod.
4: Okay, kag sa subong sir, ano ang next nga ginaobra sa MBI?
3: Maria kami isang ila man nga kung mag-file sila sa kaso. Kung hindi, kung matutan nila based ang ebidensya, eh, right man na ni isang subject person na nga mag-depensa. Mm. Pero ano kung gani i-emphasize ugit, wala kami ga-tolerate ya kung mali ang iya ginobra. No. Pero kung may lapses ang ginobra man sa PIA, pag-imbestigahan sila naman dyan sa gusto para magwa ang tuod. Mm. Kag wala siyang ginasili nga power playing lah. Mm. Usaron mong isa ka sitwasyon, maybe ang amon mga opisina o kung ilaman opisina ka usaray bala sa pan, dapat wala siyang amon sina. Mm. Dapat aritaya sa insakto, kag-aritaya sa public service or sa maintaining of peace and order. Okay.
2: Napatihan kasi sa Darren ang kabahin sa nangyong pahayag ni agent, no? Ako ni agent John H. Katipunan and sanga NDI District Office. Kaya ang gani, no? Nagpatigayan sila sa nga separado man mismo nga investigasyon, magluwas sa investigasyon sa mga kaplisan na may ara man sila sa kaugalingon nga investigasyon. Kaya dugang lang kasi sa Darren na pahayag man sila ni agent Katipunan na nga may ara sila sang hawid na nga video footage may kaangtanan sa kung paano ini nga gindakop si alias Jabbar kag kun ano gid ang ginumpisahan na no sang siniman nga insidente na nagresulta sa pagkakuha sang isa ka armas lutang nga gintumod bilang kalibre 45 pistol.
0: Okay, no. So, bali, confirm nga ti, ano ni siya, no? Personnel sang NBI, pero volunteer lang siya ka K5 Road ni, ining si alias Jabbar.
2: Yes, correct. K5 Darren. Gin-confirma ina mismo ni agent dyan na Katipunan nga ini siya volunteer night watchman, no? So, ambo lang gid ang yes ni man nga designation dira sa maya NBI. Kaya hindi siya sanga NBI agent, no? Kaya ang NBI agent, lain naman din siya nga terminologist. So, parang sa katagan man sa katon sa mga tagpalamati ng mga K5 natin dira, no? Volunteer watchman o kung volunteer night watchman panggabi nga daw guard bala sa nga NBI man ining si alias Jabbar nga taga Tapat.
0: Okay, so sa kung kita mag pamati no sa imo sining interview kay agent John Katipunan based no sila sining bahin man hindi man nila pag itolerate ang ining natabo pero may ara nga part nga kaangay nga ti may ara ni sila karong investigaran man nga daw may lapses sa part sang TMU ka kay Pai Brodney.
2: Yes, kaya besides that din, no? May arakal sa mga nakita na daw kay bangod niya may ginapatigayo na sila nga investigasyon ng kapitan na rin. So, ang mga personnel sa PMU nga mo ang nagpara kay Jabbar nga ilang nga night watchman na no? Gina-investigaran man ito. Kaya ang magandali atin nga pag-hulat-hulatan man kung ano ang mga resulta sini kaya magluwas sa mga kapulisan nga nagpatigayo sa investigasyon sila mismo nga taga-MBI nag-conduct man sa nga investigasyon na kaya kasi sa rin, sa bahay naman sa traffic management unit ng City, wala pa hindi nakapagwa man sa official nga statement kaya may ginakulat-sulat man. Dinalagat-lagat pa ang resulta sa siniman nga hitabo o kung sa sining mga investigasyon na ginapatigayon sa man timbang bahay doon sa yung NBI kaya RAS component City Police Station.
0: Okay, sige. With this, thank you again, Kaki-5 Rodney.
2: Report para sa pagpanganagad sa El Castigador. Ini si K5 Road ni Daban Dalanon para sa kampiyon ng balita. Servisyo publiko kang kalingawan sa kapid sa K5 News FM.
1: K5 News FM Live Report. El Castigador. El Castigador.
0: Madamo gini salamat kay Kakify Rodney Daban Dalanon sa gindulong sining report. Direkta dira sa bahin sang National Bureau of Investigation. Mga Kakify, so nagapatigayon man subong sang separate investigation ang NBI, no, mga Kakify, angot sa sining natabo, no, nga pag dakop, no, sa mga personnel sang TMU sa ila sining volunteer night watch man, no, nga suno man sa ila kung may ara sang sayop, no, ila sining personnel wala man nila ginatolerate. Pero nabatiyan natin sa interview, no, sang ni Kakify Brown ni kay Agent John Katipunan, mga Kakify, na kangay nga gina-question man sini kay ti ang kay balo kita ang role, no, sang TMU, mga Kakify, amo ang pag pangdakop giman, no, kung may mga nagabayolar dira about sa mga traffic violation, mga Kakify, apang sa sining natabo o kaangay nga baseman, no, may mga video man ni sila nga ara sila sining nga bahin, mga Kakify, no, kay kabaliskaran sa pahayag sa bahin sang TMU nga nagpanutok una ang NBI, pero sa ila sining hawid suno diri nga video di ang TMU naman, mga Kakify, ang nagpanutok, no, ano gid ba lang kamatuoran sini, no, kag sa subong ongoing man ang investigation sang kapulisan, kada okon ang NBI may separate investigation man kagang police, mga Kakify, mangin ang traffic management unit, pero may kang tanan sa sining armas nga na-recover sa sining NBI personnel, mga Kakify. O may ara sang update gikan sa aton sining Ross Component City Police Station nga gimpasakaan ni sang paglapas sa Republic Act 10591. O angot ni siya sa may armas nga nakuha, no, sa sining volunteer night watch, mga Kakify, ko kay wala sang lisensya. O kon wala sang nagakaigo nga dokumento nga ginpresent, no, mga Kakify, pero may nakita pakid kita diri, no, may kang tanan sa sining pagdakop nila, mga Kakify. So maning ginulat-ulat naton mga resulta sang investigasyon, no, angot sa sining insidente, mga Kakify, no, maihan may ara sang masiling naton, no, nga authorities ang ginhimo sang TMU personnel, mga Kakify, no, sa sining NBI personnel man. May baluan ato nina sa mga ginakandak man nga mga separate investigation angot sini, mga Kakify. Oras naton 22 minuto sa nakaligad sa tak ng alas 5 sang hapon. Diri sa aton sini nga pagpangalagad. Ang ini nga bahin ginadulong sa inyo sang Mighty C Alkaline Vitamin C. Subong at tiyempo, mga Kakify, no, magluwas sa pabago-bago naton nga klema. Ara pagid ang ginatawag naton nga oxidative stress, mga Kakify, nga nagapaluya sa aton sining immune system kag resistensya. Alabi pagid kung permi kita kapoy, no, sa trabaho, ano man dira nga mga challenges na ginapangatubang naton everyday sa aton sininga palibot. Akong kaisagin man nagabagdown ang aton sininga lawas. Gani kinanglan aton sang protection. Aring Mighty C Alkaline Vitamin C, mga Kakify, ang number one kag masaligan nga vitamin C. No, non-acidic, mga Kakify, bisaway ka niya kinaon niya. No, hindi ka gin makabatsyag sang acid sa imo sini nga tiyan, na mag-take sang vitamin C nga alkaline, mga Kakify, ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Na para mangin mapagod ang aton sini nga resistensya kag aton sini nga immune system, mag-take sini everyday, mga Kakify, sang Mighty C Alkaline Vitamin C nga available gid sa tanan nga branches sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center kag sa mga nagapanguna nga butika sa inyo sini nga lugar, mga Kakify. Ang klinika sa liwat sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, namtang lang sa Mackinley Street, sa tabok sang PLDT mga kakifaiba. Available man sa Shopee, Lazada kag TikTok Shop sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Oya. 25 minuto sa nakaligad sa tak ng alas 5 sang hapon. Magabalik kita mga K5 pagkaligad sa mga pahanumdom. Kindly stand by.
1: K5 News FM. News FM.
5: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3! Matatas mga butika! D3 Bio!
6: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with PCO. Uwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio! Ang D3! May VCO, VCO, yung may D3. Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotic. Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan, Max 4 Biotic. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Spore Biotics. Spore Biotics. Makabulig sa pagtatakas.

0: Tugas ang mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
1: DTX 500.
2: Hindi na problema mo ba ang mataas ka blood sugar level?
1: Mag DTX 500 na.
2: May ampalaya extra. Ngabugana sa charantine. Nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
3: DTX 500.
4: Si Erin Grace Paglimutan.
5: Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
6: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
5: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
3: Wow.
7: DTX 500.
8: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
9: Dali si Jay. Sa una yan, iwang-iwang sa ako. Wala git ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akon nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
8: Mighty C.
10: Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Siyela, sa mansalingan, sa unang may high blood ko, tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
10: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
12: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Kala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
14: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
15: DTX Coffee Mix.
16: Mabakal sa mga butika.
15: DTX Coffee Mix.
17: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula, ang pag-aslom kagang acid reflux.
15: DTX Coffee Mix.
16: Mabakal sa mga butika.
18: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
19: Kaya subukan ninyo.
4: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
19: Clinica Deo Fresh.
4: Available now.
8: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
5: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal.
8: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend DTX 500.
10: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley Rojas City. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa nakainom ako sang DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
8: DTX 500.
16: Mabakal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
12: Hi, Dennis Juanes.
0: Matalong kag alerto nga paminsaron.
12: Hi, Dennis Juanes.
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
12: Hi, Dennis Juanes.
0: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
14: I Care Gold.
15: Ako si Ramon, 58 anyos, nagaburo lang akong panulukan kung wala akong antipara. Hindi na ako makabasa kag hindi makakita sang eksakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata ang eye care drops sa sulod sa isa kabulan. Ako natalupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara. Nagmasanag, nagidya ang akong panulukan. Ako na mismo nagambal. Epektibo, gidya.
14: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang eye care gold. Kagpatuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
20: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
21: Wow! May puso!
22: Darren Salomeo Hanson. El Castigador!
23: El Castigador!

0: Pabalik kita mga kaki-five sa pagpangalagad sang programa nga El Castigador. 29 minutos ang nabili nantes kita magdangat sa takna nga lasay sang gabi. Kaupod niyo sa gihapon ang inyo alagad si kaki-five Darren Salomeo Henson. Antes man kita magpadulong sa dugang panaton diri nga mga balita mga kaki-five kay Ma'am Rachel Arellano Gardose. Hello man sa imo ma'am no nagamonitor sa aton sini nga Facebook Live. Kag subong man no kay Sir Renante Cam, good afternoon Sir Darren kay wifey Baby Cam. Kag samon anak ka Beboy Cam. Sa kon Iloy Helen Cam nagapamatingid kami diri sa Dayaw. Salamat gid Sir Darren. Kay Ma'am Roda Donato Amago, mayong hapon Sir Darren. Mayong hapon man no dira sa may Alba Village no sa may Dinginan. Patrick Matias Robles. Mayong hapon na kaki-five Darren sa Matias and Robles family sa may Lantangan, Pontevedra, Capiz. Kay Dodoy Rain Samson, no, nag-monitor man sa atong sininga pagpangalagad. Pakitamyaw kami diri sa may Panabo City, Davao del Norte. Thank you again no, kay Dodoy Rain Samson o kung kay Dodoy Payon. Nag-tutok man sa atong sininga pagpangalagad dira sa may Panabo City. Kay Ati Analo dira, no, mayong hapon man. Kay Ma'am Arlene Onyada Basa, nag-monitor naman sa atong sininga pagpangalagad. Mayong hapon man sa imo. Kag kay Ma'am Sinalin Finiquito Tabige, nagatutok naman na dira sa may Vizcaya sa President Rojas.
1: El Castigador! El Castigador!
0: 27 minuto sa nabili natin sita magdangat sa takna nga lasay sang gabi diri sa aton sininga pagpangalagad. E check na to ng report sa aton sininga kapdanan. Si board member si Saryap Jr. may ginaduso nga pag-angkon sang provincial water ambulance para sa mga coastal barangay diri sa probinsya sang Capiz mga kaki-five. Ano pagidbala ang dugang nga detalye may kang tanan sini sa gimpatigayon mong nga sesyon dira sa may Capiz Provincial Capital. Mangin kaupod na ton direkta sa may Provincial Capital si Kaki-5 Alan Catalan sa report. Please, come in.
1: K5 News FM Live Report.
2: Ni Board Member si Saryap Jr. ang chairman sang Committee on Health sa Sanggunian Pandalawigan ang pag-establisar sang isa ka sistema ining ginatawag nga provincial water ambulance system mga kaki-five. Girahingyo iya pinagi sa iya sini kaginang diskurso pribilehiyo o kon privilege speech sa makatapo sang Sanggunian Pandalawigan nga buligan siya nga ma-adapt ining sistema ining problema sa mga coastal barangay diri sa siyudad Sarawas kag pila ka mga coastal barangay sa naunang distrito sang probinsya sang Capiz ka K5 Darren. Nag-ugat ini nga problema matapos nga nagpatigayon siya sang isa ka hinun-anon o kon pagpadulong sa mga coastal barangay ka K5 Darren. Nga ginpamangkot niya ang mga pumuluyo

0: nga makabulig sa mga pumuluyo nga malayo sa mga hospital. Tama man, no? Kung malayo-layo ka sa hospital, kung ato ka sa iban sa mga coastal barangay, like Ulutayan, iban pagid nga mga barangay diri sa first district sa probinsya sa Capiz, nga kung malayo ka sa hospital, wala sang doktor, ano ang imo paghimuon kung in case of emergency. Okay. So, subong adlaw, ginhatag ini nga consideration, kagin pangayuan niya ini sa bulig, nga suportahan sa mga katapos, sang sanggunian palalawigan ka K5 Darren, nga kung mahimo, plano ya, nga mag-establishar sang provincial water ambulance system, integrated with the provincial health office, a provincial disaster risk reduction and management office, Philippine Coast Guard, municipal and city government para sa mga island barangay, no? So hindi lang nigali para sa isa o kun para Ulutayan. Lang sa Baruto ang ginaistorya diri ka K5 Darren, no? Siling niya, this is not merely about acquiring a boat o kun pagkuha sang Baruto o kun pagsakay lang sa Baruto nga tagaanta lang sila Baruto. It's all about sa paghimo sang kumpleto nga emergency response system. Ang sistema nga equipped with oxygen, dapat may portable bag bulb mask devices, automated external defibrillators, emergency medicines, mga trained responders, kaga reliable communication system nga mo ini ang makadala sang pag-asa parang mabuligan ang mga pumuluyo nga ato sa mga island barangay sa mga kadagatan, particular yung ginatumod ang sa Ulutayan. Tsakto, no? Kung mag-emergency ka na ito karoon mabudlay sa Ulutayan, kaiwat-iwat nga wala sang mga responder dito ka K5 Darren. No? So, ginsumiterya ini ang iya proposal sa nga suportahan sa nga provincial board bilang chairman man sa Committee on Health, agud makabulig man sa mga pumuluyo nga malayo diri sa syudad, malayo sa banwa, especially ato sa mga coastal barangay nga makatravel ka pa balay malayo-layo ka K5 Darren, no? Kung may time ta, ari pa bati ta ang pag-deliver sa diskurso pribilehiyo ni board member Cesar Yap kaina sa regular session sang sanggunian panlalawigan.
1: Certainly, that the Duta by CWD here.

0: my new office, a building close to garden, our local governments, and our practices. This is not merely about acquiring votes. It is about creating a complete emergency response system. A system equipped with oxygen, portable backpack masks around the back, automated external defibrillators, emergency medicines, trained responders, and reliable communication systems. A system that brings hope, Mr. Chairman, I often remind myself that good governance is not only about building roads. Sometimes it is about building bridges of survival. As I began with the chairman, I imagine two things. Number one, it is midnight. Naku, at the moment of the moon, ang isa kapata, at the grupo, ang iyang appendix, so kung ang grupo, kung ang iyang appendicitis. Sa isa na presidio of the chairman, gubit pa may loy, kamatulad ng muna, sa iyang napsal. Wala na kahit ang kapukos iyang matris, yun na ako ni CPPN of the chairman. Therefore, perhaps that would have been some more heat, no? But my dream of the day when the answer would instead be, though, arada, water ambulance. And because the water ambulance arrived, ato mabata, nakabalik is queen na. Ato may loy, nakabalik sa iya kabalay, lovingly hug, kiss her new one. At this moment, let me say that this family, and the family remains complete. Mr. Presiding Officer, if one day we hear those words instead of what I heard here, the good of a diamond, then every peso we invested, every meeting we attended, every debate we conducted, and every ordinance we passed, we would have been worth it. Because the government has obtained its highest cause, not merely to learn, but to save lives. Sa pihak ng lakad, sa pihak ng balut, sa pihak sa distansya, sa tutang at sarina ng kagregata, ang patuloy sa magkada at sa mga may panibunan sa intervention. Salamat po sa campus at the Carolina communities and may God bless us all.
1: Okay, so ang moto ka K5 daren, no? Ang gin-deliver ng privilege speech ni Board Member Cesar Yap Jr. May kantanan sa plano yang pagtukod sining provincial water ambulance system integrated with the provincial health office, provincial disaster risk reduction and management office kag Coast Guard, no? Kalakip na diri ang mga municipal government kag island barangay, no? Manami man ning alihok, pero bantayan ta kun ano ini ang palaboton sini kun bala madayon ini o kun hindi ka K5 daren, no? Dugang ko lang ni lipot ma lang ni ka K5 daren sa piyak kabahin si Board Member Aldwin Cruz Am ang nag-deliver man sang iya sini nga privilege speech sa sanggunian panlalawigan kagina during the regular session ini ang iya ginaproponer nga ordinansa nga ideklarar ang July 12 as West Philippine Sea Victory Day, mga ka-K5. Ini may kang tanan sa issue sang West Philippine Sea nga kun sa diin daw halos ang kuno na kuno sang China. Sang pungsod China ang aton sini nga pungsod ilabinagid ang mga kadagatan, no? O kun ang aton sini nga lugar diri sa may West Philippine Sea. Nagdaog na kita sa pila lang ka mga pagquestion sa lugar batok sini sa China mga ka K5 kag ang isa diri sa indi namian sang board member nga sang nagligad lang adlaw nga may ara naman sang isa ka pagpahayag, no, dito sa China mga ka K5 nga gusto naman ang kunon ang Batanes. Amo ini ang
2: Batanes naman nila nga ano kay gabi sila sa mga historical facts ka K5 al, no? Oh. Pero may mga ruling na ya pag-abot sa aton sini nga teritoryo kumbaga.
1: may ara na inayas ang international ruling, no? Nga ina nga mga lugar na bilong niya sa pungsod Pilipinas. Kaya isa diri dabi ka controversial pagid ining pinaka-latest nga claim sang China nga during sa isa ka ano ni sa daw symposium bala ka K5 daren, no? Dito sa may Guangzhou, China, no? Ining Chinese state back scholar nga nagsiling nga sa ilang pagtuon ining northernmost province sang Batanes makabig ini nga geographical extension kuno through Taiwan kag therefore nabilong sa China. So hindi naton paghihatag ang West Philippine Sea kag ang aton sininga lugar sa China amo ni nga gusto ya ideklarar ang July 12 as West Philippine Sea victory para sa aton nga mga Pilipino mga ka K5. Ang iya sining privilege speech siguro ipabati ta lang no sa pila naton ka mga public affairs program kung ano ang mga bases ya diri ka K5 daren, no? So muni ang pila naton ka madulong mga report para sa El Castigador program. Ako si ka K5 Alan Catalan para sa Kampyon sa Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Kapis, K5 News FM.
3: K5 News FM live report. El Castigador. El Castigador.
2: Madamo gin nga salamat kay ka K5 Alan Catalan sa gindulong sininga mga balita gikan sa Kapis sa Provincial Capital sa ginpatigayon nga regular session sang sangguniang panlalawigan subong adlaw sang Martes sa mga ka K5. Ang inyo mga nabatian nga mga balita kagang ini nga bahin mga ka K5 ginadulong sa inyo sang Clinicas Probiotics, the fortified probiotics mga ka K5. Sa mga nagabatsyag dira no sang pagpasumol sang ila sini nga sulok-sulok no nagapalang aslo mang ila sini nga pamatsyagan ang panaburan mga Haki 5 basi may ara kana sang ginatawag bala nga acid reflux masami ginatawag nga heartburn akon indigestion mahimo mga Haki 5 may iban man nga nagkalain-lain nga mga posible nga rason mga Haki 5 gani ang pinakamaayo diri nga probiotics para sa acid reflux akon reflux ang nakadepende man mga Haki 5 sa nagatuga sini gani ang sobra nga pagkaon kung kaysa mo ni naga-trigger sa acid reflux akon reflux ilabi na kun madasig ka nga magkaon dapat gali mga Haki 5 magkaon kita take your time gid no hindi magdali-dali ah. Kay muning kalabanan nga mga rason o kung isa sa mga rason kay hindi masyado ginatunaw no wala masyado natunaw sa aton sininga sang aton sininga chan ang pagkaon rason ngon na may magwa dira nga sobra nga acid ha mga Haki 5 para tunawon ang mga pagkaon nga nagaresulta sa acid reflux. Isa pa diri no ang bakterya nga ginatawag nga H. pylori isa man sa mga rason sang acid reflux. Ining rason ko nagaangkon may ako nagaangkon bala kita kung kaysa sang sa mga pila ka mga individual may ara sang ulcer no sa chan. Kay bakterya gali ina mga Haki 5. Maga ginamat-amat na ginakaon ng aton sini nga mga protective layer dira sa chan. Rason nga nagakasunog sang acid o kung nagakasunog, no? Mga K5 sang acid sa chan ang mga tissues naton na muna dahil yung nag-iban, excuse me lang ha, nag-suka-sukam la ka nag-hapdi ang ila sininga chan na ang ginadiscuss naton kay kabalo kita kay kita dami mga friends man kag mga relatives mga salawayon bala mga K5 nga kung kaysa no may mga ginabatsyag kasubong sinibangod na pabayaan nilang ila sini nga kaugalingon ha mga Haki 5 kare ko nagakaon kita take your time gid nakagindi kid kita ya magpagutom pagin malikaw sang ulcer kay ang bakterya nga H. pylori amo ning isa sa mga rason no sang acid reflux mga Haki 5 paano bala makabulig ang Clinica Complete Spore Biotics. May ara iniman sa mga bakterya pero mga good bakterya mga Haki 5. 80 billion CFU sang spore forming probiotics may ikasarang mga K5 nga mabuhi, mga K5 sa acid sa aton siringa chan. Makabulig sa pagpatay sa mga bakterya nga H. pylori sa chan, kag nagapatunaw man sa aton siringa pagkaon. Gani, no, probiotics mga K5 sigurado gid makabulig sa aton siringa chan, no, sa aton siringa intestine sukod sa bituka para sa pag-digest sa aton siringa pagkaon. Gani para permi okay ang aton siringa digestion, malayo kita sa acid reflux, mag Clinicas Probiotics mga kaki-five. Available ini sa tanan nga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, kag subong man sa mga nagapanguna nga butika sa inyo nga lugar.
3: El Castigador.
2: Kada sig sa aton siringa tempo. 8 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa tak ng alas 6 ang gabi. Mayong hapon dira no kay Ma'am Bernadette Omitin Calzado, mayong hapon ka K5 Sir Darin, nagamonitor na sa mga balita mo. Yes na yes Sir Dar, watching live and listening in the radio no, siling ni Ma'am Sinalin Finiquito Tabige dira sa may Vizcaya, President Rojas. Kay Sir Richie Pinalbano dira sa may Barangay Kudyan Ivisan, nagapamati man no subong. Sir, thank you gid. Isa sa mga maukod ginaton nga taga-suporta diri sa K5 News FM Rojas. Sa liwat Sir Richie Pinalba sang Kudyan Ivisan, maayong hapon gid sa imo kag madamo nga salamat. Ami ara kita nga nag-komentar no angot sa sining na pagkadakop ni balasang NBI volunteer personnel. Ma-comment lang ako sir atong Intel it NBI bala hindi pwede madakop o kung hindi pwede madakop ano ni? Pwede na madakop itaga TMU swerte sila ano ni? Normal lang na sir magdala ang isa kakatapo ngayon bihay sang ila service. Gani, nagadala pa dapat ang taga, ano ni, nag-samuriakot ang mensahe. Ang taga TMU, among kasuhan nila kay hindi nila, o kundi sila sakop it gobyerno. Okay, no, aton mani hulaton, no, mga resulta sang investigasyon, no, mga Haki 5, kay may mga questionable diri, aangot sa sining pag-dakop mga kaki-five. Apang pag-abot sa sining dalayang armas lutang, wala sang may mga gin-present nga mga dokumento, mga kaki-five rason nga tinafaila ni subong adlaw sang Republic Act 10591. Mga kaki-five, no, angot ni siya sining firearms nung nakuha siya. Samtang diri naman sa isyo sa pagkadakop siya mga Haki 5, no, dira may ara sang kontrobersyal subong kagpadayon paningagin na imbestigaran man no, sa bahin sang aton sining TMU no, sa aton sining NBI nagakandak man sang separate investigation mga Haki 5, kati may video suno diri nga ang team yun, no, ginaligar, among nag-una panutok. Sabay naman sang team yun, ang mga Haki 5, halain naman ang statement. Ato ni nga bantayan galing, ano mangin resulta sini, no, kung ano ginang pagkamatuod diri mga Haki 5. Ginakulabos na kita sa aton sini nga tiyempo, tutukan lamang ini mga development sa mga masunod nga news and public affairs program sang K5 News FM Rojas mga kaki-five. 5 minutos sa nabilin natin kita magdangat sa takna ng alasay sang gabi. Madamogin nga salamat sa inyo pagupod sa Martes nga edisyon sa pagpangalagad sang programa nga El Castigador. Standby na sa masunod nga programa ang D3 Bio Evening Newscast. Kaupod si kaki-five Maria Rochelle de Anon Ebron. Sa pangalan na lang sang bugos nga pwersa sang K5 News FM Rojas. Kaupod natin sa technical side, itong guwapuhon nga technical staff, si Kaki-5 Michael John Ditoga. Samon nga news director, Kaki-5 Roldan Bisana Villarreal. Samon nga station manager, Kaki-5 Ma'am Amy Orleans Berondo. Samon maalwan mabuot kag mapinilanggaon nga Chief Executive Officer Dr. Ramil Uya. Ako naman ang inyo alagad si Kakifive Darren Salomeo Henson para sa Kampyon nga Balita. Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Kapis. K5 News FM.
3: K5 News FM. News FM.
4: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na to sa resistensya. Nagaluya na to pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
6: Masakit mangihi? Mag-Sporbiotics ka. Base UTI na ina. Mag-Sporbiotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
7: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sporbiotics. Sporbiotics.
6: Ang best friend sa mga kababaihan.
7: Sporbiotics.
6: Gina-maintain ang pH level sa feminine area.
7: Sporbiotics.
6: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
3: DTX 500. Nagatap mo na ba na ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masaminig ka palatian? I-DTX 500 mo na. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agbot maging mas hubid sa edad ang itsura. DTX 500. DTX 500.
8: Katalina Habagat.
9: Anong ginabatsyag mo?
8: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Di nagbakal ko dayon sa DTX. Sa isa ka adlaw. Two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Anong ginamit na gitsa akong nga mata.
3: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
11: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako niya lawas.
3: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Istingan ko man. Nagnami. Gidang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka butika. DTX Coffee Mix.
15: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar. Kamayara ini gali nga sang ang palaya extra.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. Extend food supplement for men.
16: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gin. Kamu man bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
3: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
17: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miyara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan. Mayo ang DTX 500.
3: DTX 500. Mabakal sa mga butika. DTX 500.
18: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
3: Memory Advanced Serum.

0: Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: iCare Gold, ang superior eye formula. iCare Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. iCare Gold, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga iCare Gold, kag patuluan ang mataas sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, may puso!
4: Oras sa K5 News FM, Rojas, 6:01 sa gabi.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
5: Number one.
2: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: K3PIO FM Newscast.
2: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
4: K5 sa mga headlines. Sa mga balitang lokal. Intensity 1 nga pagtayong nabatsyagan sa Rojas City. Lalaki arestado sa bypass operation sa President Rojas Capiz. Golden kag Diamond Jubilee sa Archdiocese kag Diocese of Capiz gen celebrar. Rojas City kag San Juan City mangin sister city na. Idipatas nga pagsuluktan sa mga nagabaligya sang utan sa TATC ginareklamo. Sa dugang ang mga balitang lokal, pagbaligya sang retail sa Bagsakan Center ginapanawagan nga dumilian. Mga manok pangisda sa Baliwagan may bag-o na nga pangabuy-anan. Police Colonel Humwad Jr. bago nga DCDO sang ICPO. Kag third commander kon the re-ID commander. Gipasidungan sang RPOC kag PPOC antes sang iya pagretira. Mga balita ka K5 nga nakahinabo sa palibot sang Rehayon Sai sa Western Visayas. Mga balitang regional. Rider patay sa aksidente sa Bacolod. Jacket ginlamon sang kadena. Poverty incident sa Western Visayas nagsukunagdobo sa NAPC. Mga dalaguan naman ka K5 ang mga balita sa sunod sa pungsod Pilipinas. Mga balitang national. Impeachment complaint hindi suportado sang ebidensya suno kay Vice President Sara Duterte. 23 patay sa epekto sang habagat kag bagyo Indaya. Kag Marco Leta nagabot na sa UPPA PGH para sa medical examination. Balita ka K5 sa luwasang pungso at Balitang International.
1: Balitang International.
4: Trump Administration pasang karon ang kampanya batok sa ICC.
1: Balitang International.
4: Ka K5 sa Balitang
1: Sports. Balitang Sports.
4: Golden State Warriors ginhire si Frank Vogel bilang associate head coach.
1: Balitang Sports.
4: Kagpara sa aton Balitang Entertainment.
1: Balitang Entertainment.
5: Balitang Entertainment.
4: Kailin Alcantara na biktima kung na biktima sa tax scam.
1: Balitang Entertainment.
5: Balitang Entertainment.
1: Maria Rochelle Abroad.

0: Maayong gabi, siyudad sang Rojas, maayong gabi, probinsya sang Capizo, Western Visayas. Kag sa mga probinsya nga balabutan sa aton sa nagapagpangalangan sa buong adlaw sang Martes, Hulyo 14, 2020. Ako ang inyong magintag balita ka K5.
1: Maria Rochelle Abroad.
0: Live inyo kami nga mabatian sa lilisuan sang inyong mga radyo, 10.9. Sa 83.7 K5 Radio, tagbuanay sa Manwas ang Pilar. Kag sa amon sa nga Facebook page, live na live din yung magitan sa K5 News FM Rojas. Ka K5 ni Andy Theribio, Evening Newscast. Sa karon mga ka K5, diretso na kita sa detalye sa mga nagapanguna nga balita. Top stories of the day.
1: Top stories of the day.
2: Top stories of the day.
0: Oras sa Pilipinas, ka K5, alas 6:07 sa gabi. Ka K5 ring oras ang ginadulong sa inyo sa Kaluan. Sa Klinika D3Bio, ikaw ang masaming stress, sa buringot, kag masaming nagakalipat. D3Bio, ka K5, bagot maamligan ang aton siling memorya para sa aton healthy nga utok. Mayara sa virgin coconut oil, kag vitamin D3. D3Bio, available sa Klinika de Alternativo, Medicina and Wellness Center, kag sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Sa kaunggan sa mga balitang lokal. Nabatsyagan sa siyudad sang Rojas ang Intensity 1 na pagtayo og las 3-4 sa ring hapon sang Martes, Hulyo 14, 2026. Sa datos nagikan sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o CONFIVOS, sentro sang magnitude 5.2 galino nga nagtayog sining hapon sa Calvia con Claveria, Masbate. Kabahin ini sang aftershock sang magnitude 5.4 galino nga nagluntad kahapon nga adlaw sang Lunes sa Lasambit Man nga lugar. Base pa sa impormasyon ka K5 Intensity 3 ang nabatsyagan sa siyudad sang Naga. Entryo kon Instrumental Intensity 3 naman sa siyudad sang Legazpi sa Albay, Gumaca, Quezon, kag siyudad sang Sorsogon. Intensity 2 naman sa Tabaco, Albay, Sipokot, Kagpile, Camarines Sur, Aroroy, Masbate, Mulanay, Quezon, Kagbulusan, Sorsogon. Intensity 1 naman sa Jose Panganiban, Camarines Norte, Sagnay, Camarines Sur, akun Camarines Sur, siyudad sang Rojas sa probinsya sang Capiz, Panganiban, Catanduanes, Buak, Marinduque, Batuan, Masbate, Mauban, Quezon, kag Prieto Diaz sa Sorsogon. Sa pagkabahin ka K5, arestado ang isa ka lalaki matapos ang ginpatigay kon nga bypass operation sa mga otoridad tak na las 11:12 sa gabi, Hulyo 13 sa Campo Street, Barangay Poblacion, President Rojas, Capiz. Ginkilala na dakpan kay alias Empoy, 33 anyos, kagresidente sa Barangay Aragel, President Rojas. Sa impormasyon nga nakuha sang K5 News FM Rojas, nagikan sa President Municipal Police Station. Ginapahayag nga kaso sa paglapas sa Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang pag-atubangon sang nadakpan. Nakuha sa paghinakop si Nika K5 ang ginabulubanta 5 kagramos ang ginapatihan shabu na may standard drug price na maso kon menos 34,000 pesos. Kalaki pang isa kasasye isang buy bust item, kagtatlo pa kasasye sa ginapatihan shabu. Na-recover man sa buy bust, kung na-recover man ang buy bust money, ganagabalor sang 1,400 pesos, isa ka itom kag pula nga belt bag, isa ka iPhone 13, isa ka motorsiklo nga wala sang plaka, kagiban pa nga hindi drug related nga mga pagkabutang. Sa karon nga na sa custody sang President Rojas Municipal Police Station ang nadakpan para sa nagakaigo nga disposition. Samtang ginhiwat ang culmination Thanksgiving Mass kadungan sa pagselebran sang Golden Jubilee sang Archdiocese sang Capiz, kagja Diamond Jubilee sang Diocese of Capiz nga nagatimaan sang isa kabalaan kag makasaysayan nga okasyon para sa simbahang Katolika sa probinsya. Gipangunahan ang misa na the Most Reverend Charles J. Brown, Papa Nuncio to the Philippines, kag Jose F. Advincula, Archbishop of Manila, upon sa iban pang mga obispo kag kaparian. Ang selebrasyon kag K-Fab isa kapag pasalamat sa madinalagon nga panawan sa simbahan sa Capiz, ka 75 ang anibersaryo sa pagtukod sang Diocese of Capiz, kag ika 50 ang anibersaryo sang Archdiocese of Capiz. Sa nasambit nga okasyon, naghiusa ang kaparian o naghiusa sang kaparian mga reliyoso kaglinibo ka mga tumuluo sa isa ka selebrasyon pagpasalamat kagpadayon nga pagtuo. Formal na nga nagpermahanay ang kunsang sisterhood agreement ang Roja City kag San Juan City. Kadungan sa pagbisita ni League of Cities of the Philippines President kag San Juan City Mayor Francisco Javier Zamora. Sunod sa city government, tinutuyo nga mapalig-on ang partnership sa lokal nga panggobyerno, implementasyon sa mga programa kag proyekto kag pagpasanyog sang ekonomiya. Magabukas man ini sang madamo nga oportunidad pinaagi sa pagbuligaya sang nagkalainay nga sektor. Kalakip ang maayo nga pagdumala, pagpauswag sang serbisyo publiko kag pagpasanggad sang lokal nga negosyo sang turismo sa Roja City kag San Juan City. Sa dugang ang mga balitang lokal, ginapahayag nga hindi patas ang pagsuluktan sa mga pwesto sa nagabaligya sang utan sa sulod sang Teodoro Arsenio Trade Center. Sa pagpagigangot sang K5 News FM Rojas sa pila ka mga nagbaligya, ilagin pabut siyag ang kalain sang buot nga madugay na ginaantos. Sunod sa mga ini ang regular nga pagsuluktan sa ila 30 pesos sa kada pwesto apang sa iban ginasukot lamang sang tigbiyente tubtob na puno ka piso butang nga hindi maayo para sa ila. Dugang pa nga ilan naman ini na palabot sa tagdumalahan sang merkado nga ginapahayag nga mas manubo ang ginabayanan sang iban bagod mayara sang kaugalingon nga lamesa rason nga ilaman ginasuestyon na kon mahimo magadalaman sila sang kun magadalaman sila apang wala ini gintugutan. Nagaguha sunod diri nga kaangay palapit-lapit sa luwag ang pagsulunan kag pagsuluktan sa sulod sang merkado. Nahibuloan nga nagpatigayon man ang tagdumalahan sang merkado sang paghinunaanon kaupod ang mga manugbaligya apang wala man sa gihapon ini mahatagan sang klaro nga pagsabat. Mga balita naman ka K5 nga nakahinabo sa palibot sang rehiyon sa isa kong Western Visayas mga balitang regional.
3: Balitang regional.
0: Oras sa Pilipinas, alas 6:14 sa gabi. Ka K5 ng oras ang ginadulong sa inyo sa kalhuan sang Mighty C, ang alkaline based ng vitamin C. Ubos ipon hilana trangkaso, e Mighty C ka K5. The immunity booster available sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
3: Balitang Regional.
0: Patay ang motorcycle driver sa aksidente nga nagluntad sa Morsha Road nga sakop sa barangay Mansilingan sa syudad sang Bacolod subong Martes sa Hulyo 14. Base sa report sang Bacolod City Police Office, naabdan sang barangay Mansilingan rescue ambulance ang biktima ngayon kilala kay Leo Gente Luzon nga nagahamyangon sa dalan sa tupad sang iya motorsiklo kag wala na sang pulso kag wala na gaginhawa tak na alas 5 sang ako na alas 5:04 sang kaagahon. Nahibaloan man sa investigasyon nga ginlamon sang kadena sa motorsiklo nga Rusi Bolt 125 ang jacket ginagaduag sang pula ang ginapatihan gintunaan sang aksidente. Gindala ang bangkay sa punyerarya samtang ang motorsiklo ang gindala sa Traffic Enforcement Unit Office para sa dugang nga investigasyon. Sa dugang kagatapusan nga balitang regional, nagdubo ang poverty incidence sa Western Visayas sang tuig 2023. Kunipangid sa tinalikdan pa nga mga tinuig nga nagapakita sang improvement sa mga programa sa kaprobinsyahanan. Sunod kay National Anti-Poverty Commission, Secretary Lope Santos III, halin sa 17.2% nga poverty incidence sa rehiyon 2022, nagnubo ini sang 13.7% sang 2023. Samtang single digit na lamang ang poverty incidence sa Aklan, ngayara na lamang sa 4.6% halin sa nagdubo man ang poverty incidence ang Antique sa halin na 23.7%, nagdubo sa 18.10%. Guimaras nga halin sa 10%, nagdubo sa 6.5%. Kag ang Iloilo nga halin sa 17.8%, nagdubo sa 15.2%. Sa Piyakabahin, nagtaas naman ang poverty incidence ang Capiz nga halin sa 9.5%, yara na sa 13.4%. Angot dirigin at hagsang tiglikom nga sa piyagsang pagtaas ang poverty incidence sa Capiz. Isa ini sa gahapon sa mga least poor province. Bangod madamo sang factor nga ginabasehan, lakip na ang populasyon.
3: Balitang Regional.
0: Diretso kada ka K5 sa mga dalaguan nga mga balita sa sulod sang pungsod Pilipinas. Mga balitang nasyonal.
3: Balitang Nasyonal.
2: Balitang Nasyonal.
0: Oras sa Pilipinas, sila sa 8:17 sa gabi. Kakay 5 ng oras ang ginadulong sa inyo sa Kalwan sang DTX 500. Ang DTX 500 kakay 5 ang mayara sa Ngampalaya Leaves kag D-Sugar Sugar Cane Action. Isa ka herbal food supplement nga puno sang antioxidant. DTX 500, the superior antioxidant. 14 pesos ang kada kapsul.
3: Balitang Nasyonal.
2: Balitang Nasyonal.
0: Nagpanindugan si Vice President Sara Duterte sa ring Martes, Hulyo 14, na hindi suportado sa ebidensya ang impeachment complaint batok sa iya. Sa isa kapahayag, ginsiling no Duterte nga nakit-an o kung nakit-an sa bugos nga pungsod. Sa ikaapat nga adlaw sa iya impeachment trial, ang madugay na nga ginahambal. Nahibuluan nga sa ikaapat nga adlaw sa impeachment trial sa ring Lunes, liwat nga ginistoryahan ang ikaapat nga article of impeachment batok kay Duterte. May kang tanan sang iya pahayag kamayara siya sang ginistorya good patsyon sa day Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos, kag-anay Speaker Martin Romualdez kung siya ang mapatay. Sa piyak nga bahin mga ka-K-5, nagsaka na sa 23 ang numero sa mga napatay. 18 naman ang missing bangod sa epekto sang habagat kag Tropical Cyclone Inday. Sanig sa report nagigan sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Napulo sa mga napatay ang nabalag sa Region 12, 7 sa Bangsamuro Autonomous Region in Muslim Mindanao, tigduha naman sa Cagayan Valley kag Northern Mindanao, tig-isa sa Western Visayas kag Davao Region. Sa karon nagdangat na sa 782,674 ka persona o kon 167,059 ka pamilya sa mga rehiyon sa pungsod ang nabalhaga na apektuhan. Base pa sa report, 1,202 ka mga panimalay ang nalitan sa mga pagbaha at 14,41 naman ang nasamat ng mga infrastructure facilities.
3: Balitang Nasyonal.
2: Balitang Nasyonal.
0: Balita naman kay K5 sa lawas ang pungsod, Balitang International.
3: Balita International.
2: International.
0: Oras sa Pilipinas, alas 6:20 sa gabi ka K5 ng oras ang ginadulong sa inyo sa Kalwan sang manamit kag healthy nga kape. DTX sa coffee mix mayara sa Ngampalaya, chia seeds kag di sugar, the sugar cane extract powder. DTX coffee mix nakakape ka na, naka-detox ka pa.
3: Balita International.
2: International.
0: Ginapahayag mag-aumpisa na ang administrasyon ni United States sa President Donald Trump sang kampanya good bong kagon ang ginaaligar pamahog sang International Criminal Court sa soberanya sang Estados Unidos. Inang ginanunsyo ni U.S. Secretary of State Marco Rubio kasunod sang payag sang U.S. State Department nga magapatuman ini sang isa ka whole of government response agud pahuyango ng operasyon sang ICC. Ginpahayag ni Rubio nga hindi pagatukutan sang administrasyon ni Trump nga hingabuton sang ICC ang mga opisyal kag personnel sang Estados Unidos. Lakip sa mga ginatun-an gatikang among pagpatuman sang travel ban, visa revocation, mga istrikto nga sanctions batok sa mga opisyal kag kaalyado sang ICC. Kagpaganyad sa iban nga mga pungsod nga mag-atras sa nasambit nga korte.
3: Balita International.
0: Balita naman ka K5 sa patag sang hinapa.
3: Balita Sports. Balita Sports.
0: Ginhire sang Golden State Warriors ang madugay na nga NBA coach nga si Frank Vogel bilang associate head coach sa idalom ni Steve Kerr. Si Vogel ang nagaedad sang 53 anyos ang naging coach sang apat ka nang kalinaing nga franchise sa sulod sang 12 ka seasons. Ngayon pangunahan sini ang Los Angeles Lakers NBA Championship sang 2020 kagindala sa Indiana Pacers sa duha ka conference finals sang tuig 2013 kag 2014. Nahibuluan nga pinakaulihing nga naging head coach ini sa Phoenix Suns sang 2023 to 2024 season. Naging kabahin man ini sang coaching staff sang Dallas Mavericks sang duha ka nakaligad nga mga season.
3: Balita Sports.
0: Para sa aton katapusan nga balita ka K5, chika sa kalibutan sa mga celebrities kag mga artista, balitang entertainment.
3: Balitang entertainment.
0: Nadulaan sang dako nga kandidat sang kwarta ang Kapuso actress kasi Kaylin Alcantara matapos mabiktima sang scam. Sa interview sang Fast Talk with Boy Abunda, napakigbahin ni Kaylin nga nakabaton siya sang text kag-email nga nagasilig may problema ang iya bank account. Apisan nagahalong ang actress sa mga nagadamo ng mga sindikato kag scammer online apang nabiktima sa gihapon ini. Sa payakabahin, nagpahanumduman ang kag nagpaandam si Kaylin sa publiko, ilabi na kung nagakonect sa public wifi. Madumduman nga na biktima ng actress ang scammer sa tungging gamit ang iya pangalan agud manunto sa iban na katawo.
3: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment. Maria Rochelle Abroad.
0: Amay ito ka K5 ang kaungdan sa mga nagapanguna nga balita subong adlaw sang Martes, Hulyo 14, 2020 sa isa ko ang nilangintag balita ka K5, Maria Rochelle Dianon Ebron. Live and you kami kanabatian sa lilisuan sa inyong mga radyo 10.9, 83.7 K5 Radyo Tabuan ay sa Banwa sa Pinan. Kagsama sa rin Facebook page sa K5 News FM Rojas. Sa liwat ka K5, ini ang D3 Bio Evening News. Good evening sa itong mga K5 Salute Supporters, kay Ma'am Senderin Ferequito Tabige, kay Ma'am Liwayway Bartizo, kay Sir Duy Artur, kay Sir Louis J. Dimo, kay Ma'am Elsie Acuña, dala sa barangay Kunsa Kapagaw, Panitan, and also kay Tita Jeje, kay Tita Marizel Ebron. Good evening, Tita. Sa mga KSS naton, madamong salamat mga ka-K5 sa padayong nga pagsuporta sa mga programa sa K5 News FM Rojas. Sa ngalan ng gidlamang sa bugos ng hubon sa K5 News FM Rojas, sa akong partner's technical side ka K5 Michael John de Toga, ka K5 Alvin Pagunsan, and happy birthday kay ka K5 Eric Moon Villa. Sa ngalan sa mga news director ka K5 Roldan Bisana Villarreal, sa mga station manager ka K5 Ami Orleans Berondo, especially sa mga big boss, chief executive officer sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ka K5 News FM Philippines, Doc Ramil Uy, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa probinsya sang Capiz, K5 News FM.
3: K5 News FM.
1: D3 Bio.
4: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ang nagpagsiklawas.
1: D3 Bio.
5: Ang D3.
1: Yung may Visio.
5: Ang Visio.
1: Yung may D3. D3 Bio.
6: Ako si Karen, nadamugid sa akon hair fall. Hindi manami akon na kutis. Nagtry ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio.
5: Ang D3.
1: Yung may Visio.
5: Ang Visio.
1: Yung may D3.
7: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinica Spore Biotics na.
1: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag-DGX 500, ang pinakakampiyon antioxidant. DGX 500. DGX 500.
8: Ito masyon sa barangay
9: po. Ano ginabatsyag mo sa ako?
8: Gapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa akong kurap-kurap, sa akong mga mata.
9: Tumarkog. DGX 500. Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
8: 3 times.
9: Kamusta ang alay sa kamot?
8: Wala na. Tryigig ka mo sa DGX 500.
1: DGX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula na tayo ng ako ng allergy.
1: Mighty C. Mababaka sa mga butika.
7: Nagadamo na nga nagadamo ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
11: Nelmi Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tol balay ng tambo ko.
1: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
5: Mabaka sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka para iyo sang amarkuso. Chia seeds. The sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
5: Mabakal sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag gintestingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Nadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka pipito.
17: Relax gan, kinhimo ko man ang tanan pero wala na gid ya
18: relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
19: Extend food supplement for men.
18: May maca
19: kag flavawaska,
18: mga natural herbs
19: nga nagahatag sang gana.
18: Extend supplement for
20: muling
18: men.
20: Muling binuhay mo.
21: Extend, isang kapsula ka lang.
1: DTX 500.
22: Ako si Norma Vista, taga Bato Rojas City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
1: DTX 500.
5: Mabakal sa mga butika.
1: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup.
0: Iniay sa kang Eurobiotic Syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
5: Bumakal sa mga butika.
2: I Care Gold.
3: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat kada magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 25 anyos na ako. Ambal pa sa nga akon tingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule. Kag I Care Drop. Amun ako na ang iya ginagamit. Uod yung mangali ang iya ginambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akon mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
7: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
23: Sa tanan ng mga tagpalamati, kag aton mga kapamilya sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon, sa gihapon, dalayon gid ang Dios. Mapadayon manukod sa aton, naghatag sa aton sang timpo, sa mayong matiwot, nga kita makapadayon gihapon sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon. Kag dalayon gid siya, pasalamatan taman siya, bangod sa tanan nga mga ginbukbo sa aton, nga pagkamaayo, nga proteksyon, mental, physical, spiritual, financial. Kag hindi tagid pagkalipatan nga kita magadayaw kag magapasalamat sa iya bangod sa tanan niya nga pagkamaayo. Kaya mugid lang ni ang ikalipay sang Dios. Malipay siya sa imo, sa aton na tanan. Kay kita firme nga nagapamalandong sa iya nga kaayo. Kag ang iya ginlang nga ginulat sa aton nga kita magapasalamat sa iya. Magadayaw. Sige po, samtang hindi pa kita mga padayon sa pagtuon sa pulong sa Ginoo, mga muyo, anay kita. Dakilang Diyos, nasa kitasan po kayo ng mga langit. So, magitan na inyong bugtong na anak na namatay sa krus ang Kalbaryo, kami po'y lumalapit sa inyong banal na luklukan. At pinasalamatan po namin itong pagkataon kung saan kami po ay magkapagpatuloy sa pag-aral sa inyong malamang salita. Pagpalain mo po ang mga nakikinig sa radyo, pagpalain mo ang himpilan na ginagamit, K5 News FM. Pagpalain mo man ang CEO Ro Camille Oy at pamilya, nawa patuloy ang mga pagpapala na kailangan na physical, mental, spiritual, financial na protection at gayon din sa lahat ng mga kawani at sa aming lahat. Pagpalain mo ang bat pamilya ng mga itawan. Pagpalain mo man ang mga may karamdaman, physical man or spiritual na tawa, nawa sila ay inyong pagalingin upang ang nalabing buhay ay magagamit sa paglingkod sa inyo ng may katapatan. Ito ay aming hiniling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Magpapatuloy po tayo mga kapatid, mga kaibigan sa ating palatuntunan. Magpadayon kita. Now, ang ato naman ito na subong is ang kinaiya sang Diyos nga ginpahayag kay Kristo. Ang ato nila ito na andiri pirmi gugma sang Diyos. Ginaliwat pirmi ang John 3:16. Kag inyong manabatian, batian ta ang ara man sa inambal sa isa ka manalagna. Now, ang kunaton basahon diri ang Juan 17 versikulo 3. Nagasiling ang manalawas. Amo ini ang kabuhi nga wala sing katapusan nga makilala nila ikaw ang lamang matuon nga Dios kag si Jesucristo nga imong ginpadala. Na ikaw lamang Amal Kristo, ikaw lamang, napulong lamang kung isa na misinterpret. Pero sila nga dua, parehas lang ni nga, sa dito pa sa langit, saway pa ang anak magpakatawo. Parehas ang ilang nga kategori bilang Diyos. Kagang Diyos nagapahayag paagi sa manlagna, ang maalam nga tao hindi magpabugal sa iyang kaalam, o kon ang gamhanan nga tao hindi magpabugal sa iyang manggad. Apang siya magpabugal, siya nga nagapabugal, magpabugal sa sini. Nga nakahangup siya kag nakakilala sa akon. Nga ako amo ang Ginoong nga nagpakita sang mahigugmaon nga kaayo, katarungan kag pagkamatarong. Tungod sa sini, nga mga butang, ako may kalipay, siling sa Ginoong. So muna nga makuturan,

0: Ako si Darlene, isa ka-full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Visio. Ang Visio yung may D3. D3 Bio, D3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Akong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapag-o niya akong mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Visio. Ang Visio yung may D3.
3: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Spore Biotics ka.
1: DGX 500. Kina problema mo ba ang mataas ka blood sugar level? Mag DGX 500 na. May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DGX 500 na. DGX 500.
4: Ilay-ilay de la Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
5: Saan naginom ka? DTX 500. Kina nalang subong imo sugar.
4: Pagtigi ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
1: gito. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang beses na nag-x-ray. Tapos, sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos, napunta kami dito sa wellness clinic sa Tok Samaritan. Nag-inom Mighty C. Medyo nag-ayo ang batyag ko. Nang ubo ka, kwan, ng sipon.
1: Mighty C, epektibo, garantisado.
7: Kadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
8: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ampalaya extra.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Kung ang kay Fernando Po Jr. isang pala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo. Extend. Extend. Superman for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
10: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby.
1: Extend Superman for Men.
10: Isang kapsula ka lang.
1: DTX 500.
11: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Roja City. Grabe gadyang akong dysmenorrhea. Pero insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man. Sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadulaan ang akong dysmenorrhea.
1: DTX 500.
12: Mabakal sa mga butika.
3: Healthy nga uto.
13: Hi, Tennis
3: Juanes. Matalong kag alerto nga paminsaron.
13: Hi, Tennis Juanes.
3: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon. Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
1: Eye Care Gold, ang eye care kapsula nga mas ginpabasko kag mas ginpanami. Eye Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata kaangay exercise ang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract, eye care gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag eye care gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang eye care gold, kag patuluan ang mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee, kag mga butika.
3: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
12: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
1: D3 Bio!

0: milyonaryo. Isulat sa inyong papel ang inyong mga activities.
1: Isulat ko diman.
0: Oh, ikaw Juan, nga wala ka pa nagasulat? Ma'am, I'm sorry. Please talk to my secretary.
2: Hey, I'm Galing Nawanta.
0: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon.
3: K5 News FM. News FM.
4: E3 Bio with Physio.
5: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong paminsalo.
4: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
6: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. At nagdubo na akong blood pressure.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3. Mapagats, mga butika.
7: Masakit ang tiyan? Masabi na butlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya! Kasakit ang tiyan? Mags 4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mags 4 Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika! For Biotics.
8: Mahigo bala ang imo dugo?
9: DTX 500.
8: Masamig ka bala ang gina-allergy?
9: DTX 500.
8: Ang DTX 500
9: ang nagatinlo sang imo mahigo nga dugo.
8: Nga sa masami,
9: amo naman
8: ang ginahalina sang mga nagkalainay nga allergy.
9: DTX 500.
8: Masalikan DTX 500.
9: DTX 500.
10: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
11: Imo nga blood sugar test.
12: Ilan tong score gani?
10: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
11: Ilan na lang imo nga blood sugar?
10: 160. Yeah. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
9: DTX 500!
13: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
14: DTX Beauty Soap.
15: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property, tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
14: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
13: DTX Coffee Mix.
16: Si Leslie Katay, mahilig ito ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds, pampasexy gid man yang kape.
13: DTX Coffee Mix.
14: Mabaka sa mga butika.
13: DTX Coffee Mix.
17: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
13: DTX Coffee Mix.
14: Mabaka sa mga butika.
18: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
18: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
19: Kaya subukan ninyo.
18: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
19: Clinica Deo Fresh.
18: Available now.
19: Preto nyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
20: Wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman usik?
21: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka, kag-vabuhas ka. Garagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madukay nga performance.
19: Di, pre. Musta ang bulang kape, pre?
20: Apat gigasultada, pre. Biyag si Mrs.
21: Extend Food Supplement for Men.
22: Di kasi.
21: DTX 500.
23: Ako si Dio
1: Junior Villano, isang mungpong Roa City. Masakit ako sa heart, rumilang pinot ang akong dugahan. Isang nabatian ko ang DTX 500, nag-inom ako, nadula ang pinot sa dugahan ko. Salamat DTX 500.
21: DTX 500,
14: mapakal sa mga butika.
12: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
21: Memory Advanced Serum.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: iCare Gold. Ina Reyes. Isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
2: Nagaburo na nga ako ng mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga testingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakalang iCare Gold Capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik. Nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumalang akon nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo gid katama.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
5: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
6: D3 Bio!

0: Five Galinha One Time!
1: Pedro, nga-late ka na naman sa klase.
2: Balan mo mami, nadulaan kayo na nga lalaki sa dalang kinintos.
1: Ah, baligin-buligan mo gali sa pangita. Ka very good gali sa imo, no? I'm so proud of you.
2: Ah, wala mama. Kadugay, abiso yung magaling. Nayawan ko.

0: Live Galinha Horta.
1: Campeão, campeão, campeão, campeão.
2: KK5 News FM. News
3: FM. D3 Bio Health News. D3 Bio.
4: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
5: Kanto na ta sa mga benefits, sir, boy.
6: Makanto ta sa benefits ang D3 Bio.
5: Ari di ang benefits ni Sir Kevin ng basa sa aton. Ang benefits kung gainom ka D3 Bio. D3 Bio, ha? Hindi ordinaryo nga plain D3. D3 Bio. Di ba may kagaw sa aton? Nga cancer boy sa aton nga tinai. Tiga produce na siya sang endotoxin. Ang tawag siya nga endotoxin, sir boy, is lipopolysaccharides.
6: Pupo sang probiotics. Amo nang tawag na lipopolysaccharides.
5: Amo
6: sang pupo sang probiotics.
5: Lipopolysaccharides. Kag kung inisya damo sa imong dugo, meaning pa guba ang imo ano, imong gut, may leaky gut ka. Meaning pa nakalusot.
6: Kalusot sa portal vein mo.
5: So ang benepisyo kung sige ka inom D3 Bio, sir boy, ti siyempre may MCT ang D3 Bio, medium chain triglycerides. Gatrabi la sa kanto sa imong lymphatic system, pakantos dugo sa imong bloodstream. Kag ining MCT ginabay niya ang proteins, kag ining mga lipopolysaccharides maform na siya into chylomicrons. Kag ining chylomicrons maform niya sa lipoprotein, mabalik pakanto sa imong atay para tinluan. Kag mahimo na dayong energy ang imong ginom D3 Bio.
3: D3 Bio.
7: So, ang nanumiyang ko sa D3 Bio, Sir Boy, luwas nga mo nang ginahimo niya, ginapabalik niya ang mga nagapalagyo, ginapangita niya pa ang ginatawag H. pylori bacteria, no? Para malikawan naton ang sakit nga ulcer. No? So, may mga ulcer, pwede niya ang ginatawag D3 Bio, mag-tap na siya ng bacteria. Kaya hindi lang ina, no? Hindi lang ina, ginapadamol niya pa ang aton nga stomach lining.
6: Tapos may mga mucus production but that protects our lining.
7: O, para mang-trap sa mga kagaw na magsulod sa aton nga lawas.
6: Ay, kampiyon.
3: D3 Bio!
8: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, wex ko pa lang ang pag-inom. Mabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Vizio. Yung may D3.
6: Sir JP.
9: Kahapon, Sir Boy, ang ginhambalta about sa sore throat. Karon ang herbal antibiotic, tinistingan naman. Ang pirmi ginambal ni Dr. Mel ng herbal antibiotics, ang baguhan pata di boy. Sibuyas.
7: Sibuyas.
9: Ahos.
6: Ahos.
9: Kag honey.
6: Honey.
9: Pusan mo tatlo ka D3 Bio. Kag amo na gamiton mo, hindi na lamang sa antibiotic ha, nag-antiviral pa siya. So duwa na, hindi tanan nga ubo is bacterial.
5: Correct.
9: Ang iban viral. So kung kaisan inom ka herbal antibiotic, do hindi makuha.
5: So imo tips siya,
9: gali, viral.
5: Herbal antibiotic juice with pugaan with mo D3 Bio.
7: Kampiyon nga kombinasyon.
9: Kampiyon nga kombinasyon. Antiviral na, antibacterial
5: pa. Pero hindi na ginampatay ang kagaw na.
9: Tiwa hindi niya may mo sa D3.
3: D3 Bio.
5: D3 Bio hilo para sa mga kagaw. So mo na nga pag mahilanat ka dayon, trangkaso ka, D3 Bio muna.
9: D3 Bio muna.
6: Ang D3 Bio, kumbaga mo na ginaliwat-liwat kung git, dumayara ka lang pharmacy sa imo balay.
9: Uy!
6: No?
9: Dumay stanti ka sa pharmacy.
6: Dumay pharmacy. Ang bulong ang benepisyo sa D3 Bio, sa pagkadamo nga pwede niya maobra sa lawas mo, dumay pharmacy kasi imo balay kung may isa ka kabox nga D3 Bio. Gasakit ang tiyan mo tungod
5: so,
6: sa asa.
5: Sir, sir boy, need na naginasakuan. Di ba may mga box sa first aid?
6: Mga medical cabinet nyo?
5: Medical cabinet.
9: Include na da.
6: Include yun sa lang kapuan. Sa mga clinic, sa mga kumpanya, may dapat may D3 Bio na.
5: Kanami sa D3 Bio.
6: That is the effect of D3 Bio in your life. Kung may ara na sa inyo balay, no? The flexibility of D3 Bio. Layo ka na sa katalo, sa trangkaso, sa sipon, sa ubo. Damo ka pa benepisyo ng iba. That's why I like D3 Bio.
5: So, ipakilala ko ang superstar nga ara sa D3 Bio, Sir Boy. It's the monoglycerides nga ang ngalan nila si monolaurin kag si monocaprin. Ang spesyalista ni monolaurin kag monocaprin ang mga envelope virus. Meaning mga envelope virus, amo ni mga virus nga gapakuno-kuno nga immune system sila. Pero kung maagyan sila sa monolaurin kag monocaprin nga ara sa D3 Bio ati patay tanan, Sir Boy.
7: Oh, kilala sila.
5: Antiviral, antibacterial, hindi lang gali si monolaurin. May upod pagali.
9: May Monocaprin.
5: Si Monocaprin.
3: D3 Bio with Physio.
10: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio. Health. News, D3 Bio.
8: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko palang kapag inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dinargo. Naglagamay na akong buyon.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3 Bio.
11: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang D3 Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas
3: ko. D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang Physio, yung may D3. Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
12: Masakit mangihi? Mag-Sport Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sport Biotics na! May good bacteria nga nagatapna sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
13: Ang fortified nga probiotics. Klinika Spore Biotics.
14: Punggod kag rashes?
15: Mag DTX 500.
14: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes.
15: DTX 500.
14: Bakal na sa mga butika.
3: DTX 500.
16: Dinakano. Ang ginabatsak ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywang.
17: Sa katlo kapila ka mag-inom
18: sa DTX 500.
16: Sa primero katatlo sa subong kaduan na lang.
18: Subong kamusta?
16: Okay na. Halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nag-o ginapatsa.
3: DTX 500! Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
19: O gali si Eliza Marie Sumuga, taga Paglaong Village, Masilingan. Sang wala pa ko kagamit sa Mighty C. Permi lang ko ginasipon. Prone ko sa mga trangkaso kay Gapulaw bala sa eskwela. After ko na sang sige-sige ko na nga gamit ang sang Mighty C. After 1 week, to na basyagan kung nang bisan ano ko Kapulaw, do wala na nga lain ako ng pumatsyag. Hindi na ko permi, dali-dali lang gasagit akong ulo or ginasipon ko. So, amun na, thank you gid sa Mighty C.
3: Mighty C, epektibo, garantisado. DTX Beauty Soap.
20: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap. Mamakang sa mga butika. DTX Coffee Mix.
21: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang natalupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nag-detoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
22: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Extend Food Superman for Men.
23: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Ayaw, gid kami ni Mister.
3: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
24: Ako si Katrina sa Pian Capis. Sang una da ko gid ang akong problema sang akong tubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa akong friend ang DTX 500. Inpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang akong acne.
3: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinapaskog, mas ginpandami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata may ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabastog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule, ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold kaupod
0: ang sa pagbutang sang eye care drops at lawadlaw. Ang eye care gold capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
1: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
0: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
17: D3 Bio!

0: na desisyon ko. Gusto ko ng mga buhay nga ako na lang.
1: Bao anak, sigurado ka na sina?
0: Oo ba eh. Nako, nako.
1: Ate, mayon na ka. Suportahan na mo ng desisyon mo ah.
0: Nay, siya pa. Naimos ko na gamit nyo. Pagnalayas na ka mo to!
2: Hey, I'm Galingawang Time!
3: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
4: K5 News FM. News FM.
5: D3 Bio with Physio.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio. Ang D3. Yumay Physio. Ang Physio. Yumay D3. D3 Bio.
7: Mabakal sa mga butika.
5: D3 Bio. D3 Bio.
8: O si Rosita, Kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ang nagpagsiklawas.
5: D3 Bio. Ang D3. Yumay Physio. Ang Physio. Yumay D3.
9: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
10: Wala pala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
11: Ew! Yucky!
10: Mag-Spore Biotics ka! Clinica Spore Biotics. Kinapanamo ang good bacteria sa imong ababa. Clinica Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Clinica Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
12: Para sa matino nga dugo.
13: DTX 500.
12: Para sa healthy nga tay.
13: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
13: Ang may mataas nga antioxidant.
12: Nga amo naman ang nagatimlo sa imo atay.
13: Basta tinlo ang atay.
12: Happy kanunay.
13: DTX 500.
12: Masaligan.
13: Epic. Timo.
12: DTX 500.
13: DTX 500.
14: Juice 7 lot.
15: Ano ginabatsyag mo sa
14: high blood gid ko.
15: Kinasa una ang imo.
14: Blood pressure. 180 over 100.
15: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
14: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
13: DTX 500.
12: Para ho na naman ang ubo.
13: Si punch at trangkaso.
12: Pero huwag mag-alala
13: dahil andito na ang Mighty.
12: Palaban mo,
13: Mighty C!
12: Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabinang mahinang resistensya.
13: Mighty C!
12: The Mighty Power of C!
16: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
13: Mighty C!
12: The Mighty Power of C!
17: DTX Beauty Soap.
18: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
17: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
17: DTX Coffee Mix.
19: Ako si Rick Vista, nga isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
17: DTX Coffee Mix.
7: Mabakan mga butika.
17: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape, kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kaging tistingan. Wala gid ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
17: DTX Coffee Mix.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi. Sa diin ka, pipito!
4: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gid ya.
9: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
7: Extend Food Supplement for Men.
9: May maca,
7: kag-flavawaska,
9: mga natural herbs
7: nga nagahatag sang gana.
9: Extend Supplement for Men.
5: Muling binuhay mo.
10: Extend. Isang kapsula ka lang.
5: DTX 500.
2: Ako si Lisa
15: Sir Manuel, ang barangay Tabuayon, Kapi. Eh, manatian ako nga sir sa suso.
20: Pero sa pag-inom ko na sa ang DTX 500, may ano'y biyugid niya? Nadula ko ang bukol. Mayugid ang DTX 500.
21: DTX 500! Mabakal sa mga butika.
22: Healthy nga uto.
23: Hi, Dennis Juan.
22: Matalong kag alerto nga paminsaron.
23: Hi, Dennis Juan.
22: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
23: Hi, Dennis Juan.
22: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
24: I Care Gold.
25: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag daga-dry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
26: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
22: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
27: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
28: News FM.
29: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may physio. Ang physio ng may D3.
30: D3 Bio.

kita. Naalala mo pa noong unang araw ng utog ko ang mga mata, mga tala sa langit ay bumaba. Tila liwanag ng nagbabadya ng bagyo sa pusong pawala. Pusinta, sana naaalala mo pa yung mga unang sayaw nating dalawa. Kasi sa bawat pagpikit ng aking mga mata hanggang sa uling indak ng mga paa, alam kong habang buhay, hindi

0: 5 Galinha One Time!
1: Manong, sakay ko taxi!
2: Arto, ikaw lang isa, wala ka upod.
1: Ikaw yan, hindi ka mag-upo daw. Si Noma Drive!
0: Hey, 5 Galinha One Time!
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
3: K-K-5 News FM. News FM. D3 Bio.
4: O, si Karen, kadaan mo isang akon hair fall at hindi manami akon na kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio kang nag-ining akon buhok kang nag-inis ang akon kutis.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
6: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon ang insikreto sa law school.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio yung may D3 Bio.
7: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya.
8: Max 4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na. Spore Biotics, nagin-ukdan sa prebiotic. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa klinika, Spore Biotics, your always in good health.
9: Fat to liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat to liver. Available in all drugstores.
10: DTX 500.
11: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
10: DTX 500, mighty C.
12: Ang alkaline. Nga vitamin C.
13: Ako si Mimi.
14: Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sa pagsugod ko, inom sang mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang mighty C.
10: Mighty C.
12: Mabaka sa mga butika.
10: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Dok Samaritan. Nag-inom kay Mighty C. Kung nag-ayo ang batyag ko.
10: Mighty C, epektibo, garantisado.
12: DTX Beauty Soap.
16: Ako si Ronald, saka sales rep. So una, problema, gid ako sa akong body odor. Nahuya na ako mag-atubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbutik gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap.
10: Mabakas sa mga butika.
17: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
10: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
18: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala giguyon magpangapi apang naganyat ako sa akong upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akong panulukan.
10: DTX Coffee Mix.
12: Mabakal sa mga butika.
10: Extend the food superman for men.
19: Ako si Rosan. Bao, akong bana sa nag-edad 40 anyos bala. Nag-hara-haragid sa una. Hindi man na siya musina. Ay gali. Naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba? Nami, gidang extend.
10: Extend food supplement for men.
12: DTX 500.
20: Ako si Salvador Estanina. Tagadao Capiz. May balatian nga TV. Kinahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radio ang DTX 500. Nagtumara ko.
21: Nag-ayo gida ko sa akong balatian nga TV.
20: Salamat sa DTX 500.
10: DTX 500.
12: Bakal sa mga butika.
7: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
8: Memory Advanced Serum. Pinakabago nga neurobiotic serum para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanamik sang memorya. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum. Para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
10: Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitungut obra para sa mata. Mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, Z,
2: Zinc, kagin papaskog sang Dilberry Extract. Kung pigaw na, ipapanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag-iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang iCare Drops ato at ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
13: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
22: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas, programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
23: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon? So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
24: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, arag yapon ang pain.
25: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
26: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
24: Hindi lang gani-carot.
22: Impormasyon sa ikaayong lawas, magpamati, makibahin sa health discussion, kaupod ang mga health experts.
24: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kumalot, hiningin tayon ang ako nulos.
23: Salang solusyon, hindi magkaon balot.
22: Impormasyon sa ikaayong lawas, malingaw ka na.
23: Siling nga mabala ni mga flowers nga damong probiotic.
24: Basta.
23: Ano ba yung interval?
22: Maedukar ka pa.
23: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
22: Impormasyon sa ikaayong lawas.
27: Mga ka-DTX, mga ka-ISIL, kamusta na kamo? Ang sekreto agod nga maghubin ka is to sleep early and then you eat the right food, proper nutrition, mag-exercise, hindi magpa-stress, inom sang damo nga tubig kag DTX 500. Hopefully, nahimo nyo na ini so that hindi ka dali magtigulang, you'll feel young, stay young, and younger looking sang sa imo nga mga kaedad. Ako si Jean Paul Hinoroso, storyahan ta karon ano blaga katabo sa metabolismo. Kaupod ta sina nga diskusyon ang amon CEO si Doc Ramil Uy, si Doc Sammy Pedrosa, and Sir Boy Solueta. Doc Ramil.
28: Sa tanan naton nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas.
27: Istoryahan ta karon ano bala ang kakatabo sa lawas sa tion nga magkaon kita. May duha ka klase nga metabolism, no? Atoli ang metabolism, isa ini ka terminolohiya nga ginagamit agod ilaragway ang tanan nga mga chemical reaction nga imbolbado sa pagmintinar sang mga cells kag sang bilog nga lawas as a living organism, no? Ang mga interplay sang hormones, enzymes, mga macronutrients, micronutrients, it all involves in metabolism, no? So duha ka klase ang metabolism, catabolism kag anabolism. Usually when you say anabolism, it connotes building, growing, no? That's why may mga tawag kita nga anabolic steroids, no? Gapadako. Now, ang catabolism, amo ini ang pag-breakdown man sa mga molecules so that malagamit naton sa aton lawas. Perfect example sini is kung nag-dieta ka, pag-dieta mo, ang imong lawas kulang sa pagkaon, masulod ang catabolic process. Ang imong stored fats, i-breakdown nyo na, balik into usable energy.
28: Ano ang pinakanami mo?
27: Oo.
28: Ang katabolism.
27: Ang katabolism. Ganiwaan ka na eh. Gagamay ka. Mm-hmm. So, amo nang nami.
28: Pero ang sekreto, pagutom.
27: Husto. Hindi pa nang perti pagkaon mo, gapanami isi mo. Nami lang na sa bata, damdaman yung mga kabataan, kung baby pa.
28: Siyempre growing sila, yung gapatubo sila.
27: Mm. Yung ka-cute-cute, kanami ka LT katambok. Pag dako sa bata nga, huwag maging pajita.
28: Pero konti ko lang ang tambok, di na cute-cute mo. Cute, ang bata nga tambok, cute-cute, pero pag tigo lang na, may edad na.
27: Oo. So, ara, metabolism. Sa unang perception ko, ang breakfast, important meal. Daw mo natin ako na balan. Pag kilala ko kay Dr. Mel, sala gali. Dara gali ka so good, gagadako kaya. Kay pinsara, wala ka mamigin ubras ang gabi. Nagtulog ka man lang.
28: Correct.
27: And then, pagka gadi mo balbal kaon.
28: Kaya na, napiaran ko, Sir JP, nga kung magkaon ko aga o tuhapon, gatambo ko. Hindi na ako na-cute, kaya tigulang na ko mo. May subata pa.
27: So, ang nami, lunch ka tudo. Waswas ka da. Bagusto ka da lunch. Pagkahapon, before mag...
28: 3 hours before ka mag-sleep.
27: Mga 5, ano ma?
28: Dapat
27: six,
28: imtis tama ka na.
27: 6 or 7, taon ka. And then 9, tulog ka na. No? Pag-aaga, hindi ka mamahaw. May butong ka lang da, B. No? Good
0: fats.
27: May nuts ka lang da. No, as your emergency, pero nami, gin sa tanan, ga DTX 500 ka. And of course, salot ko lang, D3 Bio, a source of good fat. Sige, so bangod sining metabolismo, kinanglanon mo lang, not only carbohydrates, no, which is the source of energy. Tandaan nato, may ara kita other sources. Kagsunod din na dok sa science of metabolism, ginatawag nila ining bioenergetics, no? Mas tuman kadako sang energy nga ma-harvest mo from good fats kumpara sa glucose, no?
28: Correct.
27: 2 times, no? Butang tabi ang imong nga carbohydrates be is 5 grams. Ang 5 grams mo ya nga butong kumpara sa 5 grams nga kamote, mas dako by weight ang imong nga makuha, no? Nga energy from good fats. Tiara na ginasupply sa aton nga mga produkto.
28: Ang theory sa metabolism, importante dre. Ara ginatanan sa aton lawas ang metabolismo. Tanan nga ginkaon mo ko na tunaw na. Ang mapait lang nga ano epekto sining mga metabolism nga gakatabo sa lawas is ang gitawag latak.
27: Justo.
28: Oh.
27: Whenever you use
28: the more ka ginakaon, the more damo free radicals.
27: Justo. Amo na dok ilabi pa kang imo ginakaon is ining grabe maglatak like added sugar, no? Damo siya kun si dok pa ining carbon deposits, no? May mga byproducts, no? Ang mga remnants o ang resulta
28: ang isa ito, lang sa bagay nga kaunon mo damo nga jutay ang latak. It's fruits and vegetables.
27: Husto.
28: Kaya nga man, mas damo sila antioxidants. So kaya nila nang in-neutralize ang free radicals.
27: So suli
28: sa imo nga metabolismo.
27: Ang
28: subong ang ano gakatabo sa kabuhis tao. Jutay nila na wen ang ginasapak ang prutas, tlagsa lang gulay. Kung way back sa research sa mga Chinese scientists, American scientists, gusto ka nga hindi magbalatian, malawig imo kabuhi. At least, 20 ka-klase nga gulay kaunon mo, 15 ka-klase nga prutas kaunon mo.
27: Because
28: the reason why is the antioxidant.
27: Oo.
28: Ang antioxidant ang ara da sa likod sina.
27: Hindi ma-supply sa isa lang ka-prutas.
28: Correct.
27: That's why.
28: Pero kung nag-supplemento ka dito X500, grabe nga kwan. Daw ang equivalent, sir boy, daw nakakaon ka man 20 ka klase nga gulay, nakakaon ka man sa ano, sa 15 ka prutas. Talking kung ang paghambala nato is antioxidant.
27: Di masiling sila tinga ang damo niya prutas kay tubo lang maging kuan nyo. Yes, tubo lang, pero ining mapait nga bayan sang tubo kadamo klasing antioxidant ara da. May flavonoids, may polycosanol,
28: may polyphenols.
0: Mm. Equivalent sa prutas.
27: So kadamo. So there you have it. DTX 500 hindi pagkalipatan sa nutrition subong dalagid ang antioxidants, no?
28: Amo nang ara dang healing power of supplement tungod kay hindi tanan mo na makuha. So importante gid ya nga mainom gigad di DTX 500, inom ka Mighty C or Pure C para nga ano magsuplemento sa mga kulang mo.
27: kag ini ang resulta sini hindi kadali magtigulang, no? Perfect ang imong metabolism,
0: layo ka sa cancer, hindi dali ka mabulag, hindi dali ka ma-diabetes, hindi dali maguba imo liver, imo kidney, kay basta antioxidant imo lawas.
27: Ang imo nga mga cartilage nami ang function, correct. Hindi magsakit tuhod mo, hindi
0: tingala ka sa isinta ka na way pa man arthritis. Pero iba niya 20 pa lang, 30 pa lang may arthritis na. The reason why is kulang gid antioxidant ang lawas. Aha, hindi pala kaon prutas, hindi pala kaon gulay. Why ga inom DTX 500? Sanos sa mainom DTX 500 kung ara ng balatian? Before pa matabo. Before pa matabo nga magbalatian ka, dapat ya naka DTX 500 ka na kag naka MITC.
1: Correct. Ang kakulang sang vitamins sa minerals sa kabangdanan sa balatian. Ti kung naka DTX ka, naka MITC ka, kumpleto na. Halos makuha mo na ang tanan nga bitamina kag mineral nga para gid sa imong lawas.
27: And kadamo sa benepisyo nga makuha nimo. So don't forget ha, you incorporate DTX 500 and MITC in your daily diet.
3: DTX 500.
4: Ako si Tomas Jol sa Barangay 4, Kabagalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, at din sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
27: Sugod lang nag-inom ka
4: DTX 500.
27: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
4: Almost 3 months na.
27: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
4: 3 times hindi.
27: Kamusta ang alay sa kamot?
4: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig ka mo sa DTX 500.
3: DTX 500. DTX 500.
27: Now, ang bahos ang ilok, ti perminato na ginasulit-sulit, manghabon ka anay, isang habon nga antibacterial, because bacterial lang man sa ilok.
1: Maligo
27: ka na. Duway magkukabati nga may virus na dakis, waling virus. Yaga, rikta man sulod sa lawas mo, hindi na siya sasagwa. So, bacteria ang gapaborito, yagit istaran, ining nagabasa-basa bla. That's why ang tiil ni mo, medyo nabuot sa sapatos, medyo moist, namian na siya. Ang ilok na pwerteng balhas, namian na siya. That's why nga agabaho kung gabalhas ka. Now, anong nami? Stop mo anay ang bacteria. Habunan mo na sang Santon Plus Herbal Soap. Kag ano ang ipadason mo, Sir Boy?
5: And of course, naputangan mo sang Clinica DU Fresh Deodorant. Ini siya maatag pag mo extra protection o labot gid protektahan ka na sang Santon Plus Herbal Soap. Ang Clinica DU Fresh may VCO magid, may extra protection ka kag iniga paputi man kiga increase ang imo glutathione level sang imo skin kung may VCO no and may vitamin E ka pa. Kag ang pinakaportante sa tanan, ginatap na ang mga bakterya nga gapabaho sang imo ilok. So mag Clinica DU Fresh 48 hours of freshness na yun. Maputi pa ang ilok.
27: Isa sang natistingan ko bla nami mandok nga mixture, mga pika DTX 500 kag amo pag inom mo extend. Amon blang imo serbit tubig ko kampyon blang.
1: Padasunan mo sa extend.
0: Amo nang ginahimo ni General Bao. One hour before activity ni General Bao. Tomorrow na siya ko andi DTX coffee mix tapos butangan niya sang ano sa extend. Bubura niya yung kape.
27: So,
0: amon niya Sir Boy, hindi amo na.
27: Ano yap? DTX na Premium yan?
0: DTX Premium, bubura na mo D3 Bio.
5: Okay, ay, bulletproof coffee, no? Ang muna yung tawag. Pero ang DTX Premium mismo is a very healthy kind of coffee. Kaya may ergothionine from gano mushroom, no? Ining ergothionine, ginaugasan ang glutathione mo, pati mga vitamin E mo na ginapangugasan. Those innate antioxidants sa loob ng lawas mo, ginapadugay ni DTX Premium, no? Sa imo lawas. Natural. Manamit na, social ka pa, kumakastivia ka pa.
1: Gusto. Ang stevia, ang iyang patamis bala.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: Kis a, kung ang aton ang thyroid gland, no, located na sa ang pituitary gland tagli, in pigaw na kay damo oxidative stress kay wala ang DTX 500, most likely ma-malfunction na ang imo thyroid gland. Your thyroid gland is responsible for your metabolism. Kung tamaan ka saka hyperthyroidism, perte ang imo metabolism.
0: In short, Sir Boy, ang thyroid gland, siya ang ano?
27: The controller?
0: The control kung
5: lusulin na do, sang
0: ubuson ba niya sunog ang imo nga no, gikaon, or amulan na akong sunogon. Or hindi na lang mag-ubra.
5: Hindi na lang mag-ubra.
0: Hindi ako magsunog.
5: Hindi siya magsunog. So basically, it affects your activity of daily living. No, kung kisa, tamaan ka kaluyan, huwag kabalug ka kaon, kamandamo, gatambok ka lang po, dali ka matugnawan. Meaning, meaning to say, ang core temperature mo, hina, nubo. Kung nubo ang imo core temperature, nubo ang imo metabolism. Kung nubo ang imo metabolism, hindi tantanan apektado digestive, ang digestive system mo. Kung ang digestive system mo na apektado, bungkit ulot na. Remember, your gut is connected to your brain. Kung pigaw ang absorption sa minerals, kagpaghimo sa hormones, because pigaw ang imo metabolism, then basically it affects the other parts of the body. Your thyroid is a very important organ. Kuno kumbaga,
28: amo ra bantayan la sir boy. Damos lakaon. Dutay lakaon, gitambok sila. Gapanugnawan sila.
5: Correct. Gambay gaji, tama ko dok.
28: Tapos constipated sila.
5: Constipated na nga ko ganiwang man. Nangaway ko ganiwang ga tambok man ko.
28: Hinay gali ay lang metabolism.
5: Hinay ang metabolism. Ang
28: pinipahinay mag ano, sunog sa sobrada nga mga hindi na pwede datani sir boy.
5: Correct. Kung hinay magsunog dok, meaning to say, damo sobra galibot
28: ibot. Pwede masulod na lang sa saubin?
1: Initon.
5: Kung pwede man ano,
28: dati tribayo lang ang katapat sinaya. Kisa sir boy, kapoy mag-exercise. Pag may hypo ka, dapat makuan ka, ma-exercise. Amo nang isa sa recommendation para

0: nga paagi, no? Nga maayo nga paagi.
1: Gatambok sila, sir boy, yung mga hypothyroidism. Gatambok sila, bisan dutel ang ginakaon nila. Muna kinala nila ang D3 bio. Na, para madasig ang metabolism.
2: Correct. Tani ginihimo na lang ginoo sa atong lawas nung pindoton la, sir boy.
3: May mga switches, no?
2: Switches na. Subong kay damo ko kaon. High. I-high mo. Balbal ang kuan.
0: Balbal metabolism.
2: Thyroid hormones, balbal. Para dasig matuna, para hindi ka bala mag ano, hindi ka magtambok.
4: Magtambok.
2: Ti pagsiling siya nga, ti subong
4: daw. Bigado.
2: Bigado, subong yun, tayo lang ka.
3: Eco mode.
2: Daw para sa salakyan, la.
1: Oh, may switch.
3: Oh, may eco mode.
0: Sports mode, na nagkita mo ka, tapos eco mode.
5: TTX 500. Gina Cano, nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginibatsyag ko, sir, ang ako niya UTI, kasakit gid sa ako niya puson, gag sa ako niya baywang. Pagka pati namon nga may TTX 500.
6: Sa kapila ka maginan?
5: Sa pilmero, katatlo, sa Subong, kadua na lang.
6: Subong, kamusta?
5: Huwain ni ko ginibatsyag maskin gamay.
6: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumaras ang TTX 500?
5: TTX 500 lang amugin na ang makaayon sa aton. TTX
7: 500! TTX 500.
6: Imo pangalan na partner.
8: Dennis Antonio, taga Kabakungan. 41.
6: Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani.
8: 470.
6: Sangsano ka nagsugod inom na TTX 500?
8: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad. Bali 2 times a day.
6: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mga nagpa-check?
8: 160.
6: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
8: Inom ka mo sang TTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang TTX 500 para sa
7: TTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi imo. Nanglan sa akong nga kubra, alerto gid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
7: Mighty C, mabaka nga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, na nagigid ako makabatsyag sa sakit.
7: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Para sa libre nga check-up, bisita halan Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Wan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office. And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Pero delikado ah, kung mag-hyper ang imo thyroid. Kasi nara maniwang ka, kagang imo mata.
3: Gabog na mata, no? So ano gid bala nga tabo sa ano?
2: Tapos low energy ka, sir boy, tungod kay, siyempre hindi magamit.
3: Hindi magamit. Ano sa lutang na sila. That's why ang mga hypothyroidism are prone for diabetes.
2: Yes, sakto na. Kita mo ang bintaha. Pag mag-inom ka ditribayo, makorek niyang diabetes, makorek pag hindi mo ang hypothyroidism.
3: Pretty, no?
2: Duha pa lang namang yung bala na.
3: Da mo makita ang epekto sang ginatawag nga ditribayo tungod sa iya extra virgin coconut oil content. Because extra virgin coconut oil is rich in medium chain triglycerides. What does this, ang ginahimo ni sang lawas ta, ginapasaka ang imo metabolism by increasing your core temperature.
2: Correct.
3: Kung taas na ang imo metabolism, meaning to say, makagiho na ang makasunog ng imo lawas sang gatong nga ginputang mo sa lawas mo, might it be carbohydrates, might it be good fats, magiho na, mausa na sang lawas. Kung makagiho na ang lawas, nami na ang imo digestive system. Kung nami na ang digestive system mo.
2: Aside nga gainom ka ni Tribayo, sir boy, makabulig ayahan ang ahos.
3: Correct.
2: Paano?
3: Ang ahos ko, basically...
2: Saaw na silin ni Lulay, butang ko na sa'yo mubuli.
3: Para mag-init. Para mag-init, no?
2: Kabudlay, good na lang, sir boy, kung may problema ka sa akan mo, hypothyroidism. Imbis, tingala ka gusto kaya nga magano magniwang di kaya magniwang niya. Amo ning problema sa mga matambok ng mga tao, mga obese nga tao.
11: Why pa na Mr. Yan, Sir Boy, ang anxiety nga dalasin na kung kapanerbiyos na mo.
3: Kung hypothyroidism, basically, decrease your digestive production. Kung nubo ang imo digestive function,

0: nubo ang imo gut bacteria. Kung nubo ang imo gut bacteria, nubo ang production sang serotonin, dopamine, and other neurotransmitters that are created in the gut.
1: Kalabanan nga tawang may aras nga itong hypo, sir boy. Constipated.
0: Constipated.
1: Ang ilang pag-itsar.
0: Ano pa nawa constipated? Kay pati ang imo peristalsis.
2: Hinay.
0: Oh, hinay. Hinay ang imo digestive system. That's why you are prone for constipation. Di mo makita ang D3 bio, una plantong advantage ha, ginapataas ang imo metabolism. And the other thing, D3 bio, ginapadamo ang imo gut bacteria. Panami ang production of serotonin, layo kasi ginatawag nga depression due to hypothyroidism. Ang isa pa ginang pinakanami, gid, hambal sa iban, exercise ka. Kung hypothyroidism ka, paano ka ka-exercise kung wala ka energy? But D3 bio will give you instant energy through ketones. Nga halin gapon sa medium chain triglycerides.
2: May naming combination, sir boy, sa may ara hypothyroidism. D3 bio kag extend.
0: Kampyon!
2: Nya tapos inom dahin ka sang DTX coffee mix.
0: Correct.
2: Kamu na, kung may hypothyroidism ba, try nyo na.
0: That is the effect no of D3 bio on hyperthyroidism. While vitamin D3 could also help, but arap na siya gapon sa D3 bio. So, but extra virgin coconut oil really helps you regarding hypothyroidism. Sa mga tao da nga dugay na gajita, gadugay na ga-exercise, po wala epekto. Basi may hypothyroidism ka mo, mga sirs, mga ma'am, no? So you better take D3 bio.
1: Ang isa ka source ang gatog iodine, sir boy. Ang muna problema ay kulang sa iodine, no? Ang mga pagkaon. Ang isa ka source ang iodine, sir, sa bagton, sir boy, ang lubi. No? Di ara na sa D3 bio ang VCO, no? Pwede kadadlaw kita magtumar sa D3 bio para may ara kita sa iodine. At the same time, malikawan naton ang ginatawag hypothyroidism.
0: Tahom doksam, no? Not only iodine will be better absorbed, but other things like magnesium, which is essential for metabolism, for converting T4 to T3, no? Amo na sa mga hormones, they need magnesium. Paano mo magabsorb ang imo magnesium kung imo digestive tract hindi ang iya activity pigaw? So you need medium chain triglycerides from extra virgin coconut oil for that magnesium to be better absorbed in your gut, no? Para makakross dayon sa imo gut going to the portal vein, makadto din sa imo lawas. That is the effect of medium chain triglycerides found in D3 bio. So kung may hypothyroidism ka, dali ka makapoy, constipated ka permi, medyo overweight ka na, medyo obese ka, borderline diabetic ka, basi nubo ang imo thyroid hormones. So basi may hypothyroidism ka. So mag D3 bio na, no? Kung ini yung mga simptomas ara na, ang D3 bio makatabang gid, makabulig gid sa imo. So that is the use of D3 bio over hypothyroidism.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: So makatuna ta sa aton mga paborito nga checklist, why you should take D3 bio over ordinary vitamin D3.
2: Kay Sir Kibin din anong checklist, siling siya. Ang D3 bio namin is siyang alternative sa mga gagamit psychotropic drugs. Siyempre ang D3 bio, may kuna sa Sir Boy, may extra virgin coconut oil, taas ang MCT nga gina-convert sa imo liver pakanto sa ketones. Maagi ni siya sa imong blood brain barrier ti ga-energize imong brain. So kung gusto ka nami imong brain health kag mag-support sa imong glymphatic system, nami gid ang D3 bio. So lymphatic kung system? Gagamit ka psychotropic drugs, mas nami gid ang D3 bio.
0: D3 bio ka na lang. Try mo na lang.
2: And then ari pagid dugang. Ang D3 bio kag ang serotonin, ti siyempre may extra virgin coconut oil ang D3 bio. While ang D3, wala na extra virgin coconut oil. Maging prebiotic, ining gitawag, extra virgin coconut oil. Gadamo ang
0: probiotics.
2: Then this probiotics, amuning mahimos ang imong serotonin.
0: Serotonin.
2: So, malikawan ang mga anxiety, depression, kung gagamit ka D3 bio.
0: Wow, no?
2: Yung mga iloy, may mga kabataan mo nga, kita mo daw, masulubon, ga-problema, paim na D3 bio.
0: Pero may lang sa sulok sang balay, kuya at cellphone, paim na D3 bio, no? Para mag-improve ang emotional health sa brain, no?
4: Nami yes. Ang D3 bio, Sir Boy, kay manti ang iya nga content sang D3, hustuhan lang, hindi amo nakadamo. Balo ka kung sobra naman yung vitamin D3 sa lawas mo, kapibaga pa init ka lang man, may ara bala sang mga undesirable side effects, do masuka ka, ginaconstipate ka, loss of appetite, no kadamo, you research it. Ang nami sa D3 Bio, ang amon nga vitamin D3, ginpaaman lang sa BCO, just to make sure nga may ara ka lang sufficient amount, no? So okay lang, biswa bisan mag-aga hapon ka D3 Bio, kampyon, why problema, kay right amount lang ang D3 dira. Because ang importante nga ingredients ang D3 Bio is the virgin coconut oil nga makaprotekta sa imo sa mikrobyo, virus, bakterya, fungus, dala, tanan. Things nga wala sa ordinary plain D3.
3: D3 Bio! Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton, gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
5: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mabagats, mga butika. D3 Bio with VCO!
6: Ako si Ana, before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
5: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mabagats, mga butika.
3: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Marcy, apasok na guy-star sa Kulab City. Pero may lang ako ginaubo, pag-sip-on, dahil so nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula, ako nga naubo, pag-sip-on.
3: Para sa madaming kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
8: Para sa libreng check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel.
8: Iloilo City.
9: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Roa City.
9: Atubang sa PLDT McKinley Street.
8: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: Calibo,
8: Reventor Building,
9: Osmeña Avenue.
8: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: San Jose Antique,
8: Wantiong Building,
9: Barangay 8, Bagumbayan,
8: Fronting kay Sun Mall,
9: Amar Alternative Medicine and Wellness Center,
8: Kulasi,
9: National Highway,
8: kilid sang LBC,
9: Clinica de Alternativo Medicina,
8: Kabangkalan Branch,
9: located at ACM Building,
8: Texas Street,
9: Corner Bread Box,
8: Kabangkalan Public Market,
9: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
8: Sagay City,
9: Radyo Bandera Compound,
8: likod sang Pag-ibig Office,
9: and
8: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
9: Bacolod City,
8: Ernai Street,
9: fronting Paglaom Sports Complex.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Ang D3 Bio, no? Namin ginagamiton para sa mga kabataan, Sir JP, no? Kaya ang hypothyroidism pwedeng maging biktima sa mga kabataan man. No? Inablang kadugay magtubo sa bata, no? Daw slow ang ilang mental development, no? So isa yung naka-science ang ginatawag hypothyroidism, no, sa mga kabataan. So muna nga ang VCO makambulig na siya sa mga kwan, sa mga kabataan, kag pwede pa inom sa mga kabataan, Sir Boy. No? Agad nga hindi mag-develop yun yung ginatawag hypothyroidism sa mga kabataan. So, manang bintaha, no? Kung paimno nato ng aton nga bata, aktual na akong bata, Sir Boy, na painom po na isang D3 Bio, no? Okay. Para magnami ang tubo, kag nami ang mental development sang bata.
0: Ang paborito ko kadyang D3 Bio over ordinary nga vitamin D3 nga kay may monolaurin ko. Iniya sa mga panahon nga ini, monolaurin found in D3 Bio is basically priceless. Makakobra ka nga, kumpiyansa ka nga, hindi ka malatnan. Kung malatnan ka manggit, isa ka adlaw, isa lang.
1: Dasi ka masurvive.
0: Dasi ka makasurvive. Cause, ang imo lawas has a security agency inside. Yung why nagsalig sa army sang lawas mo, no? Which is your immune system. You have your own private army sa imo lawas. Because monolaurin will kill any kind of lipid envelope viruses, even bacteria and even fungus by destroying their membranes. Kung wala na sila membranes, they could not attach in their cell. Makita mo lang na sa D3 Bio, you could not see that at any kind, any ordinary vitamin D3 supplement.
2: Amo nang nakanami, Sir Boy, kag para sa ako nami ginang D3 Bio over ordinary D3 because imobla corintis lawas, it's your nerves. Ang insulator sina, made from good fats na siya.
0: Correct.
2: So, ang D3 Bio may extra virgin coconut oil. Layo ka sa mga problema sa ano, sa imo kaugatan. Kung naka D3 Bio ka.
0: Naka D3 Bio ka.
2: So, try nyo. Aside sina, nami man gamiton pang topical ang D3 Bio.
0: Correct.
2: May ringworm ka.
1: Sa mga katol-katol.
2: May katol-katol ka. May punggod ka. pwede gid sir boy. So don't forget upod gid na sa inyo ang D3 Bio sa inyo nga mga suplemento.
10: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Wala na mi time. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Dios magapakamay sa tuntanan, magaayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
10: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
11: K5 News FM D3 Bio. Ako si Norberto, isa ka atlet. Akong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades parehos ang pag-ehersisyo.
12: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
13: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka na registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong paminsalo.
12: D3 Bio. Ang D3 yung may Visio. Ang Visio yung may D3. D3 Bio.
14: Spore Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Spore Biotics ka. Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag Spore Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
15: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
16: Magalingin pala ang imo nga ulo.
15: Masami nagkapangihi.
16: Masami ginauhaw.
15: Masi may diabetes ka na.
16: DTX 500 na.
15: Ang DTX 500
16: ang may powerful compound
15: nga nagapanubo
16: sang imo blood sugar.
15: DTX 500
16: garantisado.
15: DTX 500.
16: DTX 500.
17: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang akong cholesterol around 200. Nag-take ko sang DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bumilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyo. Why ko na
16: DTX 500 Mighty C alkaline nga vitamin C.
18: Ako si Ricky, isa ko ka guard. Sige kong pulang tikog buntag gabi imo. Nanglan sa akon nga kubra. Alito gid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C labis gid pagpabaskog sa lawas.
16: Mighty C
19: mabaka nga butika.
20: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
21: Ako si Mercy, apasok na ga-star sa Kulab City. Termina ko ginaubo. Kagsip on, das on nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula. Ako niya naubo. Kagsip on.
20: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
16: DTX Beauty Soap.
22: Ako si Jenny. Isa ako ka-beauty consultant. Ina-recommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, inimo sa daon sa bayabas, madrid de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple-free.
16: DTX Beauty Soap.
19: Mamakal sa mga butika.
16: DTX Coffee Mix.
23: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akon tulog. Subong aga kagahapon. Buna ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
16: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
24: Leslie Katay, mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga ang patamad man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
16: DTX Coffee Mix.
19: Mabaka sa mga butika.
25: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
26: Ay, ga, gabasa na naman.
25: Oo, balaga. Kabasa-basa na ga. Ani, kabaho-baho pa.
27: Always nagabasa.
25: Kag nagabaho ang kilikili.
27: Mag Clinica Dayu Fresh
25: para sa maputi at mabangong kilikili.
27: Clinica Dayu Fresh.
26: Nagabasa na naman balaga.
25: Ah, lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
27: Clinica Dayu Fresh
25: para sa maputi at mabangong kilikili.
28: Nestor, ang sinaing.
29: Luto na.
28: Ang labahan.
29: Nakasampay na.
28: Ang uniform ko.
29: Naplansa na.
25: Ganito ako.
29: Tigasi.
25: Tigalapa.
29: Tigasay.
25: Plansa.
29: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
25: Sa gabi,
29: ako ang bossing.
25: Dahil kasangga ko
29: ang extend.
25: Supplement for men.
29: Lourdes!
25: Tapos ka ng maligo?
30: Yes, darling. Come to mama.
25: Extend food supplement for men.
29: May maca
25: at lavawaska
29: na nagpapataas ng energy
25: at stamina
29: para sa tigasing performance.
25: Extend food supplement for men.
16: DTX 500.
31: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Permilang galingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayo gid ako.
16: DTX 500.
19: Mabakal sa mga butika.
16: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan.
25: Memory Advance Syrup.
0: Iniaisa kang Eurobiotic Syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ilang panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
19: Bumakal sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawong nga may katarata. Kintestingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
14: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. At naglubo na akong blood pressure.
19: D3 Bio!
29: Ang D3 Bio!
19: Yung may PCO!
29: Ang PCO! Yung
19: may D3! Mabakas,
29: mga butika!
19: D3 Bio!
4: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with PCO. So, wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Nagamay ang akong nga buyon.
19: D3 Bio!
29: Ang D3!
19: Yung may PCO!
29: PCO!
19: Yung may D3!
14: Kasakit ang tiyan? Max4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max4 Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika! Spore Biotics! Spore Biotics! Makabulig sa pag

0: taas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

0: 라디오
1: 강병원의 라디오
2: Mga KK5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan din ako sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Kukulitan at The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo.

0: K5 News FM, oras natin we get 45 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong gabi mga ka-K5 and welcome na sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ako naman si K5 Jerry Lee of the Nakita till 12 midnight tonight. Sa may mga problema, gusto gini palabot kay Jay Lolo. Problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life. O kung ano man na klase problema, nga nagahatagin bugat sa inyong balatyagon, kag nagapagumon sa inyong mga paminsaron, subong nga gabi, text yun na or itawag sa ating smart number, 0928-611-2263. O kung sa ating globe number, 0927-448-940. Kag sa gusto naman mag-share sa ilang opinion o komentaryo regarding sa mga issues ka mga balita sa atong palibot, saliwat, i-text lang o itawag sa atong smart number, 0928-611-2263. Kag saliwat sa atong globe number, 0927-448-940. July 14, 2026, it's a Tuesday evening, mga ka-K5. Kagari na siya, ang ginahulat natin every night, Jay Lolo. Good evening, Lo.
1: Mayo! Mayong gabi siya mo, K5 Grillin.
0: Kumustang imong adlaw, Lo?
1: Well, still the same. So far, very far. But still, so far, so good. So good, so far. Mayong gabi sa itong tanahan, ako naman si Jay Lolo. Kamusta? Nainom nyo na? Nainom nyo ng DTX 500? Wala kita untan sa pag-remind sa atong tanan nga kinanglan tagid ang suplemento nga nagahatag bulig sa paglimpyo sa aton sistema. Gabulig sa pag-repair sa mga damage sa mga selula ka mga tissues. Suplemento nga nagahatag sa aton proteksyon nga hindi kita makangkon sa diabetes. Suplemento nga madasig magpanubo sa aton blood sugar. Suplemento nga gapanami sa aton dugo, galimpyo sa aton kidney, kag sa aton kaugatan. DTX 500, himo ini sa Ampalaya Extract, ha? Nga ginatol-tol gid ang tanan nga mga higko kag mga toxins nga nagahatag gid siyang problema. Kay ginaguba yung aton maayong sistema kag magresulta ini sa masakit kag balatian. Antes pa man maguba ang aton sistema tugas sa mga toxins, kinanglan ta limpyuhan ang aton sistema, bulig gid sa pag-inom sang DTX 500 adlaw-adlaw. Nainom ng Mighty C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C. Hindi madayon ang hilanat ang ubo sipon kag hapo mga ka-K5 kun adlaw-adlaw protektado kita kag may mataas kita nga depensa kag resistensya. Importante nagainom kita sang Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Nagahatag man ang Mighty C sa dugang nga elasticity sa aton ugat. Importante na mga ka-K5, no? Ang ugat naton, kung sugpon-sugpunon mong tanan nga ugat sa bilog nga lawas naton, lamot sa bulan mo. Sado kalaba sa ugat galit naton, Jirili. Siyempre, dala na ng mayor. Ang mayor nga ugat. Mga ka-K5, Mighty C naghatag man siyang dugang nga kaalam sa aton immune system. ang immune system mga soldado sang lawas nga naghatag proteksyon kag depensa batok sa mga kagaw, batok sa mga kunano nagausulod sa aton lawas nga tuyo gid maghatag sang kahalitan o kun paguba mga ka-K5. Ang mighty she dasig magsaka ang aton depensa kag resistensya sa subong nga tiempo nga pakambyo-kambyong klima. Kinanglan naton may maabti kita nga respondi sang aton lawas. Kadasing mag-adjust ka magdepensa para hindi kita mag-ubo. Hindi kita mag-sipon ka maghilanat. Kag dali na dali malatnan sa nagatrangkasyo kag nagaulubo sa palibot. Subong man mga ka-K5, mga kabataan, tagaan taman sila sa proteksyon sang Mighty Syrup for Kids. Halin sa aga, pagkanto sa eskwilahan, mayo pa. Pero pagpapulik, di nga halakang mata mo nga paluya. Kagali sa eskwilahan, damo sa mga kaupod, nga mga estudyante, kang mga classmates ame, may aralanda nga nagalain pamatsyag, kag mga tsigrile, o kung mag-ubo, o kung magtulukay lang kang magtuparay, di nga halakang kunubo ang resistensya sa mata mo pagpulik sa hapon. Daw ginahilanat na siya. Daw gapaluya na siya. Daw nagaluha ang mata. Tungod, nalatnan man siya, no? So kinaglan sa kabataan naton, padayon ang mabakon nga depensa kag resistensya, sa liwat pa inuma sila sang Mighty Syrup for Kids.

0: tabo siya bagyo. Nahuya siya. Nga do nagnubo ang iya ranggo. Instead nga tropical depression, naging low pressure area na lang siya. Yari na ang weather update with Jerry Lee. Yes, no. Mga gagay-five weather update kita, Anay, ha? Naging isa na lamang ka low pressure area ang Anay Bagyong Josie. Matapos ang makadali sining pagdiner sa sulod sa Philippine Area of Responsibility or PAR. Ang LPA ang ulihing nakita sa 1,095 kilometers silangan sa southeastern Luzon. Kag wala na ini subong sa posibilidad na mag-develop liwat sa isa ka bagyo. Naghinay naman ang southwest monsoon o kung habagat. Kag nag-aapekto na lamang inisubong sa norte nga bahin sa Luzon. Apisar sini ang nabili naman ng mga lugar sa pungsod Pilipinas. Ang maka-experience naman sa mga lapta-lapta ng mga pag-ulan, bango naman sa localized thunderstorms. Diri sa aton sa Negros Occidental, maka-experience na kita sa partly cloudy to at times, sa cloudy nga panahon, nga may mga, nga may posibilidad nga mga lapta-lapta nga pag-ulan, kang pagpangilat, bango naman sa mga localized thunderstorms. Temperatura yara sa 25 degrees Celsius sa kagahon, kag 32 degrees Celsius naman sa ugto.
1: Joshie Prot. Si Joshie tiwain na, babay Joshie. At sumulod na siya sa teritoryo, pero doon nahuya si Joshie. Base, mabisto naman ang flood control. Puti, white na kamalo, kahit si Joshie sumong nagakurba na siya ya. Doon ginasunod niya ang agi ni Inday. Nagakurba siya pagkanto sa bahin sa Luzon. Dugay-dugay mapagwa na siya. Uy, swerte, sumong nga gabi, pagwa na siya gani. Sa aton Philippine Area of Responsibility. Pero padayon, ang habagat nga nagasulod sa aton, base arat ng surprise number sa habagat, base ang habagat naman among magabumba sa aton kang manghilamos naman tatubig ulan. So halong sa kita gyapon mga kakifay ba? Halong kita ha? Hindi nga portion ginadulong na sa aton sang D3 Bayo. Nainom ng D3 Bayo? Sa may mga galuto na mga kakifab, especially siya nagkarinderya. Nagapiparar lima ka klase siyang putahe. Iban na may ara pulo, kabilog, nga klase siyang putahe. Gagilanuto sa karinderya, iban sobra pa. Di grabe ng eskrimahay sa kusina, Jirili. Grabe na iya ang kumpas mo da kung mag-amuna ka na mo ang inaluto mo sa matagadlaw kung nag-negosyo ka karinderya. Akon malang niya tani iya, Jirili, suggestion malang kag reminder sa aton nga mga nagaluto sa ilatagsa-tagsa ka mga panimalay kag sa nag-negosyo sa karinderya. Kay man hindi natun malikawan ang mapaso, blaw. Base sa akong personal nga eksperyensya mga kakifay, wala gid ko maghuna-huna nga akon nga tani tuyo malangya kay December 31, manug New Year. Maluto malang ko tani siyang akong paborito nga lechon kawali mo. Nakundi siyempre pizza 30 pa lang gintimpla na siya. Ang duha kapatas ang baboy, be. Karon, ginhuluman ko siya. Pagtapos ang hulom, siyempre, Lagaon mo siya, Nay. Lagaon mo siya. Upod tong mga panakot, abi. Kagtapos mo siya malaga, pabugnawon mo siya. Banyusan mo siya siyang asin. Kaglanggaw, mga kakipay. Tapos, isulod mo siya ng refrigerator. Kagpabayaan mo lang na siya. December 30. December 31 pagkabuhas, alas 6 ang hapon, mga kakifarm. Ginpagwa ko na si refrigerator. Samtang nga nagainit ang kalaha nga may mga mantika nga kanamo. So nga ako man lang gina-expectar is masirit lang lang. Masirit lang siya kung ilunod ko itong patang na hinulumal kay Tuyo, ta. Lichon kawali mo. Ang natabo, mga kakifibe, pagbutang ko siyang patas ang baboy, sa nagaindakal nga kainit siyang mantika, no? Hindi sirit ang natabo, kundi lupok. Naglupok siya. Tungod siguro nga bugnaw ang baboy, kag tungod guro may asin siya kag may langgaw, bla. Tungod nga kainit guro siya mantika, kag bugnaw ang baboy, nagmixklada sila, daw sistema, daw kilat, bla. Kamalukang kilat is kung magsugot anay ang init kag ang bugnaw ng hangin, mag-produce ang tawag naton nga lightning o kung pagpangilat. Doon mo na guro, bla. Ang humok o kunting outing ining-init nga kala nga mantika nga sa kalaha kag ang bugnaw nga patang nga baboy naga sugat anay sila lumupok. Hindi iya basta-basta nag-alwa kay mantika o jirili padulong ginakita ko ginga padulong ang mantika sa guya ko mo. Mayo lang nakalisyo ko gamay. Kay konway ko kalisyo, guro matagid guro siya mo. Basi bulag na ko. So naigo is sa babaw siyang akon nga kilay, sa dalom sa kilid siyang akon mata, doon dira nga porsyon, gid. Doon ako nga bahid siyang akon nga guya. Guya ko nga, baby face. Karon matyagan ko matamad ko nung nagakutot, bla jirile. Matyagan mo ginga kasunog, panit mo mo. Ang matamad nga nag-update, bla siya. Nga daw ginakumos. Siyang ama siyang ako na po siya malay. Yalo hilang mo si tubig. Sini ko hindi. Kuha ato lihog ang ako nga di 3 Mayo. Na di nabutang lo, siling ko ara sa kwarto, nasulod sa kahadhiro. Singalo hindi mabre. Kung nga niya may password. Sinigol, ang password? Yan ang password lo? Kung password, 1, 2, 3, go. In other words, nagkwa sila sa D3Bio. Kaginhimo ko mga kakifay, may arak ko siyang algodon ng limpyo, bla. Kaginboksan ko ang duha kakapsula sa D3Bio. Ginbasa ko gin ang algodon. Kung dito matyagan ko nga daw nagamiti sa guya ko, matyagan ko may sunog, ginanuno ko ang algodon nga may D3Bio. Sige-sige lang, no? Sige-sige lang. Kung din pag ito sa may guya, sa may babaw sa kilay, sa may agtang ko yun. Mga kakifive, halos napuno ang guya ko sa D3Bio. Pero after estimate ko mga 2 to 3 minutes, nadula, inablang burning sensation, bla. Inablang doga kasunog, bla. Nadula, ngot-ngot. Nagadula ang hapdi, mga kakifive. Ha? Amat-amat ko mabatsagan. Okay, tiyan mo na nagresulta again. Pasalamat ko kay Dawai na nagsakit, wala na nag-hapdi. Ang ginapamin sa siling ko, kay kumo sunog sa siling ko, mahabok kining panit, inablang may maghamok ang panit, bla, may unod nga daw tubig, bla. Ang problema, kung mapusa, laki mapilas na siya mo. So, ginhimo ko mga kakifive, no? Ginpabayaan ko lang. Ginhuluman kong guya ko siya D3 Mayo. nagabot ang bulag tuig, nga nilupok ang mga puwites, naga nilupok ang mga triangulo, kamara, kang iban pa, mga turutot, naga hinuni na, dugay-dugay kinananay na, pero ang nitri mayog, ya, punaras guya ko. Pabayaan ko lang. Karon, manugtulog na, buhay ko yun ang ilam mo siya. Pabayaan ko lang yung nitri mayog, kag ginakot ang concern ko, masibla mapalok ang guya ko. Kagkaroon, magkambang ang itsura ko kung magkalapilas na may kasakit kagamudlay. So, ginbutangan ko lang hapin ang ulunan ko sa pagtulog ko. Karoon, pagbugtaw ko na, January 1 na, no? After 1 year, abi. Kaya natamo, December 31 mo. Pagbugtaw ko, January 1, di mga isyagi ka to, eh. Magkaka-K5, ang una ko ginbatsagan pagbugtaw ko, kung nagangot-ngot, saway na mo. Tapos gin-gikap kong guya ko, mga bahin sa agtang ko, ang maigo ng sa mantika, kung naway maghabok. Kung masibla wala na ko kita, gaitong blaw. Amat-amat kong gintiin ang espiho nila. Amat-amat ko tiid ang espiyo kag tanaw ng itsura ko. Ay, salamat sa Diyos. Daw ay langgin niya nirili na tabo mo. Daw siya ay langgin may natabo nga sunog sa akon guya sa mantika. Dito ko magkaka-K5 nga na-witness gin mismo personal kung ano kagrabing nitri bayo. Nga kinanglan gali, nga tagsa ka panimalay, may ara ginditri mayo, kaya ang aksidente parehas ng sunog na sa guya, sunog sa panit, makatabang ginirili. That's why ginarimind ko man ang aton ng mga nagaluto, nagakusina, nagakarinderya. Nga adlaw-adlaw, sako ang lutoay, kumpasanay, kag-iskrimihay na sa kalaha na kang mga kaldiro sa kusina. Hindi gin may bitar masunog ang mga tudlo, mga palad mo na, mga butkon mo. Hindi pagugasi tubig. Butangin lang rikta ditri mayo. Butangin ditri mayo, mayo pag inagakon mas-on mong ditri mayo, kag imutangan mo sa sang tape blanjirile, ha? Nga para mahulom ang bahin kung dito na paso ayon ang nitri mayo nga ang algodon nga masasang nitri mayo ibutang mo to sa bahin sa kundi nasunog kag butangan mo sang tape blahaw para nga magunay siya para maghulom siya. So another pagid mga kakifive amo ning latest oh. Ang akon nga kilala may problema sa tiil. Ingrown niya nagpalukit. Mauway yung brahon, palukit gin mo. Niya, sinko nga nagpalukit niya, niya kay kakatol. Sinko niya sa nasyon gani, magkatol gani, tawagun mo ko ha. Niya nga aluhaw, ako pa lukita. Nagpalukit siya siyang iya kamalagko nga sa tiil niya mga kakifab. Tungod nga, ingrown ko, no? Ti guro ka dalom na guro siyang iya, guro nga ingroon guro. Do ara na guro sa Pacific Ocean. Nagkalapilas. Karon, hindi na siya kasapatos, kikupusina siya. Gatsinilas lang siya. Tapos do nagbanog siya, kano nagabasa lang. Ginabutangan niya man siya kung nanong nga ointment na kag nanong nga bulong, budo ay gayom lang. Panilag ko mga tatlo na kadlaw. Siling ko, abe, amunihin mo untahat. Kuwag ka siyang algodon, mas on mo siyang ditri bayo, gamay lang algodon, nga butang mo lang sa kilid siyang kokomo mo lang, nga madasok mo siya. So, bilong kadlaw, hindi mo lang pakakson, may ilan na siya. Islan mo lang, especially kung magabi, magtulog ka na. Mga kakifay, after 2 days, kitanay kami, ay nakasapatos na siya. Siling nga siya ko, niya, no, why na nagasakit? Why na nagabasa? nga ba siyang ano? Nagakon mo lang ingron mo lang. Ako, hawa. Nga matyagan ko, lundo may nagtubo nga unod. Sinko ang una na. Ginatap na siyang ditribayo ang pilas. Ginaayoy ang pilas. Ginatubuan niya siyang unod nga mag-ayong pilas. So, mo nang kalitis ko nga, no? Nga experience siya magkaka-K5 sa ditribayo. Grabe, no? So, gani mga kaka-K5, kinaglantag siya kapanimalay may ditribayo, gid. Ang una ko mga experience siya, hindi ko malipatan, kag gina-share ko gini-permi about ditribayo. Inamalang siya kagabihon, especially siya kagahon. Matulog ka na mo. Now, ako yung atawa, budlay ko matulogon, dirili mo. Di karon kay chansa ko natulugan ko ame. Sus, nakadamgo ko aramina, bla. Nakadamgo ko aramina, gakono ame, ara kami skilid, bye-bye. Tapos, nakita ko sa malayo si aramina. Nagadalagan sa slow motion, pakanto siya ko. Ini siya damgo niya. Kita ko gin si Aramina, kasiyam tagadalagan sa skilid bay-bay nga nagamikini, Jirili. No, hindi ko ma-explicar ang kalipay ko nga gapadulong sa sakon mga nagamikini. Pula pa, be. Pula pa. Tapos ang buhok niya magdalagan siya, nagahabyog pa wala kang patuo, kag nagauyog, Jirili, ang lawas siya. Sus, Mariusip, ka namin nga damgo. Siyang ara na si Aramina, siya akong tumangay, Jirili. Huwag siya maginhambal siya akong kung intulog niya ko sa mata. Ice to ice, siya. Pag ice to ice, Jirili, ginpiyong yung mata, ya, kag ginlingi, ya, gamay liog, ya, kag samtaga palapit ang bibig, ya, sa bibig ko. Grabe nga damgo ka na minami, no? Siyang lapit na langin magdapat ang amon bibig ni Ramina sa damgo, mga kakipayam. Sus, Mariusip, nag-ubo ko. Pag-ubo ko, diriliga, buslo bibig ko. Uy, madayon ang amon nga lish to lish. Kay manhalit ang ubo. Nga nag-ubo ko, wow. Tungod nagkatol yung tutunlan ko, yaya. Nagkatol yung tutunlan ko. Sus ka aking pako na. Bisan sa damgol ang tanik ko matabo, bla. Uway, gina. Tungod siyang katol sa tutunlan ko, nag-ubo ko. Nautod ang amon nga eksena ni Aramina sa kilid. Bye-bye. Siguro na ginhimo ko, ginkap-kap ko naman ang kahadihiro ko. Ato to ang nasulot ang ditribayo mo. Kung ako duwak milog ditribayo kang pang-iton ko. Kung ihumok pala na siya kay soft gel, mag-isi mala siya sa unto kong kanton. Dahil niya nakailig sa baba ko, kag natinir ko na sa baba ko, kikumasi may bakterya ko, may virus. Tuga nga nag-ubo ko abe, nagkatol. Namatamad ko na yun tulon. Kung dito nagkatol sa bahin sa tutunlan ko. Huwag gani, 3 minuto, siya dula yung katol mo. Kung dinula ng katol, siling ko, huwag na ko na ubo. Kung matulog ko, ingagaw ko, damgo, masip lang may sugpon, blaw. Mga kakifive, ang natamo, natulugan ko, kag nagdamgo ko liwat. Puro hindi na nagsugpon to. Ang damgo ko, ginasukot na ko sa turko, sa utang ko, kuno. Mariusip, kanugo, no? Now, ang sumong ginahimo ko, antes ko magtulog, ha? Antes ko magtulog sa gabi, nagkakagat ako nga daan, isa kong duwa ka ni Tribayo. Antes ko magtulog, ngaran ako mismo sa akong higdaan na be sa katre. layo ko na kakwasan ditri mayo kag magpangit ko anay. Kag ginahulom-hulom ko lang siya bako kag ginatulon na matama. Hasta matulugan ko. Sikotam siya mong mga kakipayo. Huwain na ko nagkatulang tutunlan ko. Huwain na maguba ang akong tulong. Huwain na ko gaubo. Mga kakipayo, amo naghimuon ta. Especially ko nagapanigarilyo ikaw. O kung may problema ka sa tutunlan. Mayugin. Nga kagad ka isa, dua ka di tri mayo. Antes ka magtulog. Para tuloy-tuloy humuog tulog mo, ha? Mga dugang pagid nga mga benepisyo ang aton may balaan sa pagsaysay ni Dr. Miloy. Every day nagasulod si Dr. Miloy sa mga programa kang nagahatag siya sa importante nga mga detalye kag anong nga mga benepisyo para sa kayong lawas upot ang D3 Bayo. Matian dagid si Dr. Miloy, ha? Mga kakifay, mga punokto kalidad ni Dr. Miloy, DTX 500, MyTC, and D3 Bayo. Sarangin mamakal sa halos tanang yung mga butika kag farmasya sa inyong lugar. Available man sa tanang yung Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, The Generics Pharmacy. Pwede nyo man mamakal sa online, Lazada, Shopee, kag TikTok. Kag kung gusto nyo nga mas barato nga, DTX 500, Mighty C, D3 Bayo, kang ibahan paging ang mga produkto ni Dr. Miloy. Kanto lang kamo rikta sa tanan nga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kang magpa-check up na lang dayon sa ton medical kag alternative doktor sa libre, wala sing bayan. Di siya makulod mga gagay mga aton nga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Ara lang yun sa tubang siya nga Paglam Sports Complex Main Gate. Alas 9 siya nga aga, bukas na daas ta alas 5. Domingo, Tobto, Biyernes, sang hapon, ha? Sabado, Sarado. Okay. Wala bayan, ha? Now, karon, hingalita na ito, no? Kay because sa magpa-check up ka sa doktor, may bayan, yun, medyo nako-nako, na iya, everyday, may bayan mo. Dal-anad na ang inyo yung mga pariente, membro siyang panimalay ninyo. Nyati si wala man problema si lolo ko. Wala man siya gilanat, may man siya katrangkaso. Amo na ganin pa check up, tahulaton na siya mag-gilanat pa. Kabalo kang the best way magpa-check up ka kung may kang namatsyag, Black. Para tuloy-tuloy kang dipinsa nga magbakod ang imo resistensya kag mayong kondisyon mo. Naamo na tsaktong pachikab ka, Dok, may magkuna ba tsag? So ano pagit ang kinanglan ko nga magbakod ang ako ng resistensya man? Nga hindi ko abi ma dali maghilanat, magsipon, malirji. Kasi yang lolo ko ay man problema, galing ang may mula na kong kagahon la. Nga bago lang siya nakahigda, dugay-dugay mabangon naman siya kay mangihi. Way pagani, 10 minutos nga nakahigda siya balik, mabangon naman siya kay mangihi naman liwat. Di ang iya nga tulog, sumahon mo sa bilong nga gabi daw mga pila lang kauras. Kay utod-utod, tungod nga dugay-dugay, ginagapangihi siya iya mo. Niya kung kisya gani, mga pila na lang katika kag banyo na manghihi siya, nga hindi na punggan, kasi gawak na lang, yung kakamasa at madyama yan. Di ina siya mga kakifive, no? Hindi na yun normal. Nasuhay nga katoon yung ito si, ang clinic ni Dr. Mel, kag ipakonsulta si Lulo mo, ibili lang padyama ya. Prosok-sokan mo yung gilargo, kay kung masimilin po dyama, ito kang nag-tawil-tawil kantos klinik. Hindi naman na butong, kung may edad na, nasi lahing na nagurong gagawa. Okay, mayong gabi na sa ato na amigo na sa Canada, Toto Harris de Sena. Thank you, Toto Harris de Sena, sa pagpamati, ha? Kamusta lang da, Simo, ha? Kainday aman sa Intana, sa Himamaylan, mayong gabi man. Good evening, kamusta sa kay tatay? Okay, paring Pipito Lim, oh. Paring Pipito Lim, no? Kapamati sa programa, no? Mayong gabi na, Simo, paring Pipito Lim, ha? Mati ko nagwapo ka naging ko, no? Tinamo na tabla. sige. Mayong gabi na sa inyo, ah. Alas 10:17 na. Tawag na kamo sa aton hotline, ah. 0928-611-2263. Mga problema nga nagahatag tublag si Moya pangunahuna. Nagapabugat si Moya balatyagon. Nagapagumon sa inyo paminsaron, ah. Tawag ka mo kay istorya kita. O kung may ara ka na sa opinion o kung komentaryo, parte sa mga isyo kung malita man, o kung ang imo panilag sa palibot ni mo na, gano'n hindi kaya kumpurmi, may ara ka sa kagayunan nga magpamutsag sa imo balatsagon, pilang pautwasa, ha? Tawag ka mo sa ato pagin isa ka telepono, 0927744-8940, ha?

0: labing baboy si Bong, no? Ang baboy si Bong dili nang dumong presyo. Prong tao do may ara man nga gakaon, pro do gakimit-kimit pagkaon, bla? Tungod siyang mga balita, bla nga may mga problema si baboy. Wala na siyang makita nga karne siyang baboy nga ginabaligya sa merkado sa Banwa Sang Enrique. Sa Banwa Sang San Enrique, wala na kuno siyang ano ni karne siyang baboy ni nga ginabaligya sa merkado sa Banwa Sang San Enrique. Sa karon magkakarne siyang baka na lamang ang makita nga ginabaligya sa merkado bangod sa ginapatuman nga border control sa Banwa kag jutay nga supply bangod sa kaso sang African Swine Fever o kon ASF. Posible man nga magsaka ang presyo sang baboy sa tingon nga magbalik na ang baligyaanay sang pork meat sa lugar. Basi nadala ni siya Hormoz, hindi man. Nagkuha o kung nagkuha naman siyang sample sa mga buhi nga baboy ang local o kung local government unit sa San Enrique agon ipaidalom sa testing para mahibaluan kung apektado ang mga ini sa nasambit nga balatian sang sapat. Sang Domingo, sang Sabado. Sang Sabado, may nag-imbitar ako, nag-imbitar sa aton somewhere in Bago City. Medyo ara sa mga area sa Bago, sa Nabukit, ayun nga bahin. Mga ka-K5, no? Isa ka-birthday party, no? Ika's 58th birthday, blat. So, siyempre na mo siyang mga handa, dirili. Komo birthday ka 50 yang birthday siya aton na abyan abi palit chol si baboy. So do hindi ko magkaon baboy bla kay ti do litson abi na bisan litson pa kay tungod nga amo labing balita na may mga kolera kun may kunano na nga balatian siyang baboy. Mga kakifive ini kilala ko. Nagasagod siya, baboy? Kang nagadamo yung baboy, hablaya? Despite sa mga balita nga mabatian sa ibang mga lugar somewhere in South Abisaton probinsya, nga pila kagatos ka mga baboy nagkalamatay tugas ning mga ESF o kung kolera, kung anong ning sakit nga bag-usom mo nga nag-atakis, baboy, dooratay kung sa manok, bla. Ang iba ko ganing nga kilala, damo-damo siya baboy, do mga lapit gurusin ka baboy. Ginabaligya niya lang siya marato, antes pa man magbalasakit mo. Kaya ang tupad niya nga farm, o kung pigiri, nagkalamatay ng baboy, sobrat pilakan ito kagatos. Di ining nga ako niya ngayong katuan, dirili, dumakyard lang niya bala. Nga may ara siya siyang anong kababoy nga nayo, ano ning do, ito... Anong panawag sinagani? Daw lilitsunon, bla. Tapos, may ara siyang mag-umata nga na yun. Kadako-dako siyang na yun daw, baka mo. May dusi kabilog mata, dirili. Karon, gipatanaw niya siya. Kung niya tanawa mo lalo, ang baboy ko bagong bata, oh. Sinong amay? Nga baboy, eh. Ako ko gani. Kaya duda ka sa kondo ako. Hindi ko talawang tabi. Masip lang lunggan ni mo ako. Pag tanaw ko, lunggan siyang baboy. Kung titatagid baboy, hindi ikaw. Seriously speaking, mga kakipam, nakibot ko abe, no? Kahealthy siya mga baboy nga nagatiti sa na yun nga iloy abe. Siling ko siya, siling ko nga ikaw yan, na why kaya nagkulbaan nga may mga problema. Sumong nagkalamatay mga baboy diri sa South abe. Ano ang imo yang mga preventive measure? Di may mga injection lang kuya nga ginaubraya sa akon baboy nga para magbakod ila resistensya. kag ang isa sa nag-atake sa baboy sa Monderay sa ibang nga mga lugar sa barangay, ining lamok. Ining lamok nga nagakutot sa baboy. Daw amog nang amon suspicion is palibot nga amon ni gahatag isang kolera o kung nagatag sakit sa baboy mga lamok. Nakita mo na lo, siko ano na, siya mga Indian Mingo ni siya nga tamaan kaluto, kaginabutag ko na iya sa mga baboy na o kaginaungan nila kaginakaon. Siyang dunot siya na iyang nabilig sa ila yung aginkanaan ng Indian Mingo nga luto amin. Daw ginaatake, bla siyang nagagmay nga langaw, bla ne. Iningagmay kang mga Pino nga langaw, bla. Nga siya obsermara namon lo, nga kung may amo sina da, ang lamok, huwag ka palapit. Huwag ka palapit. So, inag-ilaya nga strategy. Inang mga mangga o kung mga paho nga tama na kaluto, ginapakaon la sa baboy, tapos ang nabilinda iya nga sobra, be, kundi madunot mo lang na, inatake siyang mga daw gagmay nga nga mga, ano na tawag siya, sugarfly, ano na panawag siya, basta gagmay nga klase siyang langaw, blan eh. Daw gamay-gamay, ginasaya. Di ko may amon ako, no, silang observasyon, ano, wala siya may nag-atake, alam mo. I don't know kung ano ina nga pagtuon nila na, but then guro sa ila personal nga experience siya, bla. Kasi ang lamok ko no, amun nagadala siyang sakit sa maboy eh. Sa ila naman niya nga opinion, abe. Sikuti, mayo, mayo. Okay, di sige. Di ari yung problema si Musa Enrique ho ah. Why na sila katila maboy na o mayo ganiya? Para wala eh, blad. Okay, tawag na ka mo sa ato na line. Ara na may color ta. Sige, tanawin na ito ng color na ba. Hello. Hello, mayong gabi.
1: Hello, hello.
0: Ah, mayong gabi. Sino ni?
1: Ah, si Lucy ni?
0: Lucifer.
1: Lucy Arnaiz, puro paglaong.
0: Lucy Arnaiz, oo. Los, mayong gabi na si mo, nainom mo na?
1: Oo, oh, nainom ko na. Ikaw, nainom mo na?
0: Oo, oh, eh, nainom ko na. Ikaw yan, nainom mo na?
1: Oo, oh, nainom ko na. Gina pa.
0: Ako, gina pa man. Ano nainom mo?
1: ZX 500 na ACC.
0: Ah, tigod ah. Kamusta ang manicure mo sumungan daw na mo, customer?
1: Oo, oh, oh. Dura sa may lapit sa alihin.
0: Boses, ah, grabe, no? Pila na ganing, wow. Pila na ganing edad mo nga sige kagyapon manicure man, no? Senior citizen ka na, di bla?
1: Oh, maski senior citizen ko, porte ko mo tulok sa mga engron, hindi ko magtulok sa mga panit para din pila.
0: Di ba si kong nagakurong-kurong ng imo yung pulso kay senior
1: citizen? Wow, pakukurong-kurong, basko, pakugusta mo katoon, takasubo?
0: Nga, nganon mo ko, i-manicure. Nga anon mo ko, i-manicure, pedicure, sumong gabi?
1: Hindi ah, makis na ko sa imo.
0: Ah, bawal kong gabi. Bawal kong gabi, makis. Agala.
1: Hello, G. Manamya wala ko, G.
0: Okay, go ahead, Lucifer. Ah, Lucy. Wow.
1: Inatamya ko daw si Doc Ramel, kak si Toto Kenneth. Kinit oy, kay permi kami kita na sa simbahan kong Sabado.
0: Oo.
1: Patok na si Jen Villalobos at Noliana Villalobos.

0: Calendaria.
1: Customer mo na siya manicure?
0: Oo, sa Mandalagan. Permito ka ni si Robert Picardo.
1: Ah, gali ka. Ano ang ginamanicuran
0: mo? Oo, sa iya produkto.
1: Ano gina manicuran mo ng kokosang baka?
0: Kokosang iya asawa eh.
1: Oo, ah. Kokosang iya asawa. Di ko magagwapo, masibas, magkanto ka ito, libre ho niya ka panyaga.
0: O, pero hindi ko niya ginalibre panyaga, kaya gata ko ito.
1: Ate, okay.
0: Babay na lang, Jay.
1: Ha?
0: Babay na lang, Jay.
1: Babay, sige. Thank you, okay, Lucy. Thank you. Ah, grabe si Lucy, no? Hita mo, no? Magtulog na siya kung gabi, Jelly. Aganitis, gina siya. Senior citizen, ah. Prodo ang mga kategorya, Blanjirili, ng mga mistisya mo. Ang iya nga itsura daw si Pilita Corrales, Blan. Nga wala kang him. Wala, Blan, ka M. Daw si Pilita Corrales ang buhok ya, ang mataya, ang kortis, ang guyaya. Kat sila o ni si Lucifer mo. Ah, si Lucifer nice mo. Sige, thank you again, Lucy. Salamat kayo sa pagtawag, ah. Ah, dali lang. May ginag-hagrong sa piyag at lipunota. Abe, tanawon ta. Hello, good evening.
2: Ang gabi, si Lolo. Si Personelo.
1: Ha? Sino ni?
2: Si Person.
1: Ari na siya, Jirili. Okay, mga kaki-five, ano lang ha, ng paalaala, no? Kung anugin man mabatian nyo, kung anugin man ang inyo subong mabaluan, palihog lang, pangapyot lang kamo, kag ihigot lang ang inyo lawas sa haligi sa inyo balay. Jirperson, ano naino mo na to? Ha? Ano na inom mo?
2: Mighty C.
1: Mighty C. Okay. Tiyan mo lang na.
2: Nang may istorya ko saan nilo.
1: Kayo ha, Blang. Mag... ang istorya mo, Blang, hindi mo lang... hindi mo lang pag patam-i, Blang.
2: Hindi kay... nagdamgo ko gabi, no?
1: Ano?
2: Hindi ko pa.
1: Ang adam ko, ha? Pagdam ko mo, no? Gabugtaw
2: ka? Hindi, ng...
1: Tulog?
2: Duka, nubla sa mga adam ko nga daw, hindi ko magpate.
1: Nga, hindi ka magpate, ano dam ko mo? Basta hindi ako na magpate, ikaw gani, hindi magpate ko pa.
2: Hindi mo taran ko, tanan ng mga... general lang nakita umlo sa akong damgo. Mga tigulang na.
1: General, ano na siya? Anesthesia?
2: Nang mga general lang sa Amerika.
1: Oo.
2: Ang ambal sa United States, sa Amerika, nga ambal nila, di, so na, God, ka, ganun mo lang na, Lord, isuli, ang last ng gimmick lang niya, kings to kings, kumbaga sa ano, hari to hari. Eh,
1: hari na, sadya na ni.
2: Sa akong damgo, na nagambal ang China, nagambal niya, taga-antara mo sa Talana na sa 2030. Nang ang isa ka general sa Amerika, sa akong damgo lang nila, nang gastoryana is na, na kasi mayo pa man yung plano sa China, di atag ka na nga, di siya, di ang hinabi ng mga ano. Kaya karoon, sa lima sa ilang general, ang isa hindi mo pasugot. Niya, hindi mo pasugot sa himo, yung mga niya, tanugon sang atong kinabudlayan nga pila ka digada ng atong nga paghawak sa mga atong mga soldado. Pero ipasurinder lang aton. Kung namuto sa general nga grabe gin, nga hindi kami mag-surrender. Nga kung matira matibay, mag-iti matira matibay na. sabihin mo na pag gawin na nila mga muna mga kalamidad, pagkagyo, kung ano lang mga lugla. Sa ako lang nilang gulo, ha?
1: Ah.
2: Sa lako.
1: Ah.
2: So, grabe ng mga tao nga yung sa ila, yung kabuhay isang tao, do wala na.
1: Mm.
2: Wala na sila lalaga paminsar, lang isang mayo nga paminsaron.
1: Grabe, na, nga, grabe nam gumod na totoo, no?
2: Grabe, hindi totoo, di aloya doon na nung imutaran kung mga tsura sa mga general. Grabe, di dya kaya.
1: Do tao man sila?
2: Tao man sila, pero tigulang na. Mga, ang isa dito nga 30 niya general, doon mga edad, doon mga 130, ano na guro, grabe.
1: Grabe, guro, no? Masigay nam to DTX.
2: ang ano naman, ang presidente sa China.
1: Oo.
2: Ang presidente sa China.
1: Oo.
2: Kundi ginamonitor sila, kundi sila.
1: Oo.
2: Nabal niya, hindi natin man dito, kundi sila guy star.
1: Sino?
2: Kaya libog ang gamonitor pala sa, ano na, sa radar sa China.
1: Oo.
2: Ang nagutik siya mo.
1: Oo.
2: Kaya hindi natin man dito, kundi sila gagampi.
1: Sino?
2: Kaya muna, ang mga general eh.
1: Ah, general, oo.
2: Ang ulo sa the monitor na eh amo na agilo nga magasiklab din ang kung amba ko nung sa isa ka general na amba niya pumahimo pa lang namo niya nga isa ka tuig na ulan kan sunod-sunod nga bagyo kan sunod-sunod nga mga inog mahimo namon kay eh, 2030 pa man mo eh ang China ya. Hello,
1: mo lang
2: na nalilo
1: ah,
2: kay
1: Miss Mitra
2: nagpundo.
1: Ah, salamat sige, magtawa na, kay tapos na mo. <Okay. laughs> Grabe ni mga prediction ni Persono. Doon na nga to, lawas ko ah.

Sige, sige, sige. Okay. Ay, mali ko naging siya nga palayo siya sa parador. Sagig siya tupay sa parador. Natumbahan naman. Okay, sige. Alas 10:35 na mga kakifay mo. Grabe siya mong ang impeachment, mga kakifay. Bawsuso. Samtang nagadlawig, nalawig pa ni Dirili. Pero diri ang impeachment is all about ebidensya, nay mo. Ang plastaran nay siyang ebidensya. Kakumpano mo ma-prove ang ebidensya nga maging isa ka pamaaging ma-connect mo siya ginaaligar mo nga akusasyon sa ka Vice President Duterte. Amo na problema da. Amo na ginalalisa nila da ang presentasyon sang ebidensya. Ang proseso sang ebidensya ra palanta dira. Gina usisa gid ang mga terminolohiya, ang tagsa-tagsa ka mga dokumento. Di medyo lain ang interpretasyon sang tagsa-tagsa. Pero ang kalabanan din, ang mga ining mga ebidensya, dapat niya husisaon mo. Kung ano ka matuod ang ebidensya mo. Di karon kay maid-id ining dipensabla. Ang mga abogado ni Duterte, ginaisa-isa gid kada papilis dirili. Di ang mga tao do na muringan blakono. Ya kinaglan pa pong kuon na si Sara Duterte kag si Sao na siya sang iya nga mga akusasyon siya. Di no ka mo na taning matabo kon sa pelikula pero sa matuntuon hindi. May mga legal rules kag opsyon sa laye. Kag may mga proseso yang dapat mo gamiton sa pagdepensa. Kay man ang gubon mo da ang tawo mo. Gubon mo yang kabuhi mo. Gubon mo ang future mo. So normally madepensa gina siya. Kag kun available man lang ang ilang mga options nga para depensahan niya kung galingon niya. Gamiton niya gina. Di ang isang allowed generally is mag-usisa ka sa mga sources, sa origin sa mga papilis. Di ni naghalin, sino ni naghimo. Kag paano niyo ni ginhimo, abi? Ano ni mga ginsulat ninyo? Nagawala ba ni kainangot? Di abi explicar ninyo. So ang kredibilidad sa tagsa ka mga presentasyon sa mga dokumento nga nagarepresentar sa ebidensya, amo ang ginausisa sa depensa nga sambahin sa mga Duterte. Di o hindi ka, hindi masyado ma-explicar sa mga prosecution, aside abi, ang ilang mga ginapang

mga witnesses nga nagatudlo siya. Kaysa punta sila ang mabutuhay Japon para makonvict siya ang mga senator judges Japon. Base sa mga witnesses kang ebidensya nga igapresentar sa duha ka bahin, depensa kag prosecution. Sa katapusan, sinayang mabutuhan Japon niya ang mga senate judges. Sila ni Lito Lapid, sila ni, Tito Soto. Ah? Matanan niya mga senador, ame. Noong karoon, kulang ng senador kay T24 sila, Wines Jinggoy at si Persuan, si Marcoleta, naglain pa matyag ang gina, nindala sa ospital. Si Bato nilaro sa senator Bato, do nag-impun sana siya balas para na siya makita. So kulang-kulang na gid kon isipon mo, kinanglan sa 16 ka boto para i-convict si Sarah. 16 ka mga boto sa major o kon senator judges nga para ma-convict si Sarah Duterte. Sino karon do hindi makalamot ang majority side sa senador. Ngayon kan mag-combinar pa sila, kulang-kulang nga po, hindi kalamot 16. Karon ang magwa sini mga gakiver do muna hindi ma-convict kati pagasundon ang layi mo nga para ma-convict ang isa ka impeachable officer dapat may 16 ka boto sa senado senator judges tini kalabot ti karon ang nagalagaw sa mga kapihan diri le nga ideyahan naman ni siya nga administrasyon nga palutsonik ang matunon, ini ang 3C, abi, kung pilada, numo siya 16 ng numero, nga mag-convict kay Sarah. Nga din ni pagkakamiton ang Bendalo. Patikoon na nilang layi. Hindi na nila pagsundon ang konstitusyon. Hindi na nila pagsundon ang kung ano nasulat sa aton nga layi. Kundi i-bendalo na ni nila. Paano nila i-bendalo ni? Ang istorya sa kapihan, kag ining nagagwa sa mga social media, nga si Buying Rimbolya, nga ra siya ombudsman, may huring-huring mga kakifive, nga siya ang magkakapot sa rinda sang Supreme Court bilang Chief Justice. Di malanta naman si Buying Rimbolya nga may mga konsinoto nag-investigar siya para sa gobyerno sa korupsyon. Siya ba itong nagkakapriso, di ba? Si Marcolita gaw si siya about sa mga flood control skandal. Mga milyon, trilyon nga mga kwartas nga minalita gina-investigar ya. Siya pa siyong napriso? Siya nagpresentar sa mga 18 ka marines nga nag-escort sa pag-deliver sa kwarta nga ginapatihan kang ginaaligar nga amuna siyang kwarta sa flood control nga gina-distribute sa mga opisyalis. Ang mga nagtestimonya kang nag-witness nga 18 ka marines nga mo ining nag-escort sa pag-deliver sa kwarta nga nagtindog sa bilang mga witness. Kag si Marcolita ang nagpasilidar para mabatian, si Marcolita pa si Bong ang napriso. Nang karoon, una pang kaso, ganito yan ni Chess Escudero sa kay Marcolita. Ang kaso ni Escudero, nga I think do plunder man to, kag ni Joel Villanueva, di ba? Mas una na yan mo. Sangsa o kaso ni Marcolita, pero sang palapit na ang pizza sang adlaw sang impeachment. Ginuna nila priso si Marcolita. Si Joel Villanueva kag si Chess Escudero, why mapriso? Kaya nagsailo sila mo.

Grabe na. Gagi ni nga gaw nila si Marcolita Prison. Tengok si Marcolita. Nya Marcolita. Makulit si Marcolita mo. Hindi niya kaya pag-tantanan kag o pag-buyan kung hindi kang pusa, layas ang pamangko. Tiyasta nga. Kung nagabinuti kaya magwagin niyang imo pagkabutigon. That's why nga gin hingagaw ganila ko no, si Marcolita nga mapriso. Karon, magagag-A5, di mo nang balita sa mong kambatian to sa mga kapihan o no, mga istorya, be. Nga tungod siyang power ni Boying Rimulya, natamo na nga si Marcolita na priso. Si Jinggoy na priso. Kag ang iban pa nga daw hindi magsalaylo, si Boying Rimulya ang nagamanihan. According sa mga istorya sa kapihan, nga kung hindi ka mo magsalaylo abing mga senador sa amon ni sa majority, pangkasyohan na ka mo. Nadala sa pahog si Sino, si Joel Villanueva, at si Chesis Codiro, na siya silo sila. Si Jinggo, yan din lang pahog, yung priso, kuya kong priso ah. Si Marcolita, hindi man lang pahog, yung swagin priso man lang si Marcolita. Te, karon do ka boss ng numero gani mga gagipay nga para ma-impeach sa rakinalan 16 ka mga senator judges nga magabutar para ma-convict si Sarah sa impeachment. Karon naging moon ko no, nabatyan nato si kapihan mga gagipay nga magasyaka si Boying Rimulya naman sa Supreme Court bilang Chief Justice. Nga ako no, kay tungod i-argumento ni nila nga pwede na ni bisan no mo sa 16 ang nagbutar nga i-convict si Sara, pwede na ni nga ma-convict siya. Ha? Pero ang nasaad sa lay, 16, karon kung 10-13 lang sila ang nagbutar. Wala malabot ang gina-require siyang lay nga 16. Ila ini i-petitionan sa Supreme Court nga para i-interpret siyang Supreme Court. Di karon ko nagapungko na to si Boying Rimulya as Chief Justice sa Supreme Court, bindalo na ni Dirili. According sa nagapangape, nga dutayan lang madunlanaw. Nga mo na ni, mabindalo na ni. Nga gumo na ni nila, kang hindi na nila pagrespetuhon ang konstitusyon na to. Como balaan na to si Boying Rimulya, pwede niya imanipular ang layi. Kompormihan niya ang petisyon sa administrasyon nga bisan ni kalabot sa 16 nga required sa aton nga konstitusyon. Sige hon lang kag matunon. In other words, makonvict si Sara bisan 3 pa in kaso ko na mo ining direksyon panaglitan matabo mga kakifive kung madayon nga magapungko si Boying Rimulya bilang Chief Justice sa Supreme Court. Ang istorya na sa kape sa kapihan mga kakaipay ano ay han ang matabo kung mag-amusin eh daw ginadabukan na nila ang balatyagon siyang tao kay ti i-convict ni si Sara ti ang 32 milyon na nagbutar kay Sara do amo na ang ilay ang agina ha amo na ang ilay ang agina ang ginpinahan mo ang gina nibla ang nagboto nga 32 million nga Pilipino plus 32 million plus ka mga Pilipino nagbutar kay Sara bilang Vice President amo gida ang ginaigo nila indirectly ang kay namatarong sa taksa ka Pilipino nga nagbutar kay Sara di karon ining 32 million ano ay hanang reaksyon sini amo ina ang balantayan mga kakipay so praying nga tani, masulbar ining problema naton. Ti plus pagit sa buong mga kakipay mo, I don't know kung nabatian ninyo. Si President Donald Trump plus Amerika, do nagakampanya gid siya nga gumon yung ICC mo. Gumon yung ICC? The United States of America versus International Criminal Court. Do mo na siyong Amerika, ti siyempre powerful nation. No? Ha? Sila yung most powerful,
powerful nation so far subong sa aton. Di subong yung nag-order ka nagpayag si Trump, gando buwagon niya ang ICC. Kitungod daw hindi kuno pabor si Trump sa mga rasones nga ginpayag yabe. Di ang problema dira, no? Di anong matabo sini kaya toto na prisyo si Duterte, ano, mano ni siya? Ibuyaan ni siya na, no? Amo na siya mong nagadalagan ang mga pinsap sa mga tagsa-tagsabi. Kay si Duterte, ginsampol sa bilong nga kalibutan mo. Nga si Duterte, during sa tiyempo ya, si President Digong, nakilala ang Pilipinas sang chimpuya tungod sang iyang war on drug. Nga napasurrender yang pila kagatos kalibo ka mga tao nga nagagamit sang druga. Napauntat siya kadali ang mga ining mga nagaguba sa gobyerno nga mga rebelde. Doon nakilala siya be. No, sa bilog kalibutan, ito patugani yung ilang nasyon na mong mandruga. Niya, hula mo na may namon Pilipinas ang inyong presidente na kay mata, para mabuligan, magkamili sa problema namon sa druga ni sa mong nasyon. Pagtapos na feature sa isa sa mga strongman, leaders sa kalibutan, upod si Putin, upod si Donald Trump, kay iban paging mga strongman, Xi Jinping. Nabutang sa Time Magazine. Ginkilala sa sang halos tanan nga mga leader sa bilog kalibutan nga maayog ginubraya sa nasyon, no? Karon presyo sa ICC. Tik miserable. Tik do hindi komporme si Trump sang pamaagi sang ICC. Sa kung ano man yung mga rason kag mga hindi naluyagan ni Trump, ang gusto niya ganyan, nga gumpon ang ICC, buwagon ka unta to na. Di, siya nandira is si former President Duterte, kung ang mugin man na magumba ang ICC, ano matabo siya? Di siya makanto. Ano mala, buyan siya sa ICC? Padayon sa mga prisohon? Sinong priso siya? Kung naman ang plano ni Trump nga gumon ang ICC, kang ginakampanyahan niya man. So, muna mulumantayan natin mga kakipay mo. Doon plus pagin may mga linog, plus pagin may mga lupok sa vulkan, plus pagin may mga bagyo, kang may mga gira. Mga moyo, kita, tanan. Mga kakipay, mabreak tanay kadali ha. Ini nga bahin na dulong na sa aton sa nga kampiyon nga kape, DTX Coffee Mix, nagakapi ka na, naga-detox ka pa. K-5 News.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: lagi ko be-edit picture. Dapat beautiful, git ko da, ha?
1: Weh, matyag mo. Madala pa sa edit tura mo.
0: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
2: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
4: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pagin ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
5: Moderna Max, Max Epektibo.
6: Ako galing si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Subong nga, nakainom ko sang Moderna Plus, kung pamatyagan ka mag-ana.
7: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Mapakal sa malapit na butika.
2: For Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatugas sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinikas For Biotics. Kasakit ang tiyan, Max For Biotics. Kamutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max For Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinicas For Biotics.
8: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kadtuan. Pili ka lang sang gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lukos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Palapala style. Sinigang nga isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gidya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original Palapala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: This is K5 News FM, your official news and music station.
12: Ikaw ba'y nasaktan? At di mo alam ang gagawin.
13: Ano ang himuon ko?
12: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo

0: What is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipagsimulay.
2: Paano kung di ba lang lusutan lo?
0: Would it be there to comfort you when you need it most?
1: Mangkotsutan eh, kung bala paano mag-work ang
0: amon. Or will you still be there to fall in love again?
2: Hindi kang inabala nila. Tiro pa ko lo.
3: Super Coolitan at The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
4: K5 News FM, oras natin, we got 9 minutes after 11 o'clock in the evening. Pantayin ka muna nga pamati sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ini nga bahin na dulong na sa aton sa nga DTX Beauty Soap.
5: Sa pagkanaming habon, siya wala ba nakagamit sa DTX Beauty Soap testing inyo? Para mapabatunan nyo kung ano ka-epektibo siyang DTX Beauty Shop. Mabukal siyang habon, kagkapos bunlawan, kay man may ara habon, katapos ka na paligo do, matyagan mo do, galapot yak yapon ang lawas mo siyang habon. Labudlay bunlawan. Ang DTX Beauty Shop siya do siya kabukal, pero hapos bunlawan, ang kanami ginakakasya tanang nga kagaw nga nagatiner sa panit naton, ang mga yamok, ang mga oil nga nagagwa sa panit naton, ginalimpyuhan niya gid. Sumbong man, dula tanang baho sa lawas ta. Kakapresko kay siya pamatsagan, DTX Beauty Shop mga ka-K5, ang aton nga bahol nga guya, magarash. Hindi pino, bla may mga buho, hipi doon siyang DTX Beauty Shop. Ang alap-up, ang mga pikas-pikas dulaon, ang mga wrinkles sa mga senior citizen, hindi nahil mo noon. Mga kinalutan siyang busong o kung mga stretch marks sa mga babae nga kagi busong, sa tiyan, hindi nahil mo noon mga ka-K5. Ang mga tuhod, mga ilog ito, magpulute na. So ano pang ginahulat nyo? Testingan, ha? Testingan, para git sa milong nga pamilya, DTX Beauty Show. Okay, hindi ka bahin man lo, dolaman sa aton lo, sa nga Dr. Pinoy Squalina Capsule. Dr. Pinoy Squalene Capsule, mga ka-K5. Isa man ka-importante nga suplemento sa aton panahon. Makabulig eh sa mga babae nga may mga dysmenorrhea. Nagakupos ang mga banog sa sulod sa lawas naton. Ginapakupos siya mga banog. Sumbong man, ginalimpyuhan niya ang aton dugo. Ginasuplayan niya oxygen ang aton ugat, ang aton utak. Nga para hindi kita magkaangkon sa Alzheimer's disease, ining mga dementia, ha? Sumong man, ang Dr. Pinoy Squalene Capsule, ginatunaw niya ang mga bara sa ugat naton, kamangdanan sa aton high blood pressure, stroke, kag ining tawag naton nga heart attack. Maayo siya sa may mga heart ailments, ha? Dr. Pinoy Squalene Capsule, nag-aaway man sa mga early stage sa mga cancer. Mga mayuma, ginakwakupo siya. Ginakorek yung hormonal imbalance sa may mga problema kang ginaminopause na kamo o kung may mga prostate problem. Try nyo gin sa pag-inom adlaw-adlaw, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ining nagakiang-kiang, tugas ang gout arthritis, mga ka-K5. Dr. Pinoy, pag-inom mo doon kakapsula sa Dr. Pinoy, mamatsagan nyo dahil ng epekto. Madula na yun ang ngot-ngot sa inyong mga ginamatsyang nga gout arthritis. Amat-amat niya kupuso ng banog. Kagtunawon niya ang mga uric acid sa adlaw-adlaw niyong pag-inom sa Dr. Pinoy. Tunawon niya yung uric acid kag iriperya ang mga tais nga tulaan nga ra sa taton joints. So Dr. Pinoy nagabato man sa diabetes, ginapanubo yung man ang blood sugar. Kadamo siyang binipisyo ta. So kinanglan tayo ni adlaw-adlaw inumon, para maproteksyonan ang ato ni kayong lawas, kay mapalayo kita sa kunano mga sakit o konbalatian. Dr. Pinoy's Quelling Capsule is all natural. Himo ini sa shark liver oil. Aprobado siyang MIFAD. No side effects. Wala siyang overdose. Dr. Pinoy's Quelling Capsule available sa halos tanan nga mga butika sa inyong lugar sa Kabankalan, Pontevedra, San Enrique, Valladolid, Sumungman sa La Carlota City, Morsia, Talisay, Ibi Magalona. Sa halos tanan nga mga syudad ka mga kabanuhanan diri sa Negros Island Region, kag bilog nga panay, available ang Dr. Pinoy's Quelling Capsule.
4: Okay. Kag saliwat naman sa may mga problema, gusto kini palabot kay J. Lolo. Tawag na kamo sa atong hotline, 0928-611-2263. Kag sa gusto gid maghatag man sa ilang opinion o kung komentaryo, i-text o kung itawag man sa atong nga numero sa atong nga Globe number, 0927-448-940. Good evening sa atong mga texters. Good evening, Jerry Lee and J. Lolo. Pasalamat kita nga wala gid na nagsulod ang bagyo sa aton lugar. Pero ang bagyo sa Senator Judges sa impeachment nga kontra ni Inday Sara, gaugtas na kami. Especially ni Ontiveros, way to pa iya istorya, J. Lolo. We start to plan alsama sa people power na kita. How's that, J. Lolo? Sunny boy ni sang mabinay, more power to your a program.
5: Sunny boy, easy boy, relax lang boy. Relax lang, kalma lang. Ang imo-imo, Sunny boy, higil lang na inaw ni Tex 500 by T-City Bayo, kalma lang lang.
4: Okay, good evening, J. Lolo and Jerry Lee. Monitor na kami din na inom ko na lo ang Power Trio. Tamya ko lang si Jerry Castro sa may Agisan. Kagkay gaming diratman gihapon sa Agisan. Kag sa kay Doc Ramil Uy. Kagkay Nikki Salvador sa Phase 1 sa tanan nga mga KSS sa Himamaylan. Ang nagpanamyaw si Amansa Intana sa Wayang Phase 2, Barangay 3, Himamaylan City. Sino ni? Wow World, ano ni? World of Fantasy si J. Lolo kay Aramina. Si Sel ni Galisang Kabankalan. Lo?
5: Si Aramina. Oh, sa damgo lang to yaw. Doon di ko magtagusto. Puti doon mo kinaglusot. Sige na lang.
4: Okay. Good evening, Jerry Lee and J. Lolo. Ano ni? Habalon mo ang ang nagadam ko nga inom na di tripayo kay ginagutom lang. Ang ginagutom lang liya utok niya.
5: Si Jefferson na namiya. Ginili si Jefferson.
4: Yes, no, si Jefferson. Kay inom na sa luha.
5: Oh, kaya ang problema, kaya ka palapit siya sa parador eh.
4: Okay, good evening, Jerry Lee, J. Lolo, shout out lang taga Zone 14 nga mga tanod sa kay J.J. kagay Jan-Jan. Itlog ni J. Lolo ah.
5: Ngalan niya si Itlog?
4: Okay, good evening, Jerry Lee, J. Lolo. Kamusta na kamulo? Nainom ko na lo ang Super Trio. Kagaya, nainom mo na lo?
5: Nainom ko na.
4: Okay. Monitor lang kami din sa Sipalay, Subong Loan. Si Tata Minase ni Galilo sa Sipalay, J. Lolo. Kaupod ang mga Tunog Boys. Manamog gin nga salamat.
5: Tata Minase.
4: Minase.
5: Tata Minase. Kalongi, kapte, masimawase.
4: Okay, good evening, Jerry Lee, Jay Lolo. Monitor lang kami din sa Mayporog 10, Barangay Agisan, Himabaylan. Gaya lang ko tani tips or advice about sa girl. Ganaluyagan ko lo sa Save More, Kabankalan. Inabalalo gusto mo siya istoryahon, pero daw nahuya ka. O kung nahuya ko, kag daw gapaminsar ko sang negative. Basti doon. Ako, ano ni co-worker ko na siya, J. Lolo, cashier na muna. Ako lo, merchandiser from Jerry Castro. Lo?
5: Jer, mayo kay ka pamati ka, Jer, no? Okay, why na problema sa imo nga na matyagana, no? Okay na, normal na. Kay te kita tanan na ang ginapaminsan na ito, ang resulta mo. So, anong proseso nga duwag resulta ba yung kang di mayo mo? So, nasuway nga hindi mayo, di medyo masakitan kita, mahuyaan kita, ma-frustrate kita. Nasuway, no? May isa man ka-resulta nga mayo kang mag-succeed ka mula sa imong gusto matamo. So, karon siya mo, nahuya ka, kaga nung ginakulbaan ka, sang imo yung pag-imuon abing pangulagan ng babae, kay tungod, sa totoo lang, Jer, ang pinakauna maging tao nga konbensihon, hindi ang babae na luyagan mo. Ang una maging nga konbensihon, kung galingon mo. Paano mo konbensihon ang kung galingon mo? Tungod sa mga pamangkot kag rason. Mga rason, gid. Example sa mga rason. Kung nobyohon niya ikaw, anong may ara si imo nga dapat niya kabinobyohon? See? Natikin mo, nami kuya magpalangga. Di mo man nagtada, nami man magpalangga. Anong nga rasi mo nga dapat niya isalig yung future niya si mo? Ano ginang rasyon nga tagaan na kachimpo, abe? See? So inaya mga question nga iban pa, dapat sabton mo na niya si mo kung galingon? Kag amo na ganing hambalta nga first person nga dapat mo kumbinsihon ang kagalingon mo. Kay kung may mataas ka nga pagpati, bilip, abe, manubo ang pagduda mo. Nagaduda ka tungod nubo ang imo nga bilip. Tungod nubo ang imo pagpati, taas ang imo duda. Karon, kung taas ang imo naman pagpati, ganubo ko nagasiro ang imo doubts. Kay ang doubts, mga kakaipag, ang fear of the night na sila. Doubts kag ang fear, ang pagduha-duha, kag ang kahadlok sa posible maging resulta, amo inang nagkakombinar permi sa utak na, nga base mapaslawan ka, base mafailure ka. So, kontra mo ang utok mo. Karon, ang himuon naton, mataso naton galing belief ta. Kay kung taas ang belief ta, naganubo ang duda ta, nagadula ang aton nga kadlok. So maplastar ang aton nga purpose, ang aton intensyon kung may taas ta nga belief. The question now, Jerry, paano tapatason ang aton nga belief? Mataas lang belief mo kung makuminsi mo ng kagalingon mo. Sa mga rason, anong rason nga dapat na kanubyohon, abi? Nan, kagina siya, ang makasabat siya, ikaw man lang. Kung kumataas ang belief mo, pagi sa imo nga paghatag sa rason, sa imo na matyagan, sa imo nga gusto matabo, nga gusto mo siya maging kabahin sa kabuhi mo bilang nubya, mag-asaka ng imo yung belief. Mag-anubo ng duda mo. Maganubo yung imo yung nga kahadlok nga mapaslawan ka. See? Nga, dapat na konobyuhon lo kay nami kuya magromansa mo. Tingin na Nahamo man ka malo siya na? Nahamo man? Ako lang ginguro hindi ka malo. So, para magtaas ang imo nga kumpiyansa pagit sa imo kagalingon, ang imo himuon da is para madula ang feel kag doubts mo, no? Bisan sa anong bagay, no? Amalon kami for the first time diri nya luto ka spaghetti, ha? E kung hindi ka maluto, ka magluto spaghetti, palayason na ka di. Grabe nga kondisyon, no? Jadi ang problema kay hindi ka magluto spaghetti, what will you do? Ano bagay moon mo? Maka ka spaghetti, tapos lutoon mo, butangan mo tangla, na tangla, hindi man pwede. So makuha ka siyang knowledge, how to process, paano lutoon ang spaghetti? See? Knowledge. Nga anong knowledge? Anong procedure? Anong panakot? Anong sistema? Those are knowledge. Karon, anong imuon mo para ma-acquire mo ng knowledge? Mamangkot ka sa nakabalo? Matudlo ka sa nakabalo? O kung ang available sa mong pinakadasin, kanto ka sa interneto, may YouTube, may Google, sundon mo lang na, see, knowledge eh. So kung ikaw, kay kumong adlo ka palayason, kay hindi ka kabalo, di manukuman, maratol ka, no, stop, relax, paminsar ka, mamangkot ka na kabalo. Kaya ang kulang si mo is knowledge. Karon mamintal black ka karon masala-sala ka karon ni simple palayaso nga kini ka blong luto spaghetti mo. Di karon anong himuon mo abi kay palayason ka. Di mamangkot ka nga tawagan mo tay. Ano ka ni magluto spaghetti man kay gusto ko magluto spaghetti kay kini ka luto di palayason ko. Si mamangkot ka. Because ang knowledge naghahatag sa aton sang kasanag. Kaya kung wala kami nabalaan sa mga bagay, doon ka dulong lang. Doon parihasin na yan nga sulod kasi sa kakwarto, may piring ang mata mo, may tambot ang mata mo. Pasundlon ka sa kwarto. O kung sa tawag natin nga classroom, di ba? Classroom, abi ko ni may mga bangko. Butangan niya tambot ang mata mo, tapos, nyo, ari ha? Ari nagpertahan, ang imuon mo dalagan? Anong imo nga tendency? Hindi ka magdalagan because nga masi makadusmo ka, mabungguan mo mga bangko kag mga lamisa na madisgrasya ka, kati dulom ni kita mo. Pero kung wala tabo ng mata mo, niya sige dalagan, kung nikita mo kung nung mga bungguan mo, likawan mo. Amo man na kung malutuon kasi spaghetti, nga, huwag ka kabalo, no ka dolom lang. Huwag ka kay chindi mo. Di, ang resulta sina, no hindi ko spaghetti, kung himugin nga piliton, nga wala ka kabalo sa prosedyor, ang pasunod, kung paano himuon ng spaghetti, masigwa sina, guro, masikon, ha? Balinsyana, guwag, guro. Pero kung kabalo ka, ah, gali, amun ni gali, oh, ang ganudos, lagaon, may asin, may jutay nga mantika. Doon mga amun, habla. Tapos mag-isa, kung li, amun ni mo to, may mga pasunod mo. So kabalo ka sa mga magiging outcome, nga spaghetti, ginsya. So amun na mga kakifab, no? Sa aton nga little sender, himaloon mo, gin, ang mga likes and dislikes sa ining babae. Wala ka na nag-effort, no? Mga likes and dislikes. Example, may kmiga siya, no? Mga best friend niya, bida, kung close friend niya, bida. Wala ka sugod pang-usi siya. Day, amiga mo na, ano ang, anong iyan na nga favorite color, man? Sampula nga, niyang favorite color, yan na pula. Ah, pula? Ano ka pula? Ya pula-pula. Di karon na balaan mo ng favorite color, ya pula. Anong imuon mo? during siyang chimpo yung daw pwede ka mo kasibilyan, no? You wear something red. Bakal ka t-shirt nga pula eh. Kalo nga pula da. Panyo nga pula. Ang lain na da, patsip mang pati mata mo, magpula bla. Nga aman kinaglam na to catch her attention. Nga aman. Paborito yan, nakita mo, ginasyok-syok yan mo. Ang paborito yan, nga kulo, ginasyok-syok mo bla. Ngati, magkutun mo pagin an additional information. Anong paborito yan na nga... Yung mga cartoon karakter niya, gusto yan na mga Winnie the Pooh lang kung Mickey Mouse. Basi si Imo pangusin siya kabalo ka. Bakal ka siya nga bayo nga pula nga may drawing na nga Mickey Mouse, may printa nga Mickey Mouse, oh. Kung di magsugat anay ka mo, nakapula ka Mickey Mouse, paborito yung tanan. Uy, nasyok-syok yung favorite color ko nga pula. May Mickey Mouse pa. Sino na siya man? Makuryo siya si Imo somehow. Ang tuyo na di connection mo. Makakonek ka siya indirectly, misan wala ka naghambal. Throw sa action mo, kay nakita yung favorite color mo nga nasok-sok mo yung ang pula nga bayo, na favorite color niya gali. Kung nakita yung may Mickey Mouse na yung printa, somehow nakakonek ka siya. Diba? Pag-con kapagin. Yan nun ang favorite yung mga perfume o konkulon for men, man. Sinabat ka siyang kilala niya, Albatros. Albatros for men. Ang Albatros na sa banyo, manapahamot banyo. Alang-alang kulintason mong Albatros, ha? Sugat tanay ka muna na yun daw banyong bao. Nyay-nyay namlang perfume nga UD Utility, namla. Nang Dakar namla, nang Axe for Men, namla na. Kung ano namin nga brand namin siyang perfume. Kaya namian niya mula nga smell sa lalaki. Base na sa imo yung effort sa pagpamangkot, namin. Kasi wala, pagluto mo spaghetti, huwag kakabalo mo. Namangkot ka para magkabalo ka. Di mo managpormula. Huwag kakabalo sa gusto ya. Kaya hindi ang gusto, di mangkot ka. Di karon, nag-spray ka, no? Sample abi, cold water, yabia. Cold water nga perfume. Huh? O body spray. Pagsugot anay nyo nga nakapula kabayo nga may printa nga Mickey Mouse, plus pagtapikay ninyo kung pagsugotan ninyo, lapitay ninyo, na panimauan niyang favorite kang smell nga cold water, abi nga perfume. Maintereso siya mo, hindi? Di ba? Sa maintereso siya, ano ginimo mo? Namangkot ka, nag-take effort ka, you acquiring knowledge about her. Ano mga likes siya? Siyempre, kung nagpangaluyag ka, paayon ka, git. Alam, pa siya mala maligya siyang mangga, mala, di? Di, mangga, tamis, tinibla, alang-alang masinggit, di karoon mangga, upload. Uy, bakal siya na. No, ikaw ko nagpangaluyag ka, you are just like a shilling yourself. Ginaw-ginabaligya mo kong galingon mo ba? Ang imong kagalingon, ng mga abilidad, ng mga features ni mo, anong mga special about you? Daw mo na ba? Karoon, ibaloon mo ba siya kung anong favorite food niya, may sa snacks, matanda may bihon, abi, kalokalo bihon. Punta na lang ito yung spaghetti, ah. Niya, dahil, ano nagpaborito niya? Spaghetti nga may, ano, bla? Butter toast? Baka namin. Ang muna paborito niya, oo. Oh, muna paborito niya. Kundi, may idea ka na, in kaso mag-date ka mo. Dalawin mo siya sa restaurant nga kung ditong namin nga spaghetti nga may butter toast eh, di ba? Nyati, ano pag inyong mga gusto yung mga pelikula man? Ano na ginatanaw yung man? Nga, mga ano, Coco Martin, tanaw na siya. Ano yang hindi inalamiya niya? Mga horror, hindi siya gusto. Mga pelikula nga mga inaswang, adlock na siya. So nabalaan mo nang hindi kalit pwede nga istorya mo siya ang mga horror o kung mga inaswang nga pelikula. Ang istorya mo, Coco Martin, eh. Tingaroon kayo mga niya, Coco Martin. Tanaw ka kay Coco Martin, eh. Kaya para chance ako makistorya, nai ka mo, no? Gabi si Coco Martin, o mga tambling niya, dalatiro, igo kontra. Nahuo ka tanaw, magunod ka gabi, kundi makakonek siya. Makasugpon siya. Pero kung ang istorya mo siya karon, kung may chance nga makistorya, nai ka mo, dito bla siya mo, lugar bla, damo to bla kikik. Kag tapos si kong gabi, damo bla tik-tik. Pero sa una, istorya siya lula ko, si lugar na mon, damo swang. Di mamati pa siya si mo. Ano siya mapalapit siya mong palayo? Mapalayo siya, may kasi hindi na gusto ng mga sugilanon. Ang mga gusto ng sugilan, Coco Martin ah. Karoon konti, simpi si ginastoryanay ninyo nung nag-connect ka na siya. No? Unconsciously, na-connect mo na siya, kag amat-amat na siya, nag-kumpiyansa si mo. Nag-hatag na siya sa nga, tawag naton nga, pagsalig. Until later on, nga getting to know each other na kamo, kag siyempre as a gentleman, kag nag-sales tokas kong lingon, mami nga madiparahan yung namatsagan mo, you invite her for snacks o pamahaw, be. You know what? Gusto na kita ni-invite sa no? Sa snacks, kamalong ka paborito ko, spaghetti, gila. Kung sa kamalong galinan, mangkot ka na sa kilala yung spaghetti, paborito, ya? Ngayon ako bala, parihas ta. Ala, ba siguro kung kita gine? Nga ako na nung gusto mo, muna gusto, gusto ko Coco Martin. Gusto mo man spaghetti, ba si bala soulmate kita nga dua? You see? Now, karoon, dinalol mo ito sa spaghetti. Dito, ilibrihon mo siya, eh, nibla. May butter toast pa nga, ha? Nga upot ang spaghetti. So, naka na siya, God. Siyempre, kung makuha mo ng iyang kumpiyansa, hindi mo pag-abusaran. Ano karoon ang plano? Mas kabuhi, ya. Yeah. Inkaso, ginman, karoon, padayon ang iya pagsalig, kag ang iya pagsalig, maging kampante na siya si Imo, kag wala na siya galing kabalo, amat-amat na siya galing kaka-fall si Imo. Because ang mga likes siya, nakita iya, nga likes mo man, kung baga pa may ara ka mo siyang compatibility, compatible ka mo, nag-auyon ka mo sa mga luyag kang hindi niyo luyag sa kabuhi. Kung magapakuluyag ninyo ang mga bagay-bagay, parihas ka mo, may marak ka mo siyang common. Layo ang away, layo ang diskusyonay, layo ang lalisay. Kahit parihas ka mo, may similarity ang inyong hilig mo. Kahit siyempre tuyo sa isa ka tao nga para magsulod sa relasyon, ano, para mag-ngita gamuhaw. Siyempre para malipay, para magtubo sila as a person mentally, emotionally, inconstructive nga pamaagi, nga maging malipay yun. Siyempre mo ginayang gugma para malipay ka, hindi iya siling malipay ka tungod lang sa sex, no. Tungod nga nakitaan mo ang peace of mind, nakita mo ang happiness with that person. Nakita mo na batyagan mong security sa imo balatyagon. Nakitaan mo nga may direksyon ang iya nga kabuhi sa palamuton. Amo na iyang mga rason. Karon, anong direksyon sa kabuhi mo sa palamuton? Diyan mo nang gusto ko nga direksyon, no? Nagkabalukang may chance siya maskwila, ka-support ko siya mo, maskwila ka-polis. Kamalo ka naman siyang polis, maskan mag-night school ko, matamat, matapos ko ang criminology. Wala ka mula nag-stop dreaming, bla. Handom sa kabuhi. para sa future. Kiti ang tuig, nagalakad mo, kita tanan may star sa future. Di karon ko makita yung dosanag ni future yaman. Kundi mas tablis sa siya paminsaron niya nga may rason kung ano biyohon ko. Ni kidumayo ng iya direksyon. Ginabaligya mong future mo. Pero may ara man niya sinsiro kag may ara man niya ginainto mo lang siya. Si? Di mga babae, kapanilag man na siya. Kapanilag man ang mga babae. Ang iba na iya, kundi siyempre nagkakahubog niya isang bulatik. Ang iba nga hindi man tuod niya eh. Amo nagkakaintoan. Dapat sinsiro ka. Nangando ko ganyan din, miskin kasyan at merchandiser na ko subong, kasupport ko subong. Kay plano ko o tiyo ko, kasagod baboy. Maupod ko siya, mabakal ko baboy, manwak milog, kapitalan ko, himon ko na yun. Kay nag-istoryanay na kami ko, nung amon niyang prestada, kaya mo naging nasuptan ko subong. Tingnan yun subong, makabata, butan dami, average pulo lang kami. Sumasumaho, manin niya, ting may ara na ko kapital. Mabakal naman ko na yun, hasta magdamo. Mambalang mabayon na mamig time ni siya. Kaya kung mani pa manahon ko, hindi na kayo mapublima sa gatas ang bata na mo kag dayapir. Kaya ting may negosyo sa kaliyang mga direksyon na kuhaan sa sources ang income. Kaya hindi ka man mabuhi alone niya sa gugma lang. Kundi importante

0: Magmaoy bla. Hindi ka childish, hindi ka mata-mata. Tapos, ang imo naman physical, nag-jogging ka, nag-workout ka, nag-pabalhas ka. Kay man pila ka dilaw kung ikaw masakiton ka, kaga dugay-dugay kaga balatian, problema man na mo. Diba? So, kailangan physically fit ka man. Tapos, no, may ara ka ganyan siyempre siyang pagpati sa Diyos. Because ang Ginoo naton, siyang tag-iyas ang gugma mo. So, babaeng nagapati ka, nga gift ina siyang gugma si mo. So, dala man na siya mabilib si mo because kung ikaw may God-fearing ang klase siyang tao, nga hindi ni siya manunto kay hadlok siya sa Diyos mo. Kahit hindi siya sa mga layis ang Ginoo, hindi inakon pagtuntuhon. So, magsalig bang siya si mo, kang stable ang imo yung pahuna-huna kung may spiritual foundation ikaw sa imo yung kagalingon. And lastly, ning tawag nato nga financial. Hindi man pwede yung sige na kamuda kung musaya yung anuwa. Nga daw sa mga damang kamuda nga nagapinot sanay. Tapos siya mamuluti, matanyo kay tungkod gutom ka mo. Tapos may gusto ng imo nga uyab na gusto ko na blatani niya. Ah, ano lang eh, picture lang ang daan ah. Kung may kwarta kaya, gusto ko na lang muna oh. Day, pila na dayo? Ay na siya, 3,000 sir. Ah, day, ano na gusto mo? Oo, gusto ko na. Ah, day, po siya kanina liyong day. Gusto siya nga akong girlfriend ah. Tungon may ara ka bro, di ba? May sustener ka mo. May gihuhon ka mo. Mambala mo ba amuna ni? Amuna ni? Sik? Tiya mo malahan na jerky ng lana, ha? Kamay pang, somehow may napudyot ka nga tips. Kung wala ka sang ideya, pamangkot ka. Research ka sa internet ang mga pamangkot mo. Because ang kaalam, o kung ang dugang nga kaalaman, nagahatag sa aton sang dugang nga self-confidence. Kakinanglanon ina, nga para magpadayon ang aton nga tawang nga burning desire. Ang aton nga naglalagablab na pagnanasa sa mga bagay-bagay. Sa aton nga mga handong kinanglan, may ara kita sa desire to achieve sa sinang mga bagay-bagay. See? Hando mo siya nga numyahon because ikaw nagapati siya mga malipayon kang matagaan mo direksyon kag meaning ang iya kabuhi. Good luck, dear, ha? If symptoms persist, text me. Mga kakifem, alas 11:45 na. We're going to take another break, huh? Don't go away. We'll be right back. K5 News
1: FM. News FM. T3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang T3 Bio ka na. Ang T3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag T3 Bio, adlaw-adlaw. T3 Bio, T3 Bio.
2: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang T3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa T3 Bio.
1: T3 Bio, ang T3 Bio. Yung may PC. Ang VCO, yung may D3. Mabakas, mga butika. DTX 500. Nagkataan mo na ba na ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatikulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura. DTX 500.
3: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panami git sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat git DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Pamakas mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix.
6: Sa mga butika. Anak ng tatay mo. Galit ak

0: sa nagpapabaya sa sarili, kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
1: Mighty C, ang alkaline ng Vitamin C.
2: Mabali si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula, na dayo ng ako niya allergy.
1: Mighty C, mababaka sa mga butika.
3: Gadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Galao magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
3: Bakal na sa mga butika. Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
5: Ang fortified nga probiotics! Clinica Spore Biotics!
4: Spore Biotics! Ang fortified probiotics! May 80 billion CFU sang good bacteria! Spore Biotics! Gabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatugas sang ulcer! Mag-Clinica Spore Biotics!
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh, available now.
8: This is K5 News FM, your official news and music station. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Wow, my puso!

0: What is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang
2: makipag-ibigay.
0: Would it be there to comfort you when you need it most? Or will you still be there to fall in love again?
3: Soltero ko nun. Hoy, may syawa kaya? Mga kakifem, hindi magkalipat ang aton paborito nga kantoan, ha? Gina Seafood Restaurant. Subong ang muni oras, mga kakifem, ho? Manog alas 12 na. Si Ma'am Gina, tag-iyagin mismo sa nga Gina Seafood Restaurant. Arat na si Libertad sa may bagsakan. Nagapangumpra siya sa mga bagong abot ng mga priska ng mga panakot, mga kamatis ng bagong po-po dirili, mga kamatis ng luto ng pula, kag ang green blang kamatis, ginabutang niya na siya sinigang niya mo kag tinula, mga repolyo ha, mga inigtawag natin, mga lagba nga pa, ano ni paitan, katumbal lagba bla, basta mga priska ng makalitanan, mga bagong aning mga sibuyas dahon, mga bumbay kag-ahos na kunano ng mga panakot na para sa mga luto yan. Kay para buwas na naman ina nga, ibutang sa mga priska yung mga isda na kag mga seafoods yan. Kaya mo ng style na mo, priska nga mga panakot, kay arat na mga sustansya mo. Kung malipasan na, mainita na, kagamadugayan ang mga panakot, nagagawa ang, nagadula ang mga sustansya, bla? Nasuweng ang sustansya ara sa sabaw, sa luto, sa gina, sa sinigang kontinula man. Plus, pagin ang sustansya sa isda, mga kakifive, kag plus ang panakot ng mga priska nga ginakumpra subong ni Ma'am Gina, buwas, lutoo niya na. Di ang sustansya makanto sa lawas sa mga customer. So, muna siya mag-take care, Jirili. Ginatagaan niya siyang importansya ang ikayong lawas man sa iya customer. Hindi lang puro ginansya, hindi lang puro negosyo, kundi ginapili again nga kung anong maayos sa health ng tao. Mga priska, gini, no? So, na kita makanto, mga kakifay, basta seafoods, gani, direksyon natin isa lang. Gina Seafood Restaurant. Bukas sila every day, Monday to Sunday, sugod alas 10 ang aga, tumtum na alas 10 ang gabi. Way problema parkingan kay perti ka lapad-lapad. Kag may gabantay, gidirili. So, kadamo siya mga witeria, bisan sino lang pwede mo tawgon, bla, kag very... Very polite, kag very respectful ang mga waiter na ka mga staff yun, ha? Kag damo siya kusinero, eh. So, that's why rason nga dasig ang luto ay kay may mga kusinero na assigned para sa mga sisling. Sa sugba, may araman. Sa, may nagakilaw mga kusinero, may araman para sa mga sabaw, kag mga prito, na kag iban pa nga mga order ninyo. So, kung damo ka sari-sari nga mga mino, luto o na dungan, dungan man luto, tapos maabot sa lamisa mo, waswase na yun. Gina Seafood Restaurant, mga kakifive, may function room sila, kag may aircon sila nga kwarto, o kung nga dining area, kag may non-aircon man, kag plastado bla, sistemado, jirili. So, barato kag... Welcome git ang tanan. Ano man nga okasyon o selebrasyon, basta seafoods ang panggabalan, isa lang kantuan nato na Gina Seafood Restaurant. Kang sanugang ang impormasyon kang mga detalye, kantuin ilang ang Facebook page. I-type lang sa mga Facebook ninyo, Gina Seafood Restaurant.
4: Salamat kin mga ka-K5 sa pag-upod sa amo ni J. Lolo sa buong gabi.
2: Kita na kita boss, 9:30 in the evening to 12 midnight, diri lang sa K5 News FM. Ako naman si K5 Jerry Lee, good night, and God bless everyone.
3: Ako naman si K5 J Lolo, don't forget to smile, and don't forget to pray always.
2: Bye-bye.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: News FM. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
1: Makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning, pamahaw kalas 7, dapat manyaga kalas 12, manyapon ka alas.
2: So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod nag-inom ka. 24 hours madula na sa reliever, aragya po ng pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa fine ta, kina-consider ka na obese.
4: Tamo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hindi lang carrots.
4: Oo, hindi lang carrots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupot ang mga health experts.
2: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon, kumalot, hilingin tayon ang ako nuno.
1: Sala ang solusyon. Hindi magkaon, balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na.
1: Kasiling ka ng babalaan yung mga flowers na damong probiotic.
2: Pasok.
1: Ano yung
0: ma-edukar ka pa.
1: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, dayo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: DTX 500. Kina problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Ang DTX 500 na ang Ampalaya Extract. Gibugala sa charity na magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
2: Mga suki na itong tagpalamati sa programang mga impormasyon sa ikaayong lawas. Gasakit kisang ulo nyo, though gaplanakit bla, doon di mo manchidihan. Probably migraine or simple headache. Ini tanan may mga relation sa inflammatory reaction, no? Aton nga lawas. Abi mag DTX 500 ka mo before pa makamagsagi inom sa mga pain relievers. Try nyo blanay, manage ina sang DTX 500 aga kagabi. Kay isa sa mga epektibo balang solusyon sa migraine, ang DTX 500. May kilala ko nga grabe ang sakit sang ulo per me. Not only one ha, kadamo na sa na-try namon, ginpainom DTX 500 aga kagabi, naampuan blang ila sakit sang ulo. So mga sakit-sakit sang ulo, hindi sa gadyon pain reliever, makagubain na sa inyo kidneys. Ang sige-sige ang pag-inom sang pain relievers. Try DTX 500. Parisin na lang sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon. Ano ba lang makuha naton sa pagsagay untat kaon? Or itawag naton nga fasting. Kapilatan na naging topic, but let's try ang ining benefits nga makuha naton in skipping a meal. Kaupo tayo sa ron nga diskusyon, si Dr. Ramil Oy, amon CEO, Dr. Sammy Pedrosa, kag si Sir Boy Solweta. Dr. Ramil.
6: Sa tanan naton nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga informasyon sa ikaing lawas.
2: Istoryahan ta kung ano bala ang nagkatabo sa lawas ng tao sa tion nga ini ang hindi magkaon. Ano bala ang nagkatabo kung kita ang magfasting? Ini bala ang may malaing epekto sa lawas? Or on the contrary, ini ang makabulig sa recovery and healing process ng lawas? Tell us your thoughts, Dr. Ramil, about fasting.
6: Bago ko sabi doon ang nanungod sa fasting, Sir GP, remind ko anay, sa mga wala pa nakainom sa DTX 500 kag Mighty City, inom na ka mo ah. No? Samtang wala pa unod ang inyo da nga tiyan, agod mangin priority sa lawas, ang pag-absorb sa mga super antioxidants ng suplemento nga halin sa DTX 500 Mighty C or Pure C. Ang pag-fasting, Sir GP, ang may madamo nga maayong epekto sa lawas. Halin sa pagpanubo sa timbang, pakadto sa pagtinlo sa imong nga selula, digestion, pagklaro sa paminsaron, kag madamo pa nga mga healthy benefits.
2: So ano ang nagkakatabo sa sulod sa lawas, Dr. Ramil, sa kada oras nga wala ka sang kaon, ang tawo, like wala ka binanyaga, matapos ka magpamahaw, last 7 sang aga?
6: Ang katabo, Sir GP, matulugan ka kay gutom na mo. Ang una nga apat ka oras, Sir GP, nga wala kasang kaon, ini ang ginatawag nga anabolic growth phase. No? Sa sininga tiyon, ginagamit sang imulawas ang energy halin sa imo nga ginkaon sang pamahaw bilang gatong sa imo nga buluhaton. No? Subong man sa cellular and tissue growth. Ang pancreas ang nagaproduce ang gitawag insulin. Ini ang nagasugo sa lawas na osaron ang glucose nga ginrelease ang imo tinai pakadto sa dugo matapos magkaon.
2: So ano naman ang kakatabo, Dr. Ramil, sa 4 tub-tub 16 ka oras nga wala kaya nagkaon?
6: Lipungan ka na. Kung magkaon ka panyaga, 4 ka oras matapos ka magpamahaw, kisa 5 pa na, Sir GP.
2: Uh-huh.
6: Ang wala mo magamit nga glucose ang igastor sang lawas bilang tambok sa buyon kag iban pa nga parte sang imo lawas. Gani kung sobra perme ang imo kaon sang sa kinanglanon nga energy, magatambok ka. Igastor siya mo, no? Kag kun damo nga carbohydrates ang ginkaon, especially ang mga gitawag ni added sugars, base magka-diabetes ka pa. Kaya nga man, sobra-sobra na mo. May lang kun, gandit ti X500 ka. Ga may TC ka or pure C ka, at least may mabulig nga, mametabolize ang glucose, agad hindi ka magka-diabetes. So, kung wala ka panyaga, Sir GP, kag wala pagid ka abi nagpanyapon, yari ang matabo sa lawas after 4 to 16 hours nga wala kaon. Ini ang ginatawag nga ikaduha nga phase. Ang ginatawag nga catabolic or gitawag breakdown phase, bangod wala na sang bilin nga glucose halin sa imong kaon. Magasugod na release sang stored nutrients ang imo nga mga selula. Kag kun ini ang maubos na, diri na magasugod nga ang lawas ang maga-release ang imo nga gitawag stored fats, ang mga kuanda, sobra nga tambok. Ini ang nagasugod sa ika-16th nga hour o oras nga wala ka sang may ginkaon. Ang pag-breakdown sang fats ang naga-release ang gitawag ketones.
2: So ang pagsugod sang catabolic phase gali ang nagadepende kung ano ang imo ginkaon sang last meal. Bangod mas madugay magamit ang glucose kung ikumpara sa fats kag proteins. Subong man nga kung nag-exercise ka like walking, jogging, biking o swimming, mas nagadasig ang pagkaubos.
6: Sa catabolic phase man o 16 hour after last meal, nagkatabo ang pinakapaborito kong health benefits, ang fasting. Ining itawag autophagy. Iniamo ang pagtinlo sa mga higo sa mga selula. That time, cleansing ang gakatabo sa mga selula. Pagkaka sa mga patay o naguba ng mga cellular material nga nag-contribute sa pagkatigulang. Pagtuhaw sa gitawag cancer kag mga chronic diseases. So, amo na mga bintaha kung pigado ka, lagsa ka lang makakaon. So, kung gusto mo nga mas effective ang epekto sa autophagy o pagtinlo sa mga selula, dapat mag-inom gid DTX 500 kag may TC para may mabulig tinlo. Good mas efficient ang paghimo sa mga guba na ang mga selula. Kag ang mga selula nga may mutations, gani agud maproteksyonan ang kaugalingon batok sa cancer kag rapid aging, regular nga mag-fasting, mag-inom DTX 500 kag may TC. So ang tao nga wala gakapatay sa gutom kundi sa sobra nga kaon. Kag hindi na husto nga pagkaon.
2: Husto gre, no? So mag-fasting na kugli.
6: So may benepisyo gid
2: diri ang 16 hours gasugod.
6: Lain niya ang manggaranon kag ibol mo. Ano? Mas dali mas damo balatian ang manggaranon. Guys, kay bastante kaon Sir Boy mo.
2: All right. So sige, mag-fasting ha, kag mag-DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
5: DTX 500! Nagdamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masamihin ka balatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nag-atigulang ka! Mag-DTX 500! Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura! DTX 500!
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Benepisyo!
2: Para sa dugang pa nga mga health benefits, nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C, bisan pa, wala sa lahi nyo ang pagkakalbo. Dako sa gyapon ang posibilidad nga makalbo bangod sa oxidative stress. Ang padayon nga pag-igo sa oxidative stress sa hair follicles ang nag-aepekto sa pagtubo sa buhok. That's why, nga samtang nag-ilad ka, nag-aamat-amat kalbo ang ulo. Inabangod nga ang matrix cells sa hair follicle ang ginaigo sa oxidative stress, kag literally nagalupok ini. Ano pa na abi magtubo ang buhok kung naglupok na yung matrix cells sa imo nga ulo? Inom ka na DTX 500 kag may tisimintas may buhok ka pa.
6: Correct, no? Sa mga may madamo nga punggol o ginatawag lang nga acne, isa sa nagapalala sa kondisyon amo ang pagkadamid sa gitawag hair follicles. Bangod sa oxidative stress, ilabi na kung present ang bakterya kag iban pang mga hiko nga matrap sa mga buho sa guya o kung magagalbot ang facial hairs. Ang pag-inom sa DTX 500, may TC or Pure C, kung ikaw ang mayara na sa acne, ang makabulig magtap na or ma-prevent. No, nakita mo, wala may punggod. Yan kaya nagagayin mo niya DTX 500 kag may TC, Doksam.
7: Manami man confirme ka nagainom sang power combination sang DTX sa 500 kag Mighty C, no? Sir JP, bangod sa epekto sini sa imong tulog, no? Tungod sang direktang aksyon sang super antioxidant sang DTX sa 500, no? Sa aton nga mga cells sang aton nga mga gland, no? Sufficiente man ang supply sini sa imong mga hormones. So that's why kalmado ang imong utok kag kalmado man ang imong balatyagon sa tion sang katulogon. No? Nami ang mga tulog, well-rested ka, syempre, pagbugta mo saga, hindi kaya toxic, hindi ka buringot, kag maiwasan ng pa ang stress.
2: Wow.
7: At
8: One of the problems sa mga lalaki is male fertility. Dako ang mabulik sa pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C sa mga lalaki na hindi makabata. Ang oxidative stress ang closely linked to male infertility, weaker sperm cells, and low sperm count. Several studies show that oxidative stress damage the sperm membrane, the DNA, and protein. So you need to take DTX 500 daily para mas kong yung sperm, no? To neutralize free radicals that damage your sperm cells, no? That will cause oxidative stress. DTX 500 is a superior antioxidant that promotes the production of healthy sperms. Kung gusto mo ang imusimilya healthy, mag DTX 500 adlaw-adlaw.
6: Grabe, gigali ang tuga ni sa oxidative stress or mga tok-tok sa to nga selula. Nilamangin na, Sir Boyd, pati na ang makamalatay nga prostate cancer. Actually, ang prostate cancer ang isa sa pinakalawig nga mag-develop kag mag-progress. That's why kung may prostate cancer ang tao, nagalawig pa sa ang madamo nga tinuig. But then, cancer na ya. Kag hindi lang nga basta hubag lang. Mas maayogid nga hindi kaya magka-cancer. Paano? Ang research permi na gabalik-balik, dapat ang lawas damo antioxidants. Dapat adlaw-adlaw inom DTX 500 kag Mighty C. Kay makabuli gid ini sang dako labi na kung palabisyo ka, inom ka no sigarilyo kag may family history ka mo sang cancer. Dapat mag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C kag hindi lang cancer ang malikawan kun adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag Mighty C. Gagwapo ka, Doc Sam. Pareho kay Doc Sam no. Imagine hindi kaya makalbo tapos dula pong good mo, kadamo bata mo.
2: Ay!
6: Sigurado makahimo pa kamusang bata ni Mrs. mo. Wala taga ni mahilak sa bakal sang mga bisyota. Masigarilyo, whiskey, kagber, nga makahalit sa lawas, di takes 500, hindi kaya magbakal. May TC, pure sin, hindi ka magbakal, nga makapaayo na sa imo. Sugod na ang pag-amlig sa imo lawas samtang hindi pa ulihi ang tanan. Start it with a daily dose of DTX 500 and May TC or pure sin. Awan din ra bago panago-nago lang na siya.
7: Ano sekreto niya?
2: Milik sa taguay.
6: Once ka panago si Jira bago gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kay amo tong gamiton niya ipamasahi. Kablo mo kung ano an sino ang gapamasahi saya pila edad, Sir Boy?
2: DC kuno DC. Ang 8 nag 19 ako no kay last year 18 plus mo. Oy, ka 19
7: na. Ah, kampyon ni
6: mag. Kablo ka benepisyo kung magpamasahi ka once a week. Makabulig sa manami nga blood circulation especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan. Kung gapamasage ka at least once a week, kung twice a week mas nami pagid. No amo na nga si Valentine kakadto ginadi kada Miyerkules kay ang taga Radyo Bandera gapamasahi gamit ang DTX herbal oil.
2: Kung gusto ka malayo sa suya nga gaatake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya, Sir Boy?
7: Maligo kadlaw-adlaw, no?
2: Basic.
7: Oh, maligo. Basic. Basic.
6: Pagligo is not enough.
7: Maligo ka na yung adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tap na ang mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May ano ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intakang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinakakampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man sa imo panit, hindi pa kunting to si Doclamil. Ginputangan sa vitamin C. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinakaimportante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. DTX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talaksan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatiaman. DTX 500 ang pinakakampiyon antioxidant. DTX 500. DTX 500. Pasa mi kabalaan na kaugtas, kapoy sa trabaho. Kag stress adlaw-adlaw, ini ang kapagdanan sa matasing kapagkimula, kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kay sa DTX 500, ang stress malikawan, pagkamuringon malimta. DTX 500. Pure C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Maricel Calavio, taga Iloilo. Galingin, wala para may ulo. Wala kay Kapulaw, ako mong inumpisahan ko wala gamit kay Pure C. Napair na magalingin ang ulo ko mo.
0: Pure C Vitamin C, kag Cellphone Plus.
2: Garantisado!
0: Pure C Vitamin C. Pure C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Sino yung mga pasyente?
11: Tomas Susada Jr. ng Bulila Dumangas. May balatian na sa TB. Pag-inom niya sang Pure C, nag-ayon na sa samya balatian na TB.
12: Pure C Vitamin C kag Cellphone Plus.
13: Garantisado!
12: Pure C Vitamin C.
14: Ikaw bala may ginapagtiyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kay sa klinika, sigurado mag ayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sa St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation State Corner, Ipanay Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City.
12: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Sa mga baho na ilok, ayuhan, kinahanglan gamit sang
8: Klinika Deo Fresh.
6: Klinika Deo Fresh.
2: Maligo, anay.
8: Before ka mag-Klinika Deo Fresh, maligo, anay.
6: Kati, mga pinakita.
8: Using our super coffee, ang kape nga paborito ni Sir El Jan, ang kape nga abang kapainit sa imo lawas, kay kapataas ang imong metabolismo, galaba, gatinlo, sang imo sirila, kay may antioxidant DTX coffee mix, gakapi ka na, gadetox ka pa. Pero kung may budget, mag-DTX Premium Coffee ka, may ergo tayo ni, nalin sa gano mushroom, another kind of antioxidant, ginparisan sang pinakakusog nga antioxidant, which is DSE, nga makita sa DTX 500, kaginpaamanan pa sang stevia, nga ma-healthy klase, nga sweetener, that's why, very healthy ang lawas mo, kung duwangan pag isang duwa ka D3 Bio, may bulletproof coffee ka na, protektado ka na sa free radicals, protektado ka pa sa mikrobyo, kung pugaan mo ang imo DTX Premium sang duwa ka D3 Bio.
6: Sige. Mm-hmm. Ano to?
8: O, tiki, ang paborito yan ni...
6: Init tayo nyo ka, Jan?
8: Init tayo chan. Na? Ay, doon na kape, pro si Abal ni Engineer.
2: Wala mo pasahe.
7: Ang sekreto ng Engineer.
6: Lain niyang painit, init Engineer.
8: Lain niyang painit, init Engineer.
6: Pamasage.
8: Pamasage. Abang ka pamasage, ginihulat ang epekto sang ginatawag nga Extend Food Supplement. Ang Extend Food Supplement, kapanami sa imo blood circulation. That's why nami in delivery sang minerals and vitamins sa imo cellula nami. Man, ang paghimos ang basura sa imo sirila, that's why you feel younger, you feel stronger kung ikaw nga extend. Kasi sige pa nga massage imo, ga-improve man ang imo blood circulation. Amo na ang sekreto ni Engineer Albao, that's why nga hubin, feeling hubin. Mm. Engineer na, farmer pa. Mm-hmm. Mayong magarado. Mm-hmm.
2: Tubero pa.
8: Engineer Albao, good morning. Mm-hmm. Barangay 35, good morning.
6: Try nyo ha, try nyo. Extend food supplement for me.

0: Nami right? Na, para nami ang circulation, madulong gid ang mga sustansya sa lawas pakadto sa pinakapunta sa inyong mga kalawasan.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Paano bala makabulig ang D3 bio sa inyo dengue fever sa kamataan nyo? Sa Talk ni Doc with Sir Boy Zulueta.
3: Talk ni Doc!
4: Thank you, Sir JP. Ano pa bala mabulig sang D3 bio kontra sa dengue fever, Doc Ramil?
0: Nabalaan aton Sir Boy, Sir JP, nga ang D3 bio may vitamin D3. Di kung kasigi ulan, wala adlaw. So wala sang may mahimo sang D3 sa imulawas.
4: Wala ma-process, correct.
0: Wala sang ma-process. So panahon sa ting ulan, you need vitamin D3 nga ara sa D3 bio. Kag nakanami nga ang vitamin D3 nga ara sa D3 bio, gabulig na siya mag-absorb sa imo nga gitawag calcium. Take note ha. Especially ang gitawag calcium active form, Sir Boy. Ang hormone nga calcitriol. Now, ang D3 bio, ato na baloan, Sir Boy, nga may ara siya, gitawag, ang antimicrobial kag metabolic influence ang medium chain triglycerides nga halin sa gitawag extra virgin coconut oil sang D3 bio, ga-provide na siya sa mga gitawag limitless health benefits sa imo nga lawas. Limitless. Now, amuning nakanami, para nga malayo ka sa dinggi, para nga hindi ka magka-dinggi, kung kaso magka-dinggi gidman ka, ang the best there is, ang combination ni D3 kag ni virgin coconut oil, champion nga combination. Amo na gani, permi naman na balik-balik, nga hindi ko yung mag-inom nga D3 lang, nga wala BCO. Di man ko mag-inom BCO, nga wala D3. Amo na nga, sa D3 bio lang makita. So kung adlaw-adlaw ang kabataan ga-inom, o ikaw nga tigulang ga-inom sa gitawag D3 bio, adlaw-adlaw nga ginlikawan mo ang dengue fever. Mostly gakatabo, kulang pa ka D3, gahilay mo immune system, mapiktuhan ka sa amo na nga kagaw. Pero kung ga-inom ka D3 bio, bakod imo immune system, hindi ka basta-basta tapikan sang virus nga dinggi.
5: So, adlaw-adlawan ng pagtumar sang D3 bio para ma-prevent naton ang pagtapik o kung pag-atake sang dinggi virus, especially sa mga kabataan, Sir JP, no? Kaya ang dinggi, gina-atake niya ang platelets, no? So, kung lubo ang aton nga platelets, pwede ka magka-thrombocytopenia. No, but silingon, nubo na ang aton nga platelets kag it will lead, Sir Boy, sa ginatawag hypovolemic shock. O, ini ginatawag hypovolemic shock, makamamatay ini tungod nga wala na sa ginatawag masupply sang enough nga dugo pakadto sa aton nga lawas kag pwede kang mapatay sini kung may dinggi ka tungod nga pwede kang magka internal bleeding, Sir Boy. Ibang ginasunggo eh, no? Kay ang dinggi virus inatake niya gali, Sir Boy, ang ginatawag platelets o kung production sang platelet sa aton nga bone marrow. No, so may mga dinggi nubo na ang ilang platelet mga kauturan, no. So agud nga malikawan naton ang dinggi, malikawan naton ang ginatawag hypovolemic shock, no, nga makamamatay, tumar kita kadadlaw sang D3 bio, Sir Boy.
4: Ang kontraged sa ginatawag dengue fever, ang ginatawag nila nga hemorrhagic fever, no? That's why, kung kasalalakit ng lawas ang dengue, why nga ginagaan aspirin? Kasi aspirin promotes bleeding. Prone ka na daan sa bleeding, kung may dengue ka, that's why kanan, ang ginahatag na painkiller ni usually is acetaminophen, no? Pero ang point here is, ang D3 bio, mapunggan niya ni tanan ang mga maglala ang symptoms mo kay tungod sa kombinasyon ginambalin ni Dr. Ramil sang vitamin D3 and extra virgin coconut oil. In one study, it showed that vitamin D3 supplementation in dengue improves ginatawag macrophages activity. Ano ni macrophages ini? Amo ni mga higante nga mga soldado sang aton lawas. Ano bala ang role sini sang macrophages? Ang macrophages ni besides nga gabulig patay sang virus nga dengue, nga macrophages gabulig man suporta sang aton bones, no, which is at ginaatake. Remember ang bone ta datanan ga amo nagahouse ang aton bone marrow. Ang bone marrow ta amo naghihimo sa atong platelet. Ini nga dengue nga ini, ginaatake yan ni mga platelets existing na daan sa imo mga sa imo blood sa mga sa imo circulatory system, pati ang mga platelets na ginahimo pa lang sa imo bone marrow ginaatake man. That's why delikado ka, prone ka sa bleeding, no? That's why ginamonitor gini ang platelet count mo kung may dengue ka. Pero ang D3 bio minimizes the damages that is created by the dengue virus, Dr. Ramil.
0: Amo ni ang bintaha mo, walaw-law ka ginom D3 bio, Sir Boy. Nabalaan na to nga ang D3 bio is damo monoglyceride from lauric acid, i-turn to monolaurin.
4: Monolaurin,
0: alin na? Ining monolaurin, may abilidad niya kaya

0: niya patyon ang mga lipid bilayer sa membrane sang gitawag dengue virus. Te, saan o mainom?
1: Saan ka pa mainom? Sa madami ka na?
0: Dapat niya subong pa, inom ka na. Kag hindi lang patyon niya ang guan, virus sa Acer Boy. Katong mga nag-atake man sa mga platelet, ginapatay man.
1: Ginapatay man. Pati mga infected nga platelet, ginapatay man sa monolaurin.
0: That's how powerful ang ito, ang monolaurin nga makita mo sa D3 bio. Ang monolaurin, hindi na makita sa D3. Nga plain. Pero kung D3 bio, may monolaurin ka.
1: May monolaurin ka.
0: Oh, di ba? So, kaya niya pat yun, ining gitawag, mga dengue virus nga nag-atake sa imo platelet. Amo na nga, ang iban nga platelet is ga-cancer boy.
1: Ga-surot.
0: Ga-naog.
1: Naog lang. Oh.
0: Once nga mag-naog, ga-bleeding ang kwan, ang pasyente. So, namigid niya nga kwan, ga-inom ka D3 bio. Kaya nga man, aside nga, ga-patay sa kagaw sa dengue virus, ginaabsorb niya ang kwan, ang mga minerals nga kinanglan ni platelets. Mm-hmm. Formation sa gitawag, platelets. Di, bala na to, iron, important na, phosphorus, calcium, mga rumats na para mag-create sa bag-unga mga platelets. So, ang MCT nga makita mo sa D3 bio, gina-improve man niya ang pag-absorb sang vitamin K. Especially pala kaon ka, no?
1: Utan.
0: Utan. So, inang vitamin K is a fat soluble nga gina-activate niya ang protein to stimulate sang ito ang blood clot formation. Amo nang bintaha kung pala inom ka D3 bio. Ang isa gid sa pinakabintaha, ma-prevent mo ang gitawag infection from a dengue virus kag layo ka sa bleeding.
2: D3 bio, problemas pangaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 bio ka na. Ang D3 bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sa atong lawas, na tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 bio, adlaw-adlaw. D3 bio. D3 bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo, ipato na, ibalik, kag protektahan ang memorya. Mag D3.

0: C, ang alkaline niya vitamin C.
1: Vitamin yan, at taga lapas. Nagasakit ang ako ni Kod, gagawin kaso ako, tapos nabrokoy ka, ubor, tilaw ko nga magigamit siyang Pure C. Pagka-check-up ko, puha naman.
0: Pure C, Kasanthon Plus.
2: Garantisado.
0: Pure C, vitamin C.
3: Ikaw ba may ginapatiyag sa imong alawas? Ikaw ba may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang tagimo sang DTX 500, My TC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag ayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson Saro, sa tupad sa St. Roberts International College. Sa Pasay City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipanes Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasay City.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Dugang pa nga mga benepisyo kung ikaw adlaw-adlaw pala inom sang D3Bio. Kung adlaw-adlaw ka ginom D3Bio, puno na siya sang gitawag medium chain triglyceride. So tungod kay siyempre may extra virgin coconut oil ang imo nga D3. So bala na to nga once nga may gitawag MCT ka, kaya niya nga mapamat-amat nubo ang imo nga timbang. Because this MCT ginastimulate ka, ginasuportahan ang hormone production including na ang gitawag appetite controlling hormone such as leptin, ghrelin, kag cholecystokinin. So ini nga mga hormones sir boy, ga-regulate kag ga-control sang ito ang imo nga gana. Kay syempre, dali ka mabusog ya. Pero kung gusto kaya mas dasig pagid, kung ga-inom ka D3Bio, higti pagid imo tiyan kay dasig ka na ang busog ya. So, kung malikawan mo ang pagsaka o pagtaas ang imo timbang, pagdako sa imo timbang o pagbugat sa timbang mo, malikawan mo ang ito ang hypertension, diabetes, and even cancer. Ina, kung adlaw-adlaw ka ga-inom D3Bio.
5: So, D3Bio, sir boy, maka-improve sa ginatawag insulin sensitivity. But silingon ang glucose, halin sa pagkaon niya ginakaon na ito, madulong gid sa insulin o kung makargas ang insulin, pakanto sa ito yung mga cellula, sir boy. So, malikaw ang ginatawag ng balatian, sakit nga, diabetes, kag kun ang insulin, no? Kag glucose, magamit sa ato nga cellula, nami ang ato nga cellula, sir boy. No? Kung nami ang ato nga cellula, ang ato nga mga cells, muna ang ma-inform sa ato nga utok, kun busog ka na. Kag hindi kaya mag-overeating, sir boy, no? Siyempre, ang timbang mo, insakto lang. Tumalikawan mo gid ang sakit nga. Diabetes, kung naka-D3Bio ka kadalang.
4: Correct.

0: pag-skip sang meal o itawag na mo gina-doc na fasting, dako bla mabulig sini. Labi na kung hindi kaya mag-fasting, abi low-carb diet ka lang. Meaning to say, haganagano may rice, tamis, noodles, pancit canton, bihon. Diyo tayo naman na pati mo nga tinapay. Low-carb diet, galing problema sina, daw galingin ang ulo mo, kikulang ka sa energy, siyempre. Pero kung ga-take ka D3 bio, along with your low-carb diet, nakugib lang mabulig. Because ang medium-chain triglycerides, ngayon sa D3 bio, makahatag in isang good source of energy. That's why, bisan low-carb diet ka, kayang-kaya gyapon magtrabaho, kag-efficient gyapon ang imong nga body functions bangod sang D3 bio.
1: Sir Boy?
2: Ang kanami kidya sa D3 bio for me is kung mag-usal ka to sa ginhambal ni Sir JP nga ma-low carb diet ka, what does D3 bio does to you? It gives you energy without using cholecystokinin, a hormone that basically triggers your gallbladder to release bile. Wala yung ginapa-release bile ni D3 bio, no? Nga ah, kay ang MCT siya doesn't need bile to be absorbed sa aton lawas. That's why less ang stress sa imo hormone producing glands, no? Less man ang stress ang lawas to produce energy. Nga ah, it only takes 3 steps to produce energy from medium chain triglycerides compared to long chain triglycerides na 28 steps. That's why energize ka dayon. Biskan ikaw, gajita, basta ga D3 bio ka lang.
1: So, lain gid niya kung adlaw-adlaw ka ganyan ng D3 bio. Damo-damo lang gid niya health benefits nga inyo nga makuha.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Wala na mi tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayong gid, sumadamo ninyo nga balatian.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: K5 News FM. News FM. D3 Bio.
5: Ako si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa paglig-on sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsik lawas.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
6: Ako si Karen. Kadamugid sang akon hair fall. Hindi manami. Ang akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio nga may D3.
7: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Max4 Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na!
8: DTX500. DTX500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
9: DTX500. Ano tumasul sa barangay?
10: Ano ginabatsag mo sa akin?
9: Gapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
10: Tumar kong DTX500. Sa isang kadlaw, kapila ka mag-inom.
9: 3 times.
10: Kamusta ang alay sa kamot?
9: Wala na. Try gig ka mo sa DTX500.
7: DTX500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Lourdes Maglopot, skin tayo uno ang edad, taga minigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C, nag-ayo ang akon nga ubo kang sipon. Damo nga salamat sa Mighty C.
7: Mighty C, epektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo, anagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
12: Nelny Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tol balay ng tambo ko.
7: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
7: DTX Beauty Soap.
14: Babakal sa mga butika. VTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso. Chia seeds, the sugared cane extract powder. VTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
15: VTX Coffee Mix.
16: Mabahal sa mga butika.
15: VTX Coffee Mix.
17: Ako si Mike Rosales, ang una wala gid ko kainom kape kay gabatyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang VTX Coffee Mix kay gintestingan. Wala gid ko nagbatyag asin. Salamat gid VTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
15: VTX Coffee Mix.
18: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
18: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
19: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh. Available now.
20: Extend Food Superman for Men.
21: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mun sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiteng nga bala mga mig. The best gid ang Extend Food Superman for Men.
20: Extend Food Superman for Men. DTX 500.
22: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako kag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
20: DTX 500.
16: Mabahal sa mga butika.
20: Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunauna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunauna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
16: Bumakal sa mga butika.
20: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagabula kag nagakatol. Mag-eye care girl. Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May Yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang maskin pambasko ng kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
15: K5 News FM. News FM.
23: Ito ang radyo ko.
24: Kampyon ng oras sa K-Fab News FM Philippines, 36 minutes after 4 o'clock in the morning.
15: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K-Fab News FM.
25: Number one,
15: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
26: Balita K5 sa umaga!
27: Balitang K5 sa umaga!
26: Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa Umaga!
27: Balitang K5 sa Umaga!
26: Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa, Balitang K5 sa Umaga! Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Bantay Merkado Update, Balitang K5 sa Umaga!
27: Balitang K5 sa Umaga!
26: Balitang K5 sa umaga.
27: Balitang K5 sa umaga.

0: Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, mga kakayvive! Kamusta, kamusta, kamusta, kamusta, nantanan, mga pinalangga kong atag palamati, nagapahalayag na ang palatuntun ng balitang K5 sa umaga. Subungad lao, sa ngaton sa ring ang pagpahingupon, it's Wednesday! Miyerkules na, mga K5! Oh, may sanag! Pizza Kinsina sa bulan sang Hulyo tuwing 2026, mga kakay-five. Ay, nano pa kay-five, Balvin. Why pa mabuhi na ang tungin kuha mo sa nagliga? Narano naman. Wala pa na dito, makwat. Madunot ang sobre. Narano naman. Morning, mga kaka-K5! Kamusta, kamutanan-tanan, mga pinalangga kong atag palamati, nagapag-igupon na kamo sa palatuntunan balitang K5 sa umaga. Pinagi sa aton sa ning pagpalag sa 89.7 FM, K5 Radio Tagbuanay sa Banwa sang Pilar. Ay, tutok na, tuloy na mga radio ninyo, mga kaka-K5. Tutok na sa 89.7 FM sa FM Bonds, ang inyo sining mga transistor radio. Sarimang ka mga bahay sa atong sining ang pagpangalagad, Luzon, Visayas, Mindanao. Worldwide, mga ka-K5! salamat kid sa inyo sining ang pag-upod, kapagpamati din sa atong sining ang palatuntunan, sa atong sining ang pagpalayag sa sining mga tinak na mga ka-K5. Ang atong sining ang pag-abi-abi sa atong sining mga pinalanggang atag palamati, sa bilog ng was sa Visayas, probinsya sang Capiz, na bugusan sang 16 tanan ka mga kabanwahanan. Siyudad sang Rojas nga may 47 tanan kakabaranggayan. Good morning sa inyo tanan-tanan. Sa kidalan Banwa, inyo kubos nga abiyan kagalagad sa kanyang ka-K5, Jubert Lago. Ang inyo sining abiyan, nga aga pa nagabangon, kanagabugtaw para sa inyo nga paghatag sa mga balitang impormasyon sa tag sa ninyo ka mga panimalay, mga ka-K5. Dami pa tani magligid-ligid din, nun mukla kay may obra kita, may trabaho ta, yanda nga aga, mga ka-K5! Trabaho pa ta, may mga meeting do karon. Sige lang, sige lang, sige lang. Trabaho para sa aton sining mga tagpalamati, ka mga kauturan. Kasi tanan nga sektor nga aton ginapangalagaran, ang sektor sa persons with disability, mga ka-K5. Good morning, oy, masakaw sa kuna, ang mga kabanuahanan sumunod ang preparar sa tag-satag sa mga event activities na nungod sa pagtutok sang ikaayo kay mga programa para sa aton sini nga may mga kasablagan sa lawas, mga ka-K5. Malibot-libot anay kita sa iban nga mga kabanuhanan kag probinsyana ni.
1: Ito ay hindi.
0: Oh, mo na ton ngubra mo. Sa sining nga kaagahon, nagatutok na ang aton sining nga mga kaobdanan, mga ka-K5, mga akong technical partner sa buong nga kagahon. Dayad ang bugtaw, ka-K5 Alvin Pagunsan. Straight ang duty, 48 oras, mga ka-K5. Sanag naman ang pizza 30 niya sining. Belated happy birthday kay ka-K5 Monmon Villa. May pagkaabot ang kwan. Spaghetti. No? Kawi ta sa buwas ng adlaw. And likewise, mga ka-K5, kay Nining Ana Hilia, belated happy birthday. Ang ato si mga sister station nakatabid na sa ato sa ninyong pagpalag subong nga gagahon, ang 100.9 K5 News FM Rojas. Upod natin sa technical side sa Rojas City is ka-K5 Chief Nilson Pontillas. Ang ato sa ninyong patrol, mga ka-K5, with ka-K5 Rodney Dabandalanon and ka-K5 Peter John Juarez. Aga pa, alerto na ang aton sa ninyong patrol nga nagalagulag sa bilog nga syudad, mga ka-K5. Aga pa,

Vital, mga kaka-K5. Yan, naman ang mga page na to. Makita nyo ang amon sini nga hingod-hingod. Kaya mabatian nyo kami nga nagapangalagad sa inyo live na live, mga kaka-K5! 44 minutos na aligad sa tangan ng alas 4 sa atong sini nga pagpalagad.

0: K5 News FM. News FM.
1: E3 Bio with Physio.
2: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. E3 Bio.
3: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong mas kulo. Sa adlaw-adlaw kong aktibidades, parehos ang pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
4: Spore Biotics nga gin-updan sang prebiotic nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Spore Biotics ka.
1: DTX 500. Hindi na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
5: Ilay-ilay de la Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
6: Saan nag-inom ka? DTX 500. Hindi na nalang subong imo sugar.
5: Pagtigil ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
1: gito. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Mimi.
9: Dalmi ka sinapit akong tuhod.
8: Arthritis gali.
9: Pero sa pagsugod ko, inom sa Mighty C. 2 capsule 3 times a day. Sa sunod sa isa ka bulan, wala naging nagbalik ang arthritis ko. Tibog, kaayo ang Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
10: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. So, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
11: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
13: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
13: Clinica Deo Fresh para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
14: Kaya subukan ninyo.
13: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh.
13: Available now.
4: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
15: isang bala ka lang.
4: Ako,
15: ang linya ko,
4: isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo, ikapsula mo.
15: Extend.
4: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowasca. Epektibong sexual

0: potency herb, stimulates libido, and treats sexual dysfunction.
1: Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby!
0: Extend! Supplement for men!
1: Isang kapsula ka lang.
0: DTX 500!
2: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Roja City. Grabe gadyang akong dysmenorrhea. Pero, insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man, sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamula nun kag nadulaan ng akong dysmenorrhea.
0: DTX 500!
3: Matagal sa mga butika.
4: Healthy nga uto.
5: Hi, Dennis Juanes.
4: Matalong kag alerto nga paminsaron.
5: Hi, Dennis Juanes.
4: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
5: Hi, Dennis Juanes.
4: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-ong Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
6: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga, nagakatol, mag-Eye Care Go. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang maskin pabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold,
4: para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
0: D3 Bio with Physio.
7: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsaron.
0: D3 Bio, ang D3
8: yung may Physio.
0: Ang Physio
8: yung may D3.
0: D3 Bio, D3 Bio.
9: Ako si Richard, isang tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3 Bio, tatlo ka bisis sa isang kadlaw. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio, ang D3 Bio
8: yung may Physio.
0: Ang Physio
8: yung may D3.
0: Mga butika.
4: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan. Mags 4 Biotics, kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. For Biotics,
0: DTX 500.
10: Nagkataon mo na pala ang kulubot sa iyong itsura?
0: Mag DTX 500 na.
10: Masamihin ka palatian?
0: I-DTX 500 muna.
10: Kung kulang ka sa antioxidant,
0: nagatigulang ka.
10: Mag DTX 500.
0: Agot maging mas hubin sa kitad ang itsura.
10: DTX 500.
0: DTX 500.
11: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
12: Imong blood sugar test.
11: Ilatong score ganit? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
12: Ilan na lang imong blood sugar?
11: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
0: DTX 500.
13: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
14: DTX Beauty Soap.
15: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
14: DTX Beauty Soap.
3: Mabakal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
16: Sa Leslie Katay, mahilig ito ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga ang patamad man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy, gid man niya nga kape.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
17: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
18: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan.
8: mo.
18: Naka-extend food supplement for men si Tarling.
19: Extend food supplement for men.
20: May maka, kag-lavo-waska,
21: nga nagapataas ang enerhiya,
22: kag-stamina sang lawa,
23: para sa mas astig nga performance.
18: Ga! I-shoot na ga!
24: DTX 500.
25: Ako si Junior Biliano, sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart, nilang pinot ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-inom ako, nadula ang pinot sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
24: DTX 500.
26: Mabakal sa mga butika.
27: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
28: Memory Advanced Serum. Pinakabago nga neurobiotic syrup para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanami sang memoria. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum. Para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
29: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga, nagakatol, mag-Eye Care Gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold. Ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
30: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
31: D3 Bio.
32: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the Vizio. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
31: D3 Bio.
32: Ang D3.
31: Yung may Vizio.
32: Ang Vizio.
31: Yung may D3.
30: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinikas. For Biotics.
33: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
34: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics.
35: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag-DTX 500, ang pinakakampiyon kag antioxidant. DTX 500. DTX 500.
36: Gina Cano, ang ginibatsyag ko ang ako na UTI kang kasakit gid sa ako niya baywang.
37: Sa kadlo ka pila
36: sa
37: DTX 500.
36: Sa primero katatlo sa subong kadua na lang.
37: Subong kamusta?
36: Uy na, halin sa nalik kami sa DTX 500. Ay, nagyo ginibatsyag.
35: DTX 500 Mighty C alkaline nga vitamin C.
38: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sa mi ako ginasipon kag ginaubo, pero sang pagtumar ko sang Mighty C ang alkaline nga vitamin C, isang magsulay pa ko sang ulan, gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
35: Mighty C,
31: mabaka sa mga butika.
35: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
39: Ako si Rosita, may dysmenorrhea ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, wala na gid ako makabatsyag sang sakit.
35: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
31: DTX Beauty Soap.
40: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
31: DTX Beauty Soap.
35: Mabaka sa mga butika.
31: DTX Coffee Mix.
41: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Dintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sang akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
35: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
42: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
35: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
43: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
44: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
43: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
44: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
43: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
1: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman o sick?
2: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-vabuhas ka. Garagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madukay nga performance.
0: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
1: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
2: Extend Food Supplement for Men.
3: Tigasin.
2: DGX 500.
4: O si Katrina Zapian Capis. Sang una da ko ginangako nga problema sa nga kugin tubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa ako nga friend ang DTX 500. Ginpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglabda sang akon acne.
2: DTX 500.
5: Mabakal sa mga butika.
2: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
5: Bumakal sa mga butika.
2: Eye Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sang mata, gikan sa halik, nadala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
30: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon, hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
6: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Wow! May puso!
8: Patigayon sang panran, no? Diin balay ni nagugat ng isyo ini matapos gamay isa ka brand sang sapatos kag bayo ang nagpatigayon mga ka K5 sang panran sang gintalikdan nga adlaw kag ginggamit ang national road mga ka K5, no? Sa aton sini nga mga kuturan sa ila sini nga ruta sa ila sini nga panran natabuan nga may aksidente nga natabo tungod sa sining pagbaylo o kung paggamit sang dalan pinagi sa panran activity. But sandig sa organizer sang event, no, sa aton sining mga ka-K5, nga ti nakaproseso man sila sang mga dokumento kag-approval sang syudad para sa patigayunon nga panran. O galing here comes that nini de la Liana, no, sa aton sining mga ka-K5, nagpagwa sang iya statement. And ang statement niya is quietly contradicting to the statement sang iya sini upod nga si Councilor Sed Pri Cabaluna nga kung isip-isipon mo kaliado ini sila mga ka-K5. Diba si gusto yan ni Councilor Nini de la Liana nga saya ang kwaon nga Vice Mayor sa mga Trenyas. Sa ton sini nga mga ka-K5, idol ko man nga daan si Councilor Nini de la Liana, mamo. Pagkadtoya to sa event sang K5 News FM Iloilo sang nagbaton sang award ni Mayor Raisa Trenyas sa kampyon kid. Ako pa man ang isa sa mga nagdaho siya sang plakag sang token sa K5 alirapin. Pero miguhay gig kami ni Councilor ni Deliana, bamo ko nga sa picture nga nagkuha sa sang award ni Mayor Raisa Trenyas. Ang tupad ni Doc Ramil Oy, ako, ang tupad ni Doc Ramil Oy next si iya, si Councilor Nini de la Liana, ang sa kilid ni Councilor Nini de la Liana, ang amon Vice President for Administration, tapos sa kilid sa amon Vice President for Administration, ang amon Vice President for Operation. Pero why man guru galain buhat ni Councilor Nini de la Liana sa akon kay pagpost siya sa picture, ging crap ya ko. Bala nun, ging crap ya, picture kaging gamit, talin sa amon. Oh. Or alin sa ginpost mga kakipay sa social media. Oh. Bauti, ano ni Councilor Nini kay ahay, te, amuning natabo si mo. Damo ang nagbasa iya. Damo ang nagpakamalaot siya. Nagpangayo man sang pasensya si Inday Nini de la Liana. Inday Nini de la Liana. Sa itong sini nga mga ka-K5 sa mga netizens kag sa mga natandog sini. Ambalya, kikapila mo na ni ambalon. Ligad to nagambal ka man nga dapat panumdumon mo kagaganaganon mong baba mo. Ilabi na gintuligad to sa ginambal mo sa mga katapo sa media. Di bala ka-K5 balirapin? Nga itong nagpa-press conference, ha? Nga nakadanlog sa mga ka-K5 nga ging question niya ang headlining sa nga mga media sa itong suri nga mga ka-K5. Oh. Sa itong suri nga mga kuturan, hindi ko man tani gusto ang balon nga basta ganit mga amuni amugin ng baba. Pero te, very subjective na. Kay may mga kilala man tanga ara sa linyada sa nga tawag ni, sa nga organisasyon nila, no? Pero hindi man na muna kaparas ang baba. Oh. Ano ba mga formal kag mga professional bla? Sa ton sini nga mga kakipag? Oh. Nagipagwa ini isang statement si Councilor Nini de la Liana, ang ambalya, hindi ako against sa fun run. Gusto ko man na para madula buyon ko. Oh. Oh, te, way ka naglagan sa fun run sang K5 nga ginimbitar ka, way ka man naglagan? Hmm. Nugay, eh, gani ko da. Che, anay ta de. Oh. Pero mas gusto ko nga safe ang tanan, wala disgrasya, wala may madulaan kabuhi. Sakto na. Pero tani, i-amend yung inyo sininda nga ordinansa. Sa ton sininga mga ka-K5, antes kaya magwakal-wakal kang magpagwa sa imo sininga mga statement. Oh. Kaya kung wala sang amendment sa inyo ordinansa, sa ton sininga mga ka-K5, no? Nga hindi nyo pagpaguto, pagpasugtan ang mga dalag, ang mga magagmay nga mga event sa National Road. No, kung gamay man lang ang mga event, hindi yung papasugtan nga magamit. Mag-road closure ka mo sa mga national road na ton. Sa ton sini nga mga ka-K5, tiamindahan nyo da ang inyo sinida nga ordinansa. Sa ton sini nga mga ka-K5 sa pagpatigayon sa mga kasubong sini nga mga activities. Oh. Tinulupod mo ka muna nga nag-approve. And probably, pag-propose ni mga kabyanan ni Councilor Sidpre Cabaluna, nagbayaw ka man siguro da. Oh, why ka man siguro nag-i-object or nag-i-question? Oh, sa ton siri nga mga ka-K5, mamunang pamangkot da kung may question ikaw, may nag-object ikaw, nag-contradict ikaw mga ka-K5 sa game propose antes ni mapasugtan ining panran sa nga isa kabran. Oh. Oh, ang K5 yung si Pemilo Iloya dito, tamon niya sa may boulevard, nagpanran. Tauhay, tamon to nagpanran, why gito yan sa nga ini-incident? Oh, dito kami ya. Kiti ambal ni Councilor Nini de la Liana mga magagmay nga panran dito sa Bahia Boulevard di Papok. Oh. Dito kami. Isan wala pa sa nagambal dito kami yan pagpanran namon. Here comes nga may nagpa-panran activity nga isa ka brand nga nagamit gid ang National Road naton. And natabuan nga may aksidente nga natabo. Hambal ni Councilor Sidpre Cabaluna sa ton sini nga mga ka-K5, before the committee endorses a temporary road closure for the conduct of events, especially fun runs, to the City Council for approval, organizers must comply with various requirements. The most notable of these is the proper coordination with our TTMO and POSMO for the required traffic management plan and safety precautions. The organizers of the Puma Run complied with this requirements. Sa aton sini nga mga ka-K5, no? So amo ni ginambal ni Councilor Sidpre Cabaluna as a chairman sang Committee for Transportation and Communication. Sa aton sini nga mga ka-K5, kag sa pagkabalo naton hindi na ya kapatigayon fun run. Sa aton sini nga mga ka-K5, ang tawag ni ang mga organizers kung wala sang napasar nga ordinansa. Sa aton sini nga mga ka-K5 for road closure kag wala sang proper documentations nga may mga approval sang mga concerned agencies dira sa may City Hall. Oh, here comes din de la Liana. Nga tani, mapagwa sa statement because he thinks nga pasalamatan o kung nadayawon sa sang tawo. Pero nagbaliskad ang paya, no? damo pang suya sa iya sa ton siri nga mga kakipad kag nagpangayo siya sang pasensya. Okay man agad, okay man atani, no? Ako, somehow I really understand the feeling of Councilor Nini de la Liana because ang iya intention is good. Pero wala lang sa galing kapanumdom kung anong gagwas babaya nga amo ang makapakalain sa iya. Diba? Just like what happened to the time nga nagambasa nga ging correct yung mga ka-K5 nga doon ginakamand siya kag naghahatag siya sa iya nga tawag ni nga mando sa mga katapo sa media sa pag-iobra kag pagbalay sa mga headlines sa balita sa mga media. Kaya ang balay, hindi ko daan gusto nga makita sa headline sa mga ay! Sinukaw! Ang ambalbala ni Doc Ramil Oy, hindi kami mga wise ang mga public official. So klaruhon ko lang, why ta kaya ginaway Councilor Rene de la Liana? Ginalay gayan tamalang ikaw. Pero friends kita nga duha, kay ging-crap mo ko sa picture. Friends, gyapon kita nga duha. Oh? Sa aton sini nga mga kakipad. Oh? Ang akon lang diri, nga tikong kaysa, no? Butangan mo man pre, no? Baba mo. Oh. Para hindi ka mabulasot. Di kundi pati kalyado mo, pati supporter sa nga imo sini nga mayor, ging supalpal kao, ging saway kao. Di kalaway na nga balon ka nga, hindi ka sagi kwakal. Hindi ka sagi sausaw sa isyo kung hindi ka kaisrop. Ano man ni nga friendly ka K5 Aaron Repuyo man. Alas 5:11 oras sa aton sini nga pagpangalagad. Abi pamatian tang report ni ka K5 Jenny Kayunan antes kita magbuya sa aton sini nga commercial break. Ka K5 Jenny sa report, go ahead.
3: K5 Rain, nagapangayo sang pasaylo si Councilor Nene de la Liana sa runners kag sa organizer sang fun run naging patigayon sa may Diversion Road Mandurriao sa talikdan ng mga inadlaw kasunod sa iyang naging Facebook post ka K5 Rain. Suno kay de la Liana ka K5 Rain maayo man ang iyang intention sa iyang Facebook post apang suno sa iya posible nga naging careless siya sa iya Facebook post kag rason nga madamo sang runners diri sa Iloilo City ang nasaklaw o kuno offense sa iyang naging statement. Dugang pa sang natungdan ka K5 Rain nga gin take full responsibility niya ang anuman nga statement niya ka K5 Rain kag ginpahayag nga hindi siya kontra o kuno nagadumili sa pagpatigayon sang fund diri sa Iloilo City apang ginahatagan pagtamod gid ni de la Liana ka K5 Rain nga kun posible sa Sunset Boulevard kun esplanada lamang hiwaton ang mga fun run events kung hindi marikawan nga hiwaton sa Diversion Road Mandurriao dapat pasiguraduhon ka K5 Rain ang organizer nga mayara sang bastante nga early warning device kag marshal nga mag-assist sa among event dapat man ka K5 Rain suno kay de la Liana nga siguraduhon ang safety sa hindi lamang sang manugmadalagan lakip na ang mga motorista. Samtang ka K5 Rain ginpahayag naman ni Committee on Transportation Head Councilor Sed Free Cabaluna nga well-intentioned and worthy of consideration ang suggestion ni Councilor Nene de la Liana nga hiwato na lamang sa Sunset Boulevard kag Esplanade ang mga fun runs. Apang suno kay Cabaluna ka K5 Rain hindi man paglipatan ang purpose sang fun run no nga ma-showcase nato ng aton nga mga tourist spots kag mga manami nga destinasyon ilabi na aton nga mga heritage site diri sa may Iloilo City. Natalana naman kay K5 Rain nga makipagsapol si Councilor Nene de la Liana, Councilor Sed Free Cabaluna kag mga organizer sang running event. Agod may istoryahan pa kung paano mapasangkad ang running events diri sa Iloilo City. Kung madumduman ka K5 Rain, isa ka vehicular accident ang nagluntad sa Diversion Road Mandurriao kadungan man sa mga ginapatigayon ng fun run. Sa tiin na K5 Rain, nagbungguanay ang duha ka motorsiklo sa among ation nga naka-two-way ang dalan bangod sa nagapadayon ng fun run. Natabog ka K5 Rain, natabog ang motorsiklo sa mga driver kag angkas nga pareho nga wala sang suksok nga helmet. fracture sa baga kagasgasan nagkalain-lain nga parte sang lawas ang agom sa mga biktima. Ginpahayag man na kay Febre ginkumpirmar sa aton nga Traffic and Transportation Management Office nga ang mga driver sa motorsiklo ang yara sa impluwensya sang makahulubog nga ilimnon. Yari bala ka kay Febre pamatian naton ang bugos nga pahayag ni Councilor Nene de la Liana.
5: Feeling ko siguro na una ano sila do careless ang pagambal ko do hurtful siguro.
8: Hindi daw ah.
5: Ito na makasaklaw. So, ko na muna ang na-feel nila na kapakain ko sila pasensya at I apologize. Tao ka lang kita. Kaya siyempre, kita niyo man to sa post ang 8 a.m. na drive na baton ko dito na ayang emotions na bala. So, dapat I should have used a different approach. I take full responsibility. Be a man, and take full responsibility and make sure it won't happen again. Pero I want to point out that ara gyapon ang akon nga ginaayo. Ara gyapon ang akon nila panindugan nga kung pwede sa events na dito lang sa Sunset Boulevard kag sa Esplanade kag kung hindi man accommodate dito dito sa kung dirigit man kita sa Denny sa may Diversion Road to make sure tanga sa hindi lang yung end to end ang early warning pati sa intersection kaya we have to admit hindi sufficient ang ano hindi sufficient ang early warning wala ka blinkers wala ka marshals ang muto nga magasasala ang muna na ako na pinatinutuyo ang mayo na it just so happen ang approach ko lain nung balangan na saklaw sila and I apologize for it.
3: Kagini nga balita ang gadalon sa inyo sang DTX Coffee Mix. Nakakapika na naka-detox ka pa report na gikan sa Iloilo City ini sa K5 Jenny Kauyunan para sa kampiyon na balita serbisyo publiko. Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
8: Nga may daw pa Councilor ni de la Liana, when you admit something nga ginobra mo, nga you think sala, and if you really serious nga magpangayo sang apologies sa mga nasaklaw mo nga mga runners, no? And even organizers sa sini mga fun run activities, no, ini mo na pagbutangan daw, no, kay ngwa sina karon hindi ka pa sure sa imo sini nga sa imo sini nga ginobra, no, well in fact ka very obvious nga ti ang tawo na namian sa ginambal mo sa aton sini nga mga ka K5 ni ka magambal daw sa mga nasaklaw or sa mga nasakitan sang buot sa akon nga ginhambal ay hindi gali mo nang panghambal, no, sa mga nasaklaw, kag sa mga nasakitan sa buot, sa akong ginhambal, nagapangayo gid ako sang pasensya. Na, amo naway na sang daw. Oo, sa aton sini nga mga K5, no, sa aton sini nga mga kuturan, kag if ang mga warning devices, equipments sang mga traffic management office naton or sa mga concerned agencies nga amo ang gina sa post mo, nga mo ang pangayuan man sang permit sang aton mga organizers sa fun run activities. Ang kulang, titinguan dapat sang city council kag sang city government nga matagaan sang ina because kabalo kita kadamo sang mga fun run enthusiast, no? Sa aton sini nga mga ka K5 sang mga runners, no? Nga ari diri sa Iloilo mga organizations, no, sa aton sini nga mga ka-K5, kung ginapromote naton ang healthy lifestyle sa syudad pinaagi sa pagpromote naton, no, sa mga siklista naton kay meara kita diri sang pinakamalaba kag malapad nga bicycle lane para sa aton sini nga mga siklista, hindi taman pag underestimate kag hindi taman pag pilion lang ang aton nga mga runners and organizers nga mo ang makagamit sa aton sini nga mga national road, no, kay dito da ka degrading pamatian nga basta dako kagani nga event diri ka sa ano pasugtan ka magamit sang national road pero mga local ni kag mga magagmay nga event kani why na yas ang kinamatarong magamit national road nga well in fact kung may mga disgrasya man na iya hindi na iya sala sang organizer kag sa mga nagadalaganda. No? Iya na iya sa labtor number one sang mga motorista panang nitanda nga ti sa ginambal na siyang TMO nga yara sila sa impluensya sa makaulubong ilimnon or sang city government mismo kung paano preparahan sang city government kay highly urbanized city kita kadamo sa mga events nga ginaiwat sa aton nga syudad, susudad sa aton sining mga kakipay, paano ninyo preparahan nga ang pag-organize sa mga fun-run activities diri sa syudad sang Iloilo, no? Prepared ang aton sini nga city government, ilabi na ginang office ng TTMO, kagsampos mo sa ila sini nga mga tuwag ni coordinations kag pagplastar sa mga ruta nga gin propose sa mga organizers. May araban gani nga mga organizers ka ready na nga daan nila yung mga warning devices kag mga equipments, no? Sa mga kasubong sini nga mga activities. Ang execution, ang manpower, ang support, aramalin sa city government. Sa to, sa mga kakipay, paano nila da karon i-handle ang traffic? Paano sila da karon magpagwa sa announcement nga ti sa morning adlaw, may isa ka panran activity, kag may ara kita nga road closure. Sang time ni Sir Jack Conlo, nakaintindi kita nga basta gani may mga activities sa syudad sa Iloilo, timprano pa na siya pagwasang announcement. Nga for that particular day, may ara nga pag-iwaton nga road closure to give way sa sining fun run activity mga kakipay, di ba? Oh. Sa itong sining mga kuturan para makabalo ng mga pumuloyo motorista nga hindi tala piniklabay. Kaya nagpadayon daang fun run sa munang oras. Oh. Sa itong sining mga kakipay, kay mamo ang nasaklaw di dabi mga runners and organizers sa syudad sa baba ni Councilor Nini de la Liana. Kaya iya sining post iya Facebook na ka-caps lock. Basta gani caps lock, no? Basically nga itong pag-intindi si Nini medyo may pwersang pagambal mo blaw. No? Hambal niya, dugay na gid ko nagahambal sa panran-panran nga ina. Oh, tani kung pwede sa Sunset Boulevard lang kamo or sa Esplanade para hindi masira ang national road ta. Ti membro ka imusang city council kung makasaway kaya sa organizer kag sa mga runners nga amo sini dubot silingon ginahambal mo lang nga dulipong timuda sa sulod sang city council kung ginambal mo ni sa mga kopdanan mo during the deliberation sang pag-endorse sini, no? Sa to sini nga mga kakipay kag pag six ang approval sini sang pandan activities. Hindi nga magambal ka mo sa Facebook kado kasubong nga do wala kay mo sang ba dira sa city council. Karon ni halintulad kana karon kay Senator Alan Peter Cayetano. Alas 5:22 sa aga sa aton sini nga mga kakipaib, no? Dugangan pa na nato ni karon sa aton sini nga mga kuturan pero ang pinakaimportante dire nangayo na naman pasensya si Councilor Nini de la Liana, no? Mamo buswang sang baba yan eh. Nga wayba sang prino-prino kung ano lang madumduman niya, no? Ang sunod din eh, pangayo dumalang ni sang pasensya, kailangan mano sa hay. Oh. Sa aton sini nga mga kakipaib, alas 5:23 aga. Magbalik ang balitang K5 sa umaga.
9: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotin, makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulik sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
3: Lang yati maka kwan sila maka prove sar sila mga ka K5. Shirian Espadero Quezon, good morning dira sa Qatar. Amuaga pa naga tanaw sa aton. Thank you so much. Sir Jobs, good morning. TY Kid no sa gugma ni Gob Castro sa iya pangadako nga bulig. Nakabaton subong adlaw, magabaton subong adlaw sang fiber boat kag mga kinanglanon sa ang aton mga mananagat diri sa bahin sang Dayagan Fisher Fox Association sa Pilar. Wow. May ara ka mo project ha. Congratulations kag halungin niyo lang. Ha? Mga project kang ginatag sa inyo sa gobyerno, halungin niyo gid. Okay? Toto Janelia mo, good morning. Happy happy listening. Mga ka-K5, sa aton sini nga pag-upod sa aton mga kauturan sumungo. Oy, ano pa mga balita, mga ka-K5, dari sa aton sini nga pagpangalagad. Kahapon nga dlaw. Mga kapulisan nato nagpatigayon sang baybay sa operation sa President Rojas, no? Sa may Campus Street, Barangay Poblacion. Kakaagahon kahapon, mga ka-K5. Na tiklo nila ini si Kilagin kilala sa kay alias Impoy, 33 anyos, sa barangay Arangel, President Rojas Capiz, mga ka-K5. Sa pagbayular sang Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002, binadamo sa mga na-recover sa iyo. Mga ka-K5, may ara nga mga 5 ka sachet or 5 ka gramo nga shabu, mga K5. At pila ka mga paraphernalias nga na-recover sa ato mga tapos ng kapulisan sa President Rojas PNP, mga ka-K5. Ay, grabe, nag-i-jasubong ang operation sang illegal drugs diri sa aton sa may bahin sang probinsya sang Capiz, mga ka-K5. Oy, good morning, ha? Sa kay Tuto Wood, Woody, dira sa may Pidaw, sa may Baliti Aklan. Ara ko sa may Aklan sa 129, boy. 29:30. Yan, Aklan ako sa Kalibo. Nini Atelgan, good morning. Good morning man, mga ka-K5. Sa mga tagpalamatan kay Ni Matiliano, kay Rodney Prias, sa Panay Capiz. Thank you so much sa inyo, mga ka-K5. Construction, pila pa ka mga balita na ton. Ining isa ka construction worker nga wanted sa pagpangawat na aristo sa aton sa ning magkatapos ang kapulisan sa barangay Salukon Panitan Capiz kahapon, mga ka-K5. Julio 14, ikilala ining suspisado nga si GD, 25 anyos, sang barangay Kabangahan proper sa nasabit na banwa. Ang warrant of arrest nga gin-issue ang impirmahan ni presiding judge. Mga ka-K5 sang regional trial court branch 125 sang Las Piñas na napitsahan sang Mayo 21, 2026. Ining nasambit nga suspitsado at yarae nagpabilin kag nagpahunay-hunay sa panitan PNP, mga ka-K5. 30 minutos sa kalgad sa tak ng alas 5. Pakishare sa aton sini nga live. Pasensya ka muna, dula kita sa kahanginan, ha? Ay, wagi na! Nang aga, gagap ka pang bugtaw, tapos mga brown out ka. Palpak din ni Madlaw, di ba? Benz Del Moro, good morning sa Montiflor, Pilar. Good morning, sir, kag sa aton mga kasimanwa sa Pilar. From the rising sun, Japan! Oh, grabe, niya tilgana. Morning lang, morning. Lisa Barrientos sa Tambacolasi, good morning. Salamat. Pa-share, pa-share sa aton sa ninyo live. Mahingabot kita, mahingabot. Oy, panumbungon nga pagbayular sa Republic Act 10591, ungkon ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation, batok sa volunteers ang night watch personnel sa National Bureau of Investigation, ginpasaka na. Ginaginkonpirma ni Police Lieutenant Colonel Tumagtang Jr., Officer in Charge sa Roa City PNP. Matandaan nga ginpayag na dakpan si Alas Jabar nga nagris nga residente sang Banwa sang Tapas sang katapos ang Traffic Management Unit sang Roa City nga naga pamasay ra pisan nga indi rehistrado ang yasini nga tricycle mga ka K5. Oh, disa panaysayon sang makatapos ang TMU ginpahayag mga ka K5 igahinyo diri ang driver sang driver's license kag resto sang tricycle apang wala sang may maipakita ang nasambit nga persona mga ka K5 dito nakitaan may armas gali natalupang dan sang enforcer nga may armas nagpinukutay ini sila mga ka K5 tinakwa ang kalibre 45 nga sunod dire ang ining nasambit nga persona ang volunteers ang night watch personnel sang Bureau of National Bureau of Investigation. Yan. Sila-sila lang wala nag-iintindihan ay daw madugmal sila mga ka-K5. Inday ay sa Tunggala sa Blasco Pilar. Good morning. Ma'am Ruda Donato Amago. Good morning, ha? O sige, hatag kita. Dali lang gid. Dali din magliso, ha? Matabid kita sa aton mga sister station pagkatapos gilamang sang 3 minutos na commercial break. Stand by!
2: Ang kampiyon niya stasyon sa Pilar Capiz, 89.7 K5 Radyo Tagbuanay.
4: D3 Bio with Physio.
5: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang cardiovascular nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
4: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3. D3 Bio.
6: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Max4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
4: DTX 500.
7: Nagatamo na ba na ang kulubot sa imong itsura?
4: Mag-DTX 500 na.
7: Masaminig ka palatian?
4: I-DTX 500 muna.
7: Kung kulang ka sa antioxidant,
4: nagatigulang ka.
7: Mag-DTX 500.
4: Agod maging mas hubid sa edad ang itsura.
7: DTX 500.
8: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Marcy, apasok nag-a-star sa Colored City. Pero may lang ako ginaubo. Pag-sip-on, dahil naman nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula. Ako niya naubo, pag-sip-on.
8: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
10: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
10: DTX

0: beauty show.
1: Babakan sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
2: Si Leslie Katay, mahilig ita ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga, amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy, gid man niya nga kape.
0: DTX Coffee Mix.
1: Babakan sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Ang Banabol, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
6: Extend food supplement for men. May maka, kag labo waska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas. Para sa mas astig nga performance.
5: Ka! I-shoot na ga!
6: I-Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I-Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pampaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag-I-Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang I-Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang I-Care Drops ato-ato. Ang I-Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
7: This is your official news and music station, K5 Radyo Tagbuwanay 89.7.
6: Pilar Capiz. Balitang K5 sa umaga with K5 Jobert Lago.
8: Balik pa naman din sa atong sa iyo, pagpalag sa atong palatuntunan. Oras sa atong 37 minutos na nakaligod sa tat ng alas 7, mga ako na alas 5, mga ka-K5. Oy, good morning sa kay Tuto Charlie Villaruel, Inday LC Acuña, dala sa Kapagaw, Panitan, meron nga pagpamati. Opon man sa kay Inday Ruda, Donato Amago. Thank you so much. Sa kay Sir Juan Galio, baga pa sa Sir Michael Hagisandok. Good morning. Sa kay Sir Michael Hagisan, nag-upod sa ito sa ninyong pagpagigupod sa palatuntunan sa ninyong kagawon. Upod man sa kay Miss Lisa Barrientos, dara sa may Tambak, Kulasi. Mga taga Kulasi, na good morning sa iyo, tanan-tanan. Babes sa Bacalanco and Benz Del Moro, good morning. Lakip man sa kay Kuano, aga pamati si Ginilin Puentes. Good morning, inay Ginilin. Salamat, kid. Benz Del Moro, thank you so much. K5 Jubi Kubir. My birthday na kay K5 Jubek Kuwer. Ah, karon lang ah. Tamiyawon ko na karon. 38 minutos na kaligad sa tak na nga alas 5 mga ka K5. Ang aton man sining pag pasalamat sa mga suki na itong tagpalamati. No? Nag-upod rin sa itong singa palatuntunan. Adlaw-adlaw nga tanan mga ka K5. O kadamuon sa mga impormasyon, mga balita para sa aton sininga mga kauturan, diri sa aton sininga pagwaragwag padayon sa gyapon kahapon. Mga ka K5 nangin ma dinalag-o nangin patagayon nga golden kag diamond jubilee sang Archdiocese kag Archdiocese sang Capiz mga ka K5. Again, silibran sa nagkalain-lain ng mga gitambungan sa nagkalain-lain ng mga obispo, kay mga arsobispo, mga ka-K5. Again, pangunahan ni Most Reverend Charles Brown, ang Papal Nuncio sa Pungso Pilipinas, kag ni Cardinal Jose Advincula, mga ka-K5, Archbishop sang Manila, mga ka-K5. No? So, gin pa, Juan, gin, 35 anyos bilang isa ka Archdiocese mga ka K5 ang aton sini nga probinsya sang Capiz ang pagtuluhan sang Kristiyanong katilingban diri sa aton sini nga probinsya mga ka K5. Isubong man nga adlaw ika 50 naman to katuig o golden anniversary naman matapos nga nagbulag sila sa Capiz ang probinsya kang aklan mga ka K5. Imagine mo na, no, nga kabaskugon sang pagtuo sang aton sini nga mga kauturan, mga ka-K5. Bermejo Abe, Chip, good morning. Giselle Marco, good morning man sa Barangay Lunoy, Roja City. Doren Artates, good morning. Pakishare sang live naton, mga ka-K5. Toto Job Anunoy, good morning. Thank you so much. And sa aton sini nga mga suki nga tagpalamati kay Giselle Kulasino, mga ka-K5. Agad pa sila nagatabid sa itong singa pagpalaya. Gagaton pala tuntunan mga pinalangga ko nga mga kasimanwa, mga ka-K-5. Ang siyudad sang Rojas, no karon, kag ang San Juan City sa Metro Manila, ang mangin sister city na mga ka-K-5. No? Ini ang pagpatayon sang permahanay sa Rojas City, between Rojas City, kag sang San Juan City, ang ilasining nga sisterhood, mga ka-K-5, kag nagbisita si League of Cities of the Philippines, President si Mayor Francisco Zamora, diri sa siyudad sang Rojas, mga ka-K-5. Bilang pagpapag-on sang pagtinamdanay kag pag-inubnay partnership sang duha ka mga local government, duha ka syudad, mga K5, para nga manami pagilang implementasyon sang gobyerno sa mga programa, proyekto kag pagpasanyo sang ekonomiya sang tag-tag-tag sa kasyudad, mga K5, no? Pag bukas ini sang madamo nga mga oportunidad, no? Kag pagbinuligay sang duha ka mga syudad, mga K5. 41 minutos na kaligid sa tak ng alas 5 ara nato, mga sister station. Wala pa, no? Wala pa, mga K5 dahil lang gid sa aton sini nga mga kauturan nga nagaupo diri sa aton sini nga pagpangalagad. Giselle Marco, dira sa inyong panimalay, good morning lang. Share sang live nato, mga ka K5 diri sa aton sini nga pagpangalagad. Yanda nga kaagahon kay Marilyn R. Bully sa Calle 5, good morning madam. Mga taga Calle 5, dra, good morning, regards sa iyo tanan-tanan sa Del Moro family. Kay Leo, thank you so much. Ara na sila, i-check nato ato mga sister station sa sini nga mga tinion, mga ka K5, kay diri ang hampang subong sa aton sa Banwa sang Pilar, kita ang magadala kag magatimon sa aton programa. Check nato na mga signal sa aton mga sister station. Unahon naton mga gungan nga ang kurman. Kamusta naton sitwasyon sa syudad sang Bacolod? Sir Babe, Sir Robert, good morning.
9: Mayong aga, Sir Jobert, lago mga kakifadri sa amon sa syudad sa Bacolod, kag Negros Island Region. Kampiyon na signal mo na, way problema, wala sang weather disturbances.
10: Mayaga sa taga-Kapis, happy birthday kay Ma'am Ami Birondo.
9: Aha, Ma'am Ami Birondo, kag of course, ha, kampiyon ng signal mo na. Back to you, Sir Jobert.
8: Thank you so much, Bacolod, Sir Babes. Halin sa Bacolod. Chikira ng signal naton sa pinakahalang doon nga tao sa K5 News FM. Amon EBP, Sir Ray. Good morning, Iloilo.
11: Ngayong aga, ka-K5 Jobert Lago, bilog nga Western Visayas, K5 Stations and Negros Island Region. Okay, gid nga aton sini nga signal diri. Okay, gid. Samtang nagahigop sa Klinika DTX Coffee Mix. Happy birthday kay Station Manager Ami Orlins Birondo, kag kay Tukayo
12: Sir Raymundo
11: Uy, no, nga nag-celebrate sa birthday ang amay.
13: Happy birthday man kay Ivy Cordoba.
8: Thank you so much, ABP Ray. Kanami sang signal sang Iloilo, from Iloilo. Check na ito natin mga kaupdanan. Ito si Station sa may probinsya kang Antique. Sir Nestor, Sir Milmar, good morning. Welcome, please.
14: Happy birthday to you.
11: Happy birthday sa mga may birthday. Kampiyon ng signal, K5 Western Visayas, Sir Jobert, Negros Island Region and Panay Island. Good morning. Kaninyo nakapangapiran kami ka DTX Coffee Mix aga pa. Balik ka rin mo, SM Jobert.
8: Thank you so much, Antique. Guwapong signal. Basong signal sa aton mga kauturan sa Antique. From Antique, diretso antang masako subong nga mga pumulyo sa probinsya kang Aklan, Kalibo. Sir Michael, go ahead, please.
15: Good morning, Sir Jobert. K5 Sir Bisaya, Sir Ray, Bacolod, kag Antique. Good morning. Kampiyon ng signal, Sir Jobert. Naka-DTX Coffee Mix na kita, kag naka-D3Bio. Manaya-naya ang tiyempo di sa amon sa Banuos ang Kalibo. Balik sa iyo, Sir Jobert.
8: Thank you so much, Sir Michael, sa Kalibo, sa siling matinoon, mga ka-K5. Umpisahan natin ang pagbaton sa mga balita at impormasyon. Unahon natin ang siyudad sang Iloilo. ABP Ray, sir, go ahead, please.
11: Mayong aga sa liwat, nagapanguna nga mga balita. Update kita sa atong naglumpat nga lalaki sa gintalikdan nga adlaw. Kahapon, nambalta, way pa makitaan, pero kahapon sa balitang K5, wala pa makitaan ang update. Pero pagkahapon-hapon, hapon man nga adlaw, na sapuan na ining bangkay ni Jomel Diladia, 39 anyos nga residente sa barangay Hibawan, Santa Barbara, sa bahin sang Haro, diri sa siyudad ni Jomel Diladia.

0: agi sa short nga ginasuksok sang biktima. Si Jomel Diladya, 39 anyos, ang naglumpat sa tulay, mga kakipaib sa Santa Barbara sa kasagsagan sang mamunog nga uran sang gingtalikdan nga inadlaw. Samtang padayon man sa gyapon nga ginapangita ang PWD nga nahulog, mga kakipaib. Karuhon naton unang reporto na time nakalabot mas babaw sang tulay. Hindi, kaya ang balaya dralapit sa dalom sang tulay, tapos ang tubig nagsaka. Ang balay nila is made of light materials, mga kakipaib, no? Nahulog ang ining PWD nga 11 anyos. Nga mo itong ginatudlo sang iautod nga 5 katuig nga si Inday nahulog, mga kakipaib. Hasta subong, wala pa makitaan. Amo na mga balita namon diri sa may syudad sang Iloilo. Balik sa inyo dira, K5 Kapis.
1: Thank you so much, Sir Ray. Kasubo sa sitwasyon sa isang auto na itong PWD, mga ka-K5. From Iloilo, check na ito ng sitwasyon. Balita kagkumplitong detalye sa mga balita sa probinsya kang Negros Occidental, kag Bacolod. Sir Babe, Sir Robert, call please.
2: Nahimo mo ini sa imo apo. Amonay ang talangison nga pag nga palamang ko tanon man sang Iloy sang yasing amay nga naghimulo sa yasing apo, mga kakipay. Kasakit kagkaaking ang nabatsyagan sang pamilya mismo nga sininda isa sa mga utod sang lulo nga naghimulo sa yasing apo sa banwa sang hinubaan. Sa pagpangusisa, mga ka-K5 sang K5 News FM, na ibaluan nga ang lulo amo ang amay sang Iloy sang biktima kag isya ang nagatimbang perme sa balay sang iya sininga mga apo kun wala pa nag-abot ang iya sininga bata sinihalinsa o lobrahan. Kamati ang bata ay nag-obra mo, mga ka-K5. Tisya ano yung serbing amay ang lulo mismo. Galikay ginakutiba o yung apo niya nga babae, mga ka-K5. Yara sa idalom, mga kakibab, sang traumatized aning bata karon sa ila sininga pa ni malay, mga kakibab.
3: Sa iban pa'y balita, K5 Western Visayas, grabe din balita tamon, may army nga nag-suicide, kinagbae sa iya asawa nga maestra, nagbilin sa 11 anyos nila nga bata, may apo nga gin-rape sang iya lulo. Sa Negros Oriental, mga kakibab, isa ka American citizen ang ginsulod sa ila puluyan kagin patay samtang nagalantaw inisang TV. Ining biktima, mga kakipay, nagapuyo sa barangay ukon sa barangay dinis sa isa ka banwa sa Sibulan, Negros Oriental, Domingo sang gabi, Hulyo 12. Ginkilala kay Dr. Kent Carpenter, 73 years old. Kag dako sini ang nabulig niya sa Philippine Marine Science Community, kag isaman ini siya ka professor kag associate researcher sa Silliman University sa Negros Oriental. Ginapadalman pa sang pulis ang motibo sang nasambit niya krimen, kag ginausisa pa kun bala ginlugos ining kaupod niya nga 34 anyos nga Pilipina.
2: Amang mga balita namon diri sa siyudad sa Bacolod kag Negros Island Region. Back to you, Sir Jobert.
1: Thank you so much, Bacolod. Dalin sa Bacolod, mga K5, kompleto ang mga report. Check na ito natin sa station sa probinsya kang Antique. Sir Nestor, Sir Mirmar, go ahead please.
4: Mga talalupang doon nga balita diyan sa probinsya kang Antique. Aprobado rin sa sanggunian panalawigan K5 Western Visayas ang diyang resolusyon nga i-check karon ang kada mga resort sa probinsya kung bala may nagakaigo nga mga permit. Ya, matapos ang nabalahuba itong isyo sa Kulasi, kay may lima galito ka mga resort nga nag-operate pirarang katuig nga white permit, why bayad-bayad tax pero mahal ang the entrance. Nabalahuba lang dyan matapos nga makuryente patay ang vlogger nga si Istong rito sa Sangka Resort sa may Kulasi. Kaya mura ang effort kagatan nga gobyerno nga check karon ang tanan nga mga resort nga safe para sa mga bisita.
5: Samtang sa dugang pagid nga mga balita, may saraka manukbaboy nga taga probinsya kang Aklan nga tuyo magpagawa kang karne halin regya sa Antique baw nadakpan sa may boundary kang Pandan kag Aklan K5 Western Visayas samtang nagakaon-kaon kang quick-quick kang nagligad nga Domingo sa

0: kabinet kang highway ang taga-provet baw na mutika na nga may nagabiyahi. Kang ginsita na, imaw ang pira ka mga katapo kang provet sa border ay natukiban nga may karga nga 25 ka kilo nga karni kang baboy. So, ginsunog kay 5% Visayas kay ti bawal nga i-transport and gin paidalam sa isara ka laboratory test agad mamanan kung bala infected kang sakit o kung hindi. Kaysa kadya ang Antique na kaisaranan nga probinsya sa bilog nga Panay Island nga ASF free.
1: Wala so far mga balita just probinsya, balikan ni mo SM Jubert.
2: Thank you so much Sir Milmar, kag sini nga matinion mga ka K5 from Antique, diretso na to na mga balita sa probinsya nga Aklan. Sir Michael Kalibo, why please?
3: Sa mga balita sa Aklan, Banwasan Kalibo, para pabasugon subong ang kampanya sa Aklan Provincial Government kontra sa ASF. Sa ginpitigayon nga meeting, nagbandot subong si Governor Jose Enrique Miraflores sa tanan nga mga kabanuhanan nga magpatindog sa animal quarantine checkpoint para magbantay mga ka-K5 kag para malikawan ang pagsulod sa ASF diri sa probinsya sa Aklan. Kag ginadvisan man sini ang mga hog raisers nga dapat gin magpatigayon sa biosecurity, no, kag i-report nga daan kung may mga insidente sa pagkalamatay sa alaga nga mga baboy. Dugan natin yung mga balita, wala na makita subong ang boyfriend sa 19 anyos nga babae nga napatay, no, ining si Jessa. Matapos nga sa una natin yung report, namuning ginasugin niya, ginabangan ni sila, kagin-kumpronta, kag dito nagbinaisay ang boyfriend sini, kag nag-awat ang babae, ang biktima, kag naiguan ni isang paglaslas sa iyaliog, patay ang babae. Pero ang boyfriend niya, after nga makahatag sang statement sa Libakaw PNP, wala na makita. No? Musubong ang ginapamangkot, yun nga wala na siya makita, mga ka-K5. Ongoing subong ang investigation, kag wala gin ma-recover ang kutsilyo gingamit sa nasambitan niya krimen, kag ginapadayon pang pangita subong ang suspect o kung mga suspitsado sa nasambitan niya insidente. Muna mga balita din sa amin, Sir Jubert. Balik siya.
2: Thank you so much, Sir Michael. Sa Kalibo, mga ka-K5, mga nagapangunang mga balita din sa probinsya sang Capiz, kag siyudad sang Rojas. Kahapon nga daw may nadakpan na aton sa ni mga tapos ang kapulisan pinagi sa ginpagwa nga warrant of arrest sa isa ka construction worker nga nagpangawat diri sa amon sini nga lugar ining suspitsado mga ka-K5 taga barangay sa Lukon panitan Capiz nga isa ka construction worker kag nagaidad sang 28 anyo si alias GD. So no, sa report mga kaipag binpapanawagan siya sang warrant of arrest matapos kainis siya ang nadakpan kahapon nga adlaw. Nagkuhan siya, nag-ako man sa gitna kuod kuno ugali nagpulupanago sa sampila kabulan mga ka-K5. Samtang dugang pang mga balita ay naghulag na gid man ang President Rojas PNP ho. Kahapon nagpatigayon sang bypass operation ang President Rojas PNP pinaagi sa bag-o nila nga hepe sa karon mga ka-K5. Dugay na ning ginapangayo sa aton mga pumuluyo ang pulo operation sa illegal drugs sa nasambit nga banwa at imiara sila nga accomplishment kid man, no, si alias Impoy na dakpan kahapon sa bahin sang poblasyon sa banwa sang President Rojas pinagi sa ginimo nga tikang sa aton mga tapos ang kapulisan sa ila subong nga bag-o nga hipping nga nagapungko sa President Rojas mga ka-K5. Amo na mga nagapanguna nga balita diri sa amon sa Capiz, na mo patani galing ti. Wen na tawra, salamat gid mga ka-K5. Kita na naman kita buwas ah, sa aton mga sister station, sa aton sini nga mga kauturan, diri sa aton sini nga pagpangalagad mga ka-K5, no? Damo patatani balita ugaling kay ti anon mo na, ah, wa kita panahon. Limited ang oras sa aton mga sister station mga ka-K5. Benz Del Moro, good morning. Nelda Binondo, good morning. Rica Di Guzman, Himalaga. Salamat, salamat gid sa inyong pagpamati. Gerson Larissa, salamat man sa pag-upo. Doren Diusina Artates, good morning. Kag God bless sa imo. Salamat gid sa pag-upod sa kay Giselle Marco Jan Bindico. Shout out lang sa akong pamilya dira sa may bayan sa Bangugay sa Herardi family mga ka-K5 kay Rica Himoluga. Ayan, gabi ang mga piliedo kay Bible Bin. Pamati sila kag nabugtaw sila pisar nga nadula kita sa kaginan kay ina kay nag brown out kita mga ka-K5. Happy birthday ha sa amay sang amon sini nga CEO ni Doc Ramil Oy, si Sir Ray Ray Raimondo Uy Senior. Yan, birthday niya Subong. Ang adlaw halin din sa K5 News FM sa probinsya San Capiz, mga ka-K5. Happy birthday! Kag happy, happy birthday man sa pinakagwapa nga station manager sa K5 News FM sa bilog nga Pilipinas, kag diri sa probinsya San Capiz. Wala sang liwan ang aton sining station manager sa sudad sang Rojas, si Miss Ami Birondo. Ang bugal sa banwa sang mambusaw nga nagahiwat nga nagasilibrar sang iya sining kaadlawan subong adlaw. Naka-ready na ang mga baluhon kag ang catering sa istasyon sang K5 News FM Rojas. Preparahan na to ni Karon ka K5 Alvin. Preparado ka naman. Off ka na, no? Dito kita maniapon kay Miss A. Miss A, God bless and hope nga ang tanan nga mga desire mo sa kabuhi malabot mo. Bisan siling bila nila nga plupigado lang aton nga kabuhi, importante guapa kaga may ara sa nga tawag naton nga maayo nga panangabuyan. Yan, no? Stay humble and stay safe. Kagkabay pa nga ti, nami lang ang aton siningal lawas. Wala sa mga ginabat siya, adlaw-adlaw. Amo ng pinaka-importante unang gift ni Lord sa aton siningal kaadlawan. Once again, happy birthday sa kay Miss Ami Birondo. Ang station manager sa K5 News FM Rojas. Oras sa 56 minutos, nakaligid sa takna nga alas 5. Mga ka-K5, sa itong sining nga pagpangalagad sa itong nga palatuntunan, ang mga nagapanguna nga mga balita sa nabili na nga mga ginutlo sa itong sining nga palatuntunan, mga ka-K5, na amitan ni Kunway nag-brown out kay ina, kadako kita sang kwan, sang hinalaan sa kahanginan, ugaling kay gintistingan kita sang Capiz Electric Cooperative. O, explicar man ka mo. O, kung naandula ka mo kayo na. O, 30 minutos kaya nadula kita sa kahanginan. Mga ka-K5, ang director sang NBI, si Director Matibag, handa nga magtistigo sa impeachment trial ni BP Sara. O, ining nagwa nga impormasyon kay Director Melvin Matibag sa sining una nga ginhinyo ni Matibag nga italana ang iya sining testimonya sa impeachment trial sa mas maaga gud nga makatambong man ini siya sa International Anti-Scam Summit sa Bangkok, Thailand. Sunod sa iyang iklaro sining nga wala niya ginadiktahan ang schedule sa impeachment court kag nagsulat lamang ini siya nga nagapangabay nga ini ang i-schedule kag ipadala nila sa House Prosecution Panel. Dugang pa sini nga hindi man niya kinahanglan nga ang sabwena kon voluntaryo nga magatambong sa isa ka testigo sa gitawag nga impeachment court, mga ka-K5. Sadya na subong ang mga trial sa kay BP trial at BP Sara, mga ka-K5, no? Sa impeachment court, ikalima ng adlaw kapon, subong nga Miyerkules na ika-anom. Hasta pa niya sa Disyembre nga trial ka-K5 Alvin. Sa mga tagpalamati naton, sinugid bala ang makawat, kag sinugid bala ang wala nang awat. ang mga kaso, mga aligasyon, mga pagpamahog, mga death threat, mga ka-K5, sa kabuhi sa presidente, nga ginpagwasad to sa aton sining nga vice president. Ina istoryahan, ina babantayan nyo ina pinaka mga development, mga ka-K5, diri sa aton sining nga waragwagan sa K5 News FM Philippines, mga ka-K5. Why na ta panahon upo naging lamang sa aton mga technical partners sa sulod sang Ross ka-K5, Jubik Huber. Ito Jubik, ready na dang kuana pampalamig mo karon ha? Kag dira man sa aton sining nga mga kaubdanan sa K5 News FM Spearhead Kalinong Radio sa Hamindan area. Diri sa banwa sa pilaro pod ko ka K5 Alvin Pagunsan nga aga pa na brown outan. Inyo ko boss nga byan kagalagad sa kanan ka K5 Jubert Lago. Pod sa aton sini nga CEO Doc Ramil Itangoy nga ara sa karon sa Japan, opo siya bilog nga familia kay naga birthday si Kuya Ray Ray Senior. Ang iya sini nga amay Sir Ray, good morning and happy birthday. Opo sa amon pinalang nga Mayor Arnold Alba Perez. Ini si ka-K5 Jubert Lago. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa probinsya sang Capiz. K5 News FM. Good morning!
4: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News. News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. E3 Bio with Physio.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
6: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ang nagpagsiklawas.
4: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
7: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, binatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
8: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
9: Ew! Yucky!
8: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Kinapadamo ang good bacteria sa imong baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
4: DTX 500. Ulang sa pagkaon sa utang kang prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sa antioxidants. Pangontra sa makahalit ka free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
10: Q7 lot.
11: Ano ginabatsyag mo sa
10: high blood gid ko?
11: Ano sa una ang imo
12: blood pressure?
10: 180 over 100.
11: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
10: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
4: DTX 500. Panahon na naman ang ubo. Si Punch at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Palaban mo Mighty C! Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Beauty Soap.
13: Hi! Ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga besh.
4: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
4: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Mike Rosales, ang una wala gid ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag gintestingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
16: Gaang, mag-joy ride man tabi ka.
17: Wala sa kondisyon ang makina ko gaang.
4: Hindi makarima? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
16: Tika, mag-joy ride na ta.
17: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno ha. Siyempre, naka-extend ko yan.
16: Basta sagad nga driver, extend, lover.
4: Extend Supplement for Men.
18: DTX 500. Ako si Lizel Manuel, ang barangay Tabuayon, Kapi. Ay, manatian ako nga set sa suso. Pero sa pag-inom ko na sa ang DTX 500, may ano'y biyugid niya. Nadula ko ang bukol. Mayugid ang DTX 500.
4: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
19: Healthy nga uto.
20: Hi, Dennis Juan.
19: Matalong kag alerto nga paminsaron. Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
4: I Can Code, ang superior eye formula. I Can Code, ang kapsula nga may mataas nga lutein, vitamins, minerals kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata
11: nga may mataas nga anthocyanin, isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. I Care Gold, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga I Care Gold, kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
12: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
20: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
21: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
22: Wow, may puso.
21: Live, nagkikan sa hulot balitan sa 100.9 K5 News FM, Rojas City. Yari na ang bago, detalyado, kag-komprehensibo nga mga balita. Balitang lokal, regional, national, international, negosyo, sports, entertainment, kag-iban pa. Kampyon nga balitan sa kampyon nga stasyon. Kaupod ang kampyon nga K5 Newscasters. Aga pa, may balita na. DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
23: Oras sa K5 News FM Rojas Philippine Standard Time, 7 minutos ang nakaligad sa alas 6 ng aga. Ka K5 sa ato na nga mga headlines. Sa dalagan sang aton sining panahon na
21: K5 Bantay Panahon. K5 Bantay Panahon.
23: Magal-umon nga kalangitan, ma-experyensyahan sa bilog nga pungsod. Headlines ka K5 sa top story of the day.
21: K5 top story.
23: Operation Romanov Threat para sa Marcos family, hindi para kay VP Sara suno sa NBI witness. Samtang headlines ka K5 sa mga balitang lokal. Lalaki arestado sa by-bust operation sa President Rojas. Hindi patas nga pagsuluktan sa mga nagabaligya sa TATC, ginareklamo. Pagbaligya sang retail sa Bagsakan Center, ginapanawagan nga dumilian na. Mga manog pangisda sa baliwagan, may bag-o nga pangabuyanan. Rojas City kag San Juan City mangin sister city na. Golden kag Diamond Jubilee sang Archdiocese kag Diocese of Capiz ginselebrar. Construction worker nga wanted sa kaso nga pagpangawat, arestado. Panumbungon nga Republic Act 10591 na pasaka na batok sa volunteer night watch personnel suno sa RCPS. Separado nga investigasyon sang NBI may kang tanan sa lalaking nga nakuhaan armas lutang. Nagapadayon. LGU Cuartero ginpaligon ang border monitoring batok sa ASF. Bagong OIC sang Capiz Police Provincial Office, nag-courtesy call kay Mayor Ronnie Dadivas. Pag-establisar sang water ambulance system, naging sentro sa diskurso priblio ni Board Member Cesar Yap Jr. Headlines ka K5 sa Balitang Regional. Walo ka mga banwa sa Aklan, ginpaidalom sa ASF Yellow Zone. Duha ka lalaki sa Hamtik naglab-anay bangod sa away sa right of way. Menor di edad nga PWD nga nahulog sa buho sang ilang abalay kag nagtupa sa suba liga ni Siloilo wala sa gihapon nga nakit-an. Samtang headlines ka K5 sa Balitang National. NBI Director Matibag handa nga magtestigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. 24 ka mga barko sang China nasiplatan sa West Philippine Sea sa dong nakaligad nga semana suno sa Philippine Coast Guard. Department of Health, wala sang plano nga pag-suspendihon ang deworming program. Samtang headlines ka K5 sa Balitang International. Balita International. Production sang cheese sa Italy, apektado na bangod sa heatwave. Dugang ang mga probinsya sa China ginbaha bangod sa Typhoon Bavi. Headlines ka K5 sa balita sa patag sang negosyo.
0: Balitang negosyo.
23: Pamasahe sa aeroplano maganubo sa second half sang Hulyo. Samtang sa headlines ka K5 sa balita sa patag sang hinampang.
0: Balitang sports.
23: Alex Iyala target nga labawan ang Wimbledon run. Headlines ka K5 sa patag sang entertainment.
0: Balitang entertainment.
23: Bea Alonzo kag Vincent Ko gin kasal na. Kag sa aton nga balitang K-Kaiba.
0: Balitang K-Kaiba.
23: Mabuhok nga pastry bida sa Thailand. Kag sa aton nga mga pahibalo kag panawagan.
0: Para mismo. Mga pahibalo, garga kinahanglan sang atensyon. Kag dapat makaabot sa natungdan sa gilayon. Pahibalo. Para mismo.

0: Maayong aga Pilipinas, maayong aga probinsya San Capiz, maayong aga Rojas City. Welcome na sa pagpalayag sa DirectX 500 Morning Newscast. Subong adlaw sang Miyerkules mga ka-K5, pecha 15 na sa bulan sang Hulyo tuig 2026. Ka K5, sarang ninyo kami nga malantaw kag mabatian, pinaagi sa amon nga mga Facebook pages, ang K5 Rojas o kon K5 News FM Rojas kag K5 Rojas Digital. Subong man pinaagi sa amon nga mga sister station, ang 89.7 Radyo Tagbuanay sa Banwa sang Pilar, kag 89.7 Spearhead Kalinong Radio sa Banwa sang Hamindan. Ka K5 sa detalye na sa katong si Ginpang Linyada ng mga balita. Una kita sa lakat sa katong nga panyempo.
1: K5 Bantay Panahon. K5 Bantay Panahon.
0: Ginalauman ang magalumon nga kalangitan nga may palapta-lapta nga pag-ulan kag pagkidlat panaguob sa Metro Manila kag sa nabilin nga bahin sang pungsod subong adlaw Hulyo 15. Tandig sa weather forecast nga ginpagwa alas 4 sang aga ang mga pag-ulan ang tuga sang localized thunderstorms. Nagpaandaman ang mga otoridad sa posible sang gulpiyada nga pagbaha kag pag-ruslak sang duta sa mga lugar nga maka-experience sang makusog nga mga pag-ulan. Samtang padayon naman nga nag-aapekto ang southwest monsoon o habagat sa northern portion sang northern Luzon. Ka K5 ang adlaw nagbitlak alas 5:35 sang aga kag magatunod naman karon na last 6:29 sang gabi. Inyo nabatian ang balita sa dalagang sa katong siman nga panyempo. Karon ka K5, direkta kita sa Top Story of the Day.
1: K5, Top Story. K5, Top Story.
0: Ginpayag ni National Bureau of Investigation o kon NBI Regional Director Jeremy Lotok sa Senate Impeachment Court nga ang mga pamahog ng Operation Romanov ang nakadirekta para sa pamilya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kag hindi para kay Vice President Sara Duterte. Sa ikalimang adlaw sang impeachment trial, ginpamangkot ni Senator Judge Panfilo Lacson ang usayang impresyon nga ang Romanov plot ang para kay Vice Presidente Duterte. Ginsiling naman niluntok nga ang Romanov plot nga nauna na nga ginmit lang ni Davao City Mayor Baste Duterte sa isa ka rally sa noong 2024 ang hindi direkta para sa Vice President apang mismo sa First Family. Ka K5, inyo napatian ang Top Story of the Day. Karon dito na kita sa mga balitang lokal.
1: Balitang lokal. Balitang lokal.
0: Arestado ang isa kalalaki matapos ang ginpatigayon nga bypass operation sa mga kapulisan sa Campo Street, Barangay Poblacion, President Rojas, Capiz. Ginkilalang nadakpan kay alias Empoy, 33 anyos, kag-residente sa Barangay Aranguel, President Rojas, Capiz. Sa impormasyon nga nakuha sa K5 News FM Rojas, nagikan sa President Rojas Municipal Police Station na ginpahayag nga kaso sa paglapas sa Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang pag-atubangon na sang nadakpan na. Nakuha sa pag-inakop sini ang ginabulubanta 5 kagramos ang ginapatihan shabu na may standard drug price ng mas o kon menos 34 mil pesos kalaki pang isa kasasye nga buy bust item kag tatlo pa kasasye sa ginapatihan nga shabu. Na-recover man ang buy bust money nga nagabalor 1,400 pesos, isa ka itom kag pula nga belt bag, isa ka iPhone 13, isa ka motorsiklo nga SYM nga wala sang plaka kag iban pa nga hindi drug related nga mga pagkabutang. Sa subong, yara na sa kustodiya sang President Ross Municipal Police Station ang nadakpan para sa nagakaigo nga dokumentasyon kag disposisyon samtang ginaprepara ang pagpasaka sang panumbungon batok sa iya.

Sa dugang pa nga balita lokal. Formal na ang nagpirmahan ay ang sisterhood o konsang sisterhood agreement ang Rasirica San Juan City. Kadungan sa pagbisita ng League of Cities of the Philippines President kag San Juan City Mayor Francisco Javier Zamora. So na sa city government, tinutuyo nga mapalig-on ang partnership sa lokal nga gobyerno, implementasyon sa mga programa kag proyekto, kag pagpasanyog sang ekonomiya. Maga bukas man ini sang madamong oportunidad, pinaagi sa pagbinuligay sa nagkalain-lain ang sektor. Kalakip ang maayo nga pagdumala, pagpauswag sang serbisyo publiko, kag pagpasangkad sang lokal nga negosyo, kag turismo sa Roa City kag San Juan City. Sa iban pa nga balita lokal, ginhiwat ang culmination Thanksgiving Mass kadungan sa pag-celebrate sang Golden Jubilee sang Archdiocese of Capiz, kag Diamond Jubilee sang Diocese of Capiz, nga nagtimaan sa isa kabalaan kag makasaysayan ng okasyon para sa simbahang Katolika sa probinsya. Ginpangunahan ang misa ng the Most Reverend Charles J. Brown, Papal Nuncio to the Philippines, kag si F. Advincula, Archbishop of Manila, taupod sa iban pang mga obispo kag kaparian na. Ang selebrasyon isa kapag pasalamat sa madinalagon nga panawagan sa simbahan sa Capiz. Ang ika-75 nga anibersaryo sang pagtukod sang Diocese of Capiz, kag ang ika-50 nga anibersaryo sang Archdiocese of Capiz. Sa nasambit nga okasyon, naghiusa sang kaparian na mga relihiyoso kag linibo ka mga tumuluo sa isa ka selebrasyon na pagpasalamat kag padayon nga pagtuo. Sa dugang pa nga balita lokal, arestado sang kapulisan ang isa ka construction worker nga wanted sa kaso nga pagpangawat sa barangay sa Lucon, Panitan, Capiz. Hinkilala ang akusado kay alias JD, 28 anyos, kag-residente sa barangay Kabangahan proper sa Munga Banwa. Ang warrant of arrest ang ginisyo kag ginpirmahan sa presiding judge, Municipal Trial Court, National Capital Judicial Region, Branch 124, Las Piñas City, kag napichahan Mayo 21, subong at tuig. Yan rekomendar naman sang korte ang 10,000 pesos nga piyansa para sa temporaryo sini nga kahilwayan.

0: Sa dugang pang balita lokal na pasaka na ang panumbungon nga paglapas sa Republic Act 10591 o kanang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act batok sa volunteer night watch personnel sa National Bureau of Investigation CAPI's District Office. Ini ang gin-confirmar ni Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagdang Jr., Officer in Charge sang Rojas City PNP sang mapakigangutan sang K5 News FM Rojas. Matandaan nga ginapayag na dakpan si alias Jabbar nga residente sang Banwa sang Tapas sang katapo sang Traffic Management Unit Rojas City nga nagapamasahero apisar ga hindi rehistrado ang iyang tricycle. Sa panaysayon sang katapos ang TMU, ginapahayag nga sang ginhinyo diri ang driver's license kagrehistro sang tricycle apang wala ini sang may mapakita kon sa din diri nga nagluntad ang mainit nga komosyon. Nagresulta ini sa paginaway kag pag-agaway sang gyabi sang tricycle apang natalupang dan sa mga enforcer nga nagahana ang driver nga maghunos sang isa kabutang alin sa bag nga nakasukbit sa iyang hawak kag diri nga nakit-an ang caliber 45 nga armas lutang nga yara sa sulod sang bag. Naibaruan nga base man sa pagpangusisa sang kaprisan na natukiban nga indi lisensyado ang nasambit nga pusil. Sa kangot nga balita, nagapadayon ang separadong investigasyon sang National Bureau of Investigation o NBI, CAPI's District Office. May kaangtanan sa pagkadakop sa isa kalalaking nga nakuhaan sang armas lutang sa Kilometer 1, Barangay Lawaan, Rojas City. Sa interview sang K5 News FM Rojas kay Agent John H. Katipunan, Executive Officer sang NBI CAPI's, yagin payag na nagapadayon ang ilang pagkolekta sang mga ebidensya kag impormasyon na nga mahimo makabulig sa ila para sa kaatagan sang among hitabo. Ginkumpirma man sini nga ila nga volunteer night watchman sa sulod sang anum na kabulan ang among person nga ginkilala kay alias Jabbar nga residente sang Banwa sang Tapas kag temporaryo nga nagapuyo sa Rojas City. Sano kay Katipunan si Jabbar ang nagapangamuhan man bilang isa ka driver kon adlaw nagsang tion nga naparahan ini sa mga katapos sang Traffic Management Unit Rojas City. Igadulong kunta din sini sa eskulahan ang iyang gumangkon na. Matandaan nga nakuhaan si Jabbar sang isa ka unit sang caliber 45 pistol. Duha ka mga magasin kag mayara sang tigpito ka mga bala. Ginatag naman sa natungdan nga wala sila sang bayan ay baloan na kagkailabtanan may kaangtanan sa armas lutang nga ginapahayag nakuha sa ilang nga night watchman na. Samtang hugot naman nga ginsiling ni Katipunan na nga wala nagatolerar ang ilang ahensya kag pananglitan nga mapamatud-an nga may sala ang ila sini nga personnel ila ining nga pagapamatbatan sang nagakaigo nga aksyon. Sa piyak nga bahin padayon nga ginapalig-on sang local government unit o kon LGU sang kwartero ang ilang kampanya batok sa African swine fever pinaagi sa hugot nga pagbantay kag surveillance sa mga border checkpoints sang Banwa. Naglibot si Mayor Stephen Chris Opiniano, kaupadang iban pang opisyalis ang Banwa kag OIC Municipal Agriculturist Delma Condiza Catalan na agod nga personal inspeksyonon kag siguruhon nga ginapatuman sang husto ang kada border checkpoint. Sunod sa LGU, kabahin ini sang padayon nga inisyatibo sa pagpugong sa ang posibleng nga pagsulod sang ASF sa kwartero kag pagprotekta sa industriya sang baboy sa mga Banwa. Ginahingyo man sang lokal nga panguluhan ang bugos nga kooperasyon sang tanan nga kwarteronhon sa pagsunod sa mga ginapatuman nga biosecurity measures agad nga mapabilin nga ASF free ang Banwa kag maproteksyonan ang pangabuhi sang mga hog raisers. Sa dugang pangabalita lokal, ginbisita ni Officer in Charge Provincial Director sa CAPI's Police Provincial Office Colonel Ocon Police Colonel David L. Cachumbo Jr. ang talatapan ni Rojas City Mayor Ronnie Dadivas agad nga magpatigayon sang courtesy call. Kaupod niya sa pagbisita si Rojas City Police Chief Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagdang. Sa ilang pagsinapol, ginistoryahan ang mga tikang sa pagpabakod sang police intelligence, community relations, kampanya batok sa kriminalidad, pagmentenar sang kalinong kagkatawhay, kag pagpatuman sang disiplina sa hanay sang kapulisan. Sa bayan sang Ra City Government, giin pa salig nga ang padayon nga bulig kag suporta sa mga inisyatibo sang kapulisan agod nga papabilin ang malinong kag matawhay nga kahimtangan sang syudad. Sa katapusan nga balita lokal, sa regular nga session sang sanggunian panalawigan sang Kapis, ginpalabot ni board member Yap ang importansya sang madasig kag epesyente nga pagresponde sa mga emerhensya labi na gid sa mga residente sang island barangays nga nabudlayan sa pag-angkon sang bulig medikal. Base sa personal nga eksperyensya ni board member Yap sa pagbisita sa island barangay kapareho sang Ulutayan Island, ginlaragway niya ang mabudlay nga sitwasyon sa mga pasyente nga nagakinahanglan sang gilayon nga transportasyon na padulong sa mga ospital. Suno kay board member Yap nga madamo patani kabuhi ang maluwas kon mayara sang timely kag epektibo nga pagresponde labi na gid sa mga isla kon sa diin ang distansya kag kahimtangan sang dagat nagapabudlay sang transportasyon. Na bangod sini ginrekomendar ni board member Yap ang sistema nga may koordinasyon upod ang Provincial Health Office, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, Coast Guard, local government units kag barangays kag ginpahayag nga ini nga inisyatibo mangin bridge of survival para sa mas maayo nga pagluwas sang kabuhi. Ka K5 inyo nabatian ang mga balita lokal. Karon direkta kita sa mga nagakahinabo sa Western Visayas, Balitang Regional.
1: Balitang Regional.
0: Walo ka mga banwa sa Aklan, giin pa idalom sa ESF Yellow Zone. May detalye sang balita si K5, Yunard Viray sang K5 News FM, Kalibo.
2: Ginpaidalom sa Yellow Zone ang walo ka mga banwa sa Aklan matapos sa ginkabig bilang high-risk area sa ASF. Sandig sa ginpagwa nga datos sa National ASF Prevention and Control Programme anungod sa ASF zoning sa probinsya. Yara sa Yellow Zone ang banwa sang Balete, Banga, Batan, Burwanga, Madalag, Malinaw, Nabas, kag New Washington. Samtang yara sa Pink Zone naman ang banwa sang Altabase, Ibahay, Kalibo, Lezo, Libakaw, Makato, Malay, Numansya, kag Tangalane. Hugot nga ginapadumdum sang off-beat Aklan sa mga hog racers nga sundon ang pagapatuman sa nga biosecurity measures para nga malikawan ang paglaptas ang ASF ilabi na sa mga lugar nga yara sa Yellow Zone. Sa karon, nagalatag na sa nga checkpoint ang kada LGU upod ang PNP para nga mas matutukan ang palag nga dala sang ASF sa probinsya. Balita Regional, nagikan diri sa probinsya sa Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa Kampiyon nga Balita Serbisyo Publiko ang Kalingawan sa Kalibo. K5 News FM.
0: Samtang duha ka lalaki sa hamtik naglab-anay bangod sa away sa right of way. May detalye sang balita si K5 Alwin Rose Magbanwa sang K5 News FM Antique.
3: K5 News FM Live Report.
4: Minor nga pila sa lawas ang naangkan kang darwa kalalaki matapos nga naglabuanay sa barangay Buhang Hamtik las 8:42 sa aga Hulyo 14. Ginkilala ang sospek kay alias Ninyo 47 anyos kag ang biktima amo si alias Rolly 39 anyos residente kang nasambitan nga barangay. Suno kay Police Major Ryan Valenzuela ang OIC kang Hamtik MPS nga matapos naginitay ang darwa bangad sa away sa right of way nagpauli ang sospek sa andang balay kag nagbaal kang binangon. Ginsurong kadya ang biktima sa anaman balay kag rugtuliwan may komosyon nga natabo. Tubtub nga ginlabo kang sospek ang biktima nga naigo sa nawala nga middle finger. Nagbalis man labo ang biktima kag naigo ang sospek sa anang daghan kag rugtura nagpatinga ang iban nga miyembro kang andang pamilya. Bangad naman anya ang asawa kang biktima amo ang mismo pakaisaman kang sospek. Sa tulada, nag-istoryahanay rin ang darwa ka grupo kag nagdesisyon nga mag-areglo. Kagbalita Regional, Halin Rija sa may probinsya kang Antique. K5 Eileen Rose Montero Magbanwa para sa Kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan, ang Kampiyon ng estasyon sa Antique, K5 News FM.
0: Samtang minor de edad nga PWD nga nahulog sa buho sang ilang abalay, kag nagtupa sa suba o konsa suba sa Leganes, Iloilo, wala sa gihapon nga nakitaan na. May detalye sang balita si ka K5 Karen Badilla sang K5 News FM, Iloilo.
3: K5 News FM Report.
5: Mga ka-K5, wala sa gihapon makita ang lawas sa PWD nga bata nga babayi matapos ini siya nga nahulog sa buho sang ilang abalay diri sa may sityo Kaingin, barangay Nabitasan sa Banwa sang Leganes, Hulyo 13 sang gabi.
3: Mag-detox coffee mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa.
6: Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Dolor Animas, Iloy sang biktima, ginpayag sini nga may buho sa kilid sang ilabalay kag posible dira nahulog ang iya anak ag nagtupa sa suba. Suno pa sa iya, nagwa sila sang iya bana agud mangita kuntani sang hulaman sang kwarta nga pambakal sang bugas kag sang nakabalik na sila sa ilabalay, wala na ang biktima sa sulod sang ila puloy-a. Nahibaluan nga ang biktima ang isa ka lupog kag indi makahambal. Dugang pa ni Dolor nga ang nakakita nga nahulog ang biktima amo ang iyang manghod nga babayi nga 5 katuig. Samtang ang biktima ang 4/5 ka mag-utod apang ang iyang magulang kag ang nagasunod ang lunsay man nga nagtaliwa na.
5: Ini si K5 Karen Badilla para sa Kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
0: Kag K5 inyo dapatian ang mga balitang lokal kag regional. Ang ining balita ang buylog nga ginadulong sa inyo sang kalawan sang DiriX Coffee Mix. Ang healthy nga kape bangod sa DiriX Coffee Mix, nakakape ka na, naka-detox ka pa. Sarang nga mabakal sa Clinica de Alternativo and Wellness Center sa Rojas City kag sa mga butika nga malapit sa inyo nga lugar. Ka-K5, direkta kita sa Balita Nasyonal. Handa nga magtestigo si National Bureau of Investigation o NBI Director Melvin Matibag sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Una na nga ginhingyo ni Matibag nga itala na ang iyang testimonya sa impeachment trial sang mas timprano agad nga makatambong man sa isa ka International Anti-Scam Summit sa Bangkok, Thailand. Ginklaro man sini nga wala niya ginadiktahan ang schedule sang impeachment court kag ang sulat nga mayamo nga pangabay ang ginpadala sa House Prosecution Panel. Dugang pa sini, hindi man niya kinahanglan sang sabena kung voluntaryo nga mag-aatubang ang isa ka testigo sa impeachment court. Sa dugang pangabalita nasyonal, naglabot sa 24 ka mga barko sang China ang nasiplatan sa West Philippine Sea. Umpi sa Hulyo 7, Tubtub 13, suno sa Philippine Coast Guard, sining okon kahapon ng adlaw sang Martes. Base sa monitoring report sang PCG, nabalhag ang 21 ka China Coast Guard vessels, kag tatlo ka People's Liberation Army Navy vessels sa sulod sang exclusive economic zone sang Pilipinas. Naibaluan nga kalakip diri ang 13 ka mga China Coast Guard sa Baho di Masinloc, 4 ka China Coast Guard sa Yungin Shoal, 2 ka China Coast Guard kag isa ka plan sa Eskola Shoal, 2 ka CCG kag 2 ka plan sa Pagasa Islands. Matandaan nga sa tong Hunyo, naglabot sa kabugusan 74 ka mga barko sang China ang namonitor sa 4 ka nasambit nga lugar sa West Philippine Sea, suno sa Armed Forces of the Philippines. Sa katapusan nga balita national, ginpahayag ni Department of Health Undersecretary Albert Domingo nga hindi pagsuspedihon sang gobyerno ang ilang deworming program apang mas mangin proactive sila sa paghatag sang impormasyon sa mga ginikanan sa mga posible sining epekto kag mga tikang nga pwede himuon kon matabo ini. Ginpahayag ni Domingo nga kasunod sang insidente sa Cavite kon sa diin isa ka estudyante nga ginpaidalom sa deworming o kon porga ang napatay. Bayag pa ni Domingo ang deworming o kon pagporga ang safe kag epektibo. Dugang niya nga wala na-establish kon ano bala ang matuod-tuod nga rason kon nga nagtaliwan ang estudyante.
3: National. Balitang National.
0: Sa K5, inyo nabatian ang Balitang National. Direkta kita sa mga nagkakainabo sa luwasang pungsod, Pilipinas.
3: Balitang International. International.
0: Nagapangatubang subong sang dako nga pagpanghangkat ang mga naghimo sang cheese o con queso sa rehiyon sang Emilia, Romania sa Italy. Kasunod sa mga asod-asod nga heat waves nga na-experience sa rehiyon sang nagligad nga mga simana. Sunod kay Nicola Bertinelli, presidente sang Parmigiano-Reggiano Consortium sa nagligad nga 50 katuig ang mga mangunguma sa rehiyon ang masami nga ginabukas ang bintana sang ilang mga kamalig kada summer agad nga mapabilin nga mabugnaw ang ilang mga baka. Apang subong asod-asod ang mga heat waves kag masami nga tuman kataas na ang temperatura sa rehiyon. Kinahanglan nga masami na nga gabukas ang ilang mga bintana sa mga kamalig agad nga maproteksyonan ang ilang mga baka kag ang ilang ginaproduce nga gatas. Payag pa niya ang tuman nga kainit sang panahon ang nag-apekto sa kadamuon kag quality sang gatas nga ginaproduce ang ilang mga baka. Bangod nga nagadangat sa masubra 40 degrees Celsius ang temperatura, ang mga baka ang masami nga nagahigda na lang kag mas jutay ang ila ginakaon na. Bangod sini ang produksyon sang gatas ang nagnubo sang 10%. Dugang pa ni Bertolini, kung magapadayon pa ang init kag wala sang ulan, wala naman sa mga tubo ng mga hilamon kag mangin posible na sa ila nga makakuha pa sang gatas agud nga maghimo sang keso. Sa katapusan nga balita international, pila ka mga dugang nga probinsya sa China ang gin-report nga ginbaha kasunod sa paglaslasang anay Typhoon Bavi o kon Bagyo Inday nga naglabay sa Pilipinas sang damlaglang. Sunod sa report, ang pila ka mga Chinese news sites ginbaha ang Lian o kon Liaoning province kon sa din pila ka mga salakyan ang na-stranded sa dalan. Madamo man sa mga residente ang natrap bangod sa baha kasunod sang wala untat nga mga pag-ulan. Madumduman nga ginbaha man ang madamong mga lugar sa kaingon nga Hebei kag Jilin sa Northeast China bangod sa bagyo. Matapos nga maglasla sa China ang bagyo, ang naghulag naman sa Yellow Sea kag nagpadulong sa North Korea kung sa din ginakahadlokan subong nga posible magtuga inisang lapnagon nga mga pagbaha sa pungsod. Sunod sa North Korean state-run nga pahayagan nga Rodong o kon Rodong Sinmon, ginmandoanan ni North Korean leader Kim Jong-un ang mga opisyal sa Northern kag Central regions sang pungsod nga maghimo sa mga tikang agod nga malikawan ang lapnagon nga halit. Ginpaidalom naman ni Kim ang ilang nga kaugalingon nga emergency services sa heightened alert status. Ka K5, inyo nabatian ang mga balitang international.
3: International.

0: mga airlines matapos ang level 19 nga na record sang second half sang Abril sang nagsaka ang presyo sang jet fuel tungkol sa tensyon sa Middle East. Sunod sa International Air Transport Association o kon IATA, nagpanubo na sa 119.13 kadolyar kada bariles ang average nga presyo sang jet fuel sa global market tubtob Hulyo 3.
1: Balitang negosyo.
0: Ka K5, inyo napatian ang mga balita sa patag sang negosyo. Karon liton kita sa balita sa patag sang hinampa.
1: Balitang sports.

0: Alex Ayala, target nga labawan ang Wimbledon run. May detalyes ang balita si K5 Darren Salomio Henson.
1: K5 News FM Live Report.
2: Ni Pinay Tennis Star Alex Ayala ang malabawan ng iya pinakamataas nga nahimo sa Wimbledon Championships matapos sa makasaysayan nga kampanya sininga tuig sa baylo nga magkontento sa iya nga naangkon. Mas nagdako pa ang determinasyon ni Ayala nga malabot ang mas mataas nga kadalagaan sa mga masunod nga torneo labi na sa mga Grand Slam events. Nalabot ni Ayala ang 4th round sa Wimbledon nga mo ang pinakamataas nga iya nahimo sa bisan ano nga Grand Slam tournament sa iya sininga karera. Bangod sini, determinado ang 21 anyos nga Pinay tennis player nga mas magpanikasog agod malabawan ang yanahimo sa Wimbledon. Naibaluan magapadulong si Ayala sa Estados Unidos para preparahan ang iya pagampang sa US Open nga magaumpisa sa masunod nga bulan. Ini nga balita ginadulong sa inyo sang Mighty CDM Unity Booster. Ini si K5 Darren Salomeo Henson para sa Kampyon nga Balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Kapis. K5 News FM.
0: K5, inyo nabatian ang balita sa patag sang hinampang. Karon liton kita sa balita sa patag sang entertainment.
1: Balitang entertainment. Balitang entertainment.
0: Bea Alonzo kag Vincent Ko ginkasal na. May detalye sang balita sa K5 Maria Rochelle de Anon Ibron.
1: K5 News FM Live Report.
3: Ginkasal na sa Daybea Alonzo kag Vincent Ko sa isa ka pribado kag intimate nga seremonya. Nahibaluan nga anum lamang ang nagtambong sa kasal kag wala sang mainag-attend nga pamilya sa magtimbang nga bahin. Ginkumpirma naman ni Makati City Mayor Nancy Binay ang kasal matapos nga magserbi ni nga solemnizing officer sa seremonya. Samtang ginpahayag nga baton sang pamilya ni Vincent Ko, si Bea Alonzo. Ini nga balita ang ginadulong sang Mighty C, ang alkaline base nga vitamin C. Para sa balitang entertainment, tinisik ka K5, Maria Rochelle de Anon Ebron. Para sa Kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa probinsya sa Capiz, K5 News FM.
0: K5, inyo nabatian ang balita sa patag sang entertainment. Karon liton kita sa balitang K-Kaiba.
1: Balitang K-Kaiba.
0: Mabuhok nga pastry, bida sa Thailand. May detalyes ang balita sa si K-5 Ami Orleans Berondo.
1: K-5 News FM Live Report.
4: Kag-K-5, nakakita ka na bala sang tinapay nga may buhok? Bida sa karon sa isa ka bakery sa Pattaya, Thailand. Ang Harry Croissant ukon croissant sa French. Paano na-achieve ang kakaiba nga itsura sang tinapay? Gamit ang Fat Choy, isa kasahi sang edible ukon mahimo nga makaon nga ito mga algae nga masami ginagamit sa mga Asian food. Suno sa tag-iya sang Saiwan Bakehouse. Una na nga nag-viral sa ilang nga bakery ang ilang nga hairy cake ukon mabuhok nga cake. Apang, mas nangin viral ang croissant ukon croissant matapos ini nga napasundayag sa isa ka French media outlet. Bangod sini, kindagsa indi lamang sang mga lokal, kundi subong man

0: dumuluong ang nasambit nga kontrobersyal nga pastry nga nag-anis ang madamong reaksyon sa social media. Siling sang iban, bisan may buhok, basta hamot kag namit nga tinapay, baklon kag tilawan gidaya. Para sa balitang kaykaiba, ini si ka K5 Amy Orleans Birondo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz, K5 News FM.
1: Ka K5, inyo nabatian ang balitang kaykaiba. Oras 52 minutos ang nakaligad sa lasaisang aga. Sa ato na ang mga pahibalo kag panawagan.
2: Pahibalo, ara mismo. Pahibalo, ara mismo. Mga pahibalo, garga kinahanglan sang atensyon kag dapat makaabot sa natungdan sa gilayon. Pahibalo, ara mismo. Pahibalo, ara mismo.
1: Ginapanawagan ka ginapahibalo sa tanan nga kakilala kag himata ni Edward V. Benedicto. Gasya ang nagtaliwana. Na. Ang iyang abangkay ang nahambyang sa ilang apuluyan sa Barangay Takas, Pontevedra, Capiz. Ang lubong natalana sa Sabadong Adlaw, Hulyo 18, 2026, takna alas 2:30 sang hapon, konsa din ang misa paghihwaton sa St. Isidore the Farmer Parish, Pontevedra, Capiz, kag igalubong sa Pontevedra Cemetery. Ang nagapanawagan, ang pamilya Benedicto.

0: Oras 53 minutos na nakaligad sa lasais sang aga. Kag inyo nabatian ang pangkabugsan nga pagpalayag sang Direx 500 Morning Newscast. Ang ining mga balita mga ka-K5 ang buylog nga ginadulong sa inyo sang Clinica Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Agad nga makalikaw sa ubos sipon kag iban pa nga mga balitian, mag-inom sang Mighty C kada adlaw. Sarang nga mabakal sa Clinica di Alternativo Wellness Center. Tabok PLDT McKinley Street Ross City kag sa mga butika nga malapit sa inyong nga lugar. Ka K5 sa ngalan nagid lamang sang bugos nga hubon sang K5 News FM Rojas. Sa akong partner sa technical side with ka K5 Juvic Cover. Sa amon nga news director ka K5 Roldan Bisana Villarreal. Kag sa amon nga station manager Miss A Ma'am Ami Orleans Berondo. Kag sa amon nga humble kag babot nga chief executive officer Doc Ramil Oy. Kag sa katapusan ka K5 ako ang inyong atag balita ka K5 Rodney Daban Dalanon. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz. K5 News FM.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
3: Mga butika. Kanto ta sa mga benefits, sir boy. Okay. Dugang mga benefits. Aside sa nga ang D3 Bio, nami siya sa gitawag
4: hunger suppressant.
3: Mm-hmm. Or appetite suppressant.
4: Mm-hmm.
5: Why naguros ang pinakabudlay gidya bulngon nga klase virus ang HIV?
3: Mm-hmm.
5: Once nga matakdan kaniya do death sentence nimo.
3: Ganun no.
5: Oh, why na sir boy makaya ni D3 alone?
3: Mm-hmm.
5: The only nga ginstudyhan is ang VCO.
3: Mm-hmm.
5: Dako sang improvement sa San Lazaro Hospital sining mga HIV positive. There are those nga nagkalamatay, there are those nga ang porting ing padayon ng inom sang BCO, ang ilang take, nakasurvive sila and until nabuhi pa.
3: Ang importante mga Sir GP,
5: 20 years ago,
3: madugangan lay mo kabuhi, biskan may HIV ka.
5: Imagine ka.
3: Ang hope bala nga ginhatag mo sa ila, dako nga bagay. At least siya may time pa nga maghinulsol.
5: Kaya gani Doc, ang HIV nga waay niya bulong, kag buwan ka matakdang, nirikta ka gid sa AIDS, how much more ang pandemic nga maka damo gani ka survive.
3: Oh.
5: So dira na lang kag pag viral,
3: pag viral ang problema,
5: you take D3 Bio. Kay may duwa na siya Doc, subong, no? Ay labot sang monolaurin, may
3: monocaprin.
5: May monocaprin
3: pa
5: nga wala.
3: May monocaprilin pa gid.
5: Nga wala ina sa
3: monocaprin, monocaprilin and monolaurin. Puro mono na.
5: So meaning makajita ka na, gabulong ka pa, mo viral load.
3: Ang bintaha, Sir JP, nga lagi ka mag-inom sang D3 Bio. Because after 8 hours, dula na siya.
5: Husto.
3: Tiyangi mo yalawa, Sir Boy, wala na ga-produce ang BCO. Wala na sa ga-produce ang BCO. So you need, every 8 hours, butangan mo D3 Bio. Kay, ang matabo na siya, from monolaurin, after 8 hours, Sir JP, mahimo na siyang ketones. So meaning pa, paghimo niya ketones, dula ng monolaurin. So you need 8 hours, every 8 hours, inunggi ka sa D3 Bio para may magtiyog-tiyog na mamatay sa imo, ano?
5: Protected ka.
3: Protected ka. Isa lang kayong ilimnan nga hindi ka kainom, ang matabo sina, pwede kaya malatnan.
5: Kaya hindi siya bi, Doc, stacking?
3: Ang bintaha lang, kung trangkaso ka na, pag inom mo, ma-minimize, instead matrangkaso ka, tagtatlo kadlaw, pinapito kadlaw, ma-shorten kung nainom kaya D3 Bio.
5: Kag hindi amo nakalala ang epekto sa imo.
3: Amo na mga bintaha kung always ka gainom D3 Bio. Aside sina, tingnan nami imo brain function eh. Kay wala sang iban nga pagkaon nga the best para sa brain is ketones from D3 Bio.
1: D3
4: D3Bio.
6: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
7: Mga buti ka.
8: DOST Secretary Fortunato de la Peña declared, once you take extra virgin coconut oil found in D3Bio, it will lower the coronavirus load to 60 to 90%.
5: Grabe, no?
8: Once taken by the patient. Mm. And that is basically on the page of DOST by the secretary itself.
3: Ang nami gidaton sir boy nga kumpanya di. Way pa kaya na corona, sige ka na inom.
8: Sige ka na inom.
3: Ang amo na ganang perfect nga interval sa pag-inom is every 8 hours gidya. So meaning pa katatlog ka mag-inom sa isa kadlaw.
8: Hambal pagid nila. Ano pagid gali kung magdamo pagid ang imo intake sang extra virgin coconut oil. Hamba nila, it's very promising, but they could not basically declare it. But ang DOST nagambal, ha? So basically, ang effects ng extra virgin coconut oil sa D3Bio, hindi matawaran. It kills any kind of viruses. Ang HIV ni Sir JP, napunggan. Ang COVID, ambal sa DOST, napunggan.
3: Importante maging magkaagi ka COVID. Sir Boy, kablo ka nga importante makaagi ka COVID.
8: Motivation.
3: Para may antibodies ka.
7: Hindi ka na malatnan.
3: Oh, para may antibodies ka na. Amo mo lang na importante, pero ako dire ko na intindihan. Nga di dai pwede gating bon mo inom ang D3Bio. Halimbawa isa ka baril imnon mo. Kay dire ko na intindihan nga after 8 hours ang munulaw rin mahimo na siya nga ketones. So dapat every 8 hours inom ka gidya. Para protektado ka.
9: D3Bio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo, loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
1: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga butika. D3Bio. Health News. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mugs 4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sas 4 Biotics, sasig ang alibyo. Magklinikas 4 Biotics na.
10: DTX 500. Masami ka bala nagkaugtas? Kapoy sa trabaho? Kag stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sa matasig kapagtingulang? Kalaman ang abyan? Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500. Ang stress, malikawan. Pagkaburingon, malimtan. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Mimi. Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa kabulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo, gid kaayo ang Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
12: Ako si Ronald. Isa ka sales rep. Una, problema. Gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong. Sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti. Gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
13: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
14: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi. Sa diin ka, pipito.
15: Relax ga. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
16: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
1: Extend.
16: Food supplement for men. May maca. Kag flavawaska. Mga natural herbs. Yan nagahatag sang gana.
1: Extend.
16: Supplement for men.
17: Muling binuhay mo.
18: Extend. Isang kapsula ka lang.
1: D3Bio.
19: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Ako ginanibulig sa D3Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pariyo sa pag-ehersisyo.
1: D3Bio. Ang D3 ng may VCO. Ang VCO ng may D3. D3Bio with VCO.
20: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang Manchester nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3Bio, mas naging klaro kag alert to ang akong pamilsalo.
1: D3Bio. Ang D3 ng may VCO. Ang VCO ng may D3. D3Bio.
21: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka. Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulik sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics. Ka dalhay ang pag-ariya.
4: GTX 500, ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado mag GTX 500. Aga, unto, kagabi. GTX 500, ang pangbawi kag super detox mo. GTX 500. GTX 500.
7: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako ng cholesterol around 200. Nag-take ko sa GTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan, dasig ko kapuyo. Wala na siya na batsyagan.
4: GTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
22: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige ko pulang. Luti ko buntag gabi mo. Nang lunch ako nga kubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
4: Mighty C,
23: mabaka.
24: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
25: Ako si Mercy, apasok na ga-star sa Kulag City. Pero may lang ako ginaubo. Kag-sip on, dahil yung nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula. Ako niya naubo, kag-sip on.
24: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
4: DTX Coffee Mix.
26: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
27: Mamasaga butika.
4: DTX Coffee Mix.
28: Si Leslie Katay, mahiligid ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga, amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds, pampasexy gid man niya nga kapi.
4: DTX Coffee Mix.
27: Mabaka sa mga butika.
29: Nestor, ang sinaing.
30: Luto na.
29: Ang labahan.
30: Nakasampay na.
29: Ang uniform ko.
30: Naplansa na.
31: Ganito ako.
30: Tigasi.
31: Tigalapa.
30: Tigasay.
31: Tigaplansa.
30: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
31: Sa gabi.
30: Ako ang bossing.
31: Dahil kasangga ko.
30: Ang extend.
31: Supplement for men.
30: Gortez.
31: Tapos ka ng maligo.
32: Yes, darling. Come to mama.
30: Extend food supplement for men.
31: May maca at lavawaska
30: na nagpapataas ng energy
31: at stamina
30: para sa tigasing performance.
31: Extend food supplement for men.
4: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa paghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila paghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advanced Syrup.
27: Bumakal sa mga butika.
4: Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
33: Nagaburo ng akon nga mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
4: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
21: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT

0: radio
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow, may puso.
3: Oras sa K5 News FM Philippines sa Standard Time, 10 minutos sa nagaligad sa tak ng alas 7 sa aga.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
5: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos.
3: Maingaga Luzon, Visayas, kag Mindanao, Sunod San Rojas, Probinsya San Capiz, Western Visayas. Petsa 15 sa bulan sang Hulyo tig 2026, Miyerkules gadlaw, nagapalig na ang Foro de los Pueblos. Sa kinandan kapod sa inyo, ka-K5 sa inyo, Anchorman, ka-K5 Roldan, Bisana, Villarreal. Ang aton pag-abi-abi sa aton ng mga suki ng mga tagbalamati, nag-monitor, nag-tutok na diri sa aton sininga pagpangalagad. Sa aton mga abiyan ng mga mangunguma sa kabukiran, mga mangingisda sa kalalawran, sa mga vendor sa mga merkado publiko, sa mga iloy kagamay sampulian na katsuni na nagatutok na diri sa aton siniga pagpangalagad, isa kameriton nga adlaw sang Miyerkules mga ka-K5. Ano bala mga balita ang aton pag-aistoryahan, aton nga pag-atutukan diri sa aton nga pagpangalagad, subong adlaw sang Miyerkules mga ka-K5. National Bureau of Investigation ginkompirmar nga night watchman sang ila opisina ang lalaki nga nakuhaan sa pusil sa mga traffic auxiliary. Samtang separado nga investigation, pati gayon nun sa NBI. Agod matulid kung ano gibalang natabo. Paano nga nadakpan ining isa ka night watchman sa ila opisina sa pagupot sa armas lutang bangod sa ginaligar pagbiyahe isang kolorom. Ato na nga pag-atutukan mga ka-K5. Kaya may mga legalidad subong, no? May mga question angot sa legalidad sang ginimo sa mga traffic auxiliary mga ka-K5. Although nga ti ang firearms unlicensed, but ang manner sang pagka-discover kag pag-aresto, hindi malikawan nga question nun ini mga ka-K5. Samtang Major General Iscanillas, magapungko nga commander sang 3rd Infantry Division sang Philippine Army kasunod sa natalana nga pagretiro subong adlaw ni Major General Samson mga ka-K5 ang division commander sang 3rd Infantry Division sang Philippine Army. Ato ni baloon karon ang latest situation sa area kadungan sinimpatigay nun nga aktividad subong aga samtang 23 ng patay sa epekto sang habagat kag Bagyo Inday diri sa pungsod Pilipinas, mga ka-K5. Ang numero posible pa madugangan samtang nagapadayon ang pangita sa motoridad sa mga nabalhag na missing mga ka-K5 tuga sa pila ka mga insidente nga natabo bangod sa epekto sa habagat kag Bagyo Inday. Samtang Attorney Zulaika Lopez hindi na pag-ipresentar sa impeachment trial. Ini anang in manifestation kagabi sang House Prosecution Panel kay para sa ila mangin redundant ng statement ni Lopez kag para sa ila ila naman na substantiate na pamatud-an naman nila nga hindi dagimo sang pamahog si Vice President Sara Duterte Carpio against sa mag-asawa nga Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kag First Lady Lita Araneta Marcos mga ka-K5. Kapod kay Anay House Speaker Martin Romualdez. No? Ato na nga pagatutukan mga ka-K5 diri sa aton siriga pagpangalagad. Amo ni mga balita nga mangin sentro sa aton siriga pagpangalagad. Subong adlaw sang Miyerkules mga ka-K5. 15 minutos na nakaligad sa takna nga alas 7 sa aga. Kung may mga minsay ka mga nagpalabot diri sa Foro de los Pueblos, ipadala ina mga ka-K5 diri sa aton official Facebook page, K5 News FM Rojas, hello at K5 News FM Rojas, para mabasa tang inyo sini nga mga mensahe mga ka-K5. Konta ning buklad ang report na gikan sa PAGASA, latest update sa dalagan sa panahon, nakasanbay sa number 3 aton connection sa PAGASA with the PAGASA weather specialist ka-K5, Chinel Dominguez.
0: K5 News FM Live Report.
6: Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang ating weather update para sa araw na Miyerkules, July 15, 2026. Bahagyang humina itong southwest monsoon natin at dito na lamang ito umiira sa western section ng Northern Luzon. Inaasahan din natin mamaya ay lalo pang hihina ito at ito'y mag-offshore na or dito na lamang sa karagatan makakaapekto. Samantala, meron tayong dalawang low pressure area na minomonitor dito sa loob ng ating PAGASA monitoring domain. Itong dalawang low pressure area po ito ay wala naman pong direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa. Unahin natin itong nandito sa may Hong Kong area. Ito po yung dahilan kung bakit itong southwest monsoon po natin ay offshore. Dito po napupunta itong southwest monsoon sa circulation na ito. May kita din natin, mababa na rin naman yung chance nito na maging isang ganap na bagyo muli. Samantala, ito naman dito sa may borderline ng ating Philippine Area of Responsibility ay yung dating si Josie. Ito yung nag-downgrade bilang isang ganap na low pressure area at ito po'y tuluyan na rin lumabas ng ating Philippine Area of Responsibility. Bagamat meron tayong dalawang low pressure area na minomonitor sa loob ng ating domain, wala po itong direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa. Para naman sa magiging panahon natin ngayong araw dito sa Luzon, inaasahan natin makakaranas tayo ng bahagya hanggang sa maulap na papawirin na may mga isolated rain showers o kaya mga localized thunderstorm, lalo na po sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura para sa Metro Manila, 23 to 33 degrees Celsius. Lawag, 25 to 33 degrees Celsius. For Tuguegarao, asahan natin ng 26 to 38 degrees Celsius. Baguio, 16 to 24 degrees Celsius. Tagaytay, 21 to 31 degrees Celsius. At Legazpi, 26 to 33 degrees Celsius. Para naman dito sa may Palawan, buong Visayas at Mindanao, makakaranas din sila ng maaliwalas na panahon. Pero asahan din po natin yung init at alinsangan, lalo na sa tanghali hanggang hapon, na may mataas na tsansa ng mga localized thunderstorm, lalo na po sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura para sa Calayan Islands at Puerto Princesa, 26 to 32 degrees Celsius. Dito sa Iloilo, 24 to 33 degrees Celsius. Tacloban, 25 to 33 degrees Celsius. For Cebu at Cagayan de Oro, 24 to 32 degrees Celsius. Zamboanga, 26 to 33 degrees Celsius. At Davao, 24 to 33 degrees Celsius. Wala naman tayong nakataas na anumang gale warnings sa anumang seaboards ng ating bansa. Ang sunrise mamaya ay 5:35 a.m. at ang sunset mamaya ay 6:29 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitay na aming mga social media pages at ang aming website pagasa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa PAGASA Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po at magandang umaga.
3: Maraming salamat, Chanel Dominguez, PAGASA Weather Specialist, sa gindulo nga latest update. Susubong, no? Duwa na lang ka LPA. Ang, pero wala na sa sulod sang para, aran na ni sa Guasampar, ang LPA nga Series 7A, formerly Baguio Josie. Ara na subong sa Guasampar, mga ka-K5. Kagang isa ka, ang Baguio Inday to, ma-recall nyo si Baguio Inday, tisubong si Baguio Inday na downgrade to nagligad sa Tropical Depression, subong isa na lang ka LPA, ara naman sa mainland China, mga ka-K5. Ang habagat, naghina-hina naman mga ka-K5, so we'll be expecting sang maayo nga dalagan sang panahon, subong adlaw kag sa masunod gamang inadlaw mga ka-K5. Kani sa mga tagpalamati naton, padayon kamo sa pagtutok sa latest update to sa dalagan sang panahon, diri sa Tonsiniga pagpangalagad para oras-oras updated kamo sa mga balita mga kakaypay. 20 minutos sa nakaligad sa takna ng alas 7 sa aga. By the way, sa aton sininga mga kakay-5, isa may ara subong sang double celebration, no?

ang aton nga pagpanamyaw sang happy, happy birthday. Una, sa amay sang Chief Executive Officer sang K5 News FM Philippines, kag Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, father ni Doc Ramil Oy, si Sir Raymundo, Kuya Ray Ray Oy. No, sa liwat sa kay Sir Raymundo, Kuya Ray Ray Oy. Happy, happy birthday, Sir Raymundo. Sir Ray Ray Oy. O, nag-celebrar sa Sirikadlawan, Subongadlaw. Happy, happy birthday sa liwat sa pinilangga nga amay. No, sang Chief Executive Officer sang K5 News FM Philippines, kag Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, si Kuya Ray Ray, si Sir Raymundo Oy Senior, nag-celebrar sa Sirikadlawan, Subongadlaw. Ang pagpanamyaw lindri sa K5 News FM Rojas. Kag siyempre, espesyal man Subongadlaw, dibo niya Subongadlaw mga ka-K5. Ang babayi sa likod sang kadalagan, kagpadayon nga pagpamayagpag sa kahanginan sang K5 News FM Rojas, ang kampiyon ng istasyon. Ang magginakabig diri nga ginarespeto sa patag sang pagwaragwag mga ka-K5.

0: ginagabig nga epitome of creative creativity, leadership, even ma talent and beauty all in one. Ang babayi sa likod sang kadalagaan. Padayon nga pagpamiyagpag sa kahanginan sang K5 News FM Rojas, our very own station manager ka K5 Amy Orlean Sabirondo, affectionately known to us as Miss A. Saliwa sa aton city station manager, Ma'am Amy Orlean Sabirondo, happy happy birthday! Ang pagpanamyo halin sa mga kopdanan mo diri sa K5 News FM Rojas. O, kabay pang padayon kapag itgabugayan, kagtanan nga mga hando mo, kag ginapangamuyo, di ma labot mo git. No? Saliwat sa aton city station manager, ka K5 Ma'am Amy Orlean Sabirondo, happy happy birthday! You deserve all the best kuno eh. Gani saliwat, happy happy birthday. Halindri sa mga kaupdanan mo sa K5 News FM Rojas. May pakanton ini sa karon. Mapakanton ni karon si Ma'am kag mapa kuan ang tawag sini, mapakanton kag may lemon. Do dalan do kulang na lang mga hayo ba, pero may ara na, may pamahaw ina, syempre may birthday bonus. Abalan yung mga empleyado sang K5 News FM, every time mag-celebrate kami sa amon sini nga birthday, wala lang kami ginatagaan sang birthday leave sang amon sini nga maalwan nga CEO Doc Ramil Uy. Magluwas sa entitled ka sa birthday leave, may ara ka pa sang birthday cash gift. Inaya intended for you, pasalamat sang CEO Doc Ramil Uy sa imo pag-celebrate sang kadlawan, mga ka-K5. Amo kami na di nga ginapalangga sang management sang K5 News FM Philippines ni Doc Ramil Uy. Gani sa liwata, Ma'am Amy Orlean Sabirondo, happy happy birthday, Ma'am Amy. Oh, just enjoy your special day today, kaupod kay Timmy, no? Ang imo sining bibo nga far baby. Kag sa tanan nga nag-celebrar sang kadlawan subong adlaw, happy happy birthday mga ka-K5. 25 minutos sa nakaligad sa takna ng alas 7 sa aga. Kanami gid magpangapi mga ka-K5 sang healthy na manamit pa nga DTX Coffee Mix. Mag commercial break matimpla ko gani DTX Coffee Mix kay do nagaduyog-duyog ang ulo ta. Kay around 3 o'clock in the morning nakabugtaw kita mga ka-K5, no? Kay unintentionally natulugan kita unintentionally, ha, dapat gani gatulog pero ti kita unintentionally natulugan. Amo na nga nag kuragbang kita itbugtaw kay natulugan kita mga ka-K5. Kag syempre para mangin alerto naman kita sa bilog adlaw, mangin matanlas na naman ang aton sini nga utok kag memorya, maka-focus kita mga ka-K5 katuwang ginaton. To all working moms and dads, kaupod naton sa aton sini nga pagbakas adlaw-adlaw nga tanan, ang DTX Coffee Mix. The healthy coffee, amoning kaping imo sa Marguso, the sugar cane extract powder kag may chia seeds pa mga ka-K5. Tandaan na, DTX Coffee Mix. Imo sa Marguso, the sugar cane extract powder kag may chia seeds pa. DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix, kaupod ang DTX premium coffee, kag pre-bio coffee mabakal ini sa mga butika malapit dira sa inyo sinigil lugar. Available online sa Shopee kag Lazada, kag mabakal man sa sentro sang Balaligyan, mismo sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center sa McKinley Street, Roa City, tabok sang PLDT. Tandaan, ikang lawas ang ligan, katuwang naton sa aton pagbakas kag pagtinguha sa adlaw-adlaw nga tanan, ang healthy na manamit pa nga DTX Coffee Mix. Pagbalikta diri sa Foro de los Pueblos, dugang ang mga balita, istoryanta pagkatapos sa mga pahanumdo. Foro de los Pueblos.
1: K5 News FM. News FM. D3 Bio.
2: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakas mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with VCO. So, wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. VCO. Yung may D3. Kasakit ang tiyan. Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. Spore Biotics. Spore Biotics. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Spore Biotics. DTX 500. Dina problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charity nga makabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
4: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
5: Ilang ang imong nga gininom nga kakapsula?
4: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
1: Wow! DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
6: Dali, si Jake. Una yan, iwang-iwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Nag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akon nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Siyela, sa Mansilingan, sa unang may high blood ko, tinang amo na nasigisigi na nang koin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
1: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
8: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
10: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
10: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
11: Kaya subukan ninyo.
10: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh.
10: Available now.
1: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
12: Hey, boss, Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
1: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sa lawas. Para sa mas astig na performance. Extend DTX 500.
13: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley Rojas. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
1: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Healthy nga uto.
14: Hi, Tennis Juanes.
1: Matalong kag alerto nga paminsaron.
14: Hi, Tennis Juanes.
1: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
14: Hi, Tennis Juanes.
1: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika. Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpandami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May arang nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa madami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod
15: ang sa pagbutang sang eye care drops adlaw-adlaw. Eye care gold capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
16: E3 Bio.
17: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nagkagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
16: D3 Bio.
18: Ang D3.
16: Yung may VCO.
18: Ang VCO.
16: Yung may D3.
18: Mabakal sa mga
16: buti. D3 Bio with VCO.
19: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
16: D3 Bio.
18: Ang D3.
16: Yung may VCO.
18: Ang VCO.
16: Yung may D3.
18: D3 Bio.
16: Mabakal sa mga butika.
18: D3 Bio.
20: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
21: Ang fortified nga probiotics.
22: Clinica Spore Biotics.
23: Spore Biotics.
24: Ang best friend sa mga kababaihan.
25: Spore Biotics.
26: Gina-maintain ang pH level sa feminine area.
27: Spore Biotics.
28: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae.
29: Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
30: DTX 500.
31: Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura?
30: Mag DTX 500 na.
31: Masamihin ka palatian?
30: I-DTX 500 muna.
31: Kung kulang ka sa antioxidant,
30: nagatigulang ka.
31: Mag DTX 500.
30: Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura.
31: DTX 500.
30: DTX 500.
32: Catalina Habagat.
33: Anong ginabatsyag mo?
32: Ang left ko ba lang ang mata? Inang may nagasapdol kang di na ko kakita. At inagbakal ko dayan sa DTX. Sa isa ka adlaw. Two times ko. Tagdaw, dua-dua ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir. May alibyo. Kanang
33: dinamit na gitsa akong nga mata.
30: DTX 500. Mighty C.
31: Ang alkaline nga vitamin C.
34: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
30: Mighty C.
31: Mabaka sa mga butika.
35: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
36: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
31: DTX Beauty Soap.
37: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
31: DTX Beauty Soap.
30: Mabakal sa mga butika.
31: DTX Coffee Mix.
38: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami, gid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
31: DTX Coffee Mix.
30: DTX Coffee Mix.
31: Mabasa
30: ka butika. DTX Coffee Mix.
39: Eric Ledesmas, mataas ang ako nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
31: DTX Coffee Mix.
30: Mabaka sa mga butika. Extra supplement for men.
40: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
31: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
41: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. May ara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, mayo ang
31: DTX 500. DTX 500.
30: Mabakal sa mga butika.
31: DTX 500.
42: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
31: Memory Advanced Serum.
42: Pinakabago nga neurobiotic serum para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanamig sang memoria. Nagapa-increase sang serotonin.
31: Memory Advanced Serum.
42: Para sa mas manami nga school performance.
31: Memory Advanced Serum.
42: Bakal na sa mga butika.
31: I Care Gold.
43: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata. Nagapula kag taga-dry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag eye care drops.
31: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
42: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Puro de los Pueblos,
3: Roldan Besana Villarreal,
2: para sa Puro de los Pueblos,
3: Puro de los Pueblos.
4: 23 minutos sa nabilin ang test kita magdangat sa takna nga lasa 8. Pabalik diri sa Foro de los Pueblos. Ang mga balita diri sa Foro de los Pueblos ginadulong sa inyo sa Power Trio, DTX 500, Mighty C, kag D3 Bio. Aton Power Trio nga suplementong epektibo sa pagtapna sa nagkalain-lain nga mga balatian sa bunga panahon nga delikado na magastos pa magmasakit mga ka-K5. Standby K5 Rodney, good morning kay Ayan Di Pedro. Oy, Sir Ayan Di Pedro, nag-monitor na sa family ni Pedro sa may barangay Bye Bye. Si Cho San Juan, kag sa Yesin ng asawa, kag mga kabataan kay Joyce Ann Di Pedro, kag Ayan Di Pedro Jr. Nag-monitor na halin kay Sir Ayan Di Pedro. Rodolfo Evangelio Jr. nag-monitor na. Ma'am Ria Ombas Calino Balbona, nag-pamati naman kag happy birthday ko no kay Ma'am Amy, halin kay Ma'am Ria. MC Clarito Andrada, nag-tutok na. Good morning man kay Ma'am Lisa Barrientos sa Tambak, Kulasi, nag-monitor na. Arlene Onyada Basa, nagatutok na diri sa aton sinigapag pangalagad. Ma'am Ria Ombas Calino Balbona, nag-monitor na. Ma'am Bernadette Umiten Calzado, nagatutok naman. Ma'am Rena Leo Ayan Rohan, good morning. Ma'am Dolores Abilarde, diri sa Abilarde family sa Barangay Lawaan. Ma'am Becky Lana, thank you again sa pag-monitor. MC Clarito Andrada, good morning. Kay Ma'am Roda Donato Amago, nagatutok na, madamugid gisalamat. Kay Jacob Arevalo, maying aga Jacob Arevalo. Kay Ma'am Liwayway Bartiso, Doy Arthur, nag-monitor naman sa maayon. Kay thank you gida sa pagatutok, Ma'am Liwayway Bartiso. Salamat gid sa pag-upod diri sa aton sinigapag pangalagad. Hindi pagkalipatan i-like kag i-share aton sinigapag programa para madamo pagid kita sa malabutan mga ka-K5. Matandaan nyo nagligad gadlaw, isa ka ginapayag karon nagamaneho sa tricycle ang gindakob sa makatapos sa traffic management unit. Ang pagmaneho sa tricycle hindi iya bawal. Wala iya sang layingan nga nagaprohibit sa pagmaneho sa tricycle mga ka-K5. Now, ang sarang ma-impose sa traffic management unit ang aton lokal nga ordinansa. Ordinansa diri sa siyudad sang Rojas nga nagadumili sa mga kolorum. Matawag ka nga kolorum kon nagabiyahe ka pero wala city number. Once private ka ang tricycle, mag-pick up ka sa pasahero, magpasakay ka pasahero nga may kabaylong a kwarta, pamasahe, tikwa na nagapamasahero ka na. Bisan mambal ka nga ginulayon ina pero nagbaton ka sa consideration, plite, nagapamasahero ka na, makabig ka na nga kolorong. Now, damo sang operation nga ginakandak ang traffic management unit para masabat karon ang mga concern sa kolorom mga ka-K5 kay kadamo sang reklamo. Batok sa mga kolorom nga nagalumbayag sa aton sini nga mga dalanon diri sa siyudad sang Rojas para maproteksyon na ng interes sa may mga city number ng mga tricycle drivers. Now, sa nagligad-gadlaw, dira sa may area sa Barangay Lawaan, nadakpan ining si Elias Jabar. Kaya ang aligasyon, nakitaan ini, nga nagabaton sang pamasahe, gikan sa iya pasahero. While ang kontensyon ni Jabar, way siya ga pamasahero, gumangko niya to yung nagsakay. Ang isa, nag-attempt nga magplite, pero ay niya ginbatunan mga ka-K5. Pero laini ang panindugan sang mga taga traffic management unit. Tubtob nga may komosyon nga natabo kag nakuaan ini sang armas lutang ining si Elias Jabar nga una nagpakilala NBI agent. But sa parts ng National Bureau of Investigation, anong balang papel sini ni Elias Jabar? Anong iya sini nga papel? Kag ano karon ang himuon sang NBI considering nga isa sa nagapakilala nga upod nila nakuhaan niya sang unlicensed firearms mga ka-K5. And even Jabar himself wala yas ang license to own and possess firearms mga ka-K5. Balon tabing detalye sa balita diri sa Tun Siniga pagpangalaga da ka standby si K5 Rodney. Okay nakawili pato sa pinanrapo partner kita ko diyo. Wala baga plastar blang daan. O ara na naka standby na sa number 3 si ka-K5 Rodney da Bandalanon.
5: K5 News FM live report.
6: Yeah, K5 Roldan, no, Dari, sa napakigang mo tanda kahapon ang NBI man, ginkumpirma nila Dari nga si alias Jabbar, kung kanining lalaki nga nakuhaan sa Arbas Dutang, ila ini nga personnel, no, nag-obra sa ila, ka K5 Roldan. Kaya sunod Dari kay Agent John H. Katipunan, ang executive officer sa NBI District Office, iya Dari ginpahayag nga ang nasabit nga persona, ila iniya nga volunteer night watchman sa sunod na yas ang anuman kabulan na. Kaya sunod diri kay Katipunan kasi pagulan na base man sa ila sining mga records nga hawid wala iniya sang derogatory records nga nabalhag batok sa kaya alias Jabbar. Kaya subong man ginpayag diri ni Katipunan nga nagapatigayon sila sang ilaman sining separado nga investigasyon na may karangtanan gani sa pagkaulamid sang ila siniman nga night watchman kaya kay Fabrodan kung sa din nakuhaan ini sang armas nutang particular ining caliber 45 pistol duha ka magasin nga may ara sang hulod nga tiga pito kabala no sa may kilometer 1 barangay Lawaan na Rojas City sa tong Hulyo 13. Kaya diri sa ilaman nga investigasyon ka capable dance ang NBI, may ari sila sa natukiban diri o nga kung sa diin ang supervisor mismo gali sa traffic management unit sa digini sa ilaman nga investigation nagagawa nga may anay nga kaso nga murder. Kaya ginapahayag nga amuya ang una nga nagtaya sa armas lutang kay Jabbar. So payag niya ni Katipunan na sarang ini nga masuportaran sang isa ka video footage nga nakuha mismo sang saksi sang amuman nga tion. Kaya dirihiman gin siling ni Katipunan sa kita Gruldan nga pananglitan nga may lapses ang ilang siniman nga personal ang personal hindi ini nila pag tolerate no ila ini man nga pagatagan sa mga kaigo nga aksyon na kag kung pakasuhan din ba no willing man sila ka kita Gruldan bangod nga sunod sa kay Katipunan na hindi ya shaded sang tatlo ka litra ang ilang siniman niya nga obligasyon no kung may sala gid ka Kita Roldan. So aring ang kabahin sa nanging pahayag man ni Agent John H. Katipunan, ang executive officer sang NBI District Ocon Capiz District Office.
7: Una bes, ang subject person kamon ato siya nga gitman niya night watchman. Naging night watchman sa naman dali for almost 6 months na kaya siya nagbulo sa iyang kakaisa na former job order dire nga nag-contact na sa mga dire sa amon. So bilang night watchman, nag-report dire siya kung gabi kag nag-terminate man ang iyang tour of duty kung aga. Wherein kung aga, nag-serve naman siya yung driver sa isa ka prominent na tao diri sa Capiz. Then, before sa niya nga obra dito bilang driver, may service na siya nga

0: Siguro sa amo man pagsiyasat nga suspected kulurong punong iyang ano motor. So by the time siyempre ka pamangkutanon sila yung collared siya sang more or less mga gulpe lang sang lima kaka mati yung Mewtwo. Kag yung nag-struggle siya, gin-focus, gin-kulukot siya sa puwang yung bag. Wherein, after that, gin-usisa ang yung bag, then, yung pagkatapos, ang bot kung dito yung naghali ng ang pusil, gitayaan sa dasan sang pusil. Oh, so, wala na sa sang mahimo. In that, nga nagkalatabo, back up yung nasang testimonial kag documentary evidence nga nakuhaan sa video. So ang twist din ng istorya, paano na besa wala ang NBI ya, wala ka tolerate sa mga sinang point kung if it is legally arrested no or incidental to legal arrest ang ilang naging buhat. Pero question na legally ang ginbuhat sa tingin ni mo eh. Una besa wala sila sa authority ng mga arrest. So pwede ito nila tarik-tikitan lang or kung ano man nila yung protocol sa isa sa NLAP operation, kung may operation gitman. So as part ng amon man nga investigation, nabala naman yung Pueblo de Panay is a chartered place where hindi ka DAPD ka operation niya. Kung wala ka galisin siya, kag ang TMU, hindi na DAPD makapuan kami sarili na di sila yung akwan, nga mga tao, guards. Pero sa Siling Manila, nga, as part ng ila na MOA, gitagaan man sila special place sa mag-contact sa ilang mga pagbantay dira sa mga kung ano man ilang operation dira sa may only sa may terminal market.
1: Okay.
0: And so far sa background man sa atong nga taway mo tayo gandipin siya pero wala man na siya sa derogatory record yung nakita natin. It vouch man sa pila katao dira nga pras man sa protocol naman sa pagkuha sa mga intel naman yung mga kinatawag dito nga force multiplier or mga volunteers na hindi kami kakuha ya kung hindi na yan nakaagi sa rigid background investigation. Okay. So as part sa nga mga investigation pag dito relative sa isang sa kaso nga na background naman ng isa sa mga team especially ang team leader nga siya galiyan may ano, ang may kaso yung murder, siya yagali ang may criminal instinct.
1: Okay.
0: Oo. Hindi lang ko kabalo kung pensado na na siya o kung bago lang nakagawa o kung pending pa nangyaya ang kaso. Pero siya yagali may ano, may kaso. So, ginagamit niya
2: ang team leaders
0: ang team member nga to. Hindi ko makambal sa niya nga lang to rin.
1: Sir, for clarification okay. Na. Ang taga-TMU gidman ang nagpangtayada o kon ining inyo diring nga volunteer?
0: Ang ano?
1: Nagpangtaya ba sang armas?
0: Sa basis sa video nga ginkuha namo kag sa ano sa may allegation sang witness no. Ang taga-TMU ang nagano ara sa may video nga nagtaya.
1: Ara gid sir ang video mismo.
0: Ara.
1: Okay.
3: Nabatehan ka kita, Guldan, ang kabayan sa ngayon pahayag ni Agent John H. Capitunan, ang Executive Officer sang NBI, Ocon Capiz District Office.
4: Okay. So, I believe K5 Rodney na-interview mo ng team leader sang TMU. Sinong pangalan sini? Sang gin-interview mo ni siya?
3: Yes, no, ka K5 Roldan, dito mismo sa Arian interview sa ini si Ariel Villaruel, ang supervisor
4: Ariel,
3: sang TMU
4: Rojas
3: City, ka K5 Roldan. So, ining si Ariel Villaruel, no, amo ini siya ang ginapahayag ka K5 Roldan, siguro amo ini siya, kaya amo to siya ang supervisor man nga nag-operate pag dakop kaya alias Jabar sa tunga time Hulyo 13 mga tapna alas 11 at sa aga mismo dira sa may tubang sa isa ka bangko man sa may barangay Lawaan Rojas City ka K5 Roldan.
4: Okay.
3: Report para sa pagpangalagad sa Foro de los Pueblos Program ni Tika K5 Rodney Daban Delano para sa kampiyon ng Brita sa Bisyo Publiko Kagalingawan sa Kapis K5 News FM.
4: Nabatayan ang interview kay Agent John Katipunan sa National Bureau of Investigation o kan NBI. Now, nasurpresa kita sa aligasyon ni Katipunan

0: nga ang ginatumod niya ng supervisor, most probably, amoning si Ariel Villaruel, nga na-interview naton kag sang iban nga media, sang matabuan, no? Nga ginaresto ini mga ka-K5, and hopefully, ma-check mo na K5 Rodney, if siya gid man eh. Ang sa natabuan to nga ginaresto ining si alias Jabbar nga volunteer night watchman. Paginambal mo ba personnel meaning connected, no? So pero he is a volunteer. Voluntary in nature ang pag-render sang service. Wala bayad, wala monetary incentive sa return. Wala payment, wala sang wages nga nababaton. Voluntary. Kag sunod rin kay katipunan, kung may sala si Jabbar, why na nila, hindi na nila pag-tolerate. However, nagagwa karon sa inisyal nga pagpanalawsaw sang National Bureau of Investigation o kung NBI, considering ati hindi man malayo sa ilang involved, although hindi nila organic member, pruti tao nila nga nagahatag sang voluntaryo nga serbisyo mga ka-K5. May mga natukiban sila. Ngang ginatumod rin, and I don't know kung ginacheck man sa Traffic Management Unit ang background sa ilang mga personnel, nga may criminal instinct. According, coming from the mouth of Agent Katipunan, kiti may kaso nga murder mga ka-K5. May kaso nga pagpatay. Hindi pa certain ang NBI kung inipending pa na desisyonanan or na-dismiss. Pero may kaso nga murder o kung pagpatay ang isa sa mga personnel nila. Nga muling ginalantaw ni Katipunan, nga muya gani may criminal instinct. Now, pagbalik ta, i-discuss ta mga ka-K5. Pwede bala nga kung ginpapundo ka sa isa ka-traffic stop, basta-basta ka nalang rikisahon, basta-basta nalang halugugon ang yubak sa motor mo, ang tricycle mong salakyan mo, pwede ka bala rikisahon? Ano ang limitasyon in every traffic stop? Kag may mga gapamangkot, may nagakwestiyon. May authority balang traffic management unit sa ilatog ging kandak nga traffic stop? Kiti part pa man to sa Pueblo de Panay. Pueblo de Panay is a private property. Mga ka-K5 kagang karsada da, hindi pa nasakop sang syudad. Or I mean, di pag may mga traffic rules and regulations na hindi pa applicable as far as I know. Kumo, privado, ina, kumbaga hindi sila da ka-operate kay private property pa na da mga ka-K5. No? Kagano kamatuod nga may mga kill-kill boys nga personnel ang TMU nga madugay naman gani ginatiktikan sang National Bureau of Investigation? Aba, tingala ko man nga every time may balita about sa TMU, do kulang na lang tulasokon sila sang tao. Kay kuno may mga kill-kill boys. Balikan ta na diri sa ton siniga pagpangalagad. Stand by.
1: K5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Imo pangalan na partner.
3: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
2: 41. Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani.
3: 470.
2: Sang-sano ka nagsugot inom na DTX 500?
3: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad, bali 2 times a day.
2: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
3: 160.
2: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
3: Inom kamo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500 para sa
1: DTX 500.
4: Storyahan ta ang isa sa nangin common na karon nga balatian sa mga Pinoy, ang gallbladder stones. Pero ano bala ang kinalain sang gall kag sang bile, Dr. Mil?
5: Ang gall, Sir GP, sinang una nga tawag sa apdo or bile. Sang una, ang apdo, ginatawag na nga gall. Subong, ginatawag na nga bile. Well, ang apdo, Sir GP, or ang bile, amo ang isa ka likido or liquid nga ginaproduce sa imo, ano, atay.
4: Atay.
5: Kag i-store niya sa imo nga gallbladder.
4: So, wala sa kinalain ang gall kag ang bile. Sa tion nga kita ang magkaon, ang gallbladder ang nagapaguha sang bile. Pakadto sa bile duct, going to the small intestine, nagamix sa pagkaon to aid digestion.
5: Isa sa mga sikreto sa healthy nga gallbladder, Sir GPT, kaon gigadamo sa kwan, antioxidant. Meaning pa kaon nga damo gulay kag prutas. Kamuna ang pinaka-importante nga man. Madamo nga pagtuon nga naghambal nga ang oxidative stress nga halin sa pag-abusar sa pagkaon, siyempre ni nag-promote sa paghubag or gitawag na inflammation sa mukosa sa gallbladder. Kag ini ang rason kung nga galapuyot ang concentration sa bile. Di paglapuyot siya na, matamata na siya porma sa ano, sa mga gallstones. Di importante gid nga para healthy ang imong gallbladder, malikawan ang ining gitawag pagporma sa mga gallstones. Pero minamo na ginabalik-balik kung gusto ka healthy imong organ. Gusto ka hindi dali magtigulang imong organ, you need DTX500 kag MyTC or PureC.
4: Correct. Ano kay very common pala kayo ang gallstone. Isa sa anum ka mga lalaki ang may gallstones kag isa sa tatlo ka mga babayi ang nagasuffer sa gallstones in some point in their life. Mas prone galing babae kaysa sa lalaki.
5: Yes, Sir GP.
6: TTX 500.
7: Ako si Juliet Nol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX nga bulong sa diabetes, gintilawan ko dayon, inom miro ang inom ko, isa-isa lang kadadlaw. May kilala ko nga nagambal sa nga 2 times balanay. Kaya muna gin 2 times ko, subong 136 na lang ang sugar ko.
6: TTX 500.
5: Pero pa Sir GP ang dapat tandaan sa may mga edad. Kung nag-edad na ka, tungtong naka 60 anyos, 1/3 sang mga babae makadevelop sang gallstones.
4: Ay prone gali kung ga-edad ka na, no?
5: Tiyam na gani nga minum ka DTX 500 kag may TC para hindi ka mag-edad. Para hihubin ka. Mas nagid sa mga babae nga overweight kag may mga kabataan. Pero in the last 2 generation, mas nagahubi na ang nakaangkon sining gitawag gallstones.
4: Anong rason, Doc Ramil, nga sa pag-change sang prevalence sang gallstones from elderly to the younger generations?
5: Siyempre, wala na sang ibang Sir GP. Diet eh.
4: Diet.
5: Sa nguna, 1950s, 60s, paboritos, mga tigulang niya, mga kamuti.
4: Wala pa fast food, ano?
5: Abdan ko para mo. Kantumis bukid.
4: Saging.
5: Balinghoy kag saging lang pakaon sa amon mga lulo kag lula. Pero subong, ang ginapakaon ni lulo kag lula, labi na especially kung arini sa kuan sa siyudad, yung mga processed food, mga fried chicken,
4: chicken sa kilit-kilit.
5: So ano yung moon? DTX 500 kag may TC or PureC. Dapat kung palakaon ka mga unhealthy food, kinahanglan mag-inom ka damo sa DTX 500 kag may TC para makabulig niya sa imo, mag-neutralize sa mga gakatabo sa imo nga organ. Inom kagid sininga mga food supplement kay mataas inisang antioxidants.
4: Correct,
5: hindi
4: ano?
5: Dali matigulang imong nga gallbladder. Nami ang function sa imong mga organ. So, layo kaya magbalatian. Balaw ka Sir GP, nagasugod lang pagporma sa mga bile stones mo. Primero daw balas-balas lang na siya. Tapos amat-amat nga gadako daw pebbles na.
4: Tamo siya, no?
5: Pero man, bato na ginya. Ang research gan naghambal daw ang kadakoon. Pinakadako daw nga gallstone is pareho sa golf ball.
8: Grabe, dako na.
5: So, budlay katama. Kung magbalat yan, budlay katama magka-gallstone. Inom gid DTX 500. Inom sang Mighty C or Pure C. It's your body. It's your choice. I hope you choose wisely. Pinaka-the best nga supplemento DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
6: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
9: O, si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
10: O, si Karen. Kadawa mo isang akon hair fall. Hindi manami ako na kutis. Nagtry ako tumar sa D3 Bio kang naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-Klinika. Spore Biotics na.
11: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag-DTX 500, ang pinakakampiyong antioxidant. DTX 500.
8: DTX 500.
12: Ito masyon sa barangay
13: po. Ano kinabatsag mo sa
12: ko? Gapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
13: Tumarkog. DTX 500. Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
12: Three times.
13: Kamusta ang alay sa kamot?
12: Wala na. Try gig kamo sa DTX 500.
8: DTX 500.